0: Epektibong akomerasyon.
1: Mag-inom sang iCare Go.
0: Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamasa ng butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalaba!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
14: Supplement for men!
13: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw ba na
14: ang may diabetes?
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio
14: ang D3 Bio
13: yung may VCO.
14: Ang VCO
13: yung may D3
14: mga butika.
13: D3 Bio
17: ako si Lito. ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
19: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
19: Malakas, mga butika!
18: D3 Bio with Vizio!
20: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
18: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
19: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
19: Malakas, mga butika!
18: D3 Bio!
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
19: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
19: Malakas, mga butika!
22: My family history, bala kamuusong diabetes?
23: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas bala ang imo blood sugar?
23: Mag-TDX 500 ka na!
22: DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis
23: mo! DTX 500!
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: Ang oras, alas 8:07 sa aga. Oras, kinadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
27: Foro de los Pueblos.
26: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa Gapon, kaupo ninyo, Ted Aujero, Francia. Balantayan man, subong aga, ang Eastern Conference sa Best of 7 Finals, New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Alas 8, subong ang hampang, pero ay pamakasugod. Kita mo, hambag ko gid sa inyo, Sir Paul Capon, madaog ang San Antonio Spurs mo. Gagulpi lang preno si Wimby sa 3-point area mo. From the logo! By the way, ang kalumpang aircon bus number 2, bago ka pamati, subong sa K5, oh. Sir, ano ang alam no, sa isang driver man? Kag sang public or pa ang passenger assistant officer bala. Pamati, subong ang bus, ano na sa Mits Co-op, ano nga klase kooperatiba. Bus number 2, kalumpang ang iabiyahe. Gasakay na si Madam Mayorduma. Madam, good morning. Las 8:09 na sa aga.
27: Foro de los Pueblos.
26: Balik-balik kanta ining kontrobersiya sa Senado. Di subong ka panimaho na, no? Ah, nagagwa na ang mga bagay nga ginatago kag gusto tani taguon sang mga senador, Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Lunito. Di si Ma'am Laura sumagay sa yabal niya, hindi man tumagpalupok si Mau Aplaska ang Sergeant at Arms kun wala gin manduan, wala gin sugo ni 10K. Sino si 10K? Si Alan Cayetano.
27: Foro de los Pueblos.
26: Hindi na nagagawa nga gusto sang Senado paagi sa liderato ni Alan Cayetano nga magimo sang senaryo nga garot-garot kag magamo na gid ang Pilipinas. Gay ginaatake sila bangod sang ilang pagpanindugan. Ha nga ginbuslan nilang Senado kag ang ilang nga kolor is pro Duterte kaysa baylo nga mag-ugyon ang mga development sa kay Duterte kay Sara ti sa ginahimo subong sa mga kaliado niya naglabugay pagitapat.
27: Foro de los Pueblos.
26: Kung si Robin Padilla pa nag-sarusaw-saw maniya sa istorya, haba ni Robin niya magulo ang bansa, hindi ang Senado. Pero pamangkot, diin nag-garotaw. Din una nagsugod ang garot. Sang tapos nyo take over sang presidency, haling kay Tito Soto, kag tapos ginhimo ninyo ang inyong mga plano. Di ba may una, may all caucus kamo, tanan nga mga senador. Pero sa ulihin, nagkamba ka mong ay, majority all meeting na lang gali. Pero, ang pamangkot, nga natabo ato ang atake after nga nakagwa ng mga minority senators.
27: Foro de los Pueblos.
26: Hindi na nagagwa nga si Alan Cayetano is a master of theatrics and of drama. Kabalo gini magdrama. Kay balo sa isang inatawag nga appeal to the emotion. Inang daw si mo daw maamong tupa, bla. Amo ng sitwasyon niya, maamong tupa. Si mo buot-buot, ged. Pero sa likod sina, traidor. Oh, pasinsa sa mga makialan Cayetano, ha? O gani Alan Duterte, ha? I have to stand on what is right sa ato niya paglantaw. Nga gusto nila magsabog sa kalakasan, gusto nila paint ipintang ginatake sila and ginahingabot sila. Okay, kay balo naman kamo nga nang ang tao nga dasubong very discerning sa ginosisa, wa igli nagpalupok, ha? Kag kun may mga armado man sa sulod, mga kwanto sila mga friendly forces,

0: masasabi mo kasi merong mga barila sa labas. Daway man sa ano si mong inakulbaan ka? Oh, ang anong imong usual nga reaction Sir William sa panta sa mga driver na sa kalumpang nga bus gapamati subong? Galinopo kabi sa guwa sa balay mo? Hindi ka magkoob? Hindi ka magpanago? Huwag lang sa imo sa labot mo?
1: Foro de los Pueblos.
0: Sagit pamangkot pag si Alan Cayetano pag mga inconsistency bla, no? Nagpa-press con siya sa ipamangkot huwag yung sabat rektang ang mga reporter. And then patapos pulo padag-an niya lang ka lampos-lampos ang lamisa bla. Pero ka lampos-lampos lamisa nga hindi mo makita sa iyang facial expression nga akig sa. Amuna, may mga tao man nga kung hindi kag bangod nga balingag kag tiko ang sabat niya, ipilit na gid padag-an niya lang kag lampos-lampusan niya lang misa. Kamo na ginimo ni Alan Cayetano ha?
1: Foro de los Pueblos.
0: Eh, sinong gasugid ko maturan? Si Cayetano or si DILG Secretary Rimulya nga nagpangusisa sini? Sino ang ginatunto subong sa mga senador? Ha, ang mga pumuluyo?
1: Foro de los Pueblos.
0: Amo na ganing nga hinahinay kita na yung mag-judge lang taon tagid. Ha, linupok tapos ang white na igo. Kapag ko ganis na ligad to, nami ba? Daw shooting sa pelikula ni Robin Padilla. Ano pag ito? Ang audio ngambal ni Noy New Jinko Estrada nga ginkasuha naman plunder. Aba niya, itago nyo ang CCTV, itago nyo. Si Mau aplas ka, pero tigid. Aba niya, isang ginsabpina para nga mga ayos ang kopya sang CCTV. Aba ni Mau aplas ka niya, yung party na dyan, meron parang walang, merong CCTV, pero parang hindi nakuha ng maayos kasi kung sa ton medyo buron eh. Eh, abe-abe, sa mga pumuluyo ka pamati, subong, sino ang ginatunto ni Cayetano? Ang pumuluyo sa Pilipinas, kag hindi lang ni first time nga ginimo niya sa term sharing nila ni Lord Velasco sa pagka-house speaker, why yaman to gintuman? Damo sa mga ginimo before. Ah, ngabi niya mahimo niya man gyapon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ati, he is after sang pwesto eh, no? Kung ma-impeach sabi si Sara, mapahalin abi, makwansa, ma-convict. Sino ang next in position now? Nga magabulo sa pagka-vice president? Ang Senate president! Ang maayo lang ang akonted, wala pa kulor, halata. Oh, Jean Seaman, Felix Singson, Sara Villaflor.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nasosod niya sa isa nasa agas sa Pilipinas. Well, pause for a quick break. Pero pagbalik ta, check ko ning party sa La Paz Public Market kay hindi ka busy ni Makig. Nga bag-upang ang merkado, and then ay ang drainage sa may deprinsa na. Uy, panayin may isahan ganit to. Ay, daw nagligal na nga mabinulang ginabrihan. Ang La Paz Public Market.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di, kundi mo nanginigin mo ni Alan Cayetano, abi mo, ang mga classmate niya sa Ateneo Law School. Ginpak malaot siya sa iya mga classmate niya sa una. Ili kasunod sa kudita nga ginpangunahan niya na nagatag puder kag proteksyon para kay De La Rosa, kag makontrol ang impeachment trial. Ang bag-o nga nagpakamalaot mismo mga batchmate niya sa Ateneo Law School, class of 1997. Sa isa ka payag nga ilagin pirmahan, giningan nyo sang mga abogado, ang ilaan ay classmate nga si Alan Cayetano, nga tunan sa maayo ang kaso sa Supreme Court. Sa diin, siya man mismo ang respondent kag sa among nga kaso na saad nga dapat mag-cooperate gihapon ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court, sa mga krimen nga nahimo sang miyembro pa ini sa mga korte. Nabaton man ni Cayetano ang kaangay nga pagduso sa iyaanay nga kaubdanan sang student leader pa sa. Sinilang weekend ko di may 152 ka-alumni sang duwa ka student political parties sang UP Diliman ang nagpagwas ang joint statement nga nagadiman kay Cayetano nga mag-resign sa pwesto.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang grupo amo ang sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o kunya ginakilala bilang samasa kag ang nagkakaisang tugon. Si Cayetano nagserbi ni siya nga university student counselor sa dalom sang tugon. Sa

0: sulod sa malawig nga dinikada, nagabungguan ay ang ideology sang duha ka mga grupo apang suno sa ila ang hitabo sang damlaglang nagpaiway sang ila indi paghangpanay ago depensahan ang demokratiko ng mga institusyon. Sa pahayag naman sang batchmates ni Cayetano sa Ateneo Law, ginaakusahan ang Senado nga naglapaw na ini sa ila poder sang gimprotehan ni si De La Rosa nga pugandi sang ustisya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Inimo nila harboring a criminal, harboring of a criminal kag obstruction of justice. Na very blatant ya. Nga sila mismo nga tani tagpangapin sa aton kasuguan, sila ang legislator, sila ang magadepensa sa mga pumuluyo. Sila pa ang nagapangapin sa fugitive. Pero komo diaryo nga tawo nga may sala sa pagpangawat, may sala sa pagpanunto, dakop mo bisan sa dalom baboho. Dakpon kag dakpon nila. Ano ginimo ni Cayetano et al and others? Ha, parte kay De La Rosa. Ginprotehan nila kay may protective custody.
1: Foro de los
0: Bisan si former Senate President Franklin Drilon, kasi manuwatan ng hambal, nga wala sang so-called protective custody sa isa ka pugante. Di ang iyang kaso, crimes against humanity. Ha? Kung may kaso siya, atubangon niya eh. He must be brave enough to face the consequences of what he has done.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ibilang ang bayas ang likha niya. ICC! Bull! S-H-I-T! Ikaw, Trillanes, ngal ka nangal-ngal. Kung gusto mo, samahan mo ako. Hindi ko narapan na ng voice clip niya, Sir Paul. Samahan mo ako. Magpapusas ako. Oh. Ti, that was 2 years ago. Ti, kibalaw naman ka mo kay Trillanes. Ngaway nga dahil gawa ni Yom. Pero well-researched ang iya sining kadabuga mo. No? Kadabuga niya, detalyado. Amo na ang abisan sa Chimpo ni Duterte, Rodrigo Duterte, pwede ito sa mga tudos sa gamiton ang pwersa sa mga sang gobyerno at the time. Pero waay ginila gintandog si Trillanes.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi may ginauyatan siyang alas mo. May nauyatan siyang mga baho. Nga ti once nga tandogon sa mga Duterte, mabackfile sa ila.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano pag ito na tabo bla? Ato blang gin-challenge sublang buksan ang bank account. Aba ni Trillanes, nabuksan yung bank account mo? Kaya buksan ko man ang bank account ko? Di, nag-kwan sila, nagtumanto, wala. Ano pag ito? Atong kay Pulong Duterte, bla, niya ikaw, membro ka sang drug triad. May tato ka, may pika ka sa likod. Niya, di kung hindi matuod na, kaya ginadinay mo, abi, ubahag ang likod mo. O, ubaha, bayo mo na sa tubang sang kamerao, kag ipakita ko ang gabinotig ko, nga hindi ako.
1: Foro de los Pueblos.
0: Research ka ni, well research, sorry blao. Ti, ang bali ni Bato niya, ngal-ngal ka lang, ngal-ngal dyan. Tapos, ampis pa sila, niya yung presidente na to. No, binira niya man sa bangbong, ang ICC, binira niya man niya, ICC! Doon duman niyo itong isa ka pagtililipon sang pro-Duterte group sa, I think, it was in Davao. At nakasuksok to sa blado ag green nga t-shirt si Bato. Gabaga mata niya kasing gitan mo. ICC! Bull! S-H-I-T. Tapos, subong plagyo kaw. Muna bla pa isog-isog lang bla. Pero gali sa matuod, kwan ka man, talawit ka wow. Matian tabla ang angkat ni Bato. Kagang sabat ni Trillanes.
2: By June or July.
3: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, ngag-ngag-ngag-ngag dyan ang ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
2: Sir, wala akong concern na...
1: Foro de los Pueblos.
0: Sir, emosyon mo hindi magpahalata, neutral ka lang. Sometimes may mga bagay nga we have to stand of sa kundinda gusto nga magtindog and we have the hindi kita magpabiling nga neutral. Sa mga sitwasyon nga ni subong ginainto ng Pilipinas, ha? Sang leadership sang Senado ma neutral pa kita. Again, ang aton diri I don't care sa mga color, why ko gapin kay Duterte, why ko gapin kay Trillanes, why ko gapin kay Aquino, kay Robredo. Ang ato lang ang kamatuoran. Ha? Nga hindi pagtuntuhon blang tao, ha? Nga pag kun ano lang da nga ipakita da nga bisan kabutigan ihungit lagi apon sa tawo.
1: Foro de los
0: we have to be discerning. Sir, salamat gid the power tier. I appreciate sa imo diri nga message. Salamat nga at least conversant kita kag interactive kita sa aton program. Again, ginaklaro ko wala kita diri sang monopoly of knowledge and salamat gid in a professional way kapasalamat kita sa imo sir power tier. But kon sa inyo pamatsag may emotion because as we speak, no, we have to raise our voice. Sometimes I have to raise my voice to raise the point.
1: Foro de los Pueblos.
0: So 23 na sa aga, Binoy Tanyedo Manyosa, ahay ganto sa mandira ang Loben Store sa Lapas Public Market sa sitwasyon. sino dapat kot-koton man? Ngaway pag ganyan magano ano, guba na yung drainage sa system dasang Lapas Public Market. Ans Kasabuena na Lemos, Rosemary Agramon, Sara Villaflor, Felix Singson. Paano di magtahos ang market sa Lapas? Hay sang kudot ang budget nyo nabilin. Ginhururay ka mga kawatan. Dugangan pa ka kontraktor nga sipian ang materyales. Kadamol ka mga fes. Habang ni Ma'am Laura, hindi nga face ha? Fes. F-E-Z. Nakaon sa pamilya ang kinawatan. Mga ginotok sanda sa karian ni Satanas. Grabe si Ma'am Laura, combative sa subong. Ma'am Ningning Ilumba, good morning.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:24, pagbalik ta, check naman kay Subong Adlaw Ilubong na si Mel Carrion. No? Si Mel Carrion, perennial isang kandidato sa pagka mayor, congressman, lagan man sa senador, kag nagligatul, I think doon lagan presidente. Ang last naman kita na ay, balko, Mel! Igoy kami ni personal mo kay sangway na ko sa radyo, dira ko na-appreciate ang matutuod nga abyan. Nakunway ka lang alan, kag ordinaryo ka na lang. Bal, sakunway ka na sa radyo, no? Kita na kami to sa may unan buho. Nya, dali di, manyaga taya. Nya, way yan nagdulang ako niyang respeto kag pag amigo sa imo. Ah, bisan, way ka na sa radyo. Manang correct? Ti si Mel Carrion, na makoserte kung ka magpresidente, ano ako nga cabinet position. Aba niya, pwede ka sa DPWH? Singko, sir, mayo na. Kailangan mo kwarta da. Ba, mayo lang gani. Kaway madayo na yun. Basi kung may flood control, ano mali, no?
4: Ala, no?
0: Mga fan memories na kay Mel Carrion. Ang oras, alas 8:25 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
4: I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, kulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
15: Ang D3
11: may Physio.
15: Physio.
11: You may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
11: Ang D3.
15: You may Physio.
11: Ang Physio.
15: You may D3.
11: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
20: Oras alas 8:32 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Sport Biotics DTX 500 kag Mighty C.

0: Makita ninyo subong sa page ng Foro de los Pueblos ang K5 News FM Iloilo is Mr. Carmelo Mel Carrion. Farewell to Iloilo's Never Say Die longtime candidate Carmelo Mel Carrion. 9:30 subong aga ang misa sa bangkay ni Mel Carrion sa Espousal of Our Lady Parish Church sa distrito sang Mandurriao kag ilubong ini sa Mandurriao Catholic Cemetery. Napatay si Mel Carrion sang May 15 sa edad nga 84 anyos tungod sa complication sa balatian sa kidney kag bukol sa ulo. Nanginbantog si Carrion sa tawag nga perennial ukon long-time candidate sa kada piniliay kapadalagan siya sa pwesto. Pero wagi sa kagidao ka. Kapadalagan sa konsehal, kapadalagan man siya city mayor, congressman. I think daw nagkawin siya nakapasa man siya sa iyang certificate of candidacy sa pagkasenador kag pagkapresidente. Sang dito pa kita sa piyak nga barangay, dumduman ko ni nagkita ko ni si Mel nga nagguyod lungon sa old sa tubang dasa may basurahan blas sa daan pang Iloilo Central Market hapon na to mo guyod sa lungon na alinda sa may Aldeguer libot sa Rizal pamapa kag si Mel Carrion no notice magsakay na sa jeep sa kwanya na sa may kilid bala tapos ang bag niya may ngalan ng Mel Carrion tang tabi 2022 elections for congressman. Pero di man baka mo si Mel may deprensa no, he was my personal friend. Dito ko na appreciate ang iya sining kasinsiro nga pag-abyan. When we left the academy in June of 2018, ang bago, hindi na ako magbalik sa radyo, ha? Tama na na. Taka, nakosang routine lang na trabaho kag na ano, maningang sala lang ang tikab talang bantayan blaw. Kutakan ko. O, sukan ako. Pero at that time, naglagaw-lagaw ko. Kadto ko na sa may buho, bla. Kaya tiyan mo nang ako, nara nga nang palautwasan ng ilang padilitsi, sir, pul kagang kwan eh. Ang ano na ng Pancho. On my way, kitanay kami dito sa side blasang ano kanina nga street man sa piyak blasang mapa sa tubang sang Eternal ano ning insurance company ning kay Mel lapit sa City Hall. Aban nga rikated. Yaway ka na sa Juno, singkuway na. Yan may nyagata. Nagpanyaga kami, nag-lunch kami. Dala lang sa kon sa may unahan lang sa buho. And nag-istorya kami sa mga bagay-bagay. And nasugid niya nga may duta siya sa tubang dra sang St. Peter Chapel bala sa Mandurriao. Kag may ginapang baligya siya, baligya sa kunya, baligya bala niyo para magkakwarta gaman. And at that time, sang way na kita sa radyo, pero may kita galagaw sa Mary Mart Mall, upo darakan day Sir Roy Sihar, Sir Jerry Taclino, mga kilala, kag mga respetado man nga mga manunulat, bla, mga broadcaster man sa Iloilo, kay Pastor Jamie Tiham. Kada labay ni Mel, dumduman ko, ginamaban niya, Ted, ano imo? Waffle? May waffle station na skills sa second floor, bla. And siya, permi, nag-offer sang pagkaon, anything or drink man. That was Carmelo Mel Carrion. And I appreciate ko gid sa iyaya kay ang banya Ted. Nya bisan way kanaya sa radyo ya, migo ta kag yapon nimo. Kapi ga sige na siya text, ga text na siya sa daan kong cellphone. Aba ko di interview on ta kabla, imbot ko no dumduman yon interview nato na sa Dido. Do bandera patungalan ta. Ang banya way yan nagbago ako nya nga pagtrato sa imo ah. Bisan nga hindi ka na broadcaster. So singko salamat gid Mela. Singko ang balila buang ka. Di indian. Oo, nang candid lang istorya na namon. So, to reminisce Mel Carrion, pamatiyan nato ng video, we acknowledge Sir Nerio Luhan. Mga clips manini Sir Nerio, kay migway masalini Sir Nerio Luhan, blanghead sang Provincial Information and Community Affairs Office ang Iloilo Provincial Government. Pamatian tabla ang tingog ni Carmelo Melcarion.
1: Good afternoon, gentlemen. Gadicler si Melcarion is running definitely sa Congressman sa 2022. Kung si Winston Churchill pa, when he was a guest speaker sa Cambridge University, ang words niya lang, never give up, never give up. Amo na ang kwan ni Melcarion.
0: Anong take away naton sa kabuhi ni Mel? Ma'am Juanita Robles, Ma'am Sir William Sapanta. Thank you, Sir William. Ha? Yes, amo ganin ang dugan kita. Inhambag ko ni ko na hindi ka makauyon, kamag mo daw bias ka, Ted. Kapahibalo ko, gaya halata akaw. We have to stand sa aton nga pag-insindi, sa aton pag-discern na nga gusto. Hindi tapag itolerate ang kalainan. But balik kita kay Mel. He was...
1: Good afternoon.
0: Sige. Matianta.
1: Gadicler si Melcarion is running definitely sa Congressman sa 2022. Kung si Winston Churchill pa, when he was a guest speaker sa Cambridge University, ang words niya lang, never give up, never give up. Amo na ang kwan ni Melcarion.
0: In life, ma-apply na ito ng iyang tinaga nga never give up mo. Ma'am Rose ka bangaling bagay, Sir Noriel Dihada, may mga problema, never give up. The fond memories of Melcarion. Ano ba gani, may dumduman kung may ginahatag pa ni sa sakon mo. Mabagatid mo ng imo mga amigo. Because gusto ta nga ma-appreciate bala ang lain-lain nga angles and sides of life. Kag ang classic katawo bala. Di man baka si Melcarion sa paghamba sa niya buang na hindi no. Abanya tin madalagan ko presidente. Nya ibutang taka sa akon gabinete. Aba ko sir anong ihatag mo sa akon nga kwan nga portfolio abi? Nya bagay ka sa kwan sa DPWH. Aba ko sir galing kay do damo gid iya sang kwan do damo gid isyu. Sling ko pidi nga ano gani pangayo ko to man. Aba ko pidi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs toro pagid Grand Eton. He was Carmelo Melcarion. Mamis na ito isang nagalagaw sa dalan. May bit-bit nga bag. Ang plano niya tani sinibay 2028 that he will be running. Ito mas sinador siya mo. Dito duman yung liga. Nagawa na siya sa CNN, sa ABS-CBN, sa kundin man to. At least, if we base his life, 84 years, not so bad na. May ang nabutang na sa Bible, 70 years are given us. And some may even live to 80. But even the best of these years are often emptiness and pain. Ang abalto ganis na nagabantay sa iyang nga si Ma'am Elena Paris, kag si Sir Alex Paris, mag-asawa. Masang ulihin na to, nagluya, nagidman siya, wala sa gana magkaon. So mag 84 ang edad niya, may mag 70 lang ang average lifespan sang tao. May 14 years na siya ng bonus, oh. Not bad, di ba? And he live a life to the fullest. Subo man ni kaway sa asawa. May mga utod sa dito sa Manila, dari sa way nga ti ginpatigayon na lang sa mga opisyal man sa siyudad sang Iloilo na matagan siya sang disente nga paglubong. Ilibre man ang yasin nga kasket, ang yung lang lungon kag imbalsamason. From dust you came, and to dust you will return. Realidad sang kabuhi, no? San by K5 Eric, ha? Sekun ang Lapas Public Market. From dust you came, and from dust you will return. Kokoy the Runner Boy. Ang oras, alas 8.42 na sa aga, oras sulong sang Mighty C. Foro de los Pueblos. Sektang latest, dugay-dugay ba? O ay pa, ang NBA, o aray nagli, no? Game 1, Eastern Conference Finals, ang Cleveland Cavaliers versus ang New York Knicks.
2: Balitang Sports.
0: End of the first quarter na. Ang score subong 23-16. Abansi ang New York Knicks. Best of 7 ini. Kag magadaog diri magasulod na sa NBA Finals. Kag kontra na magadaog man sa Western Conference Finals sa tunga sang Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Sa game 1 kapon daog ang Spurs sa overtime kontra sa defending champion nga OKC ni Shai Gilgeous-Alexander. Alas 8:43 sa aga, nakasunbay sa La Paz Public Market.
2: Foro de los Pueblos.
0: K5 Eric Joel.
2: K5 News FM. Kampyon. Kampyon Report.
0: K5 Eric.
3: K5
0: may video ka?
3: Inadlaw, kundi masubra na isa kasimana na huh? Nagbaha. Drift, tumantay ko ang salog sa nga lapas sa public market sunod diri sa mga kaniyasang stall vendors ka K5-10. So ang ibang diri gani nga mga stall K5-10 nagmatumato na lang utang sang slipmat pala nang para pala nga hindi makadanlog ang ila sini nga mga
0: slipmat
3: customer ka K5-10.
0: Oo, oh, dad.
3: Kay sunod diri sa kaniya no sang isa ka frozen nga paligyaan ka K5-10. May mga nagpaladanlog na diri nga mga bumalakal.
0: Oo.
3: Kadang isa diri ka cost sa ginahalinan kuno kun sila lang maglantaw kay 5-10 kay tuman tagamay sang tubo nga ginaig si tansang tubi kay sa pack kay 5-10 ginalantaw man diri nila sigurado nga ang tubo man sang nawasa may ara sang leak so ari ba ka kay 5-10 ko na kun diri subong no si mama ang tagiyagin sang isa ka frozen food.
0: Ano ni gusto ya?
3: Ang niriyang ini nga ato bang nga gitki 5-10.
0: Sige sige. Hatag sing cellphone.
3: Ang gitki 5-10 na mayro lagi ta subong sa kipad niya sa family ilo.
0: Ma'am.
4: Hello sir.
0: Ma'am nga ga o mang ilala ko sa imo or hindi ka na magpakilala?
4: Ah si Malo lang sir.
0: Ma'am Malo ho. Ano imo gani nga ni gusto da sa La Paz Public Market, ma'am?
4: Ano to sir? Pardon.
0: Ano imo ni gusto da frozen food?
4: Bali dressed chicken sir, malokan.
0: Dressed chicken. Oh, daw ano? Ano ka nakalawig sa La Paz Public Market gani gusto?
4: So far sir mga 20 years na.
0: Ba 20 counting. Years na. Oh, ti halin sa daan nga merkado asa sa baguna. Oo. Sang san o pa na ninyo na talupang danda nga naga kwanda ang gadanaw?
4: Bali sir subong mga almost a week na ni mga 5 to 6 days na ni pero previously mga a month or 2 months ago.
0: Oo.
4: Naka experience man kami ni pero nadula man manageable man nadula.
0: Oo.
4: Kari bali subong lang kay tayo yun nagidya eh lapit na mag-isa ka semana.
0: Pagkadula.
4: Gadanaw gidya sin gadanaw.
0: Mamalu, pagkadula yan na to, daw natural lang sa'yo nadula lang sa or ginkaayo man abe?
4: Bali, sang una to, nadula man lang. Ang iban, kami kay sa amon drainage, bala, gagawa ang tubig. So, gintabunan lang namon sang plastic, nadula man. Pero subong daw, hindi git. So, nagwa ng tubig sa drainage mismo.
0: Tiyote, mid-sex.
4: Hindi nagitayo, yun nagigaya.
0: Oo. Affected man ang inyong nga negosyo. Dakit, iba sinang ba si marignaan, bala, sang sitwasyon, da?
4: Kasi apektado gitiri kay ang mga tao ko diri imbis magbantay sang baligya gapang map na lang gapang pag-a na lang katubig kasi maano man kita sa manug-a nag-aagi diri labi na sa mga mala may slide kay na may na slide na nga daan diri
0: pila na kabilog ang nag-slide ra ma'am na dalinas
4: na ang muno sa mga tinawag ko mga daw duha na daw mo mo sa tungod sang basa di sang tubig
0: tigulang na dalinas da
4: ati hindi lang kita ko confirm sir kung ano basta may na slide na diri ti subong te
0: Kaya anong inyo drang remedy? Agin reklamo nyo na ni ma'am sa La Paz Market in Charge?
4: Bali, naanabot naman niyang amon concern na may mga action naman kami nga paglitingan subong.
0: Tanong imuon nila sana?
4: Naman sila daw action.
0: Anong imuon nila sana? Bungkalon?
4: Wala lang dito ako idea, sir, ang ilang ay imuon. Pero may ara na naka, namitingon nila kami subong. Kung ano ang plano nila diri kay kalain dito, mabaho pag ito ang tubig. Kung kita itong pangagawa.
0: Basta sa imbornal na yan, mabaho na yan, may itong pabi, mapilit, pabi.
4: Baligya mo diri pagkaon, tapos pagsulod pa lang. Mabaho na, pwede daw sino man mga direktor mabakali sa amon.
0: Oy, kung ako, hindi ko magbakal na, mangita na lang kuya sa air condition nga supermarket. Di ba, ma'am?
4: Sinasaktan gid siya.
0: Di ang inyo nga kita na apektuhan gid man bangol sa nang sitwasyon da?
4: Ate, apektado gid sir sa ngamon nga salesman eh kay ti. Pag entrance mo pa lang nga gabasa na ang dalan, di ba? Ang iban ma-retreat man, maano man. Lagi na gurang may edad kay ti delikado mo.
0: Ano oras ang meeting nyo?
4: Karon pa mga 9 o'clock.
0: Sino ang nagpatawag, ma'am?
4: Ang sa market in charge.
0: Dara lang sa inyo mismo.
4: Subukan yung signalan ako nga ma-meeting.
0: Sige, ma'am. Malu, salamat sa imo tiyempo, ha?
4: Okay.
0: Masugod na ka mo. Salamat, kid.
4: Salamat, kid. Okay, thank you.
0: Malu ka na kay K5 Eric Joel.
4: K5 Ted.
0: Oo. Dikon, ikaw, ano ka gagamit ka face mask? Kung na wala?
3: Gapanabod lang kita sa towel nga dala natin.
0: Gapangantong, kid? Gapangantong, kid?
3: Kutoy-kutoy na gani nga. Sinagri nga chance ang hakbok, K5 Ted.
0: Pasinsan lang sa mga nagpamahos sa mga karinderya kay Balu kita. Damo sa gapamati. Si Ma'am Malu Lago, si Ma'am Mirna Lago sa Dilarama City proper, Glingerhem, ang box calendar yan ni Sir Gilbert De La Peña, ni Ma'am Bukay sa Bulilao, Mandurriao, Ma'am Rosca Bangalimbagi, ang damo pag imang calendar ka pamati bla, tipo sensya gid nanay.
3: Ang kana sin gendero toro kagit ni Ma'am Ricky ka
0: si Sir Ricky manaay no si Ma'am Antonina. Ayay. Ko si Ma'am Rosmar gamon pa miserable gid ang sitwasyon da. Di sundan mo na lang da kay ma-meeting madugay-dugay pamatiin na lang kag palug na lang interview da karon sa in charge.
3: Okay, okay.
0: Okay, kun ano kinang lano da ano bulong kalo na gimani na kiti bago? Or gani ano back job pa na sang kontraktor? Di ba? Basi ma-charge na sa back job. Back job la. Ila obra lang nga kamol-kamol. Di dapat nga sila ano yung ma-trabaho sila. Sila man gyapon magasto. Back job nila na.
3: Kay abi nila kay Fred Ted, kay mostly ka naman na kung makita lang ang mga market mo. So, hindi makita perfect. Pero magamuni nga mga area lang, mga isda, mga frozen. Kaya di ang tubig, wala nang stock la. Tapos ang drainage kini kay Fred Ted, inang
0: dagko.
3: Open sa wala, kaso ay reeling sa gina sa babaw nga. Hindi tayo ng tubig, hindi na maglapta, dira lang mailig.
0: Okay, gin-modernize na tani ang merkado. Okay, gini na. Galing kay ti. Wala lang sang proper sang kon proper drainage sa dispo kon da nang ang drainage nila hindi namin. Di sundon mo na lang da, bantayin na lang paliwag da kay 5 Eric ang ila meeting.
3: Sige,
0: at least may follow up kita sini aton bulig doso man niya para nga makapalabot man isa natong dan. Bang ko to ni sinong kontraktor back job nila ini anong matabo sini? Kay do pareho man to sa Central Market amo man ang tabo to na turo man na kag nagtukal man tong tiles ha? Di ba? Hindi may mga diprinsa yes. Gidaw. Kulang na sa kunao, kulang sa baras kag sa siminto. May nagkapon. Ha? May nagano?
3: Basis sa standard ang tiles.
0: Sige, salamat gid K5 Eric.
3: Sige K5 Ted, nagiganda rin sa area sa lapas public market. So, but si K5 Jason Dalaron. Ako si K5 Bill Jacob, diba? Para sa kampiyon ng balita, sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa K5 News FM.
2: Balitang Sports!
0: Update sa Eastern Conference Finals, New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. 7 minutes, 29 seconds sa second quarter. Ang score subong 33-25, 33-25. Abanse ang Knicks. Ang update sa ni Bantayan diri sa Foro de los Pueblos. Si Treñas nagaparumoy na lang naya kay damo na sa pundo. Reselda Almohen, Beb Celeste. Ed, iba-iba ang saying ka mga professional ng abogado. Bani Ma'am Samira Gomban. Ex-komunikado ang sa kamara ang birhated. Kay binilyon to kinawat nila nga kakatulog ang kakatulog naman. Isan din tanawon ga palata kagid. Abali ex-komunikado. Thank you, sir. Binoy Taniedo, Rosmaria Gramon. Alas 8.52 na sa aga. Oras kinadulong sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center outlets. Pasi, Kalinog, Miagaw, Kagharo, Iloilo Branch. And hingaliti, subong adlaw, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo Branch.

0: Ang gugma kon makaigo, suksok ka. If the love fits, wear it, baby. Sa mga nag-ugtas ang aton komentaryo, pasensya. My apologies. Las 8:53 sa aga, 8:53 in the morning. Oras tulong sang DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga anti oxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Mas tagtilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
16: Libre!
17: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Grispong.
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang lapanit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
10: ang kampiyon nga istasyon.
11: K5
10: News FM.
12: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 9:01 sa aga.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Good morning, good morning. Oras subong para sa impormasyon sa ikaayong lawas, alas 9:02. Welcome ka mo sa atong programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. No? Remind ta lang tagsa-tagsa, dapat equipped ang atong lawas. Bawal magkasakit. Dapat preparahan ta ang aton lawas. No? Kinanglan ta mag-take DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Gahapo-hapo pa ta. Sige, no? Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Mayong aga sa atong mga partner. Mayong aga sa imo Brad Paul, good Sir more. Kevin Bigay, kag si Sir Boy.
14: Good morning, engineer. May aga sa imo. And sa itong mga tigpalamati, istoryahan ta subong adlaw, ano ang dapat muli kawan kung ikaw ang may hyperacidity? Nablang pirmi ka ga sulab ang sulok-sulok mo, ga, ga balik ang daw pait, no? And then, gasinakit imo nga tiyan. Ano ang dapat i-avoid naton kag paano makabulig si DTX 500? Good morning, Sir Kevin.
15: Good
14: Sir
15: morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Good morning, engineer, no? Kag sa mga gapamati sa aton subong Isil North, Isil South, Isil FWs. Kaga nga aton yung mga K5 solid supporters. Mayong aga sa inyo tanan kabay pa, naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics.
12: Good morning, Sir Boy.
16: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Uy, ang pamubin sa atong silula para layo tang sa ginatawag niya premature aging, no? May pangkontrata sa mga bisyo ta, mga ginatawag nga oxidative stress nga gapadali sang kabuhi sang aton cells, no? And of course, ang epekto sina sa imo overall health. So kung gusto mo, ha, kampiyon ang ginatawag nga cell health mo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang imo lawas para makabato sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo kag mga ma-detect mga anomalias doon sa ilawas mo through your immune system, no? Ang paaman gamatamat ka paputi, kampyon ang imo skin, no? Kay kampyon ang ginatawag nga alkaline vitamin C composition sang Mighty C. And kung gusto mo kampyon ang iyong panalukan, yung kasana, yung mabas damlak, like eye care capsule, nung eye care capsule, na namin niya, no? Kaya may mga blueberry extract niya, may ginatawag ng vitamin E and vitamin C that helps the health of your eyes. Para layo ka sa ginatawag ng mga, ginatawag ng oxidative stress sa imo mata, kag ang imo overall eye health kampyon, no? So kung gusto mo mata mo masanag, no? Kung sa Tagalog pa malinaw, parate mag, eye care gold and of course mag eye care drops para magtinlo sang aton mata. And kung gusto mo dali ka mag-ayo sa mga mikrobyo nga kadalas ang trangkaso ubo sipon kag ilanat, of course mag D3 bio.
14: Mm-hmm. Sir okay. Kevin, istoryahan ta Sir Kevin ang hyperacidity.
15: Mm-hmm.
14: Siguro Sir Kevin wala sang tawo nga way kag hyperacidity, no? In some point sa life nila kagigiguro. Ano ang rason Sir Kevin you think why nga naga abnormal ang release ang I think hyperacidity the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid what makes it
15: so ang function na sa aton stomach Sir JP no is to produce acid every time we eat no
0: hydrochloric acid
15: so the term itself hyperacidity so there sobra. Is excessive sobra. Production of acid so anong gakosin ni kis a it could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
14: duway na timing?
15: Wala na timing. Isa pa git Sir JP, no? Kung gasaka ng imo nga acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imo nga
14: sphincter.
15: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna that's why mas masaburan mong
14: pait nga na laway,
15: pait nga sensation nga daw sabur updo. So muna siyang ano Sir JP.
14: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may ara man nga sa inom, no, kalabanan sa inom,
15: alcohol
14: no? Panigarilyo.
15: Soft drinks.
14: Soft drink isama na.
15: Or may underlying cause kasi JP no ang ginatawag nga ulcer.
14: Ulcer araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid man nami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo kon may hyperacidity ka kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks bawal man engineer kon ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, simpre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga palakaw ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na anay.
4: Bawal man?
14: Oo, vinegar. Likawan mo. Ang langgaw. Oo, langgaw. Likawan mo na anay. Kaya hindi naman namin isay mo nga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food. Oh, ining mga tam-an na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot bla nga klain bla baho nga mga spices na sibuyas, Bombay. Oh, likawan mo na na engineer. Ano pa? Tiyan mo ni carbonated kag alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba. Bawal kay inom whiskey, beer, kay nagakos pagina sang hindi maayo nga epekto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, ina balang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach, tiga saka pagina ang imo nga acid. Now, diri kita.
4: Sir JP, ng dasig lang magkaon?
14: Oo.
0: Nag-trigger man sa hyperacidity.
14: Oo, husto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imo nga stomach, bangod sang acid, ti siling tanan Sir Kevin kay na it could cause ulcerations.
12: Mm-hmm.
14: Kay ti base ang imo da mucosal covering lining, no? Lining sang imong stomach na it na sang acid. So ang acid injury, kita mo bisan ano nga paggamo tunaw ya gani.
12: Mm.
14: Oo, tunaw.
12: Mm-hmm.
14: Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal ginakaon mo tigana bay?
12: Tunaw ya.
14: Oo, matunaw ya. Ti engineer, kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
12: pati tinai tunaw niya.
14: Magka-ulcer, magka-ulcer
15: engineer. Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP no. Example, nagkaon ka cake. Cake lang man imong ginkaon pero nga adog nagsaka imo acid. Acid. So ang reason dira is ang sugar no, even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sang ginatawag naton nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid no. So ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats no, lalo na pag nagapangapi kita mayara kita kung kape may sugar may fat no. Amo na ang mga dairy products amo nang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
14: Nakarelate ko na sa ambali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nagingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order okay pang kaon namon
12: pagkatapos
14: pag sang waitress nga manukot na ginasid ko sang kamahal ay 300 sang hiwa. So ang cake gapasid.
12: Hindi kay
14: ang presyo.
12: Hindi kay ang presyo.
14: Oh, presyo. So engineer ripa. Kung naga-detox fiberin ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag acid secretion.
12: Uh-huh.
14: So meaning gina-control ya. Kay ang mga antacids ang yung trabaho in-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works on a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imong atyan kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
12: Correct.
14: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan mag-DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity.

0: minuto, no? Oras-oras, hindi, sige, kuyam-kuyam.
1: Anjang food, Sir Kevin?
0: It could also, oh, it could also trigger, because ang amba ko gani gina Sir JP, no? Ang stomach emptying, nagahinay, kung amo nang imong mga klases ang pagkaon. Mm-hmm. So, dapat, ang imong mga pagkaon is whole foods. Mas, kung ga-crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Hindi ka na magkaon mga junk foods. Mm-hmm. Siyempre, partneran nyo na sang DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C. Kaya kung ga-DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Mm-hmm. Hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mm-hmm. Hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach. Kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Mm-hmm. Kag makontrol pa ang inyong sugar, blood sugar level. Mm-hmm. Kaya mayara sang charantin ang aton nga DTX 500.
1: Mm-hmm. Sige. Alright. So that's it, Engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage ang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. No, sa mga adlaw, anta, what, ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga, duwa ko ng personality.
0: Bipolar?
2: Bipolar. Nga, bipolar. Hindi ko nang ginatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amo ni minagkihad, amo ni matagapudpud sa mga ginatawag nga mga sources of food.
1: Siya mo,
2: might it be your carbohydrates from your rice, might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina health na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tungin ang balko gina amylase, which is for your carbohydrates, okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
3: So nagabulig siya sa digestion.
2: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga ginmention ta din sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din ni malang ginaproduce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga, amo ni siyang parte sa aton lawas nga gadidikar ang sa iya ubra nga maabsorb na talaga yung nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
3: So ang pancreas nag-control manis ang aton nga sugar level?
2: Tungod sa insulin. Okay. Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga jutay na niya support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants. Hmm. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, kasi jutay malang ubras ang liver, 500 functions.
3: Grabe,
2: so,
3: jutayan ka pa na?
2: So, kinalanagid niya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos ng pagguba sa cells. Ang pancreas niya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, simple, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, mabuntat sang luto to. So, amoy man ang aton pancreas.
3: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
2: Pancreatitis is a different thing.
3: Alain pagina.
2: Nangyayon yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
3: Uh-huh.
2: And of course, it could...
0: Hyperactivity.
2: Hyperactivity. You're also...

0: cardiac engineer. It for hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis is ganito yung tutay nga chimpo. Hindi niya usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Because we are carbohydrates loving people. We love our rice. We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ato ng unni rice.
1: Unni rice. Mm-hmm.
0: Anong nilunggos ang pancreatitis?
2: Bangungot.
0: Bangungot.
2: Ang reason behind the gali sir boy na may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
1: Lawig, so, lawig nga panahon.
2: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas, no? Okay. So heavy workload. Ang matabo imo nga pancreas is overwork. Mm-hmm. So makatabo nga ka pancreatitis ikaw. So ang ambaltogin na ni Sir Boy, ang pancreas ko, no, has two split personality. So muna to ni highlight, no. Pancreas is a gland, no, isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine nag-send inisang enzymes para magbulig sa aton digestion. Digestion, while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
0: Muna nga tawag, no, that's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no, tikon ang kanon taya. Ang nga tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din na gasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids get it chunin sa portal vein. Ginahimahima, ito lang kung din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs when it goes to the liver, no? It basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, saron mo energy mo sa pagtuon. O saron mo si Sir Kevin, o saron ni Sir Kevin sa pagtuon kayo sa pag-gym. O saron mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang permi pa sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, ginsang diabetic sa aton. Kung guba ang imo lapay,
1: pancreas, oh.
0: Kung guba ang imo lapay,
1: wala nga pancreas, wala nga produce insulin.
0: Na yan, no, sa type 1 diabetes na.
1: Okay.
0: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is may insulin sensitivity na, no?
2: Insulin resistance.
0: May insulin resistance na because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
1: Hindi na makarecognize, ha?
0: Hindi na makarecognize. So, all in all, na mo makita nga ang imo nila pa, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no, mag D3 bio ka. Okay, and D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no, yung pancreatitis kisa cause man isang ginatawag mga
2: infections,
0: no, ang ginatawag pagid nga oxidative stress. You might take DTX 500 with D3 bio, but D3 bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
2: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ng long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, ara man na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements. Mm-hmm. Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas. Kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder.
1: Mm-hmm.
2: So amo nang iya nga kinanglan engineer para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
1: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
0: yes,
1: ang atay. Pati ang atay.
0: Mm. They work together, no? When it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
2: Ang acids, no?
0: Ang bile acids kaya gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile.
1: Mm. Okay.
0: Ang gatago gallbladder.
2: Gallbladder. So, here's the catch, sir boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio, hindi kinanglan sang lipase.
1: Okay.
2: Hindi kinanglan bile acids.
1: Mm-hmm.
2: Mapuslan siya insigida sang imong lawas.
1: So, simple so, na activity, resulta, ma-
2: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
0: Dahil makikita, no? Lain naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
1: Okay.
0: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat sa iya punto nga kung long chain triglycerides ka damo ga release ang pancreas, biskan carbohydrates lang, ha.
1: Mm-hmm.
0: Kung magkaw ka carbs, ang for energy, ma-release pag iya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man siya glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 bio yang nausar mo, ang iniya, ang source of energy mo bi D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
1: Mm-hmm.
0: Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gid diabetic subong, ha? A type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
2: Mga diagnose pa lang na sir boy, no?
0: Why pa
2: about ang mga undiagnose kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
1: Mm-hmm. So, arin na sir boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize kag hindi na ma-acceptar ang imo mga selula.
0: There are different according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
1: okay.
0: Level mo.
1: Okay.
0: Pigaw gid ang quality sang insulin mo or your cells has the inability to use your insulin.
2: Nag-build resistance
0: okay. Insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausarin niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante let us basically protect our pancreas. No guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates. Iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Mm-hmm. Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag na pag-inom sa D3 bio. D3 bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, isang ginatawag na antimicrobial properties ng D3 bio. So, kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag-D3 bio.
1: Okay, nami, no? Kinahanglan ta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapa-healthy ang aton skin, kinahanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
2: Yes, Engineer, the second time na kay paiguon ta ng aton nga time, no? So mag-DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon sa DTX Beauty Show Beauty Soap. Syempre partneran ina naton engineer sang Clinica Deo Fresh ang natural deo roll-on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica DioFresh.
1: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
0: Ato na, Clinica DioFresh.
2: Oh, gani. Amba ko ng Clinica DioFresh, mga pinatay
1: na. Okay, mga pinata.
2: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ng chia seeds. So nakakape ka na, nakadetox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre kung gusto nyo ya, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sang pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kay ang Prebio Coffee mayara sang probiotics nga nagaproduce ang happy hormone sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kinakin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina-diarrhea or gina-constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imo nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
1: Okay, no, pero kinanglan ta man Sir Boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay.
2: Ano, may resistance o kinanglan na assistance?
1: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae pwede man. Inami ini ang daloy sa imong dugo ya Sir Kevin kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
2: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong-sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini Sir Boy. Kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
0: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no. Eye care gold available ni sa capsule imnon ta ni adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sang aton mata. Eye care drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow, pwede ka man kapamasay adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod ginatang sa tired muscles mo, sa mga kasukasuan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo, lalo na kung gabyahi ka or you simply wants to relax your brain. Simutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil, lang sana oil lang bayan.
1: Ang pinaka bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
2: Yes,
1: wala tang timpo, no, Sir Kevin.
2: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Clinica di Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Clinica di Alternativo, no. Kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kag syempre engineer, dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas gintabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag-Clinicas Probiotic. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
0: Correct. Sir Boy, hindi kayo mag-depart, mag-DTX 500 para protektado ta kunta sa atong mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag-DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, I Care Gold, no? And of course, I Care Drops para sa aton daily, kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
0: May ano ko ha, may paabol ha. Belated happy birthday Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc. Happy birthday.
1: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga Doc, nga may Doc pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36, Jumare Biasca. Mm-hmm. Mayong kaadlawan. Ah, belated na gano'y kay kahapon to, Sir Boy. Salamat, salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye. Bye-bye.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: O ano?
3: May ara lang ma-admit dire. Agud may upod man ko dire ah.
2: Baw kon matabwa. Dugang naman ang balantayan ko di eh.
3: Hoo ah. Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
2: Ay ano nga dugang man?
3: Hoo eh.
2: Ay dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal. Kagag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay may maabot naman. Ay, basi una, pag mapatay sa inyo nga mga pasinti, ugtas.
3: Sadya-sadya, ino.

0: Kamugat ka, Norbing.
1: Amuga ni Mads. Nagdugang. Pagit ang tatlo yung kabulitas. Oh. Katag isa nga daan ka. Kilo ang bugat sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikargata siya sa tricycle.
0: Mads, kapoy pa saan siya?
1: Amo man gani, imbis na ni makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
0: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Ang kanugod sang bulitas nga wala tagadlihwat matilawan. Gina-imagine ko na balatan ni Mads nga. Mako mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
1: Napalpak pa.
0: Ay, ko matilawan ko naliwat, palpak pa.
1: Nay, unahon ta lang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag makatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
0: Ako Mads, daw ako na gusto ko naman gitani nga nasagam sa man gid liwat kas dumabalda pa.
1: Ano nga daw, baldagid niya.
0: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton tala si Norbing para madala ta siya sa ospital.
1: Oo, dali ka.
0: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang anay bayad sa ospital, ha? Sa bill, ha?
1: Aragoy! ay, Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rin malaso, ako na lang gidya.
0: Ay, Mads.
1: Mads, dapat amutan mo man ko eh.
0: Kagano na lang iamot ko sa imo nga. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo, iamot ko sa imong kwan ko.
1: Haragoy.
0: Ay, kung pwede lang ni Tani Buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
1: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon ta na lang nilakat kay gapang alay na gid ang abaga ko.
0: Ay, ako man Mads.
1: Wala na gid ni tingog-tingog.
0: Ay, Diyos ko, nalagalong aingay na lang gid ang ulo ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas ka tatlo kakilo.
1: Ay, kakson ta na lang anay, bing bulitas siya.
0: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
1: Ay, sige Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
0: Sadya, ino.

Kabay pa nga may maabot man din ang mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kamingaw, daan nga ako lang di isa eh. Mas maayo nga may ma-admit man di. Agod ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kag para man malingaw man ko di. Idaw kamingaw gidi sa ako ni. Kag kun madugayan di balahaw, madugayan ko di bala ha? Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi daan namon ya. Gabuang ko no eh. Bao, kabay pa nga may ma-admit kidre. Inabalang damo kwarta. Agod nga, hinto-hintoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. Kikon pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw. Ula gidya chansa. Gin kalimta na gid kuya nila ya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gidang magsulbar sa akon nga bill dire kag makagawa nako sa ospital nga ini. Bo, kabay patani ba? Kabay patani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag ina pa lang may maabot gidya pasyente. Nga mo na ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadya, no?

0: Hello, toto dako.
1: Migo, toto dako, bot. Bot kon.
0: Hala, mga migo, ari man gali ka mo de.
1: Papuli na kami, migo, toto dako.
0: Timprano pa man ni mapuli na ya ka mo?
1: Oo, ay. Eh, wala ka man dalada nga pagkaon nabi mo.
0: Mwah. Oo, man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may. Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, to may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh.
1: Wah!
0: Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala mo kami yung gibilan, bisan podpod lang.
0: Hmm? Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog man bala ka mo.
1: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutuda ko, Botcon. Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namo niya.
0: Kung,
1: Meg, hindi ko yun namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala gani, hindi na.
1: Hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igoon kamusang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
0: no?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Can Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intesting ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matinong nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw bala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
15: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalika.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
16: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Salamat! Oh, ari na tadi sa pradahan, Mads!
1: Yun, ipad, Mads!
2: Masakay ka mo?
3: Masakay ka mo?
0: Hindi! Itulod na lang gurong tricycle mo! Ay, natural! Nagkadto kami ni Gani kay masakay kami!
3: Ay, malay namo niya chay basi kun matambay la kamo di.
1: Ito ay hindi bala sa agad ba mangkot. Buligid na lang kami hakot sa pasyente namo no.
0: Amogid.
2: Hala. Gatulo la way ako.
1: Ay, hindi na magkomentar pa to. Ay, o gali ano kay ngalan mo?
2: Ako gani si Tantan chay. Tan-tan for short.
1: Ay, Tan-tan, hindi na magtulok pa. Buligay na kami akwat, okay? Ikarga ta na yun sa tricycle ng pasyente namon.
2: Ganda na siya, dalon chay sa morgue o sa patio.
1: Hoy, buhi pa ni pasyente namon.
2: Ay, malay kuya. Basi, irikta nyo na lang na ipalubong. Kundi, idulong taka mo.
0: Hoy, Tantan, nugay na dauangal ha. Buligi na kami, agud madala na siya namon sa hospital.
2: Ate, sige, Chaya. Wala labot ang plite niyo sa pagsakay niyo ha. May suhol pagid sa paghakwat ko.
0: Hala, kasiguras tama niya sa imo, no?
1: Gani? Sadya-sadya, ito?

0: hello. Nandun rin kwarto ni mami mo kayot, moin.
1: Ay, ala, sakto gidang hambal mo ng marikyat. Naging okay, gituod sa kuring. Kuring nga itong ulo.
0: Wow!
1: Pagkatapos, guro ni mami nga may ginkuha, basi nagrikta na lang siya dahil lakat.
0: Ano pa? Dugadali ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Wow, madumduman ko ganing ngalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Hindi, ginakalaman ako.
0: Wow! Ay nga, aman.
1: Ay, tiki gabuang-buang gina mga babae sa iya. Kailinit nga doon ka namin. Man bala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Ay, galing wanggo naman na.
0: O di pangita ka sang katubo-tubo mo eh. Hindi gani si Jupiter gani na silingan niya patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Nga nahadlok gani na sa dagom?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injeksyon.
0: Nga. Hala, tuod ka sadya-sadya ino. Why?

0: Hindi na bala sa agad ugtas sa mga DJ sa radyo?
1: Ano nga hindi mga ugtas man? Kamang ulugtasan na bisayla eh.
0: Si Taytay bala? Kapila ka nagid bala ang balan? Hindi ka na sa giugtas sa ilaya?
1: Wah!
0: Kabalo ka tay? Ikaw na dayang perde? Gani kung mag-ugtas ka sa ila?
1: Kaya nga man.
0: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung gintam? Mayo tani bala, may bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
1: Good, no?
0: Amo nang imuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas.
1: Kanti si, dumaya man to, dingin mo suggestion, ha?
0: Kaywaya man ang nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugta sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumaya ang napinsaran mo, Elgin, na pala ba?
0: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan? Hindi kay himuon mo yung ulugtasan? Kuna nabing matabo sa imo. Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
1: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanugos
3: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
3: Garantisado!
7: Epektibo!
3: Aramis!
7: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
7: Masami ginaw!
3: Kasi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
7: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman Roman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
19: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
16: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: With PCO.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio,
19: ang D3,
16: yung may Vizio,
19: ang Vizio,
16: yung may D3,
19: D3 Bio.
22: K-5, galingawan time!
23: Ga? Gapati, kabala nga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
24: Ah, huuwi.
23: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
24: Ah, oh. Nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
22: Hey, hi, galingawan time!
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
26: This song is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra. Hinebra.

0: Turn the lights out. K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubto bala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
4: Bio. O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman,
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan.
6: Epektibo
7: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko pangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa ng butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
9: Mabasa ng butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
9: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalikan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
5: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
17: Ang VCO!
5: Yung may D3!
17: Mga butika!
1: K5 News Health Ham, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. Das may pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, ito hindi maayong
4: kapinakalain. Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Luksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubo ka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir GP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
6: Oh,
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nag discuss ka kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatukoy ka pamunyag pa ko. Mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:06 na sa aga. Oras kinagulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag kinagulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag kinagulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ang time check na ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak tapang tatak Hinebra.
2: That time check was brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Hinebra.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
4: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa serbisyo. Astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon
1: 11 Mbps
3: sa buruso.
4: Salangaw.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kumusta ka muna? Welcome na sa aton nga pagpanganagad. Ang subong edisyon, subong adlaw, Miyerkules na. It's a 20 na sa bulan sang Mayo. Kumusta ka mo dira, mga kakifoy? Nagapalayag na ang 11 Mbps!
5: Sorry, ah, but I don't think there's any question. The Senate is under attack.
3: Then,
5: was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag ka wala.
3: Wala kasualty ang media. Halal kita, no? Ah. Wala isang kasualty kay ang lupo, kalintusin nyo. Kalintusin nyo. Ang una nga palupok. Yung balgani nila, sumong ginakadlawan si SP. SP ni stands for Senate President ba? SP Sala, SP Senate President Alan Peter Cayetano. Why pa kani ma-implement ang abal mo nga 10,000 kada pamilya nga Pilipino? Din ang 10K. Nag-Senate President ka na, why pa mahatag ang 10,000 nga abal mo? Para sa Pilipino nga pamilya. 10,000 kada pamilya. You know, ano ko, the Senate is under attack. Why man? Why man to? Paano maging under attack ang Senado kay... Kamu nagpalupok si retired three-star general Mau Aplasca? Nga classmate ni Senator Ronald Bato de la Rosa pero may turn back. Turn back na? 87. Naulihi sa graduate. Amoning head siyang Senate Sergeant at Arms. Inako niya nga siya una palupok. Ang balgani nila, three-star general, ang roles of engagement sa nga police. Why mo masunod? Nga ini na pwede subong ang ginatawag nga pasalba o kung warning shot. Ini na pwede subong may qualification da. Kinakadlawan ka mo subong sa mga hoy-puloy nga mga pamuroyo sa Pilipinas. Mga pigado, pero naka-insinde. Hindi na pwede sa rules of engagement sang police. Ang ginatawag nga warning shot o kung sa aton yung mga pulong na pasalba. Kahit tama ka delikado, tiyang okay lang na tanay kung ikaw lang nagpasalba. O kung ikaw ang nag-warning shot, ang balik sa bala sa ulo mo maigo. Kaya ka delikado. Kaya mo kanina nga, three-star general, ang roles of engagement daw, nalipat. Lipat, eh, kakadlaw ang mga pamuloyo, subong sa mga pamuloyo sa Pilipinas, o. Sa nagkakatabo, subong. Ano, kati order sa Senate President, kabalo magita at the pleasure of the Senate President ang head sang Senate Sergeant at Arms. Isyo number 2, ang ginpalukpan mo, ginpasalbahan mo, ginwarning shot mo, friendly forces. Katapos ang national o kung driver sang NBI, volunteer sang NBI. Hindi lang friendly forces na. Te, ang balita gan eh, kay kahapon nagwa nga nagpositive sa... Nagpositive ang driver, pero te, ang balsang NBI niya, negative... ang ini nga report. Nga wala sa palupok pusil niya mo. At te, ang magpositive mo sa palupok ni, hindi man eh, conclusive. Ang para resulta sa paraffin test nga nag-positive ikaw. May madamo ang mga circumstances, diba siya nagpanigarilyo siya? Nag-post-pro ang ginsindi sa sigarilyo niya? Pwede man ina. Amo ng pinaka-panaton, pinaka-simpleng analogy. Simpleng halimbawa sa natabo. Isubong! Ano ang balaw? Ano ang bal ni Secretary John Vic Remulla sa Department of Interior and Local Government? Wala sang ginatawag nga under attack ang Senado.

0: Pabatian aton liwat ang hambal kag ang pag hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano nga. Lagi na sumbag niyang labisa. Sundan pag isang presidential sister Senator Amy Marcos nga sugo kuno. Suno kuno sa iya sining informasyon. Alin kuno sa NBI agent nga order kuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kwaon at all cost. Bisan may mapatay pa. Kwaon gid si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kwaon o kondakpon gid bisan may mapatay pa. Amo ini ang pahayag ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Nagsubuman ang official report sa Philippine National Police upon sa kay PNP Chief Director General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa kay DILG Secretary John Beck Remulla. Unahon na itong paghampak plus ang lamisa ni Senate President Alan Peter Cayetano, K5 Lawrence.
1: Sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
0: Why, so, man?
1: I know it's your job to ask a question. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin perfect dito mga armadong grupo. You know my history, I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.
0: No, take a doubt kini. Pangduwa-duwati, subong aran na pamatudaan niya, inigid man matuod niya, gali ang ginambal mo, Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Oh my God. Next question.
0: Aray naman ang presidential sister, Senator Amy Marcos. Ngabal niya. Sugo gid kuno suno sa impormasyon nga nakuha niya sa NBI agent. Sugo gid ni President Ferdinand Marcos Jr. ang manggod niya nga kwaon at all cost si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bisan may mapatay pa.
3: Dito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yon, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all cost, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
4: Pangaboy ko na karon.
0: Unta-tunta ni kayong pangaboy na karon.
5: Hindi dapat magpabaya!
0: Hindi ka mo magpabaya,
2: Oh my God. Next question.
5: Hindi dapat magpabaya!
4: Unta-tunta na pangaboy ko na karon.
0: Unta-tunta na kayong pangaboy na karon.

0: kay pamatian tab lang official report sa investigasyon sang Philippine National Police kag sang DILG sining ambal ni Senate President Alan Peter kay tanong the Senate is under attack. Ambal naman yan ni Senator Amy Marcos, ang Senado is under siege. Grabe no? Ay nakadalambuhan noon galit tanda suno sa investigasyon sang kwan sang Philippine National Police.
1: Oh my god. Next question.
2: Pangaboy ko na karon.
0: Pangaboy ni karon ang mga lupok. Pamatiantang official report ha, ari ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Oras, last 11:20 na sa aga. Why audio? Oh, dali lang, dali
3: lang. Himself as NBI. Arana. According to testimony of General Aplasto himself, he opened the door and he asked, sino ka? The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the to the vicinity of the NBI agent. And the fire, the you can see the muzzle fire the blast. Pakita mo, General. Rewind, please rewind. What, 10 seconds? Yan. 1, 2, 3. Three firearms. 4. Yan. Papapot ko sila.
4: Nag-withdraw.
3: The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire.
4: One.
3: Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 2, 3.
4: Take note na yung muscle niya naka...
3: It was not pointed towards the Senate. It was pointed as cover fire because he was retreating. Okay, and then? Play.
4: Okay. Okay, next CCTV. So, the next CCTV...
3: At this point... The officer in charge said, instructed the agents, do not engage. So they retreated. He was waiting for them. There was no, that's not a gunfire. Okay? He was waiting. The instructions were, do not engage. Agent, Ledesma ba yung, sino yung, ano? De Leon. De Leon was in retreat. He was waiting. Forward a little.
4: Forward.
3: There. Then that was after the exchange. But that was after the cover fire. He looked behind if there was anyone following him. And they both retreated towards the canteen.
4: Okay.
5: 11 Mbps.
0: Gariwara mo inang investigasyon ha. Why hambal ni Secretary John Vic Remulla nga wala o kon hindi kahit yung nagligad pang semana, the Senate was not under attack.
5: 11 Mbps.
0: Pero sumbang ni ginampak ni kwan ni Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano ang lamisa nga the Senate is under attack. Pati antab na liwat si Senator Alan Peter Cayetano subong sino ang mapatihan? Si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Amy Marcos o kon ang official nga investigasyon sang Philippine National Police kay San DILG. But may nakuha kitang informasyon nga ang NBI, National Bureau of Investigation, may ara man sila yung internal investigation sa natabo. May mga narration, may mga CCTV footages. Pareho man sini kag may dugang pagid kay subong daw ay pamatapos lang iya sa NBI nga internal investigation mo sa matutuod din natabo. Now mambal ka mo, no? Nga nga may NBI dito. Suno sa kay NBI Director Melvin Matibak nga nagpagabay ang chairman sa GSIS sa NBI nga ma-secure ang ila sining area. Kay may nagambal, ti nga nga wala nag-request ang chairman sa GSIS sa Pasay City Police, no? Ti balaan nyo ti informasyon nga NBI madakop kay De La Rosa mo. Sa siguro, no, sa nabalaan ko ha, para nga mangin friendly forces dapat NBI man. No, kay NBI, otoridad man na sila, no? Kay may nag-question, kaya nga hindi Pasay City Police ang intawagan. Sa chairman sa GSIS, kay hambal ni Director Melvin Matibag, nag-request, may sulat na nag-request ang chairman sa GSIS na i-secure ang ila sining perimeter. Kaya nga ang GSIS, ang Senado, ang Philippine Senate, nag-aarkila sa building o konsang vicinity sa GSIS. O nag-aarkila lang ang Senado na hindi na property sa Senado, kundi property na ang ilang session hall, ang Biloga Building, mga opisina nila sa GSIS complex sa Pasay City, ang tag-iya sina, amo ang GSIS. So therefore, kay ti may amo na ambal nila nga may alagyan ba, may lagusan, na may medyo taytay pa lapos sa Senate, kay ti property sa GSIS mo. Nagarinta lang ang Senado da sa GSIS sa ila property. So that's why, ang chairman sa GSIS nagsulat sa director sa NBI na kung pwede i-secure ang ila sining area. Kasi may report kadaan nga nakpon gin sa NBI si Senator Bato de la Rosa. At sino, alam mo na request ma-request kada sa iban nga unit na kasi NBI para friendly forces. Amo nang pinaka-logic, pinaka-simple na pag-insinde sa ginpathag sa aton, sa isa man aton ka mga kilala na nakaibalo sa mga sitwasyon katulad sini. So therefore, ang una palupokin ako managani ni Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska na siya una ang nagpalupok. Di palupok ka sa sulod ka isang building, magpasalba ka sa sulod ka isang building, kag ang pagsita mo to sa kuno quote-unquote ng armado, friendly forces kay NBI gali, upod yung security guard sa GSIS. No, ti friendly forces, mapasalba ka pa. Nga nakita, kay kuno, may bit-bit nga long arms. Ti, ang CCTV nagapahayag nga wala man gani, gataya ang pusil sa ila. Kita mo, nag-retreat sila, ang nusol sa pusil, waya, ang nagapunta niya sa pusil niya magpalupag, maigo sa Senado, hindi. So no, kay Secretary John Vic Crimulya. Ari lang daw mapatay gid ang botse na malupok gid ang botse ni Senator Alan Peter Cayetano na the Senate is under attack. Matiantaliwat kay Paiba Lawrence.
6: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS.
0: Amo nang daw malupok ang botsig ni Senate President Alan Peter Cayetano ha, sa sining natabo nga the Senate is under attack! The Senate is under attack! Ngong batian ka mo isa ka lupok! Ahay. Hey, kamo nga mga pamuloyo, ginapresentar nato nini, depende sa inyo kung sino mapatihan nyo, si Alan Cayetano, kung nga investigasyon sa polis nga supported by the CCTV footages nga ginpresentar nila sa mga katapo sa media, kag ang NBI magapagwa man sa gila sini nga internal investigation, May kang tanan sinian na driver to, driver sang NBI agent to, nakagwa na sa Pasay City Police. Kaya mo nang natabo, mahimo nga ang NBI driver, mahimo nga magapasaka sang kaso kontra sa mga katapos ang Senate Security o kon Senate Sergeant at Arms. Kahit amak mo na nga napriso ka, nagpiansa ka, ginamot-amutan to sa mga NBI agent ang penalty sang ila sini nga driver. Wa sa nagpalupok ato dito siya kay ginkuha niya ang bag na paupod siya sa security guard. Nagpaupod siya para kuhaon ang bag kay may sulod pa to nga mga bulong. Kamu nang fuck. Ini niya kay sili nga ginlaliso naton ang fuck. Kunya mo nang actual, factual nga nagakatabo. Standby, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
7: Filipino.
8: Wow! May puso!
9: D3 Bio with Vizio!
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika.

0: simple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Hitrim Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Hitry namon patumaron sa Hitrim Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitrim Bio.
3: Hitrim Bio! Ang Hitrim Bio!
5: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
5: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka!
6: Ang DTX 500
3: may powerful compounds
6: ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
3: garantisado
6: epektibo
3: aramis
6: mo. DTX 500
3: nagapalandulong bala ang imo panulukan,
6: magalingin bala ang imo nga ulo,
3: masami nagapangihi,
6: masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na,
6: mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
3: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
6: garantisado
3: DTX 500
6: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: Detex Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Detex Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang Detex Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: Detex Coffee Mix.
5: Detex Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: I Care Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman
14: Man. Ako si Ere.
17: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
18: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500 E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my
23: God. 11 Mbps.
24: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 Bang Oros. Last 11:38 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
25: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
24: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mayong agalang dira sa kay Barangay Kapitan Arnel Astorias. Kap, mayong odolanda sa Barangay Punong sa distrito sa Lapos. Mayong odo na. Analis dosi na dugay-dugay. Kapanyaga ka na, Kap. Barangay Kapitan Arnel Astorias sa Barangay Punong sa distrito sa Lapos. Kadamog yun nga, salamat ka pa. Kamu na tong natabo sa investigasyon ka kung nagpalupokid man ang taga-NBI. Pero kapati sila tong driver nila nga gindakop, naging inquest kag ginpriso sa Pasay City Police Detention Cell. Nagpiansa, nakagwa na. Ti ginatawag to sa ni Secretary John Vic Remulla nga cover fire. Cover fire. Ang pagbalos kay ti pag-retreat ganit nila, wain na mo. Eh, musta kamuda? Dali lang may si K5 AJ Cordoba, K5 Lawrence. Hindi ko kumitsik, may ano ko na may ginpuno. Si K5 AJ Cordoba Blas, ang sa aton sining patrol, may ginpuno sa kwan. Ginpuno sa Manwas ang Mina. Eh, mangkot, sinong ginpuno, aw? Para na si K5 AJ Cordoba. Sino ning ginbuno?
26: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
24: K5 AJ.
27: Diyan isa ka sabing insidenta nagluntag sa Barangay Agmanapaw, Panwas ang Minak. Subong
24: Agmanapaw.
27: Mga inoras.
24: Barangay Agmanapaw. Okay, proceed.
27: Oh, Agmanapaw K5 diyan. Subong ama, bago lang gid K5 diyan. Ini ang gin confirmar ni Police Lieutenant Fabiano, K5 dyan. So, bantayan, no? Ang duga nga detalyit. Ang sining, sabing incident ka nagluntag sa Banwa sa Mina, kay subong pa na yung pangila sining investigasyon kay K5 dyan. Kaga wala pa kapagwa sa full gig nga detalyit si Police Lieutenant Fabiano, K5 dyan. So, bantayan lang, sa K5 niya sa Pemililo, kay dugay-dugay, magapanumbali kita kasi K5 dyan, agad nga maghatag sa kompleto nga detalyit sa atong mga tagpalamati.
0: K-Fire News FM. Kampyon, Kampyon Report.
24: Madamo kin nga salamat temprano pa kani may bunanay na. Are may balita mading nabato na sang Office of the Vice President alas 10:40 sa buong aga ang summon nga gin-release ang impeachment court. But silingon nga nabato na sang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte ang summon. May kantanan sa impeachment complaint kontra sa iya. Again, isyo ini sa impeachment court. Ining summon, ha? Summon. Lain man yung summon, lain man yung subpoena. Lain man yung warrant of arrest. Nga ginapahibalo siya, o may summon siya, bangod kay makasugod na ang impeachment trial sa impeachment court, bangod sa impeachment complaint kontra sa iya. Alas 10:40 subong aga ang nabaton sa isining summon nagikan sa impeachment court ng among Senado sa office ni Vice President Sara Duterte. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa Clinica de Tribayo, the antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung nagainom kita sang Ditribayo adlaw-adlaw. Bangod sang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga effective ini. Nga pabilin kang healthy. Kung nagainom ikaw adlaw-adlaw sang Ditribayo. Kaya ang Ditribayo, ginapatay sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag subong man ang mga viruses sa aton sining lawas. Naga-star ka bala sa balaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok, mataas lang imong hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imong guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang Ditribayo. Subong ay pili ang dinggi, tagululan man kon tagilinit may mga dinggi cases kita. Ang Ditribayo ang superfood supplement. Ang ini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Na pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ng natural antimicrobial properties. Ginapanamin man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanamin man sa Ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuli proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan nga magstak sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kaya mag-inom ikaw sang Ditribayo, the superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo ini magka-dengue, mag-Ditribayo ka. Gusto mo ka hindi ka magmasakit, mag-Ditribayo ka. Kagparisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C, ginpabaskog ini para sa mabaskog naton nga immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong ini sa inyong mga puluyan. Kag subong man, available man ini sa mga product center ni Dr. Amil Oy subong adlaw Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up diri sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ay libre nga consultation kag check-up de Domingo, Lunes kag Miyerkules. Dira sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, marapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kay check-up kada Domingo sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes kag sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes, las 9:30 sa aga, top-top las 3:30 sa hapon. Bantayan man ang schedule sa libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Mga taga Northern Iloilo, mga taga Quinto Distrito, hindi na kamo magkanto sa Pasig City, kundi na kamo magkanto sa siyudad sa Iloilo para magprobakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy kay ara na dira sa Banwa sa Sara. I-announce na naton kung ano nga adlaw ang schedule sang libreng consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa Sara, Iloilo. By the way, speaking of Quinto Distrito, Northern Iloilo, ha? Ginatutukan subong sang Philippine National Police. Ilabi na gid sang Provincial Drug Enforcement Unit ang Northern Iloilo, bangod kay daw damo kuno stock sang sabuda, ang damo mga drugista. Pilagawa ka milyon ka piso sa mga na-recover. Sana no ituhay nga mga bypass operation sa Sara, sa San Dionisio, sa Estancia, at sa iban pang mga lugar dira sa Quinto Distrito nga kadalag ko sang value o kon balor sang Cebu nga mga na-recover sang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpakuna ni Police Major Dadji De Lima. Tignatutukan gini nila subong ang Northern Iloilo. Eh, damo kuno siya buda. Standby ha, sa dugang panaton yung mga informasyon yung mga balita diri sa aton nga pagpanglagad. Along-along gid subong ha, along-along gid kay ang aton nga heat index. Heat index sa Iloilo City 42 degrees Celsius. Ang Dumangas Iloilo 43 degrees Celsius. Sunod sa Department of Science and Technology, pag-asa ang Iloilo nagabatyag subong sa ginatawag nga extreme heat. Extreme nga kainit. Extreme heat subong adlaw ang Iloilo City kag Iloilo Province. So halong ginom kita sang madamo nga tubi. Inom kita sang cold nga tubi. Kag tiner kita sa mga mabugnaw nga lugar. Pwede man nga magtiner ka mo sa mabugnaw nga lugar nga wala bintana kag pirtahan lang. Along-along sa init kag pagbalik ta karon, check naton ang team sang K5 News FM Iloilo kay kaina sang aga ginda send off na. Oh, send off na sang coverage team sang K5 News FM Philippines sa palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Tingato niya coverage team ha, on the way na sa Prosperidad Agusan del Sur. Ay dito pagkaiwaton ang 2026 sa palarong pambansa ika-66 nga edisyon sang palarong pambansa nagligad to sa Lawag, Ilocos Norte. Isubong panahon naman sang Mindanao. E dito naman no sa Agusan del Sur ang lugar nga pagkaiwatan sang palarong pambansa 2026. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, kuhaon na to ng initial nga report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kay kaina sa aga, send off na. Coverage team ha. Coverage team with patrol. Magkakantog dito sa Prosperidad Agusan del Sur. Magka-host sang 18 ka mga region. Dito sa 138 kay Tarya nga Government Center. So good sa Mayo 24, top-top Mayo 31. Dreams, Standby, magkabalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso! BTS!

RX500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, RX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsubra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
3: Ay,
4: ang mga blanga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May wala tubo pa? Kay ma-welding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom detex, may manod kag may tisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Itong Polydipsia. Ito nga palaging nauuhaw. Kahit inumo pa lang, maya-maya sarap na namang uminom.
6: Nako.
5: Dahil ang katawan ay nagsisikap din na mailabas ang sobrang asukal. At itong resulta, Sir Ted, yung pangatlong si Tomas. Itong polyuria. Dahil inom ng inom, kasunod nito ay ihi naman ang ihi.
6: Nako, mahirap. Kaya habang wala pang nararamdaman sintomas ng diabetes, Dok Far, aba ay mas mabuting uminom na kaagad tayo ha ng DTX 500 at Mighty C the Alkaline Vitamin C. Laging tandaan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, umiwas din sa mga pagkain at inumin na matatamis.
5: Ayan, tama no? At sa mga mahilig magkape dyan. Dahil alam natin na ang mga Pilipino ay talagang bahagi sa ating buhay ang kape, Sir Ted.
6: Sinabi mo pa.
5: Ayan, ang DTX Coffee Mix ay napakasarap po na kapiyan sa umaga.
6: Nako, sarap.
5: Dahil yan ay may taglay na Ampalaya Extract and the Sugared Sugarcane Extract na mayaman sa antioxidants, Sir Ted.
0: DTX 500. Yan ang paborito kong kape, Dok Far.
5: Ayan.
0: DTX Coffee Mix. Nako, Dok Far, wala na tayong oras. Ako po si Ted Reyes.
5: At ako naman si Dok Far Lansindak ay nagsasabing,
0: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500 Health Alert. Mighty C the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na istasyon
10: K5 News Philippines.
9: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Headline.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita, Boracay Bridge Project na is paimbestigahan ni Senator De Lima. Pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa bukas sa appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Samantala, Ceres Bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. OFW mula Tacloban City natagpo ang patay sa loob ng kanyang tirahan sa Saudi Arabia. Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa encounter sa Negros Occidental, hindi nakukunin ng kaniyang pamilya. Nakaimbak na armas ng mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. NBI Central Office nag-conduct ng test by bagong search warrant operation sa Sanjaya. At 1.1 milyong shabu na sabata sa buy bus sa Puerto Princesa, dalawa arestado.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay Bridge Project nais paimbestigahan ni Senator De Lima. Kabo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Leonard Veray.
11: Pinaimbestigahan ni ML Party List Representative Laila Dilima sa House of Representatives ang kontrobersyal na 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Sa House Resolution Number 1021, nananawagan si Dilima ng komprehensibong investigasyon kaugnay ng proyekto kabilang kung nasunod ang Environmental Impact Assessment at konsultasyon sa komunidad bago ito iaprubahan. Ang 2.54 kilometrong tulay ay magdudugtong sa Boracay Island at Mainland Balay sa ilalim ng public-private partnership sa pamamagitan ng unsolicited proposal ng San Miguel Holdings Corporation. Matatandaan na umani ng pagtutol ang proyekto mula sa mga lokal na opisyal, environmental groups, tourism sector, transport groups at ate community dahil sa posibleng epekto nito sa coral reefs, beach erosion, carrying capacity ng isla at kabuhayan ng mga boat transport operators. Iginit ni Dilima na dapat pag-aralan ang ibang transport solutions na mas nagbibigay prioridad sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: Samantala, pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Atin di ka K5, Shara Humilio.
12: Isinailalim na sa heightened alert status ang buong Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos makatanggap ng ulat ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na papasok sa larawigan. Ayon pa kay Commander Christopher Auro, Commander ng Coast Guard District Southern Visayas, ang mga rebelde ay nagmulat sa Mindanao base sa intelligence information na kanilang natanggap. Dahil dito, hinigpitan ang inspeksyon sa mga pangunahing daungan sa rehiyon tulad ng Dumaguete, Bacolod, Cadiz at Sikihor sa tulong ng K-9 units. Tiniyak din ang opisyal na may karagdagang tauhan na ang ipinakalat sa mga karagatan at lampasigan upang matiyak ang siguridad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: YTC Network News.
13: YTC Network News.
8: At opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas bukas, appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Bukas ang opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa plano na pagbisita ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ng alkalde, ipinahayag nito na mula nang nanilbihan siya sa Iloilo City Government, nagpapatupad ito ng open door policy sa lahat ng gustong magbisita. Dagdag pa, hindi siya tumututok sa politika sa halip para lamang sa ikabubuti ng lungsod at mga Ilonggo. Napag-alamang una nang nagpaabot ng interes si Mabilog na magbibisita sa City Hall upang malaman kung paano makakatulong ang DILG sa Iloilo City. Si Mabilog ang dating alkalde ng lungsod at oposisyon ng pamilya Treñas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Network News.
13: MyTC Network News.
8: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ceres bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Jojen Morillo.
15: Nalaglag ang panghuling gulong ng Ceres bus liner dahilan upang mag-overshoot sa kanang bahagi ng kanal at tumagilid sa kalsada ng Barangay Santa Cruz, Pandan Antique, bandang alas 12:20 ng tanghali Mayo 19. Kinilalang driver na si Filomeno Mapalad, 58 anyos, residente ng Leyte, ngunit nagmamaneho ng bus mula Iloilo patungong Cubao. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Police Senior Master Sergeant Gene Gallego Jr., investigador ng Pandan Municipal Police Station, nalula ng Ceres ang 47 pasahero at isang konduktor. Nalaman na wala namang nasaktan o napinsala sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
8: Samantala, OFW mula Tacloban City, natagpo ang patay sa loob ng kanyang tinitirhana sa Saudi Arabia. Detalye ng balitang yan, ang atin sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Puno ng sugat sa katawan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia sa loob mismo ng kanyang tirahan. Ang nasabing OFW ay kinilalang si Romualdo Regencia, residente ng Tacloban City at 22 taon nang nagtatrabaho sa Saudi. Ayon sa impormasyon, kababalik pa lamang ni Romualdo sa Saudi nito lamang buwan ng Marso matapos itong magbakasyon sa Pilipinas. Nakatakda na sanang magretiro si Romualdo sa kanyang pinagtatrabahuan matapos itong manilbihan sa loob ng 13 taon sa nasabing kumpanya. Pero nito lamang Mayo 13, nakatanggap umano ng balita ang kapatid ng biktima na pumanaw na ito sa Saudi. Ayon sa report, 2 araw na umanong hindi pumapasok sa trabaho ang biktima, kaya't pinuntahan na ito ng kanyang mga kasama sa trabaho at doon na natagpuan si Romualdo na wala ng buhay. Malakas naman ang paniniwala ng pamilya ng biktima na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito, kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
8: At bangkay ng dating UP students sa Cebu na napatay sa engkuwentro sa Negros Occidental, hindi nakukuni ng kanyang pamilya. Balita hatid sa atin, TKK5 Sunshine Lacson.
19: Nagdesisyon na ang pamilya ni Vince Francis Dingding na pabayaan na lamang sa kamay ng mga militaro sa Negros Occidental ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Si Dingding ay namatay sa isang engkuwentro sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Kinumpirma ng militar na miyembro ng Lupi Army ang 30 anyos na dating student leader ng University of the Philippines sa Cebu. Nirerespeto ng militar ang desisyon ng pamilya pero susubukan pa rin umano nilang ibalik ang bangkay ni Vince sa kanyang pamilya. Noong Mayo 16, naganap ang isang madugong engkuwentro sa Barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Sa naturang engkuwentro, 5 ang namatay na pawang mga miyembro di umano ng New People's Army at isa na doon si Dingding. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
8: Gayun din nakaimbak na armas na mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Justin Kiss.
20: Nahukay na tropa ng 17 Infantry Battalion ang isang nakabaong mga armas sa sitio ng Barangay Sikalaw, Lasam, Cagayan. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ng lugar, kabilang sa mga na-recover, ang 7 improvised shotgun, isang shotgun barrel, isang caliber 22 revolver, 2 caliber 22 pistol, 34 na bala ng 7.62mm, 55 bala naman ng 5.56mm, 8 bala ng 9mm, 2 mahabang 5.56mm magazine at 2 7.62mm magazine. Ayon sa militar, pinaniniwalang iniwan at ibinaon ang mga armas noon pang 2020 na mga dating kasabi ng West Front Company ng Comprov Cagayan sa ilalim ni alias Simoy. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Alpha Company ng 17IB kasama ang Modified Community Support Sustainment Team.
21: At para sa MyTC Network News, ako inyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
8: Samantala, NBI Central Office nag-conduct ng test buy bagong search warrant operation sa Sanjaya. Balita hatid sa atin, Deka K5K Buscaino.
22: Nag-conduct ng test buy ang NBI Central Office bago ang search warrant operation sa Philippine Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, umabot na sa 1,000,000 tonelada ng steel rebar ang natagpuan sa pabrika ng Sanjaya Steel Corporation at patuloy pa ang pagbibilang kahapon. Sa isinagawang operasyon, nakita ang may radioactive materials sa loob ng planta kabilang ang uranium at thorium na lubhang mapanganib sa kalusugan lalo na sa matagal na pagkaka-expose ng mga manggagawa at komunidad. Ang pagkakadiskubre ng nasabing mga materyales ay nagdudulot ng pangamba sa posibleng epekto nito sa kidney, baga at buto na maaaring magdulot ng cancer at iba pang malalang sakit. isinailalim sa assessment ang kalusugan ng mga kawani na direktang na-expose sa nasabing planta. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa mga sangkot na incorporator, worker at executives sa operasyon ng planta, samantala tinawag ng ilang mga empleyado na fishing expedition ang pagpapasara ng kanilang pinagtatrabahuan dahil anilay wala silang nararamdamang sakit kahit ilang taon na silang nagtatrabaho sa Sanjaya. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: At 1.1 milyong pesos na siya buna samsam sa baybay sa Puerto Princesa. Dalawa arestado. Balita hatid ni K5 Gilbert Basho.
3: Mahigit 1.1 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang high-value individuals sa isinagawang vibust operation sa barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong gabi na Lunes. Kinilala ng pulisya ang mga sospek na si alias Payat, 20 anyos, na residente ng barangay Siksikan, ngunit tubong bayan ng El Nido, at isang 23 anyos na babae na mula naman sa barangay San Pedro. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 171.93 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 1,169,124 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Na-recover din ang marked money o bottle money na ginamit

0: Bago na tayo sa detalye ng ating balitang abroad, nasawi ang tatlong katao kasamang isang security guard na mabilis kumilos upang maiwasan ang mas marami pang pagkamatay matapos ang pag-atake ng dalawang menor de edad na armadong salari sa Islamic Center of San Diego. Ang tatlong katao ayon pa sa otoridad, kinilala ang mga nasawing biktima na si Amin Abdullah na kilala sa kanyang palangiti na attitude sa mga dumarating sa mosque gamit ang traditional na Muslim greeting. Bagaman hindi pa opisyal na inilabas ang mga pangalan ng iba pang biktima, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon sa naturang insidente.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Nathan Sarmiento, kay K5 Kevin Susana at kay K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa atong pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty's, kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kaya ang DTX 500 amo ini ang pinakamataas nga 1.3 million orax sang mga antioxidant, no? 1.3 million orax units sa mga antioxidant. So healthy ka kung nagainom ikaw sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 500, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 sa aton sini nga palarong pambansa update.

Mga kaki-five, ginpati kayo ng send-off ceremony kay na sa aga sa ang K5 News FM coverage team sa Palarong Pambansa 2026. Ika-66 nga edition sa ang Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Mapagkapasukupan ini sa nagligan nga tuig, 17 lang ka region, pero sabong 18 na. Ang latest, ang pinakabagong rayon sa Bilongong Pilipinas, ang Negros Island Region. E 18 na ka mga rayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-host mo ang Prosperidad Agusan del Sur sa 138 ka hektarya nga government center. Opisyal nga mga bukas sa

0: Mayo 24 top 31. Maka discovery ini sang aton sini nga mga futuro sa esports. Check na ton si Kaki 5 Karen Badilla kay maswerte kita nga may representative ang K5 News FM Iloilo sa persona ni K5 Karen Badilla. Di kaduan ni katuig nagligad to sa Lawag Ilocos Norte at ano to siya. May experience na. I-check na ton subong ang team sa K5 News FM kung saan din na sila. K5 Karen. K5 Karen.
1: K5 Jan, kumusta ang akon nga sulod?
0: Ang sulod mo, signal mo, masanag pa sa aton nga palaabuton.
1: Oo, sa subong K5 Jan, diri kita subong sa port, no? Sa San Carlos City, Negros Occidental.
0: Okay.
1: Naga-standby kita diri kiti alauna ang aton nga trip patabok sa Toledo City sa Cebu. Then after sa Cebu K5 Jan. Then after sina, ti mag-going naman kita Butuan, kag sa Butuan. Pagkato na kita sa Prosperidad, Agusan del Sur, K5 dyan. No?
0: So, ano ang mabailan ka mo gyapon alin sa Cebu to Butuan?
1: K5 dyan?
0: Ano mabailan ka mo Cebu to Butuan?
1: Yes, yes.
0: Okay.
1: Yes, bayland kita kay may dala kita ng mga salakyan kay Frank dyan eh. Iya sang iya ni Doc Ramel Uy, no? Nga ginipadala diriya sa aton.
0: Pila kabilog, pila kabilog patrol sa kyan dala nyo na?
1: Oo, isa ka van, then isa ka patrol sa
0: okay.
1: K5.
0: Okay. Tignan mo, kamo yung pila na 18?
1: Oo, 18 kita dire. Kung isumakon kid K5 dyan, tanan-tanan, no? Pati ang sa production team, 18 kita, K5 dyan, kay para, ano, makover gid, no? Ang tanan-tanan nga sports nga hiwaton dito ya sa Agusan del Sur, K5 dyan. Ti, sa subong, ang ginahulat-hulat din naton, sana mention ta, ang biyahe naton paganto dito sa may Cebu City. Kaya syempre, ang iba naman naton, yung mga kaugdanan, sa K5, especially ang ara sa Luzon, posible buwas man nino ang ilay ang biyahe padulong dito yes, sa area K5 dyan. Kagkainas ang aga, ti nakapatigayon na sang send-off ceremony dito sa aton nga ano yung tawag nga main station.
0: Oo, aton nga central office sabi sa K5 News FM Philippines.
1: Sa Bacolod. K5 News FM Bacolod sa may barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod, K5 dyan. Ti ang isa diri sa tinutuyo sang aton nga special coverage, amuya ang mapalabot ang madasig nga information, ang comprehensive nga pagbalita tuhoy sa mga nagakalatabo sa Palarong Pambansa 2026. Kag syempre para man mahatagan sang update ang mga kauturan naton sa mga ano sa mga team no nga ginasuportahan nila, especially sa mga nagkalain-lain nga region. Ting balantayan diri subong K5 dyan kay kung madumduman last year ang part pa sang Region 6 ang Negros Occidental kag Bacolod City, pero nagsipak na ni sila sa aton since nga gin-declare ang Negros Island Region. Ti ay balantayan ni K5 dyan kay amuni ang pinakauna nga kahigayunan nga magkasambuha ang mga atleta sang Western Visayas batok sa mga athletes sang Negros Island Region K5
0: dyan. Hindi man, para man sa K5 Karen, di man magkabalaka ang taga Western Visayas kay ti daw kwam lang volleyball girls man lang ang daw bakod sila.
1: Sige, mag-agree ko na.
0: Kag daw si Brianna ang man lang, no? Te sang una, nagligad niya Palarong Pambansa nag-off the night pang Negros kag Iloilo kon Western Visayas. Subong maingkwentruhanay na ang NIR kag Western Visayas K5 Karen.
1: Yes, correct, Ged. Tika, kung madumduman to last year, ang ika-third kita,
0: third.
1: Dyan, rang 3 kita sa kabilugan ng Pilipinas sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2025. Tiso pong ihibaloon ta ni K5 dyan or balantayan ni, especially sa katapusan, Ged, sang ining madako, no, nga sporting events dari sa Pilipinas. Kung bala, ano ang, kung ano naman kita nga rank K5 dyan, kagun bala,
0: naman, na kung hindi kita five. Kung hindi kita mag third ma second ta.
1: Oo, kung hindi mag second ma first.
0: Ma first. Oh. Nabalaan mo gid dito kambal ko ba? Basta hindi na tayo magsubra sa third pa. Hindi na tayo magsubra sa third, ah.
1: Oo, correct, Ged.
0: Ang pinatakanubo, third.
1: Mm-mm. Eh, iba lang tayo ni K5 dyan, no? Kay may mga, ano natin, sa mga sa volleyball, sa athletics, sa basketball. K5 dyan. Kung madumduman to, sang Wivra 2026, dira sa siyudad sang Pasay, medyo mahulo pagsik ni ang players sang Pavia National High School sa volleyball boys secondary. K5 dyan. Kung madumduman to, ngila itong kontra. Ang taga-Pasay, since Pavia ang nagdaog, iba lang tayo at K5 dyan kung makuha ni nila ang kampyonato sa palarong pambansa.
0: Volleyball boys?
1: Oo, sa volleyball boys.
0: Mm. So, balantayan ang volleyball boys natin, ha?
1: Oo.
0: Ang football, sa... ang football kag softball sa mga ball games, mapabugal natin na K5 karen mo.
1: Yes,
0: volleyball boys, football, baseball. Kag tanan eh, tanan.
1: Oo. Di ang aton.
0: Kay Bramong basketball. Atong... Ang basketball boys naton na St. Roberts school nimo, international school ang nagarepresent ba?
1: Yes, correct.
0: Oh, so pag on maning basketball boys.
1: Mm.
0: Kay galing kay ang mga nami naton di mga naga-excel nga mga athletes from Western Visayas bala. Ginapang pirates ang NCR.
1: Oo, correct, K5 dyan.
0: Amot lang ko na-aprobahan ni naning nga dapat ang maka-intra kung din ikaw ang imo sining birth certificate la. Like for example, kung taga Iloilo ka, isa Western Visayas ka.
1: Iloilo.
0: O, bisan nga, ginkuha ka sa mga university at colleges sa Metro Manila, K5 ka rin. Pero daw ay panay ma-aprobahan. Kaya hindi man pwede nga punggan mo ang isa ka-atlet o kung isa ka maayong maghampang kung operansa sa mga dalagko ng mga universities and colleges sa Metro Manila, hindi niya pag-i-grab la. Kaya ito yung oportunidad yung mga K5 karin mo.
1: Correct, K5 dyan.
0: Nga mo kanina nga may kilala ko, ang bata niya, table tennis, ka-champion sa palaro. Mm. Kaya subong waay na di siya to sa, subong sa University of Santo Tomas na no?
1: Eh nga, gin pirate.
0: Oh, gin pirate siya. Nag-champion siya sa table tennis, yung ping pong ba? Ti kon operan ka to, libre tuition, libre housing, libre pagkaon, may allowance ka pa, may pagka tanan-tanan libre tindi hindi ka. Ginapabugal gini sang kilala ko mo.
1: Oo. Kilala ko na.
0: Di ba ayugin kay at least bata mo libre University of Santo Tomas pa?
1: Oo.
0: Hindi ka pa sina?
1: Namugani kay Fedjan.
0: So dapat nga kung maaprobahan ining daw why pa maaprobahan nila nga role nga ipatuman nga kung diri ka sa Iloilo bisan Misayas ka bisan nga dito ka nag-eskwila sa NCR K5 Karen.
1: Yes, correct. K5 dyan.
0: Kaya mo nang hambal sa Philippine Sports Commission blas ang nagligad to, hindi blan kanto sa Pasay City to?
1: Yes, correct.
0: Nakuha mo to na dumduman mo tong hambal ni Patrick Gregorio blas to?
1: Oo, correct, K5 dyan.
0: Kaya daw mo nang plano nila sa, basi kung hindi pa subong, basi dason pa nga palarong pambansa.
1: Oo. May isa to ganit, K5 dyan, nga nag-champion bala sa chess. Taga Pasay City, K5 dyan. Taga-barangay sa Blugon. Ang iyan nga ginikanan, K5 dyan. Listener, taman ni Modera sa may Pasay. Ang duhayan ni ka mga utot, ang inisya, nalipat ako sa pangalan niya, K5 dyan. Pero ang tatlo nila ka mag-utot, puros champion sa chess, K5 dyan. Tingduhan niya ka magulang. At una niya sa NCR man, kay ginpangkuha man sa mga dalaguan nga university dito. Bangod nga champion sila sa chess per me, K5 dyan.
0: So, base ni, dison nga palaro ni, kwao man isa sa NCR naman.
1: Laban.
0: Bali, duhay ka magulang ato na sa NCR ka eskwila?
1: Yes, puro sa mga dalaguan ngayon. Kung hindi ko magsala, UST man bala K5 dyan.
0: UST man, o. Ti aggressive ng UST mo. UST, ang Ateneo, UP, kagang Lasal. Ti ko na muna mag-offer si mo, sino kabi mang hindi, no?
1: Amo gani.
0: Ti, barantayan niya, kakabay pa nga mapatuman na ni, kung hindi subong may ngagaw sa dasun na nga palarong pabansa 2027, bla?
1: Mm-mm.
0: Kaya bantayan mo da, balantayan da, kapag closing, Kunbala, kay 2028 pagaling Pasay, no? Ginambal to ni Mayor Stephen Palmares sa Pasay City. Nga mabid
1: yes,
0: sila.
1: Nila.
0: Oh, mabid sila sa Palarong Pambansa 2028, hindi kay 2027 next year.
1: Oo, 2028.
0: Mm. Tinga ang nagligad kun sa Lawag mo, Lawag Ilocos Norte. Tinga ang dapat ani Mindanao subong dapat ani Visayas tani sa 27 eh, di ba?
1: Luzon ang
0: Mindanao, Luzon nag Visayas tani.
1: Mindanao.
0: Oo, ti tani Visayas pero mabalik naman sa Luzon.
1: Amo na ang hibaloon tag K5 siya no kung sa diin gid ni next year ang Palarong Pambansa K5 diyan.
0: So ay panada kay daw kon dali na lang matapos may ma-intrad na daw i-bid ini mo. Pag closing na sang Palarong Pambansa kay announce dira sa closing kon anong region,
1: yes,
0: anong lugar ang masunod nga maga host sang Palarong Pambansa 2027 K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 diyan.
0: So mo ni mga ball games naton balantayan ni eh. Mga individual events sa momana. Atong mga taga Carles bla to nga way gati way bla ka sapatos kati ni ilang tubla.
1: Oo. Ting sa aton dire K5 diyan no, ang na-assign sa aton nga sports is ang baseball, softball, K5 diyan. Ti last year first runner up ang Anilaw.
0: Anilaw
1: school ni K5 diyan sa baseball. Then ang quantity ang sa secondary boys naman niya nga baseball ti isang time nga to aton pa ang Negros Occidental Talisay City National High School tuya ang nag-champion sa secondary boys K5 diyan.
0: So bantayan sa mong kay at least puro tanan ni law laban ni laban niya mga athletes mga players salin sa Iloilo para sa Western Visayas.
1: Yes, yes, K5 diyan.
0: Okay, ti good luck lang dira sa imo basi kun makabingwit ka to blaw.
1: Bingwit sang tuna.
0: Oh, layo na gusan, layo na sa layo na sa ginsan.
1: Layo, ano, layo pa.
0: Oh, layo na sa ginsan pero ti kunhong doon muna iya malabot malabot muna.
1: Papa, ano ta mapasurigaw ta.
0: Okay. Papa agusan ka palang subong.
1: Oh. Pero so, manabyan ako no ang surigaw mo.
0: Ah, magyan. Surigaw di son agusan. Okay, so bailan ka mo, bailan.
1: Pagpapita ang HR manager naton.
0: Oh, okay. Sino mga upod nyo da? Subong ang mga upod mo nga mag-cover ni K5 Karen?
1: Oo, ada mo kita na rin. Pangataga nag-cross Occidental man o kanday K5 Jerry Luna Luis, siyempre si K5 Bertuga.
0: Bertuga, kit? Aras kilid mo? Oo. Aras kilid mo da?
1: Ah, dito siya man. Ano? Kaya malamulga morto-morto ni siya mo aras. Ano siya?
0: O, patamayon ta siya. Sa mga kasimanwa niya sa probinsya sa Guimaras. Kaya hindi mo ka, si Paul Diada, di gulat siya, o.
1: Ari sa K5 dyan.
0: O. K5 Berto!
2: K5 dyan?
0: O, di musta ka, ready ka na sa Palarong Pambansa?
2: Ready na Palarong Pambansa. Kamusta ka, K5 dyan?
0: Naidlaw na ko si Imo. Naidlaw na ko si Imo.
2: Radyo?
0: Oh,
2: live ni Gris sa radyo.
0: Live ni.
2: Hello, Sir
0: John, kamusta? Naidlaw na kami ni Paul Diada sa imo. Upo kami
2: ni si Adrian Diada. O, naidlaw mo ko sa Migo ko eh.
0: Migo?
2: Sige, ma'am, dyan, naidlaw. Gid ko sa imo. Kamusta ikaw?
0: Tiki, kung mag-report ka, hindi ka na magmas, ha?
2: Wala na kay ginpadula mo to sa akin. Tiwa, yun ako nagmas.
0: Oh, bala mo, amo ng beauty sa kwan mo, ngipon mo, bla, kung ay kagamas. Basta report ka, ha? Oh, manawag kami sa imo kung mga ang hampang bala kwan, hampang bala basketball kag volleyball boys.
2: Yes, actually boxing subong ako, mang lumbag ko subong hindi ko manipa.
0: Okay. Eh, sige ah. Basta good
2: sige,
0: luck sa inyo.
2: Diyan mayong hapon gid sa inyo.
0: Oo, oh, te may kaman may idlaw kay Paul Diada.
2: Ano-ano, idlaw eh. Oh. Along lang da tol. Matimbalan ta sa tansa, bulipatyo.
0: Tol, tuturab la.
2: Tol, oh sige tol, tol may hapon tol.
0: Oh, oh. Noted yun, know, noted.
1: Okay. Sige, K5. K5 dyan.
0: Mag-report siya, hindi na sa magmas ha?
1: Ha?
0: Hindi na sa magmas, mag-report siya.
1: Ah, wala na siya gamas.
0: Yes, ate, sige, okay.
1: Oo.
0: Salamat, K5 Karen ha, good luck sa coverage team naton.
1: Mm, Yes, yes, K5 dyan. So sa dugan sini nga mga update no sa aton yung special coverage sa Palarong Pambansa 2026. Bantayan sa pila ka mga public affairs kag Facebook page sang nagkalain-lain nga K5 News FM Philippines nga station mga ka K5. Live diri sa San Carlos City, Negros Occidental para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Dari ora ang aton sining coverage team on the way na sa Prosperidad Agusan del Sur. Ara na si Brianna ang MVP. Ang pinakasikat nga volleyball player sang Western Visayas ang una pero subong NIR na. Taytong High School eh. So gusto ko ning makita si Brianna ang na makahampang sa pilakadlaw sa Ateneo or INU National University or Ateneo. Mabalik kita duga-duga ya. Standby sa dugang naton yung mga informasyon kay mga balita pagkatapos gilamang sini.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata ka ang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang hinahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ng fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: Kadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dalao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kakulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika,
9: epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
9: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
9: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: 11 Mbps.
16: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ning 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka. O naka DTX 500 adlaw-adlaw kag malikawan mo ang sarcoma. Isa sa mga tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi ni gid kun yara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Ngari ang pinaka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. May mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiyong adyuin, tinaling ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Ikawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang kanser, mag-inupitas ang DTX 500. Adlaw-adlaw. Kagsubong man sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang makabukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Subuman mga pikita, DTX Coffee Mix, ha? Healthy Coffee. Amo na yung kape ni Dr. Amiloy. Na kung makahigop ka sini, makasinggit ka sang namit-namit-namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. What's in your shoes? I said, I'm a... Nakakapi ka na, nakabuli ka pa sa imo nga ikaayong lawas. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Healthy ka pa. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang sumuman kung gusto naton creamy kag healthy coffee sa Gapon mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay. That's why nga healthy. Healthy siya. Kay may malunggay. Kag creamy siya. Kay may skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Samtang gusto naton nga mabugnaw kag priska, presko ang aton pamatyagan. Maligo kita adlaw-adlaw. Three times a day kay mainit ang panahon subong. 42 degrees Celsius sa siyudad sa Iloilo. 43 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. Maligo kita DTX Clinica DTX Beauty Soap. Kamuning habon nga nagapahamot, nagapaputi sa ato lawas, fresh na fresh ka. Clinica DTX Beauty Soap. Para mamintay nato ng freshness. Pagtapos nato ng panligo, mag-roll on kita sa Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Para sa mga puti, kag mahamot niya ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot niya ilok sa Clinica Deo Fresh. Tanan niya ini, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idolong ini sa inyo sa mga puluyan. Kag sumuman sa mga products center ni Dr. Amil Oy para sigurado nga original. Kay may basta kung sikat na gani, may mga tao nga nagapiki. Along ka mo ha! Para sigurado kamo nga original kadto kamo sa mga product center ni Dr. Amil Oy. Diri sa siyudad sa Iloilo, sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw Miyerkules may libre nga consultation kag check-up. Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes, Buwas. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, aradira sa Orbi Street, malapit sa Miyagaw Public Market. Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada... kada Domingo, alin last

0: Eh, maayo gid ini, no? Subong man sa Banwa San Sara, ara dira sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center te para sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo. Ani kamo magkadto na sa siyudad sa Iloilo kon sa Pasay City. Eh, lapit pala mo, San Rafael, dasun sina Pasay City na. Ay sa Banwa San Sara, may Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. I-announce lang nato dere later. Kung sa sano, anong adlaw nga schedule sang libre nga consultation kag check-up dira sa Sara Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mayong hapon lang sa maton mga live viewers via on-air kag online. Kay Ma'am Laura sa Makaisay sa Hong Kong, kay Sir Arman Bakugoay, kay Sir Win Marcovi, kay Bendy Astorias, kay Sir Blair Matuliano, kay Aisa Ahmad, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Rolando Poras, kay Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Iado Ryan Aguilario sa Pasay City, kay Arby Chris Casiris, kay Rimia Panes, yung nga po nandira sa Taguig City, Metro Manila. Oh, kababayan mo si Senator Alan. Kay Ma'am Laura sa Makaisaya, madamog yung salamat kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Sa mga nagpamati baya on air ka online, madamog yung salamat. MCA, it's fun to stay at the YMCA. Sa ngalan sa damin and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5 Paul Dihada, kagka Key 5 Lauren Suliman, ang inyo Kaki 5, Jan Sapio. Para sa kampanya balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Ara mismo!
6: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka,
6: mabuti ka.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C,
13: mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
17: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman
19: for Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo nga tay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala gina allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio.
22: Ang D3
13: nga may Physio.
22: Ang Physio
13: nga may D3.
22: D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio.
22: Ang D3
13: nga may Physio.
22: Ang Physio
13: nga may D3.
22: Mabakal sa mga mudik.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

K5, tiri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Matakas mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may VCO.
2: Ang VCO
4: ng may D3.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics. You're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
14: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 10 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
17: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Wow, diri sa banuwas ang sarap, perte ka pa ang perte ka init sang panahon. Ngani indigid magkalipat ha, mag-inom sang madamo nga tubig. Kag syempre, magtumara sang aton nga power trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para nga may ara kita sang resistensya all day. May ibato ang lawas ta. Batok sa nagkalain-lain nga balatian, kag syempre, sa pagkambyo klima, kay manog tingulan na. Kung mahuyang-huyang lang ning imo nga immune system, dasi ka ginitapikan sang balatian. Kay perte ka init, perte ka paang, dayon pagkadugay-dugay, matalithe maulan. Gani dapat, pabaskugon tagid ang aton nga immune system, inom kita sang aton nga power trio. Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kag syempre, patunaw-tunaw ka mo dyan. Samtang nagpatuyom-tuyom, pamati isang aton istorya. Ti dapat, nagahigo.

Quezon City, good afternoon gid sa mga nakatutok dyan sa 88.7. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon. Good afternoon sa mga taga K5 News FM Pasig. And syempre, sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Aw, K3 FM Laganas, kag sa Short FM Dumangas, kag sa mga taga Quinto Distrito, sa mga nakatutok dira, sa may K5 News FM Sala. Welcome na ha! Sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, Maninay Mane. Aton man ginaabi-abi ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM, Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, ang K5 News FM Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated bang kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Maayong hapon gid, Ma'am Bings PSJ. Maayong hapon man, dila sa kay Ma'am Myla Chavez Mosquera, ang M's Parlor sa Ahoy Public Market, nakatutok gid kunuhan. Maayong hapon man dila kay Ma'am Remya Panes. Shout out lang kay Sis Mila Capio, manicurista sa M's Parlor. Wow! Maayong hapon gid. Ano? Mga tiya ko na ni K5 Herman, ho? Mayang hapon ha sa M's Parlor, dira sa may Banwasang Ahoy. Mayang hapon man sa mga taga Barangay Wanaza sa sityo Maliko. Nagapamatigi dira sila si Vreka Mahinay. O kung si Curve niguro, mo kay Baliskad pangalan niya, si Curve Mahinay. Mayang hapon man kay Ma'am Ayla Chavez Mosquera. Shout out lang kuno kay Lola Emma, tag-iyas ang M's Parlor. Ay, mayang hapon dira kay Mother Emma. Mayang hapon man sa kay Sir Ronnie Haleco Balseda, listening sa iya dira nga trabaho. Mami Azun, bugtaw na kuno akong si Ma'am Bings pa. Aba, udto na ho Mami Azun, hapon na bugtaw na bugtaw na ha. Sir Jesse James Garvillas, maayong hapon. Shout out lang kuno kay Selfa Garvillas, kay Jesse sa Batsuyan nila dira sa may Mansaya Lapus. Ma'am Liang, good afternoon. O nami kuno magpaligo liwat kay Pertigid ka pa. Ang baw correct gid. Pertigid ka pa ang Sir Jesse ha. Do hindi gid magwantang kay initon subong. Nami magaligo sa bye-bye. Mayang hapon man sa ating mga K5 Taxi Patrollers, Sir Arman Guay. Mayang hapon, gid. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Sir Jesse Hamoles, dira sa may Sityo Sapa, Balantang Haro. Nakatutok, gid, dira. Sanday Mary Lou, kagsimulong. Ma'am Mirnalin Espanyo Cofreros, shout out lang kay Dong Flores. Maninay, shoutout lang sa ako nanay nga ara sa Qatar, halong lang pirmi from Curve Mahinay. Sela Gonzalez, good afternoon. Ba maninay, nagdulom-duman diya sa San Miguel ho? Ba maayag kayo na Ma'am Sela kung mag-ulan-ulan ha? Kaya pero tigid ka init sang tiyempo na. Ems Hisuan, maayong hapon. Shoutout lang maninay, greet lang ko sa mga tao sa balay. Sanay Tatay Moroy, si Daniela, si Cheche, si MM, si Andre, si Zia, si Yanni, si Marie, kag ang family Hisuan, sang Sarapan Pasay City. Always good, nagapamati sa imo. Thank you so much! Maninay, pag-greet lang sa akon agot, happy happy birthday, Ivan Chris Pusing, sang Buntatala Haro. Uy, sa tanan nga nag-celebrate, sang ilang nga kaadlawan, happy happy birthday sa inyo.

celebrate man sang ila special nga okasyon ha, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo makapag-greet diri sa aton. I-text lang ina sa 0962 478 8730.

Maninay patamyaw lang ako sa akon mga anak, si Bibi Dandan Palmes, si Mary Grace Kinon, kag si Daddy Daniel Palmes Senior. Ingat palagi. Uwi ka na. Bo, grabe ba?

0: Mayong hapon man sa mga taga Elaine Rose Pharmacy kag Elaine Rose Tour dira sa may Humay, San Junisio. Nagapamatigid dira sila. Good afternoon. Hi Nani Elaine kag sa mga timbang kuno ha. Si JJ Bolivar nga nagapanglabada. Rafi Sana nga naga-display sa mga chisnak kag kay Mercy Banyas. Nga naga-display man sang sigarilyo kag kay Nonoy Lashot nga nagapanghinguto ka ido. Bo grabe. Sana all daw pareho na lang sang ido dira ni Madam Elaine ha. Maayong hapon si Elaine Rose Tour. Mayang hapon man sa kay Nanit Jane May Jane Pama si Guanza sang Iloilo City naga-celebrate man sang iyang kadlawan. Mayang hapon man kay Ma'am Liang watching from Barangay Tuble San Junisio Iloilo. Pag-greet man maninay sa akon magulang happy happy birthday Resel Mahinay. Mayang hapon man kay Inday Mercy, kag kay Gaspan, kag kay Shanshan, kag kay Tuto Andre. Sige. Ara ng mga kumare ko, ah, nakaplastar na sila. Maninay, kamusta? Patamyaw lang. Kay Jade, diri, sa may barangay Anabo. Tagpila maninay, DTX Beauty Soap. Salamat, it's me. Sige, at tawag ganda karon Ma'am Inday, ha? Mabakal guro si Ma'am Inday sang aton nga mga products ho. Hingagaw Ma'am Inday kay ang aton nga DTX Beauty Soap 169 inang ang iyang kada ano ha, kada bar. Pwede ka gidara magbakal sa aton nga klinika Sara Branch dira sa may RJM's building. Manine shout out lang sa akon pakaisa si Tony Balasabas, Marilu Belhera Balasabas, sang barangay Salcedo Sara. Sige. Ara na plastado ng mga kumareta diyan. Ang aton istorya subo nga hapon ginpadala ini ni Rysel. Si Rysel, manipayo na siya katama sa iyang pangabuhi sa Subo. Apang may mga bagay-bagay nga indigid niya malipatan, kagamuin na ang mga nagapabalik-balik sang sakit sa iyang dughan. Tungod sang dalagita pa si Rysel, ginhimuslan ini sang iyang tiyo. Bisan pilit niya nga kalimtan, nagapamalabag inigihapon sa iyang paminsaro. Ano ba lang himuon ni Rysel para nga malimtan niya na o kung mabilin sa limot ang iyang mga nakaligad kag makabuya sa sakit sang kahapon. Ang bugos nga kasaysayan ni Rysel aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Stand by na mga ihado kag ihada.
1: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
2: Mga pinali sa gugma.
3: The Pages of Love.
1: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
2: Mga pinali sa gugma.
3: The Pages of Love.
1: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
2: Mga pinanggit.

0: ano, happy ka na?
1: Sobra ka-happy.
0: Sige na, mag-ilis ka na. Tugon nagatawag naman din sa ako ng isa ko pagid kasuki eh.
1: Hindi ka magtabo sa iya. Bayaran ko kung pila ang ginabayad niya sa imo.
0: Ginapakadlaw mo bala ako, ha Ben?
1: Nga makadlaw ka. Seryoso ako.
0: Nagbuang ka na bala? Bayaran mo nga hindi ko pagserbisyohan?
1: Ina, tungod gusto ko na nga maguntat ka na sa sinang obra.
0: Tagmaano ako?
1: Simple lang. Ipakasal ta ka.
0: Ipakasal? Hala. May maseryoso pa bala sa akon, ha Ben?
1: Oo. Ako.
0: Ben, guba ng pagkatawo ko. Abi, mag-ilis ka na. Kay malakat na ko.
1: Rachel, areng kwartaw. Aboy niyong kinanglan mo, di ba? Gani palihog. Mag-untat ka na sining obra. Please, palangga ko ikaw. Handa akong kapakaslan ka.
0: Ben, hindi akong babae para sa imo. Magpangita ka na lang sang lain. Palautuwasan lang ako sang mga lalaki. Gani, amo na nga ginaservisyuhan ko kamo eh. Di ba na?
1: Pwes, sugod subong. Tama na nga servisyo, ina. Tama na, Rachel. Pakaslan ko ikaw.

0: Habuhin na nga. Kinanamian ko sa imo, darling. Kay kung bunalon ka sa paha ko, kinamigid sa imo nga.
1: Albi, please. Tama na. Nasakitan ako.
0: Nasakitan? Hindi ka pagkada bunal ko sa imo sang paha, 1K? Kung bunalon ta ka sang pulo ka beses, may 10K ka na. Wala labot sang serbisyo mo sa akon. Sino ka? Paano ka nakasulod rin?
2: Hoy! Tama na yun, ha?
1: Ben! Anong ginabuhat mo din?
2: Nagsiling na ginako sa imo. Ngayon hindi ka magtabo sini nga lalaki. Raisin, dali ka! Mag-inis ka! Magwa ka na din!
0: Hoy! Bayad ko na siya!
3: Bayad sa kagago mo, eh! Hoy! Asawa ko siya! Gusto mo yung akusarta ka?
2: Ha?
3: Raisin!

0: Rachel. Ginluwas talang ka sa katalagman.
1: Anad na ako, Ben. Anad na ako sa pagbaboy sa mga lalaki sa akon.
0: Pwes, gusto ko nga baguhon ka. Kalimtan ang tanan.
1: Hindi mo ko maintindihan eh.
0: Tungod sa kwarta?
1: Hindi mo sinang rason. Hindi, Ben!
0: Kung amo. Ano ina ha? Rachel?
1: Magpapati ka. Sagirat ka ikaw.
2: Nasiguro ko, mali pa yung ginisin tita sa ginluto po tungkol paborito niya eh.
3: Rachel.
2: Dito? Ara ka sa likod ko kang... Kaginapos mo ko, gulpe.
3: Rachel, wala din si tita mo subo.
2: Tita, may ikot to. Nakaungod kita sa pagkakot mo sa akot niya.
3: Madugay ng handog ko sa iyo. Gali pa sungki na ako, ha?
2: Tito, hindi.
3: Hindi gali, ha? Karoon na. Akon ka na.
2: Oh, inong natabo, Ben. Tungod sa natabo nga ito, nagumahang kabuhay ko. Nagumahang kabuhay ko, Ben.

0: KK5 News FM. Sarailu Ilo. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa musika. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: ja. DTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Gidia.
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at dumadlaw.
7: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, DTX 500.
9: Masami ka pala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigot malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3.
9: Mga butka.
12: D3.

0: X500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.
5: Saroy

0: Ben, kumo kay kabalo ka na. May rason ka pa bala ngay dot-dot mo ang kagulingon mo sa akon, ha?
1: Sa din ang tiyo mo ngay na. Buhi pa siya ba na?
0: Amo ba kita nang nasakitan ko, Ben? Tungod bedrede na siya. Bedrede na siya. Gusto ko nga magbalos. Gusto ko nga magbalos. No, ugaling hindi ko mahimo. Tungod na lumay man ko sa iya.
1: Ano? Ginakaluuyan mo ang tao na gubas ang kabuhi mo?
0: Ambot, Ben, ambot. Nainis ako nga na naluoy. Matuod. Nag-aatagbo ko sa tiya ko para ibakalis ang bulong. Ben, hindi na ako makagwa. Hindi na ako makagwa. Reason ako, Ben!
1: Reason? Mapalayo kita, Gary. Mapasugot ka ba lang, ha? Maupod sa akon? Mapakasyon kita sa guwa sa pungsot. Para bisan pa paano? Makalimtan mo ang natabo sa imo, Reason. Makalimtan mo!

0: Ben, salamat sa tanan ha. Kon hindi tungod sa imo, wala magbag-o ang kabuhi ko.
1: Hindi pa paminsa, Reyna. Palangga ko ikaw, Rachel.
0: Ay, wala akong makaibalo kung paano takapasalamatan.
1: Nga, mapasalamat ka. Di ba na naghambal ako? Ngahimuon ko ang tanan para mapalipay ka. Ah, hugali. Kung makapauli na kita sa Pinas, asikasuhon ta ng mga papers ta. Para sa kasal ta.
0: Ay, pero Ben, basi kong kontrahon ako sa pamilya mo.
1: Hindi ka magkabala ka. Approve ka sa mga parents ko. Excited na sila gani kung saan o kita mapakasal. Excited na sila katama.

0: Ay, salamat. Naguntat na gid man ang hibi niya. Ay, tuyo gali ang princess ko.
1: Mm. Babe. Babe. Ay,
0: yes, babe.
1: Ibutang na na si baby. Kay sugunan ta naman himo ang manghudya. Sige na.
0: Wait lang, babe. Wait lang ha. Basi magbugtaw karon si baby. Naghibi to bala ka ina. Subong na niya tulugan, ho? Hindi ka karang madayo ng plano, ta. Hindi, get.
1: Oo, galing, no? Mahulat-hulat lang ko, ha?

0: In tingling, ha? Corona, akun ka na.
1: Ito.
0: Ito. Kung wala ka lang tayo ng palaga, hindi ka masubog lang sa tiyan.
2: Babe! Babe! Bugta, babe! Babe!
1: Hindi! Hindi! Hindi!
2: Babe!
0: Babe, dagdamgo ka na naman.
1: Tumtumsabong, hindi ko kiyaman malimutan ang natabog sa akon, Ben. Ang hiniyo mo niya sa akon.
0: Hindi na madula sa konsensya mo. Kung wala sang pagpatawad niya matabo, Rachel.
1: Patawad? Ba't mo siling patawarin kung tao man ang kumbas sa kabuhi ko, ha, Ben?
0: Rachel, babe. Bisan ako. Nasakitan sa mga natabo sa'yo mo. Pero bisan anon ko ka bulubaliskan sa paminsar ko. Kung kasuhan nato ng tiyo mo, para sa ano pa? Inutil na siya. Ang mayo na tangi mo, katuon ta siya. Agod nga makaistorya na ikaw mo, babe.

0: Rizalina, blus ko. Nalipay gan ako nga makita ang apo ko kag ang bahana mo. Kumusta ka na? Oo, gali. Salamat gid sa suporta mo sa adto sa tiyo mo.
1: Ay, wala to, tita. Oo, gali. Sa diin siya?
0: Patay na siya.
1: Patay na? Ay, nga, wala mo ako yung pabalo, tita.
0: Ang matuod sang nabugtuan siya sang ginhawa. Ngalan mo ang ginmensyonar niya. Kag nabatian ko nga ginmit lang niya ang iambot, hindi ko lang maklaruhan. Bastang katapusan niya nga hambal, amo ang patawad.
1: Tita,
0: aabi mo na galibog ang ulo ko kunya. Sa pagkahibalo ko, wala man siya sang sala sa imo. Nga, Arisel, may sala ba lang ang nahimo si tito mo sa imo?
1: Tuman ka na ko, tita!
0: Ma...
1: Wala ko lang hinigisugit sa imo, Santa, tungan... Nagtulog ako. Ginapaog niya ako.
0: Ano?
1: Tungon sa niya. Nagpaog ako, ikatita.
0: Ano? Anong buot mo, Silingon?
1: Ita. Ginaray pa ko sa tali dito. Lagi tapon ako.
0: Kiyoko! Diyos ko!
1: Wala ko yung nagsugit sa imo. Tapos grabe yung hatlo ko.
0: Hindi ba tuon yun, ha? Hindi mo ina ni tito mo sa imo? Diyos ko, hindi ba tuon yun, ha?
1: Oh, Jesus.

Grabe ang kakibot ni tita sa mga tinion nga ato. Pero wala na kami sang mahimo tungod natabo na ang hindi dapat matabo. Ginsugid ko sa iya ang tanan kagin pangayuan niya sang patawad. Sa subong hindi ko man gihapon malipatan pero pilit ko nga ginakalimutan tungod hindi ko na mapabalik pa ang naglikad. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Razel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import yeah. Siya.
4: Yeah. Import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system, mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained, gipang train.
6: Nga nakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligin na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Paborito, dapat, labi na akong plakaong katamis.
6: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Muno Laurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Kapalubala ka mo, yung may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, makabutika. DTX 500. Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapangdanan sa matasi ka pagtimulat. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
11: Gah, matchoy ride man tabi gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sige ka, Gidia!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men!
11: Yahoo!
0: DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabulayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: 100, epektibong ang suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarang Ido Ido.
11: Secret Memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ining oras, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, nagbulig ini sa aton ha, para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tatira ng mga balatian. May arag ka baladira sang ginabatsyag subong o pagsulusiburo, dala sang papag-ubag-ong at siyempo. Nagahilanat ka, wala untat ang pag-ubo, ang trangkaso, ang sipon. Inom kita ha sa Klinika D3 Bio. Antiviral kag antibacterial specialist ini. Kag syempre, ang D3

Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, kabulig, tagidini sa aton nga pagtigulang. Samtang nagatigulang, nagaedad kita, nagakinahanglan gid kita sang Mighty C sa aton nga lawas. Para nga may ara kita sang bastante nga immunity, resistensya, may ibato kita sa nagkalain-lain dira nga mga balatian. Hindi ka dasig tapikan sang balatian, basta may ara ka sang Mighty C. Again, ang aton kabulig sa pagtigulang ang Mighty C. Kay dapat nagainom gid kita sini pirmi adlaw-adlaw gid nagapabaskog ini kag nagapanami kag nagaprotekta sang aton nga lawas. Malikawan man ang timprano nga pagtigulang kun magainom kita sang Mighty C. And syempre, may ara man ini sang antioxidant nga nagabuli gid sa aton para nga mapunggan ang pagtigulang sang aton nga cellular. And of course, DTX 500. Wow! Durog ining nagatumar DTX 500 ha? Ang DTX 500, superior antioxidant ini siya. Nagabulig ini sa aton? Parang hindi dira maglala ang mga ginasupren mo nga balatian. May ara ka bala diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita sang DTX 500. And syempre, likawan ta ang pagkabulag dala sang diabetes. Dapat nagainom kita DTX 500. Kaya ini may ara sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin, gani ginapanubo sini ang blood sugar na to. Loaded man ini sang superior antioxidant nga nagabulig repair sang aton damaged cells sang aton nga pancreas para nga mangin maayo ang paghimo sang insulin. DTX 500, your trusted partner against diabetes. Again na, para sa aton nga healthy eyes, inom kita DTX 500. Ini tanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe. Nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa aton klinika Sara Branch. Located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal diri sa may Banwa sang Sara. And syempre, hindi man kita magkalipat sa apat natong ka mga product outlets. Kung taga Iloilo City ka, ara kita dira located sa kilid sang Robinson's Haro. Ang ato naman nga Miagao Branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May ara man kita sang Pasig City Branch na hamtang kita sa May Salvation Street, Corner A Panes Street sa siyudad sang Pasig, and ang aton nga Kalinog Branch dira sa May Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras na ton, alas 2:19 na. Sa mga may advice, mga naka-relate, o kung mga na-tandugid sa istorya ni Raisel, pwede gid kita ha makatawag sa aton nga numero 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

paraan kay Sin-O, especially sa mga lalaki. From Sir Ronnie Haleco Balsada. Maayong hapon, Kim Arizoni Flora. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Maninay, happy fiesta lang sa mga taga-barangay Labigan, Patamyaw, Langgalia, sa Family Barasan, Santiago Valeriano, Vergara, kag sa bana ko, si Tisoy Santiago Valeriano, kag sa mga hinablos ko, dira sa may barangay Labigan. Happy, happy birthday lang kay Justine Magbanwa. God bless, gid, Maninay. Pastor Helmer Felicidario, maayong hapon. Ma'am Jessa Abison, maayong hapon, Ma'am Jessa. Kamustang baligyan, ay? Aton nga mga klinika resellers, maayong hapon, gid. Sige. Pwede kit kitawag ha sa aton nga numero, sa aton hotline, 0962-478-8730.

advice ko lang sa iya maninay, patawaron niya na lang ang tiyo niya kay ti wala naman to. Tapos kung may bata siya nga babayi, hindi niya gid pag-isalig sa iba.

Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Again ha, pwede kayo ka-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa aton hotline 0962 478-8730.

0: sige. Masako ginang aton nga mga kumare kumpare. Pero no, ang istorya ni Rachel hindi mahapos. Kumbaga, ang iya nga kasakit, ang iya nga ginabat siya, halimpasang una, halimpasang gamay siya. Tagas sa subong, bisan dako na siya, bisan may bata na siya, iya gidini nga ginadaladala. Hindi ni basta-basta nga madula. Gani kinahanglan na ang iya nga bana ara gid pirmi sa iya nga luyo kag himuon niya ang tanan-tanan para nga ang iya nga anak hindi man maagyan kung ano ang mga ginagyan niya. O may nagingagaw ara sa piyak nga linya aton nga caller, good afternoon.
1: Gabinan maninay.
0: Bo si RR, kamusta RR?
1: Again naman.
0: Oo, sige ah. Ano aton ma-advise RR para kay Rachel?
1: Maninay.
0: Mm-hmm.
1: Nang nipadangyan na lang ito, kay mapatawa, sa patawaran, mangyayakon sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
1: May pamilya naman pang nabago. Patawaran niya lang siya. Yay, kay Mayo, kami kitugit na lang sa tiya. Yan ang sabo sila doa. Mayo, kitugit niya sa tiya. Yay,
0: mm-hmm.
1: Amo lang naman ninay.
0: Kumbaga, patawaron niya na lang kay una bes, napatay na, nagtaliwa na ato, kag para man nga, kumbaga, madula naman sa itagipusoon ang ininga kasakit, ilat go niya na lang adto, kag kalimtan ang mga nakaligad.
1: Bukod na lang dyan sa mga bata, yay.
0: Mm-mm.
1: Bukod na lang dyan sa bata, yay. Kami magkakita man daod ba sang iya? Amo lang naman ni Nay.
0: Sige. Thank you, Kid RR. May gusto ka tawag ni Gani. May gusto ka tamyawon?
1: Oo, tigagawa to Lilyo. Ang maninoy ko tanod ko ate. Tigagawa to Lilyo. Kasi si Kapitan o Lilyo. Si Kapaalan o Lilyo. Kadang mga tano, sa kalaparan, ton 15, kag ton 10. Amo lang na maninay. Kasi nanay akin.
0: Sige.
1: Amo lang na.
0: Sige. Thank you, Kid. Thank you, Kid RR, sa imo nga tiyempo.
1: Okay. Thank you, Kid.

0: Oras na to, alas 2:27 na. Ginakulabo sa kita sang aton nga tiyempo. So amo lang to ah, ang mahambal naman para kay Razel. Patawaron niya na lang kag syempre ang kaugalingon niya hatagan niya man sang ligwa para nga magpatawad man. Indi niya sala ang mga nagkalahitabo sa iya sang una gani kinahanglan. Kalimtan niya na ina, kaga ang ina nga face ang iya nga kabuhi. Amo ina ang nagbulig sa iya para mangin mabakod siya. Himuon niya ang tanan para sa iya nga pamilya sa subong, kag hindi ina maagyan sang iya nga anak. And focus na lang siya para sa kaayuhan sang iya nga future. Amo na ang mabilin, Teresa. Tanan kita, may aras ang mga ginagyan sang una. And amo ina ang fuel naton kung sa diin man kita subong. Masakit kag masubo apang kinahanglan ta magpadayon. Mabudlay gid man na, mabudlay ina nga maagyan sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero ti syempre para nga mangin hiluway naman kita, kinahanglan ta i-close ang chapter nga na sang aton nga kabuhi. Start a new kumbaga. And ibuhos na lang ang tanan-tanan mga pagpalangga sa imo nga anak para nga wala kita sa mga regrets sa aton nga kabuhi. Amula na ang mabilin, Teresel. And thank you so much, Gid, sa paghatag sa nga salig sa imo nga istorya diri sa aton panatuntunan. Sa mga nagupod man sa aton sa subong nga hapon, madamo man nga salamat sa inyo. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga alagad ka K5 ukon na ang inyo maninay sa kahanginan, maninay mane para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
4: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: E3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka pala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamig gid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
7: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
2: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanubo
19: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
11: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
21: Ang PCO
11: yung may D3.
21: Mabagat mga butika.
11: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
11: Yung may D3.
21: Mabagat mga butika.
23: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hat.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos, gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening
0: ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game, ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
6: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3.
6: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
6: nga may Visio.
1: Ang Visio
6: nga may D3.
1: Mga mga butika.
11: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
11: DTX 500
14: masaligan,
11: epektibo.
14: DTX 500
11: mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500
11: masamit ka bala gina allergy.
14: DTX 500
11: ang DTX 500
14: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
11: nga sa masami.
14: Amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500
11: masaligan.
14: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
20: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
6: Reyes!
21: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga magatag palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa katong drama sa kanginan. Ngayong gidmakuhan sang leksyon, gaginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako'y ang basulon nyo!

0: ginagaugtantaka. Ginagaugtantaka. Wala ka pulos yung klase, nanay! Wala ka pulos!
1: Bakit ang kunti mo na yung mga bayo ni nanay nung haw? Wala ka nung kunti yun nung haw!
0: Hindi na ako gusto na may makita kundi nga makapadumdum sa akon sa iya! Sang wala tapulos yung nanay ay rin! Sugod subong! Hindi na tamanumdum sa iya! Dumtan yung kita siya! Hasta nga magtako kita!
1: Nung...
0: Ginbayaan niya ta! Ginbayilo niya ta sa iban!
1: Nung...
0: Hindi ko ginimalipatan, hasta nga magtako ko! Hindi ko ginimalipatan! Ginukaugtan ko si Corey! Ginakaugtan ko siya!
1: No! Hindi pala hambal ni nanay, malakad siya para sa aton. Gusto niya, hindi tamabudla yan. hindi ka maakit kay nanay nung. Ginahimo na ni nanay para sa aton. Nasan kontrawan mo sa... Kaluhi man kay nanay!
0: Basta na!
1: Nung!
0: Pamatay na ako! Hindi na ako gusto ang mabatihan nga nag-aapin ka sa iya, ha? Umanda mo lang sa akon! Sumbang ko yung ginababa mo! Bantay ka pala!
1: Nung binlod? Nano kaya man? Lupariyo ka man kay tatay ba? Manakit kaya kay Nico magsanad sa gusto mo? Imo yung pinsan lain, akon lain man. Kung nakik ka kay nanay, pati ako labuton mo. Namit si Imo ba?
0: Hindi ka bakit pa, Sairan?
1: Di ka hindi na yung gusto, Imo ya.
0: Abi mo nga lang ako kasabakon kung baba mo? Kung magsigi ka pa waka at barte sa wala, pulos ka kore! Ah!
1: O, tirawi! Tirawi ba?
0: Puka ka! Ginangkat mo kito, ha?

0: dinig, ang? Wala pulos yung mga bata ni Ay. Binlod! Erin! Palapit ka mo ni Bala. Binlod! Kabati ka mo ang ginatawa ko, kamawala!
1: Tay, ano tay, how?
0: Bali, black mo ni.
2: Ano tay?
0: Ano? Oo. Kita niyo ni? Ano ni?
1: Ha? Kaldiro, tay.
2: Kaldiro, tay?
0: Kaldiro, gani. Ano ang hara sa sulod sang kaldiro?
2: Wala unod, tay.
0: Wala unod? Kay wala ka mo nagapangitas ang inagsulod, re. Ay, ayo! Ipangkadul ko ni konsolo niyo.
2: Tay?
0: Ikaw pag inagago ka, ha? Magulang kang wala sang pulos. Ilog kagid sa iloy mga pawala. Irresponsable!
1: Gamay pa man kami, tay. Hindi pa kami kabalo mangita kwarta.
3: Ikaw, tani. Kay ikaw amon, tatay.
0: Ay, animal. Mas sabat-sabat ka pa. Maging baba mo, may kay panus ng alon ko, no?
2: Tay! Hindi mo lang at namamaliman nung nagtagawin tayo!
0: Bayda! Bayda! Para madudlang ang bayda! Kag ikaw, ha? Amo man ang matinawan mo! Kung magpakita ka sa kaiso mo, kag pagkawala sa kamalaslan! Kay Jindik, ha? Hayren! Ay, masakit ka man ka! Pangita sa kalanong ta. Pangayo kayo kamo to! Lakat!

0: kayo.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500.
4: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
11: K5 News FM.
12: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Diri lang ta makahon sa dalumbalay. Hindi ka mo magahod para hindi ta makita ni Buboy Traidor.
1: Nong? Buboy Traidor ang panawag mo kay tatay?
0: Traidor man git siya. No, ginawa ka la. Dasokin na ka noon ang baba mo. Kagong tao gonta niya, wala git siyang masabat ha? Kabati ka mo?
1: Oo, Nong.
2: Pero Nong, din kaninang kuwas ang kanon kagsutan. Nga nga dala pati kaldero haw kagyahong, may naghatag si mo. Ano?

Aling. Ay, makaon ako. Hoy, hala. Ay, tinakluban ko nga pagkaon dire sa lamisya. Wala na. Ay, may nagsulod din sa kusina ko gaging kawat ang pagkaon ko. Ay, alimal. Hindi. Pati ang kaldero nga may kanon, wala na. Ay, litsugas. Pati ang kaldero kagyahong gindala kawat. Ay, sobra naman iya. Ay, konsid, o ka man nga animal ka nga nagapakahapos ka lang. Kabay pa nga magsakit ang tiyan mo. O kung hindi gani madunlan ka baw, sapat ka. O dumaano pa naman ako nga manyapon kay kanamit siyang niluto ko nga sudaan. Ay, buisit gan, buisit gan. Ay, grabe na ginya kapuraot siyang pangabuhi. Pati kaldero ko yakang yahong kong ikawat pa. Ay, yabod na lang ang pangabuhi ni. Ay, kabay pa nga gabaan ka nga animal ka. Kabay pa, harabas!

0: Oy!
1: King Kawatan, balak no kagabi si Loberta!
0: Beh!
2: Ay!
0: Oo, baladay! Ahay, pobre na yung ating ulang, ho? Pati kaldiroy ako naging kawat, pakagyahong!
1: Amugid!
0: Ay! Kung ako ang makadakop sa kawatan ngayon, na? Ha! Hindi ko ginsa paguntatan! Hasta hindi mahunos ang ginawa, ha? Tuntos, ha? Pagkapos lang ni Malia, ha? Basibla ganit ako panalawa sa ton. Mapahapos lang ganyan.
1: Ay, hindi ah. Pero sino'y hanang nagapangawat ng ina man? Piho kuya, taga-derima lang ay sa ton.
0: Ate, oh, kung amo sina taga-derima lang eh. Hoy, gani kita magbulubantay kita ha. Kay basi kon isa naman sa ton ang biktima hon.
1: Tani ba lang kung pagkaon man ang blang tuyo? Yan ang nangayaw sa eh, di ba no? Kasi sa mga awat. Ay, kagidaban tayo gid nga gabi ha para hindi siya makita. Ako na, may gidya.
0: Uy, ala! May tigula, no?
3: Uy,
0: ba? Ay, may nagsinggit. Basi ko ng kawatan naman, ina.
1: Ay, be, nakatabi. Sige, dali ka mo si Sao. Ano to?

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing
7: performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masalika,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
0: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM.
13: May balita na, may drama pa. Kampyon!

Ano pang inayaan ng matabok sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang mga matahong makasugtun sa atong drama sa kanginan, ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon nyo! Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbit Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika.
0: G3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhan!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, mga butika!
0: I Care Gold!
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man kag nami gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Biski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion at nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Hood Superman for Men.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 3:59.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador. El Castigador.
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador.
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
19: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
18: El Castigador!

0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sang palatuntunan El Castigador. Karon nga adlaw mabyan Miyerkules. Petsa 20 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Nagyapon mabyan sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Main kaupod ninyo ang inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 6 mabyan subong nga kasidmon or alas 5 imidya. Tay alas 5 imidya tubtub alas 6 ang aton sini naman nga mga pagbalita sa D3 Bayo afternoon newscast. O sa aton mabyan nga palatuntunan El Castigador alas 4 tubtub alas 5 imidya sa hapon. Kumusta na sa aton sining mga suki nga matag palamati pag sa aton sining mga sumulunod sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo nga nagamonitor sa aton sining or sa inyo sining mga transistor radio. Yara kita sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM band. Kaga siyempre sa aton man nga mga followers sa aton sining media or sa social media platforms, especially sa Facebook. Sa aton sining mga pinalangga ng mga followers, bisan din man nga bayan sa kalibutan. Basta may Ilonggo, feel at home ka mo diri sa K5 News FM Iloilo. Mainit gihapon mabyan ang aton sining chimpo bao triple kay na ang si Lax ang adlaw no daw hindi ka kakuan daw hindi ka daw batyag mo do, gusto mo lang magpahulom sa tubig kay tama gid ka init. Ang aton sining heat index mabyan yara sa 42 degrees centigrade. Although nga may mga time naman nga kun kaisa mabiyan nagadulom ang chimpo or ang aton sining palibot nagaguom-guom eti daw amat-amat naman nga nagasaylo ang aton sining chimpo halin sa tig-ilinit padulong sa tig-ululan kay ti pagabot sang Mayo tubtob Hunyo no mga bear months ti chimpo na mabiyan sang pag-ulan-ulan pero may ara kita mabiyan sang El Nino phenomenon. Bot silingon, medyo makpan ini, no, malawig nga tag-ilinit. So ano bala ang bot silingon kung may El Nino? So medyo kani, no, ang init sang adlaw, mas labi pa ini mabiyan nga magainit. Kag pagkatapos ang aton sining mga pananom, halos hindi na makakatilaw no, sang tubig ulan. Kagati siyempre ang aton sining palibot eh. Hindi man aton magwantahan ang kainit. That is why importante gid mabyan nga maghalong kita no. Preparar gid pirmi sang madamo nga tubig. Kagati siyempre may ara kita sang proteksyon sa aton sining lawas kun magwa kita no maglakat. Kinahanglan may payong or hindi ganin may kalo. Hindi magpatial sa init. No, direkta sa silak sa adlaw kay tuman ka delikado. Alas 4:04 aton sining oras mabyan ang ining bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyar na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay hindi magkabalaka pwede gihapon kamo makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton mabiyan mga talulupang doon nga mga balita. Unahon naton mabiyan ang aton sining lakat sang panahon. Kumusta naton mabiyan ang aton sining local pag-asa with Engineer Ferds Ruben sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Ruben sir, mayong hapon. Welcome to K5 News FM Iloilo.
1: Yes sir, mayong hapon. Sa aton mga pagpalamati. Amin aton latest sa aton May 2026 na adlaw. So, karon easterly pag-apekto sa Luzon de Visayas. Luzon de Visayas, general weather, may pasilidad sa mga pag-ulang paglat sa nag-uog sa takot na bahay sa ating region, the last ang localized sa Luzon. Pinatutusarangan namin, halin sa aming silangan, ang ilabay sa Luzon de Visayas, pag-iin makamay sa pag-usarangan at mga pag-alit sa kaligatan. Atong iya temperatura jarak sa 26 to 33 degrees centigrado. Atong iya adlaw matunog alas 6 sa isang hapon ug nakabot ngadto sa 27 sa kaagahan. Amo niya sa latest weather update.
0: Hello, sir. Sir Ferg.
1: Yes, sir.
0: Sir, no, mamangkot lang kita. May may ginabantayan kita nga kwa, no, nga mga posible mag tuhaw nga mga LPA diri sa aton sa ano sa Philippine Area of Responsibility.
1: Yes, sir. May ara kita cloud cluster nga ginamonitor sa kuwasa nga itong yung power line. Posible mag-develop siya sa LPA. Pero sa karoon pa dayon lang kung monitor na ito. Kaya wala pa man isang direktang epekto sa anuman ibahin sa function na
0: ito. Okay. So, sa ato man, sir, nga chimpo panahon diri sa Pilipinas, no, may ano kita, no, may El Nino phenomenon. Kumusta subong ang aton sining pagbantay sa sining phenomenon, Sir Ferds?
1: So far wala pa kita El Nino nga katabo sa bong. It's kuan pa lang forecast pero ginala taw naton possible nga mag El Nino ra kita by June, July, August. And with regards sa kakusugon niya, possible nga very strong El Nino ni siya by the end of the year. So sa bong forming pa lang ini siya.
0: I see. So mabot sa ningon mag-abot sa June, July kag sa forward. Diri nato mabatyagan ini El Nino but sa ningon bisan pa ang ini nga mga binulan, no? Usually kun sa normal naton nga chimpo at igulula na ina, no? Pero bangod sa El Nino, posible mangin mainit ang chimpo sa sinang mga binulan na surfers.
1: Ano sir, lain ni nga ano, lain ni abing El Nino, no? El Nino is a climate event. Pero ang mga pag-ulan naton is dala ni siya sang aton hangin habagat during June, July, August. So bisan may El Nino kita, is ara gyapon ni ang aton rainy season dala sang aton nga southwest monsoon sa subong nga June, July, August. So gina-take note na naton nga possible nga magka bisan nga magka El Nino kita by June, July, August, ara gyapon ang aton rainy season kag usually may chance sa panagani nga mas madamo ang ulan nga mabatsaga naton. Ang impact ng El Nino labi na gid sa kakulangan sa ulan is usually kaapektuhan tani sa mga bulan sang October, November, December, January, February, March during the dry season.
0: I see. Sige. So madamo salamat sir sa sining information ha diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Thank you sir and saluwat mayong hapon sa tanan.
2: El Castigador.
0: So nabatian mabiyan si Engineer Ferds gikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 4:08 aton sining oras diri kita mabiyan sa pila naton kay matalulupang doon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad subong hapon. Unahon anay naton mabiyan aton sini nga mga talulupang doon nga mga balita sa palibot sang pungsod sa mga balita nasyonal. Sa karon mabiyan sa pinakaulihing development sa bahin sang balita nasyonal, ang Korte Suprema, no, o kun ang Supreme Court gindinay ang ginahingyo nga temporary restraining order o kun TRO ni Senador Bato de la Rosa, no, kontra sa pagpatuman sang arrest warrant sa International Criminal Court o kon ICC. Ani mabiyan pinagi sa pagbinotuhay sang mga mahistrado sa ginhiwat nga special session 951. No, siyam ang nagpabor nga ibasura ang iya sining TRO. Kag lima ang nagpamato kag isa ang nag-abstain. So, buot suling o sinima, Bian, ang Malacanang nagpagwaman dayon sang statement na ang bangod sa sining pagbasura sang Korte Suprema sa petisyon ni Senador De La Rosa nga magpanaog sang TRO, nagapakita ini mabiyan nga ang arrest warrant kontra kay Senador De La Rosa is valid. Gagayar ang nakaroon sa kamot sang DOJ o Department of Justice. Ang tanan-tanan nga pagpatigayon sang operations para maabyan nga matigayon, no, nga maserbi ang arrest warrant kontra kay Bato de la Rosa. Ugali kay ang pamangkot di inaihan si Bato. Kay matapos ini maabyan nga sang nagligad nga Mayo 13 na nagluntad ang shooting ang paglinok panay, no, sa Senado. Kaya mo man na mabiyan ang adlaw nga nagtuhaw siya, no, nagsulod siya sa Senado for the purpose, no, nga mahiwat sila sang kwan sang pagbinutuhay para ilisan ang Senate President no si Senador Tito Soto. Di ginako man ni Bato ambal niya kun nga nagsulod siya sa Senado kay kun wala siya hindi nila matigayon nga makumpleto ang 13 ka mga boto para nga mapapungko si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Gamugid lang to ang rason. Bisan pa mabiyan nga madugay na siya nga nagpanago because sa ginakadlokan niya nga ICC warrant of arrest, ginagawa agad siya. E during the time, ginabantayan naman siya sa mga otoridad mismo sa Senado. Pagkatapos ang sesyon, dito dahil mabiyan nga i-implementar kung tani ang arrest warrant. Galing kay ti may after sang mga tensyon nga nagtuhaw sa bahin sang Senado, kag sa Senate premises, may naglinupok. Iambal sa iban na stage no ang nasambit mabiyan nga senaryo para nga maratagaan sang ligwa ang pagpapalagyo kay Senador Bato de la Rosa. Iway gid magsala no pagka kaagahon nagsaripot-pot ya si de la Rosa upod kay Senador Robin Padilla ang iya sining best friend. Kung may ara kita sang Batman and Robin sa ilaya sa Senado, may ara sang Bato and Robin. Si Robin Hood Padilla Mabian ang nag-escort pa kay Bato de la Rosa kaga siya pagani kuno ang nag-drive sang salakyan niya para makagwa sa Senate premises si Senador Bato de la Rosa. Kag subong, wala na mabalaan kundi naman siya. Nakapanago na naman si Senador Bato de la Rosa. Siya mo na ikaroon no, ang posible pagpangita naman sa iya sang aton sinimabit nga otoridad kay Manti. Gindinay na sang korte ang iya siniginapangayo nga TRO. Kag according mabiyan sa Senate rolls na hindi pwede makapasakop or makatambong si de la Rosa via online or pinag-iabi sa video sa mga Senate hearings sa plenary session. Kag of course pati man sa Senate impeachment hearings no, kung mag-umpisa na ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Eh kung mag-amo sinimabyan na kulang naman ang numero sang mga kwan no sang mayoriya. Tingnan na kita naman natin kung anong ila sinimabyan nga mga leanings. Sa piyak nga bahin mga abyan, may konta na naman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakauli karon nga report nga nabato na sang opisina sang Vice President ang summons gikan sa Senate Impeachment Court. Mga alas 10:40 kay na sang aga, opisyal nga nabaton sang Office of the Vice President ang summons sang Senate Impeachment Court. Pagbadumduman nga sang Lunes mabiyan sa pag-convene no sang Senado bilang Impeachment Court, gilayon sila nga nagpagwa no sang nag-issue sang summons para kay Vice President Sara Duterte. Kaginatagal ini sang napulo kadlaw para nga sabton ang reklamo kontra sa iya. Ti subong adlaw na baton niya, so may 10 days siya no nga para sabton ini mabiyan ang reklamo kontra sa iya. Okay, kabalo naman kita mabiyan basta gani sa defense no kon may 10 days laban-laban na mahatag ini sila sang sabat sa ika-napulo nga adlaw mismo sa last day sang ginhatag mabiyan nga grace period. Okay, kung isipo natin sa katapusan pa no sa posible sa Mayo 30 pa ang iya sinimabyan nga pag submit sang sabat no sa sininga kaso nga ginpasaka kontra sa iya. Kag subong man after nga makakapasa siya sang iya sining sabat, ang prosecution panel hatagan man dayon sang 5 days naman para makasabat man sa makahatag man sa ila sining sabat sa ginhatag nga reply o sang sabat sang Office of the Vice President. So amo ini mabiyan ang proseso. So laban-laban ti sa June, no? Mag-umpisa gid ang proper ang trial paper, proper sang impeachment mabiyan ni Vice President Sara Duterte.

Samtang sa padayon mabiyan nga investigasyon no sa parte sa nagluntad tublang Linok Panay no ang shooting sa may Senado.

under attack. Yang bal sang Malacanang or sang DILG waay sang pag-atake. Hindi matuod nga under attack ang Senado during the time. Yang bal naman niya ni Aplaska. Ginapanindugan niya man na during the time is under attack niya ang Senado. Kagang ginpapagwa karon ng mga videos, ang gin-splice lang para ipakita na wala sang pagpangatake nga natabo maabyan sa Senado. Kaya bangod sini maabyan, no? Ang aton sining Senado, kainabot terrible man. Napunan sang emosyon ang pila naton ka mga senador. Ang aton Senado maabyan daw kwa nga daan subong dominado na sang halos mga artista na, no? Sila kabilog ang mga artista subong sa Senado man. Kung isipo naton sa kadamo na, no? Ara si Jingo Estrada, si Tito Soto, Robin Padilla, si Lito Lapid. So, damo na, no? Kaga may iban pagid nga mga artista nga gusto man nga magpungko sa Senado. Bago magwa sinya, nun lang ni aton sininga Senado man, puros na tanan artista. Kaga ang mga indie artista, nagakalapnan man, nag-inartista naman. So, puros lang mga dramatista, no? Ang mga katabo-sabong sa Senado, do, puros lang drama. Kung sang una ang maglantaw kita sa mga Senate proceedings bala, daw madamo kagid sang matunan ang mga senador magdebate, magtindog sa plenaryo mabyan. Makakuan kagid damo kagid sang mabalaan. Just like day mga Joker Arroyo, si Miriam Santiago, mga damo to, no? Puro subong yabaw, puro sa mga artista. Pati mga indie artista, daga inartista man, dawa ay kagidhang pun subong sa Senado. Kaya mo ning aton subong kwan nga komposisyon sa Senado. Kaya kita nga mga Filipino, ano kita? Itagyapon maabyan ang makaluluoy. Ano abi kay kung magapili kita sang aton sining mga senador, no? Basta artista gani ang iba niya ga kilig-kiligid. Why niya ga paminsar kung ano ayhan ang mahimo sang mga natungdan kung ara na sila sa Senado. Basta importante nga sikat, kilala. Amon aya ang pag-ginabasihan sang pila naton ka mga kauturan, maabyan, sa pagpili sa mga senador. Kita mo, ang aton sa mga Senado daw, kwa na daw, sirkos nang nagkatabo. Why ka na yasang wisdom pa nga makuha, ah, no? Pila na lang daayhan ka nahot ang mahambal naton nga daw. Pwede naton makuan, makabig mabiyan nga full of wisdom nga senador. Kasi in really, nagtaliwa naman, no? Sa before siya nga, ang last niya nga nangin senador. Sa next time gani magpili kita maabyan sang aton sining mga senador, maluoy kita sa aton nga pungsod, be responsible na dugay na ni sang during pagpadalagan pa ni Miriam Defensor Santiago sa pagka-presidente sang 1992, way pakita ya gyapo nagamanton, no? Way pagyapon kita ya nagakadudla amo makaamo kag amo man gihapon. Katapos, sagad kita yaka pakamalaot sa aton sining nga mga lideres, mga nagapungko sa gobyerno. Kisyo mga korap, kisyo mga incompetent, kisyo mga kung ano-ano na lang. Sino ang aton sinada basulon? No, alang-alang basulon tang mga taga-Indonesia. Alang-alang basulon tang taga-Qatar. No, kaya kita yung nagapili sa ila. Oh, tapos nga magapungko na ni sila, no? Chimpo naman eleksyon. Naman atani ang chimpo nga makapili kita sang maayo ng mga kandidato kag mga politiko, mga lideres. Way taman ginagamit ina nga kahigayunan sa eksakto. Kay nagapadala man kita gihapon sa kwarta kag sa pagpamakal sang buto. Kag sa kwan sa pasikat-sikat. Kaya muna, pirmi ang

0: sitwasyon naton diri. After naman eleksyon, pagpungko naman sa mga politiko. Mga rally-rally na naman. Rally diri, rally dito. Kundinar dito. Kahit mga puros mga hindi maayo, puros mga may kasawayan, no? Aton sining mga official sang gobyerno. Natural, why man abis ang perfecto nga tawo? Ugaling kahit hindi na galing kita perfecto, masala pa ginaton sining pagpili. Why gid sang padulungan ang aton sining pungsod? Amat-amat nga nagahuyang, amat-amat nga nagalala ang sitwasyon sang aton sini mabiyan nga institusyon sang Senado, no, kagabisan sang sa aton sini nga Kamara de Representantes. Sabagay kun lang taon gani naton sa subong chimpo kang ang Senado dapat mas kun ini sila mas labaw sila sang sa mga miyembro sang House of Representatives. Pero subong yala taon naton daw mas maayo pa ang mga hindi man tanan ha ang mga katapo sang Kamara de Representantes, no, ikumparar mo sa mga katapo sang Senado. Amo na yang kamatuoran mabiyan, amo na ang realidad, no, sa aton subong panggobyerno or sa mga nagabugos sa aton sini nga mga institusyon just like sa Senado mabiyan. Ngati amo inikutani ang aton sini nga kwanbla, no. Dirigene ginadangop ang mga kwan ni sini mga may mga salabton nga mga official galing kay hindi kita makasali gihapon, no, kasi may mga impeachment proceedings pero sa gihapon mabiyan nagapangibabaw gid ang politika, no, nagapangibabaw gihapon ang pamulitika sang sa accountability sang aton sini nga mga official sang gobyerno. Kaga dugay-dugay mabiyan sa aton sini nga pagpanumbalik ang aton man nga pagkuha sa mga reports sa aton sini nga mga K5 reporters. Pagsubo man pila ka mga local developments aton man hibaloon. Padiligid lamang madugay, no, sa aton sini nga pagpanumbalik. Makaliga na pila naton kay importante nga pahibalo. Alas 4:24.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: Sportbiotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sportbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi, gid akong nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sang imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanubo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Asalrigan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: E3 Bio. With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tayo.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigit ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigit ko nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalrigan.
16: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:34.
25: El Castigador.
24: Pabalik mabiyan sa ito niya pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining bahin sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa pila pagin naton mabiyan nga mga tululpang doon nga mga balita, diri kita sa aton sini nga mga balita lokal. Ang MPIW o kun ang Metro Pacific Iloilo Water nagapanghanda na sa mga epekto no sang El Nino phenomenon diri sa siyudad sang Iloilo. Kag of course no ang aton sini nga Lapas Public Market mabiyan. Ang pila da ka mga vendors tawag sini no nagaantos bangod mabiyan bisan way ulan no nagalaputyak ang area mabiyan sa may poultry section no ginabaligyaan sa mga kumla sa mga itlog no mga manok so nagakuan makitaan mo ga kahigko no ang salog daw prosblas ang una blas ang daan blang way pa makaiyo ang merkado bow hindi magkaraamo ang kwan no ang itsura sang sulod merkado no nagalaputyak nagadanaw nagabasa because nga ti sadto sang una way patuma kayo ang drainage sa kwan no may mga depekto ang hindi makagwa ang tubig pagkatapos manubo ang lugar pero subong nga gin kayo na no gin renovate kagin panami kuntani pero ang gwa mabyan nagakuan gyapon no nagalamot nagalaputyak man gyapon so makaluluoy no ang mga vendors makaluluoy ang mga bumalakal no kay ti ang purpose kun tani nga ginpatahom gin kayo ang merkado kay para nga mas kuan bla no mas mainganyo ang mga bumalakal sa pag pamalaklon no sa aton sini nga mga merkado kay ti siyempre gin panami gin patahom expect kita nga mangin malimpyo no matinlo mahamot kag hindi ang kinaandan sa unang hindi mo maintindihan ang baho mabiyan sang kanal, no? Sa magsulod ka sa Lapas Public Market kag sa iban man nga mga merkado, no? Amo gani nga ginpatahom ining aton sini nga mga merkado ginpang renovate sa tanan-tanan nga mga distrito, no? Halin sa may Central Market, sa may supermarket. Oh, puro sa tanan mga kwan, mga kun lang taon mo, mga matahom na, no? Mga moderno na kumbaga. Ang aton sini nga Haro Market, ang aton sini nga merkado sa Arevalo. Oh, ang merkado sa Mandurriao gin kay uman pero hasta subong daw hindi man ma hindi man mapaktan kun saan upa ini ma, mangin operasyonal. Kaya hasta subong mabyan ang Mandurriao sa talan-talan niya nga mamerkado, ang Mandurriao daw na bili niya sa tabtaban, no? Kag permi kita makalabay sa Mandurriao Market ang atubang sa merkado daw hindi pa mambal naton nga kakuna daw. Anong sistema sang pang-ubra man, no? Hindi manami ang pang-ubra, no? Ka kwan katog sini ang simento way pa masyado mapang tapos, way pa magid mapang makumbaga ma finishing. Oh. Na anong at least nga sistema ang aton sini nga merkado. Oh, sang lapas lang naga problema man ang aton sini nga mga vendors da kag mga kwan, mga bumalakal, no? Kaya siyempre nag-expectar ang mga bumalakal, mga pumuluyo naton kay bag-o, no? Bag-o kayo, bag-o ma kumbaga gin pantahom. Pero ang guwa mabyan, amo man gyapon bisan waay ulan, waay baha, pero nagadanaw, nagalaputyak. So, te sa aton sini nga city government, no? Batonon ta na lang ni Blanga amo sini klase sang paobra, amo ni klase sang proyekto, amo ni klase sang resulta sang ginhimo, no, sang kontraktor, no, kun sino man ang kontraktor sang sini nga mga merkado nga ginaobra diri sa siyudad sang Iloilo. Oh, kay kun dapat, no, kun may mga kontraktor kag kun ikuna nila i turn over nila sa local government, dapat chikaron sa aton sini nga LGU, sa aton sini nga local government kun bala ano da ang mga diferensya, anong mga kulang dira. Kay kun may kulang, may diferensya, hindi pag i-accept, no? Dapat kay uhon anay, no? Dapat siguruhon nga eksakto ang pagubra. Kun may mga nagatulo, may mga litik, no? May mga nagakwanda, may mga baraghal nga klase sa mga ubra, dapat i-kwan gid, no? Ipasiguro gid nga kwan na, no? Ready na ang nasambit nga mga proyekto. Oh, pero subong niya ginagamit na sang mga manugbaligya, ginakadto na sang mga bumalakal, pero may mga problema gihapon maabyan nga nagatululuhaw. Oh. Te ang aton sini nga LGU mabatonon ta na lang ni amo klase sini nga mga kwan, mga pang-ubra sang mga kontraktor sang aton sini nga mga merkado. Tani hindi ni pagbatunon, no? Ipakuan gini, ipakayo sa mga kontraktor naton, no? Para nga pagsunod sa mga bumalakal, pagsunod sa mga nagabaligya dira, manami inang ila sining sitwasyon, no? Way na nagabaha, way na nagadanaw, way na nagalaputyak, hindi na mabaho nga kapareho sang una, no? Ti sa Mandurriao Public Market, no? Sagwa ka pa lang daw, hindi ka na magsunod, no? Okay, sa guwang ila sini nga kwan sa may karsada naga kwan pa nagapangilay pa mabyan ang mga siminto nga ano naman way naga mga buka ang mga siminto, no? Wala sang matugs ni mabutangan sang siminto nga kwan bla tugs ni finishing na ano klase nga sistema ina sang pang-ubra nila. Dugay na nga proyekto, dugay na pinanakatuig, no? Kung nanto nato ang Mandurriao Public Market, amo nang pinakagamay gani nga merkado diri sa siyudad sang Iloilo. Amo pa ning pinakaulihi, tapos ano pang amo pang pinakalaway nga klase sang merkado, no? Ginpaubra, ginpatahom kag ginpakayo kay para magdami, pero so, daw hindi gihapon maayo ang pagkuan, no, ang pagubra sang aton sini mabyan nga merkado dira sa distrito sang Mandurriao. Diri sa may lapas, no? Amo man na ang pila ka problema, no? May mga section dira mabiyan nga nagadanaw, nagalaputyak. iti ang pila ka mga bumaligya ginpangkwan no ginpang relocate ani temporaryo para nga hatagan ligwa ang pag kayuna naman diwat oh ti tani gin ano na anay gin siguro anay no maayo ang kwanbla ang sitwasyon maayo ang pagubra antes gin pa sudlan sa mga kwan sa mga bumaligya dira no. Iti kita mo kuan naman ho huol na naman sa mga kuan sa aton sini nga mga vendors dira. Huol naman sa aton sina nga mga bumalakal. Oh. Iti dapat naka kuan na amo na yang kuan eh ang sistema kun dapat may mga proyekto ang kuan dira ang proseso nga dapat i-turn over sa LGU ang project kag kun ang LGU naman kun hindi kontento no may makitanda nga mga hindi maayo nga pangobra. Hindi nila na pag i-accept no dapat ipakayog na iya sa kwan sa kontraktor kayuhan yung obra nyo may mga diferensya may mga hindi manami may mga kulang-kulang kayuhan ay kumpletuha no antes batunon no hindi kay batunon na tapos sa ulihi may mga problema pagali kasi nag ako naman nagtinalang-talang naman ang mga vendors no kwan man gihapon nag-antos man gihapon sa mga problema nga nagatululuhaw bangod sa hindi manami nga pang-ubra. Ang rason sa mga hindi mayong pang-ubra, simple lang, ara gihapon ang tapsanay sang pundo. Ara gihapon ang labanay sang pundo. Kag-ara man gihapon ang ginatawag ng mga SOP sa mga proyekto. Oh, hindi ganyan madula sa aton sininga sistema sang pang kuno pang pagpatuman sa mga proyekto. Kay kun dito may mga proyekto, dito man sila nag mas ano no, mas madamo man sila sang makauti. Amo na ang budlay sa aton nga mga pangkuan no, pang gobyerno. Kay unahon tapaya ang aton sininga bulsa sang sa interest no, sang sa kalidad sang mga proyekto nga ginapatuman. Tiyan mo na, no? So, saan o pa kita makakuan man, makakita sang mga officialis nga ang up to the single centavo bala, no? Makadto sa proyekto ang kwarta, makadto sa project ang pundo, no? Kung 100% dapat sa proyekto makadto, hindi kay sa 100%, ang bilin niya sa proyekto mabiyan dira na lang sa 10%. Kaya anong po anong expectaron mo da nga kaayuhan sa proyekto? Kunti wai gid eh, no? Isipa bula 10% na lang bilin sa pundo para sa proyekto. Oh. Ati natural mangin substandard ang project. Madali maguba, hindi matahom ang pagubra. Oh, tapos kuan gid ning mga lawlaw klase proyekto. Oh, para lang makaproyekto, para lang may ipakita nga ginaobra. Pero hindi man maka maglawig, no? Pila lang ka bulan, pila lang ka tuig ang lawigon. Tapos may makita na kita dayon nga mga problema, no? Ang bisan sa mga karsada lang makita ta man na mga byan, no? Ang mga project sa mga dalan bala balaan mo gid nga substandard balaan mo gid nga hindi maayo ang pagbura amo na sa mga buildings naton sa bagay dapat kun mga buildings ang ginaobra mga karsada mga taytay dapat siguruhon nga makon ini no mabakod kiti ang aton sini nga pungsod mabyan ara kita sa ginatawag bala nga kwan no mga calamity prone no may mga linog. Oh, so kun magtayog lang gamay. Kun hindi manami ang pagubra, kun hindi mabakod ang pagubra, kun substandard ang proyekto. Ti anong expectaron mo, no? Natural gamay lang at tayog, litik dayon. Worst base kun magkalarumpag. So amo na mabyan ang sitwasyon, no? So supposed to be dapat pangabay naton sa aton sininga mga public officials. Tani sa ari na kita sa ginatawag nga kwan no? Modern times na kita. Ang iban niya nga mga lugar, sa iban nga mga pungsod, mga buildings nila yaka mga kwan, no? Makita natin ka mga tahum. Makita natin mga mapag-on, mabakod. Oh. Because nga ti naga-innovate, naga-kwan man, no? Naga-tawag sini, may basi kon naga-preparar man sa mga posible matabo bilang hindi manami, no? Especially kung mga permilang ginalinugan ang lugar. Oh, di dapat ready ang aton sini nga mga infrastructure nga mga kwan, mga proyekto, no? Nga pag-uyog hindi dayon bala ma hindi makwan, no? Daw hindi makabatyag. Oh. Pero diri sa aton ay nano klase nga pang obra ini, no? Halin sa una tubtub subong. Naglala pagid gani subong, no? Kay kun sang una sang chimpo 1980s 1970s mas kun ikumpara ta mga infrastructure subong mas di hamak nga mas mabakod pang sa una mo, no? Ikumpara mo subong ang mga ulihi nga mga tinuig, no? Akay ti ang sa una nga mga buildings nga gin pangobra, no? Kitan man naton mas just like sa mga eskulahan may mga building nga asasasta subong ara pa mo, no? Naga-exist gihapon. Iban gani ginapangguba na lang kay para islan sa mga sang bag-o pero ginailis pa nila, no, mga pigaw man. Oh, ti isipan mo bala mga karsada sa una mga mabakod, no, hasta subong may mga karsada nga sang una pa may 1980s pa pero ara gyapon ginapangbakbak lang gani nila kay para mailisan lang, no, kay para lang maginansyahan na naman. Oh, islisan nila dayon sang substandard. Kaya ang ginabidis nila iya, ang sa unang dinikada ang tinir sang dalan. Subong niya, binula na lang, tinuig na lang, bakbako naman kagayuhon. Amo na mabiyan ang aton din problema sa Pilipinas. Ang pamangkot abdayon kung may mga proyekto, pila aton dira. No? Ano ang aton da magaganan siya dira? No? Amo ni dayon ang ginapamangkot sang pila naton ka mga politiko. Oh, bakwartahan ina. Ay kalangitan ho. So, amo ni mabiyan ang kwan ang problema diri sa aton. That is why bisan mga merkado naton. Problema gihapon, no? As supposed to be nga ang problema sang una ma solusyon na sang pagkayo sa mga merkado, pero ang nagwa mabiyan why man gihapon masolusyonan, no? Nagnami lang itsura, nagnami lang nagtahom-tahom lang, kahit ibag-o, pero pagpila lang kabulan, daw hindi naman gani magkaraan mo, no? Tapos, di, may mga problema gyapon, the same gyapon nga mga problema. Bisan drainage pa, hindi pa nila gyapon makayo gyapon. Naging pang elevate na gani daang kwan ang mga merkado naton. Tubot sa ninyo gini-elevate na, gin pataas na, so pwede na makagwa, no? Ang kwan, ang tubig halin sa kanal sa sulod pakadto sa gwa, no, sa drainage sa gwa, pero tingaan nagag baha man gyapon sa sulod. Anong ila sini nga klase nga pangobra dira nag ano man, no? May mga engineer man da balang nag-obra sini, no? Ay kalangitan ho. So, muna mabyan, no, ang problema gid kag ang sitwasyon naton. Realidad na ini sa Pilipinas, ang pamangkot lang, no, ang pamangkot lang. San o tubtub san o kita magasakripisyo, tubtub san o kita magaamo lang kita sini permi, no, sin o san o paihan mabunag kag may maabot paihan nga mangin leader naton sa ulihi nga waayas ang ginapaminsar kundi ang kaayuhan sa aton sining sosyedad, sa aton sining syudad, kag kaayuhan sang publiko, kag hindi lang ang kaayuhan sang kaugalingon, kag sang ila kaugalingon nga bulsa. May ara pa yahan. Kag kun may ara pa ang pamangkot, si sino sa sano. Oh. Kay kun lang taw naton maabyan, no? Subong yang atsimpo, daw wa gid kita sang may makita pa. Because bisan sa iskilang gani, sanggoy ang kabataan, example. Ang sanggun ang kabataan maabyan gin organisar ini para supposed to be kuntane i-train aning aton mga kabataan nga mangin maayo nga leader, no, during sa ila sini nga pag mature na, pagdako na sa ulihi nga sila naman ang magabulos sa pag dumala sa aton sini nga panggobyerno. Pero anong nagkatabo? Iski pa lang, no? Mga kabataan pa lang, mga kurap na. Nga ah, kati impluensyahan sila sa mga kurap na nga daan ng mga officials. Oh, ginaintrahan na sila mabiyan. Kati na-defeat ang purpose sang sanggunyang kabataan sa paghanas kapag train sa aton sa ni kabataan nga mangin maayong mga leader kag mga hindi korap kuntani nga mga leader. Pero subong iya hindi amo nang nagkatabo, gina-train sila iya para nga mangin corrupt nga mga politiko sa ulihi. E mas maayo na amo nang hambal sang iban, no, nga mas maayo pang hindi nga iabolis na lang SK. Pero hambal sang iban hindi dapat pag iabolis kasi amo na gani training ground ina sang aton sini nga makabataan. Oh, which is which? Amo na ang mga bayan pamangkot. Padayon naton ina kang sa ulihi mangin kurap man lang Japon o kun dulaon na lang naton. Iti hindi man way man magaservice ang purpose niya. Ang SK kay pagabot sang chimpo, no? Hanas na sila. Mas trained na sila. Oh, sa pagpangurakot. Mas maayo pagani kung waay isang iske kay waay isang may waay hindi sila ma-train base sa ulihi kung magpadalagan pa sila sa panggobyerno base kung mas maayo pagani sila guro nga mga lideres. Pero gusto mong niya, kumbaga nabuksa na ang ila sini nga inuino, nabuksa na ang ila sini paminsaron on how to become a corrupt.
25: El Castigador.
24: So mo na mabiyan, no? Masubo. But amo nang realidad sa aton sininga pungsod
25: El Castigador,
24: no, amo na mabiyan, no? So apektado kita tanan pahalin sa pagpili naton sa mga ano naton mga officials tanan-tanan dira mabiyan basta hindi gani eksaktong aton pagpili everything will just follow sala na tanan pati ang pagpatuman sa mga proyekto mga pagpatuman sa mga serbisyo hindi gid maayo.
25: El Castigador.
24: Alas 4:54 aton oras sa aton yung panumbalik mabiyan, dugang pagid nga mga informasyon gikan sa aton mga K5 reporters, makaligid ang dugang natol nga mga pahibalo. Standby.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
0: aramis mo. DTX 500
2: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatin-an. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatin-an o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa yung pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas, ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. Oh, no? O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: TGX 500.
7: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. TGX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
2: ay, oh, the more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir GP.
2: Mm-hmm.
6: Hindi ka matubuan bukol.
2: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
2: Uh-huh.
6: Wala cyst, mayuma, cancer.
2: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or, PureC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid K5 News FM Philippines.
27: D3 Bio with Vizio.
28: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Vizio.
29: Ang Vizio.
27: Yung may D3. Mabagat
29: sa mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Vizio.
29: Ang Vizio.
27: Yung may
29: D3. Mga butika.
31: May family history ba na kamuusong diabetes?
32: Mag-DDX 500 ka!
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag-DDX 500 ka na!
31: Ang DTX 500!
32: Ang may powerful compound!
31: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
32: DDX 500!
31: Garantisado!
32: Epektibo!
31: Para mismo!
32: DDX 500!
31: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
32: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
31: Masami nagkapangihi!
32: Masami ginauhaw!
31: Kasi may diabetes ka na!
32: Mag-DDX 500 na!
31: Ang DTX 500!
32: Ang may powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: TTX 500.
32: Garantisado.
3: TTX 500.
32: TTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
32: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
32: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
32: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain ang energy. DTX 500 Masalika. DTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga Pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
10: K5
9: News FM.
10: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
11: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:07.
12: El Castigador.
11: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpanglagad sa El Castigador. Ginatamyaw anay naton sa maayong hapon si James Campbell Militar, no? Ginatamyaw niya sanday ang Militar Campbell Kamitok family sang tinukwan dingli, no? Kag sa iya asawa nga si Analisa Kamitok, kag sa iya nanay nga si TC Militar Bambi Chris Mark Jimson Militar, Mary Jo kag nanay Ima Kamitok. So madamong salamat ha kay James Campbell Militar dira sa may Banwas ang Dingli, Iloilo. Kagagina shoutout naman sa mga kaginatamyo sa mayong hapon. Si Mama Bing Space J, Ma'am Laura Sumagaysay, Cheryl Lapating Branya. Kagasubuman kay Winifrida Sarmiento. Edna kaga kay Kamigs sa Vlog. Maria Thalia Michelina. Shamira Fee Ganaka Gumban. Kagsiban paginatun ng mga followers. Damogid nga salamat ha sa inyo sini padayon nga pag-upod kag pagpakigbahin diri sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa palatuntunan El Castigador. Sa sini nga ben mabiyan naka-standby nang aton nga mga K5 reporters. Unahon naton si K5 Kim Kaloyo, no, sa pila mabiyan ka mga reports nga natipon, no, subong hapon. ang Department of Agriculture nag-promote sang organic farming. Detalye sang balita with the K5 Kim Kaloyo.
12: K5 News FM Kampyon Report.
1: Opisyal na nga nag-sugod, no? Ang inyong 11th Regional Congress in terms of the organic farming kasi 5 sunny din sa mga sarad sa nga Iloilo, no? Ngayon pangunahan sa nga Department of Agriculture at ang DA Region 6 kaya actually nga nag-start subong niya nga adlaw sa K5 sun sa ginalauman, no? Nga mag-atakop by May 22. Parinining itong subidad sa K5 sun, hindi na po yun, no? Nga ma-promote ang organic farming, na halin sa synthetic, kumbaga, kung paggamit sa mga hino, sa mga pananom, o kung utanon sa K5 sun na gina-produce, imag-saldo na sila, no? Kung mag-shift sa organic farming sa K5 sun, pwede siyempre, according man rin kanino, sa pinaka mga practitioners ng organic farming, natin ang huning paggamit, manahalin sa adaw-adlaw, no? Or every pagpananom, sa mga hino, mga pesticides, kag-ibang pagdidara, ang nag-apekto man in terms of the safety bala, no? Na mabiling sa mga nag-akonsumo sa siling mga produkto sa K5. So, until lang hindi, may harapan to sila kayo, no? Sa exhibit, kag-trade fair, no? Sa nakasaryal, sa yung bilbida to mga organic products natin grow naturally din sa wala ginagamit sa kahiluan sa pagtawag na, no? Sa mga pagpananom, parang tugtog nga nagnako, wala nang ginagamitan sa mga chemicals o yung mga pesticides sa K5 sun. Yung ganun po, one of the challenges na ginapakasubak na, no? Sa sarili amo ng programa o kung inyong platform nila is tungod na at first, no? Kung mag-first ka pala nga pag-shift mo from synthetic farming to organic farming sa K5 sun, somehow manubo na anay ang imo yung yield o kung ang imo yung maani kumbaga, pero kung magdugay-dugay na, pag maka-adapt ka na, there will be bitawag pala yung sustainable farming sa gamat-amat na yung mag-agamo kasi five saan. So kayo na may mga products from Tubuhan, from Sigmawan and other areas of Aklan and Guimaras. Laging bida man dito nga despite nga wala naka pailalong na, no, sa synthetic farming kung organic kasi lang nila ang
11: K5 KM. Dala kayo na utod ang linya.
1: Just like for example, yung mga saging, ang ining mga kamote, ang ining mga ibang pagin yung mga produkto nila kasi 5-ton, mga avocado, nag-ibang pang mga produkto, nga timbalan na ito, kay just like for yun, hatag na lang ang sample, no? Sa mga talong na ba na kakipalibasan, mga parkoso, yung more na kapag ibalibya at mga karikato, kung synthetic na ang pagtanong o kung ginagamitan sa hilo, ginahuluman din na. Kapag, kung siyempre, no, nainaya ang epekto sa lawa, siguro expect kita, nagkakaon kita sa utan, safe kita. Pero, on the way na yun na tawag siya, ginakudod siya, kakipalibasan, and ginaform, unhealthy sa ito na lawa.
11: So but silingon na K5 Kim, no, sa subong at simpo abi ang ginapinsar sang tawo kung magtanom sila inabalang madasig nga magatubo, madasig nga magdamo, yes. Tapos madasig ang kwarta, no, so kumbaga ang negosyo subong daw kwarta na gid lang, no, why na sila pakialam kung anong epekto sina sa aton sining mga consumers K5 Kim.
1: Yes, no, kag actually iti amo na, no, based man diri sa pila ka mga practitioners ng organic farming kag nagaduto gid sang tininga nga programa ti before may mga farmers or producers nga nag-share man sigila despite nga growing ng ilay nga business na nagagamit no sang synthetic way of farming, tinag-untat gid sila tungod nga ti iban damo bala, no, nga mga nagamasakit not knowingly nga ang ining mga gina-consume nila nga mga vegetables as well as fruits ang puno, no, sa mga hilo or chemicals sa pag-produce ka K5 Sunny. That is why ito subong ang ilay nga pag-kampanya sini, no, or pag-promote sini Ate Mayara, no, kay Mayara iban nga ga-declare nga ti organic ni wala ginusang hilo ang akon nga tanom kun kunara bilag sa mga merkato kag kay person. Pero thanks man diri sa Department of Agriculture kag ibat pa dira ka mga stakeholders nga they are working out nga magbutang bala sa mga certifications kag kay 5 sa no nga or mga stickers nga pwede matapik sa mga produkto o kun sa mga stores kag kay 5 sa that certify nga ang ilang mga ginabaligya nga mga produkto is indeed organic pero ang mga ganitari kung natural way lang na babalaan mo kung organic niya siya or hindi, balanon mo or pamangkuton mo kung di niya siya nagalin ang pila ka mga produkto nga ni K5 Sun.
11: K5 Kim, actually isa sa mga kung mga produkto nga organic o kung hindi organic, bisan ang kita nga mga bumalakal, pwede ito na ma-determine mo, no? Ambal gani sa nasang maestra namon bala sa college, sa professor, ambal niya kung magbakal gani ka mo sa mga utanon, lantawon nyo, no? Hindi nyo, hindi ka mo maglantaw kung naaning nami-nami gid siya, daw ka green-green gid, or kung talong pa daw dalagko gid kag hamis-hamis, kag ang kung ang pichay kung daw ka nami-nami gid, siya hindi ka mo na bakal, kay puros na tanan hilo. Ang baklon nyo, inaabala may mga buho-buho, no? Boss Ringon, may mga ulod-ulod na, pero wain na hilo, so safe ina siya, K5 Kim.
1: Hmm, amo gani ka K5 sa, no? Ti, kung kaisa, kung din pagaling may minimal nga mga buho-buho pag K5%, despite nga may mga flaws in terms of the physical appearance kada base sa mga produkto, kung mga gulay, kag mga frutas, amo pa na gani ang nami, balang unod ya ka K5%, kag nami ang iyay ang tawag na, no? Pagpadako sa ining mga, or pag-grow sa ining mga produkto ka K5%, tungod niya they grow naturally ka K5%. Sunny, no? Pero bala naton as of this time, majority pasubong no? Sa mga farmers naton nagagamit yes, mga hilo, mga pesticides or other chemicals para mapadasig man ang ilayang produkto. Kasi siyempre bala naton nga di kung kaysa nag-ano man na sila, gaga-aim at sila bala nga maka-income kay Sunny, no? That is why hindi gusto man nila mapadasig ang ilang production. And of course no manami ang tulukon abi no ang ilang mga produkto by using this mga synthetic kind of farming ka K5 Sun.
11: Sige. So anyway te maayo na kay at least ginaduso karon sang DA nga dapat organic farming kag ti syempre mas dapat man maayo man nga ma-educate man nato naton sini nga mga kwan consumers nga kay para nga mainggan nyo man sila nga magbakal sang mga organiko kagasubong man sa mga wala iya sang hilo blacky 5 game kiti sa ulihi sila man agapon ang mag-

0: ang ining biktima, kaka-K5 son, nga sobra naman gani, 50 anyos ang pangitaron, pero ang suspect niya, ang ining gin-invite niya, kumbaga, o kung gin-impitar niya nga mag-inom-inom sa ilayang nga kuloyan. Kaka-K5 son, iti na may lagluntad nga pag binaisay o kung hindi pag-intindihan na rason, nung agin puno sa ining suspect, ang ining biktima, gamit ang ining patalom kaka-K5 son. Accordingly, based diri sa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge no sa Iloilo City Police Station 6 nga nakapasaka na sila sa kaso ng murder kag since no grabe gid ang pagpangasubo sa ining pamilya kaka-K5 son kasunod no sa ining hitabo. By the way, ang ining suspect ang ginkilala sa kay alias Jester, 23 years old, kag ang victim naman no amo si alias Jose, 51 years old, kag K5 Sunny. Ang ining biktima ang nakaangpon niya sa pilas sa iya na wala nga ilok kag iban pa nga mga porsyon sa lawas. Na-recover naman sa may crime scene no ako na ang ining kutsilyo nga gingamit sa krimen sa sospetsado na dakpan man gilayon ang ining suspect kag nahibaluan nga based man diri sa information nga mayara sang old grudge o kundaan nga hirigot anon ang ining suspect sa utod na ya sa biktima kaka-K5 son. Kag sa dugang naton nga mga information bantayan sa iban pa gyud nga mga public affairs programs sa K5 News FM Iloilo. Opo sa patrol K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Kim Antonio Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon Report. El Castigador.
2: Madamo salamat K5 Kim Caluyo sa gindulo nga report mabyan. Gikan sa Department of Agriculture, no? Oras nato na 5:20. This time check naman nato ng report ni K5 Jenny Kauyunan, no? Ang MPIWD ginataga na sang go signal sang Office of the Building Official, no? Nga makasugod na sang construction sang desalination plant sa Ingore sa distrito sang La Paz.
1: El Castigador.
2: So standby mabyan na check naton dugay ang report with K5 Jenny Kauyunan. So diri kita balaan na mabyan no sa gamay lang naton nga rejoinder parte sa organic farming no. Ang organic farming amoning pagpangumabala nga wa sila gagamit sang mga pesticides sang mga abuno bala nga kwan nga may mga kwan sini commercial nga mga abuno no. Tanan na ginagamit yan nila is lunsay mga kwan no mga organic para maabyan nga mas safe kag manami no ang epekto sa aton sining yung lawas. So kamo na gani nga kun nagpili kita sa mga utanon, ang iban abi sa aton hadlok kita no kun magpili kita sa mga utan, makita naton nga daw mga kun bla mga kutitot, mga kwan ang iban nga tawa ay nagbakal sina no, gusto nila inang mga kun gid mga madalagko, mga hining-hining. Pagkatapos malambo ang pagtubo pero wala sila kabalo nga puros gali na mga kwan, mga hilo. Pero kung lantaon mo ang mga utan nga medyo may mga buslot-buslot, buho-buho, no? Just like sa mga pitchay, no? Mga dahon kamuti, tapos mga talong, mga marguso, kita mo may mga buho-buho, nga daw may mga ulod-ulod, hindi ka mo mag-hadlock, no? Inayang mga ulod-ulod na, pwede na yung makuhan, makuha. Pero, why ina siya hilo, no? Amo na nga may mga may mga ulod-ulod din na, no? So amo na nga para nga mas safe kita, amo na ato sini nga pilion, no? Hindi kita magka-hadlock dira. Mas madlock kita sa mga malambo, mga manami tulokon ng mga utanon kay mga prutas kay sigurado gid nga puno ina kagalaban ina sang mga hilo.
1: El Castigador.
2: This time check nato na report with K5 Jenny Kauyunan.
1: K5 News FM Kampyon Report.
3: K5 no kaina nagpatigayon sang press conference briefing ang Metro Pacific Iloilo Water with regards to K5 San sa updates sa water situation sa city, ang possible mitigation sang MPIW in terms nga maglala ang sitwasyon sang El Nino. With and other than that, Nakayaman kita ka K-5 Sun sa update dito sa ongoing construction sa desalination

0: vaccination plan sa may barangay in Gorilla Paz. Kung madumdumani mo ka K5 son, nangin may mga issues dito nga delay ang construction sang conditionation sa MPIW bangod nga wala sang permit from the OBO, wala nahatagan sa permit from the OBO. Later ging clarify from the office of the building official nga may lapses and sang MPIW, that's why dito nagpatawag sila sang meeting. I believe sang direct dan man nga semana ka K5 son. So kaina gin-update kita ni Mr. David Berba, ang chief operating officer sang Metro Pacific Iloilo Water, nga maya na sila sang go signal o kung nahatagan na sila sang permit to build ang ilang structural buildings sang office of the building official ka K5 sana after nila meeting. But doon tuod nga may go signal na sila nga magpa-construct sa ilang structure building ka K5 San, may mga kinahanglan pa sila nga i-comply ng other permits from the different concert agencies like the Senro, sa DPWH, and aside from ka K5 San, may harapagin sila sa permit na kinahanglan i-comply sa OBO para sa ilang mechanical operation. Pero pwede na sila makaumpisa sa ilang structural building lang anay ka K5 San. Amo na ang pasali sa nga OBO sa ila. So after the technical meeting, naghambalman ang ang Metro Pacific Iloilo Water nga after the test incident na K5 San, nangin mas mahapos ang madasig ang coordination between MPIW kung iban pa nga mga concerned agencies. So naka K5 asano lauman naton nga by first quarter of 2028 probably mangin operational na ining desalination plant sa maing Gorilla Paz that could give 66 million liters of water per day kun MLD nga makakater sa masobra 400 household K5 San, kag ini ang isa sa ginalantaw nga solusyon sang Metro Pacific Iloilo Water nga matugunan o kun maaksyonan ang problema o kung kakulangan sa supply sa tubig sa syudad sa Iloilo.
1: Sige. So, madamong salamat K5 Jenny. Medyo kanimus mga tingog.
0: Oo. Medyo na ano kita ka K5 Sad kay baka to lang katod ga tutudla do. So, ginaano lang natin kay K5 Sad. Ginaubo kita right now. Sige ka K5 Sad. Ini nga balita agad tulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka dada ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampion Report El Castigador.
1: Thank you so much kay K5 Jenny Kauyunan Mabian sa update naton parte sa sining proyekto sang MPIW nga magbatukod sang desalination plant no diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Mayon ni kun may ara kita sang desalination plant kay madugangan ang supply sang tubig naton nga tama gid ka kulang no. Ang tubig iniblang maghabal kita nga desalination halin sa tubig arat no or tubig dagat i-convert ini siya into drinking water no. So maayo ina no kun matigayon ini nga proyekto maabyan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Oras naton alas 5:26 way nakita time sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby na magasunod sa diligid lamang madugay ang aton mga pagbalita sa D3 Bayo afternoon newscast. Madamo salamat sa inyong pagupod kag pagpakigbahin. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr. ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Quito, excavar.
1: K5.
0: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Oras ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Kali Papakali para everybody, every bubbly.
6: This time check is brought to you by Kali Papakali para everybody, every bubbly.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Bilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
5: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Merkules nga adlaw, Mayo 20, 2026.
9: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka ang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
9: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Headlines. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilana tubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinical di Alternativo Medicina, natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, daan nga hiligutanon motibo sa paglabos ang suspek sa manugbaligya sang barbecue sa Banwa sang Tigbawan.
9: Isa kabalay sa Banwa sang Tigbawan ginsulod sang kawatan.
5: 16 ka mga poultry stall temporaryo nga pag-asailohon sa fish section sa Lapas Public Market.
9: Metro Pacific Iloilo Water ginapanghandaan na ang posible mangin epekto sang El Nino sa Iloilo City.
5: Sa balita nasyonal, PNP ginkumpirmar nga nagsakay si Senador De La Rosa sa salakyan ni Senador Padilla paghalin sini sa Senado.
9: NBI ginpahayag nga posible false positive ang paraffin test sa NBI volunteer driver.
5: Sa balita international, duha ka minor de edad ginatake ang moski sa San Diego. 5 patay, lakip na ang mga suspect.
9: Sa balitang sports, New York Knicks daog sa Game 1 sa Eastern Conference Finals, batok sa Cleveland Cavaliers sa overtime.
5: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Katrina Halili, ginklaro ang estado sang relasyon nila ni Chris Lawrence. Philippine Standard Time, alas 5.35. Amoy ito ba nung aton mga headlines ang aton nagapanguna kung nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyong mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan, buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5.35 kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
0: Balitang lokal!
2: Balitang lokal!
5: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Mighty Sea. Orsang Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and sugared sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagkadiabetiko, nabawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Daan nga hilgutanon ang motibo sa pagpanglabos ang suspek sa manugbaligya sang barbecue sa yaman mismo nga pwesto sa Barangay City, Poblasyon Tigbawan, Iloilo, pasado alas 8 sang gabi, Mayo 18. Ini ang ginpahayag ni Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Municipal Police Station, sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Mansoy, pila sa ulo, liog kagabaga, ang naagom sang biktima nga si alias Alin, 69 anyos. Samtang ang suspek naman nga ginkilala kay alias Tio, 65 anyos nga lunsay residente sang nasamit nga lugar. Pahayag pa sang pulis, nagatubangay ang duha sa barangay sang Tuiga 2016. Sa karon yara na sa maayo nga kahimtangan ang biktima, kaghanda na nga magpasaka sang kaso nga frustrated murder batok sa suspect.
9: Ginsulod sang kawatan ng isa kabalay sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo, kaagahon sang Mayo 19, 2026. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station, iya ginpahayag nga may isa ka tawo nga nagapanilag sa guwa sang balay sang ginabanta nagalawig 18 minutos. Dugang pa ni Mansoy nga wala nagpa-blatter ang tag-iya sang balay tungod sa 600 gidlang ang nakuha sang kawatan. Sa karon wala pa ma-identify ang suspek apang dako ang posibilidad nga pangayaw ini.
5: Sa pihak nga bahin, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty Sea. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinan-an. Mighty Sea, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health ug makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Temporaryong pag-asaylohon bangod i-renovate ang mga nagabaligya sa poultry section sa fish section nga hindi pa occupied sa Lapas Public Market. Ang nasamit nga tikang ang resulta sa pagsinapol sa mga taga-local economic enterprise office o kon LAEO kag sa mga stall owners subong adlaw Mayo 20 na hanungod sa mahigko nga palibot sa sulod sa nasamit nga merkado. Naibuluan nga malapit na isa ka semana nga nagadanaw ang sadog sa poultry section kag mabaho ang tubig nga nagagwa. Sa karon nagapanglimpyo na ang mga stall owners sa poultry section sa fish section nga ila pag-asailuhan.
9: Sa duga nga balita lokal, nagapabilin nga normal ang supply sang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water sa syudad, suno kay Mr. David Berba, Chief Operations sang MPIW. Suno kay Berba, normal sa gihapon ang ila supply sang tubig sa mga barangay sa syudad, sa diin nagalabot sang 80 million liters per day ang ila ginasupply sa syudad kag wala sang dapat ika-alarma. Dugang pasang natungdan bangod sa posible nga pag-igo sang El Nino sa syudad nga ginalauman sa masunod nga bulan tubtob sa last quarter sang tuig. Nagapanghanda na ang ila opisina. Ginpahayag ni Berba nga lakip sa ila preparasyon amo ang pipe laying projects kag modular facilities nga hindi magnubo 10 million liters per day nga magadugang sa supply sang tubig. Dugang pa sini mayara man sila sang dugang nga tankering development para sa mga barangay nga hindi maglabot sa ila linya. Ginatan-aw naman nga long-term solution sang natungdan ang ila plano nga pagpatukod sang desalination plant sa Barangay Ingore, La Paz nga sarang makasupply sang 66 million liters per day amuman ang pagpatapos sang Halaor Dam nga mangin dugang nga source sang ila bulk water supply. Ginpasalig man ni Berba nga handa kag preparado na ang MP PIW mag-meditate sa posibleng mga epekto sang El Nino phenomenon. Ginalauman nga batyaga ng impact sang El Nino tubtub sa last quarter sang tuig.
5: Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX 500 with Ampalaya Leaves Disugard Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulogon, mag-clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Nagapahnumdom si Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque sa mga Barangay Kapitan nga dapat nga pilion ang mga deserving nga mga incoming fourth year students sa ila barangay nga makabaton sang 20,000 pesos sa Barangay Scholarship Program sa idalom sang National Government nga bawat barangay makikinabang program. Sunod kay Dibuque, ang mga scholars ang dapat nga gikan sa poorest of the poor family, pamilya nga wala pa sang may nakagraduate kag ginikanan nga unemployed o kung gikan sa low income family. Tintuyo sini nga buligan ang mga estudyante sa ilang mga galastuhan sa eskwelahan. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang program, ang kada barangay sa probinsya sang Iloilo ang makabaton sang 200,000 pesos kung sa diin 100,000 pesos ang igaalokar para sa lima ka mga scholars nga makabaton sang 20,000 pesos kag ang isa ka 100,000 pesos ang paggagamito naman sa mga proyekto sa barangay kasubong sa pag-install sang CCTV, street lights kag iban pang makinanglanon sa barangay. Nagasalig naman ang natungdan nga hindi magamit sa pamulitika o kung wala sang pamulitika ang paghatag sang 200,000 pesos sa mga barangay kasunod sang naghilapit nga barangay kag sangguni ang kabataan elections sa Nobyembre 2. Sa kabugusan nakabaton ang probinsya sang Iloilo sang balor 344 million pesos nga pundo gikan sa national government para sa 1,721 ka mga barangay.
9: Nagpatigayo na sang send-off ceremony ang K5 News FM Philippines para sa special coverage sang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur nga mag-aumpisa sa Mayo 24 tubtub Mayo 31. Ang seremonya ang ginpangunahan ni Assistant Vice President for Operations K5 Eljan Castaño sa K5 News FM Bacolod Main Station sa Barangay Takuling, Bacolod City, Mayo 19 sang aga. 18 ka mga K5 personnel gikan sa nagkalain-lain nga estasyon sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagabug-o sa special coverage team. Suno kay OVP Castaño, ang vision sang sininga coverage among makadulong sang madasig impormasyon, accurate nga resulta sang hampang, komprehensibo nga pagbalita sa nagakalitabo sa Palarong Pambansa 2026. Nahibaluan nga inina ang ikaduha nga special coverage ang K5 News FM Philippines sa diin ang pinakauna amo ang Palarong Pambansa 2025 nga ginhiwat sa Lawag City, Ilocos Norte.
5: Philippine Standard Time, alas 5:42.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
5: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita national. Mga balita sa palibot sa pungsod ginadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginkumpirmar sa Philippine National Police o kon PNP sang Martes nga nakita nga nagwa sa sulod sang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang insidente sang pagpanglutang sang Mayo 13 sakay sang salakyan nga nakapangalan kay Senador Robin Hood Padilla. Sa ginpatigayon nga press briefing sa palasyo, ginpakita ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang video footage sang isa ka puti nga Toyota Fortuner nga nagwa sa Senado alas 2:30 sang kagahon sang Huwebes Mayo 14. Angot sini wala pa ginpagwa sang PNP sa media ang kabugusan nga video nga nagapakita kay Senador de la Rosa nga nagahalin sa Senado. Dugang pag inkumpirmar man ini ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga kay Padilla ang salakyan nga nakita sa footage. Kun madumduman nauna na nga ginako ni Padilla nga iya ang salakyan nga nakita sa video apang wala sini ginkumpirmar kun sakay gidman sini si de la Rosa. Madumduman nga sang Mayo 11 nagpakita liwat si De La Rosa sa Senado halin sang Nobyembre 25 agud nga magbuto pabor sa pag-ilis ang liderato sang Senado. Nagugat ini matapos nga ginpabutyag sang International Criminal Court nga nagpagwa ini sang warrant of arrest bato kay De La Rosa may kantanan sa papel sini sa war on drugs sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang siya pa ang hipi sang PNP.
9: Sa dugang nga balita national, nagpaathag si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Mike ang tanan sa resulta sang paraffin test kay Mel Oragon, volunteer driver nga ginaaligar nagpalupok sa Senado sang Mayo 13. Sunod sa NBI chief, apisar nga nagpositibo si Oragon sa gunpowder residue, wala ini nagabot silingon nga siya gitang naggamit o kung nagpalupok sang armas. Posible man nga nasa ilo lamang ang gunpowder sa iyalawas halin sa iban. Ilabi na nga gindala siya sa Senado kagin pahapa sa lugar kung sa diin nagpalupok ang mga miyembro sang Senate Office of the Sergeant at Arms o kung OSAA. Madumduman nga ginpanginwala ni Oragon nga siya ang nagpalupok sang armas at nga sang kinagamo sa Senado kagin pabutsyag nga siya nga may video nga makapamatuod nga wala siya sang armas.
2: Balita International.
5: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulong naman sa kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa mga maluyang tuhod, pirmi lang ginakapoy. Wala na sang gana kay Mrs. Mag-extend the food supplement for men. Nagapataas ang libido. Gani maayo ang performance. Extend the food supplement for men. Ginatake sang duha ka minor di edad ang isa ka muskis sa San Diego. Bangod sa nasabit nga insidente, una nga napatay ang tatlo ka mabiktima antes man nasapuan patay ang duha ka minor di edad nga mga suspek pila ka metros ang kaluyon gikan sa moske. Ginpaig sa nga self-inflicted gunshot wound ang ginkamatay sa mga suspek. Sa initial nga investigasyon, hateful beliefs ang motibo sang krimen. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa San Diego Police sa insidente.
9: Sa dugang nga balita international, nag-abot na sa China si Russian President Vladimir Putin. Katuyuan sa pagbisita ni Putin ang mapalapad ang strategic partnership halin sa Scandinavia pagkadto sa Southeast Asia. Regular nga ginbisita na sa China si Putin sa diin nakapila naman ini nga beses sa ginimitar ni Chinese President Xi Jinping. Ang ulihi nga pagbisita ni Putin sang Setyembre sang nagligad nga tuig. Nangin guest of honor siya ni Xi sa isa kadako nga military parade. Nahibaluan ang nasambit nga pagbisita ni Putin sa China ang natabo isa ka semana matapos makabisita si US President Donald Trump.
2: Balita Sports.
5: Pagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong sa kaluan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, nagabulog ni tinlo sa aton chan kag kolon, agad makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Amat-amat nang nalagas sa New York Knicks ang 22 ka advances ang Cleveland Cavaliers sa fourth quarter. Sa nabilin nga 7 minutes and 52 seconds sa hampang, yara sa 22 ang advances ang Cavaliers. Sa pagpanguna ni Jalen Brunson nga may 38 ka puntos nalabot sa Knicks ang pagkatapos ng fourth quarter tie sa score nga 101-all. Sa overtime, wala na ginpapurma pa sa Knicks ang Cavaliers. Agud tapuson ang hampang sa score nga 115-104. Sa nalutos nga Cavaliers, nakakuha sang 29 puntos si Donovan Mitchell. Naibuluan nga pinakadako ang advance sa fourth quarter playoff comeback. Sa sulod sang 30 katuig mo ang Clippers nga ila nalagas ang advance nga 24 puntos sa Grizzlies sa game 1 sang tuig 2012.
9: Balita. Ginklaro sang aktres nga si Katrina Halili nga wala sila nagbalikanize ang iya anay partner nga si Cliff Lawrence. Ini matapos makita sa mga netizens ang ila sweetness kag closeness sa ilang mga content sa social media. Nahibaluan nga sang tuig 2013 nagbulaganay ang magkarelasyon kag mayara sila sang 13 anyos nga anak nga babayi nga si Katie.
5: Samtang sa ato naman pinakamaayong balita sa Salmo 147, Jes Dubdubun sinigasiling, ang iya kalipay hindi sa makusog ng mga kabayo o kung sa madasig ng mga soldado, kundi sa mga nagatahod sa iya nga nagasalig sa iya nga gugma. Philippine Standard Time, alas 5:49, kagamay ito banwa, ang kabugusan sa ato nagapanguna ng mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
9: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Bantayan, magasunod sa dili gid lamang madugay ang agenda. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
9: Kagako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita,
9: K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
12: E3 Bio.
13: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mga kalas, mga buti ka.
17: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500
17: masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami.
17: Amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: DTX 500
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
16: Mamasa
18: ka butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na.
12: para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.

0: drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang mapanit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO
11: ang PCO
10: yung may D3
11: mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO
11: ang PCO
10: yung may D3
11: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.
19: Sa SC laban sa arrest warrant ng ICC.
20: Mahuhuli na kaya ang on the run na si De La Rosa at habang maingay pa rin ang politika, stagflation ang babala ng ilang ekonomista. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
19: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
20: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. TRO petition ni Senador Bato de la Rosa binasura ng Korte Suprema. ICC arrest warrant. Valid ayon sa Malacanang. Suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, pinakakasuhan na ng CIDG kasunod ng barilan sa Senado. Pagtakas ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla caught on cam. Nag-meltdown din kapatid ni SP Alan na si Senator Pia Cayetano, bakit kaya napaiyak sa Senado? Summons ng impeachment court para kay VP Sara natanggap na ng kampo ng bise. Exclusive dineport na Chinese national naging shareholder ng mining business umano ng pamilya ni Martin Romualdez. At Marian Rivera, bagong friend of the house ng Bulgari.

0: Seven shots fired near the plenary hall. Pinapaalis pa rin ang mga media. Don't have information on who these people are.
1: Bigo si Senador Renato Ronaldo Bato de la Rosa na makakuha ng TRO laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero maaari na nga bang damputin si de la Rosa? Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live nag-uulat mula sa Korte Suprema. Ched, paano bumoto ang mga mahistrado?
2: Corina, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon for temporary sitting order na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya gamit ang warrant of arrest mula sa ICC. Sa botong 9-5-1, denied ng Supreme Court ang prayer for TRO at status quo ante order na final ni de la Rosa. Pero nilinaw ng SC, yung desisyon na ito ay para lang sa prayers for interim relief. Wala para yung desisyon nito pagdating sa pleadings at motions sa main issues ng Office of the Solicitor General at ng kampo ni Senator Bato. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang korte sa ilang arguments ng dalawang kampo kung pugante na bang maituturing si de la Rosa. Sa panig kasi ng OSC, ang pakikipaghabulan ni Senator Bato sa mga magsisilbi ng ICC warrant at paggali sa Senate premises ay gawain daw ng isang pugante. Ang sagot naman ng kampo ni de la Rosa, hindi naman daw siya umalis sa bansa ng patago at hindi raw siya nag-a-assume ng false identity. Corina, ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa interim relief, kaya tanong natin ng Justice Department kung hujat na rin ba ito kung pwede nang arestuhin si Senator Bato. Pero sa ngayon, wala pang tugon o kumpirmasyon ang DOJ. Corina?
1: Ched, mayroon na bang komento dito ang Malacanang?
2: Meron na ang Malacanang, Corina. Giniit kanina ni PCO Undersecretary Claire Castro na naipakita ng resolusyon na ito na valid yung ICC warrant laban kay Bato.
3: Sa ngayon, nasasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
2: Si de la Rosa. Ganyan din ang komento ng DILG, Corina. Hahayaan nilang ang DOJ ang magbigay linaw sa kung ano ba yung mga susunod na mangyayari sa kaso ni Bato. Hindi pa rin kasi talaga klaro kung pwede nang arestuhin si Bato sa ngayon. Corina?
1: Ay ganun ba? So ang final na interpretasyon ay magmumula sa Department of Justice. Tama ba, Ched? Hi, Ched.
2: Sa pagdating dyan kung sino nga ba yung susundin, medyo malabo pa sa ngayon kung ano ba yung magiging daloy nitong kaso kasi hinihintay pa natin talaga kung ano yung ibibigay na direktiba ng Department of Justice at maging yung ibang mga ahensya sa kanila talaga naghihintay. Nandiyan din kanina yung National Bureau of Investigation na sinasabi nilang pag-aaralan nila yung desisyon ng Korte Suprema sa darating na Lunes kapag nalabas na yung full resolution ng Supreme Court.
1: At ano naman ang plano ng kampo ni Senator Bato?
2: Corina, maghahain daw ng motion for reconsideration yung kampo ni Senator Bato. Ang sabi ni Attorney Isailito Torion, legal counsel ni Bato, tuloy yung kanilang laban. Lalo na't hindi pa raw nabibigyan linaw yung ilang mga constitutional questions. Tulad na kung dapat bang isuko ang isang akusado o suspect sa international court kahit wala pang warrant mula sa isang local court. Gate ng kampo ni Bato, nirerespeto nila yung desisyon ng Korte Suprema. Pero kukuha pa rin daw sila ng iba't iba pang mga legal remedy bilang wala pang final na desisyon ang Korte Suprema sa mga main issues na kanilang inilatag sa kanilang petisyon. Corina?
1: Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Korte Suprema.
4: Caught in the act. Kita sa CCTV ang nagmamadaling pagtaka ni Senador Bato de la Rosa matapos ang nangyaring barilan sa Senado. Ang kanyang kasama, walang iba kundi si Senador Robin Padilla. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abande live mula sa Senado. Dexter, ano ang update?
2: Pinky, isinapubliko na nga itong CCTV footage ng Senado na nagpapakita kung paano umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng Huwebes, Mayo 14.
5: Suot ang blue jacket at asul na bull cuff, nagmamadaling lumabas patungo sa parking area sa ground floor ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kuha ito ng CCTV ng Senado alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Ang bahaging ito ng lagusan ay ang siya rin kanyang pinasukan noong hinahabol umano siya ng mga operatiba ng NBI hapon ng Mayo 11 para dumalo sa sesyon kung saan natuloy ang kudeta na nagpatalsik kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Sa kaparehong oras noong Huwebes, sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang unang lumabas si Senator Robin Padilla na sinundan ng nagmamadaling si Senador De La Rosa. Patungo silang dalawa sa nag-aabang na sasakyan ni Senador Padilla na mabilis ding umalis palabas ng gusali ng Senado.
6: Ako, kotse ko yun. Sila mga kotse ko yun. Pinakuna, pinakita lang. Yeah.
7: Pero hindi sana siya Senator Bato.
6: Antayin nyo lang yung investigasyon.
5: Nitong nagdaang sesyon ng Senado, isidulong ni Senador Dante Marcoleta na maamyandahan ang Senate Rules. Partikular na ang Section 41 ng Rule 14 para sa pagdaraos ng Senate Session. Isinusulong ni Marcoleta ang dagdag na talata na nagsasaad na mapayagan ng isang senador na may makatarungang dahilan para makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference o anumang paraan ng remote o electronic na pamamaraan gamit ang makabagong teknolohiya. Walang senador na tumutol sa panukala ni Marcoleta. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, bibigyan ng sapat na panahon ang Committee on Rules para mabusisi ang panukala. Ganun paman, posibleng hindi umusad ang usapin hanggat walang nailuluklok na bagong chairperson ng Committee on Rules. Nasa bansa pa naman daw si De La Rosa, ayon kay Padilla, habang ginagamit ang lahat ng legal na paraan laban sa ICC warrant of arrest.
6: Lahat ng legal, kasi yun naman ang hinihingi namin sa resolution, diba? Na lahat magawa ni Bato yung legal remedy. So, tama naman kung ano yung ginagawa ng abogado niya.
5: Pero dahil sa pasya ng Korte Suprema sa botong 951, inaasahan ang mas maigting na manhunt kay De La Rosa para ipatupad ang ICC warrant.
2: Pinky, sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mayorya ng Senado o ang liderato ng Senado kaugnay nga dito sa 951 vote ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa TRO na hiling ng mambabatas. Pero itong si Senator Rapi Tulfo na kabilang sa minority ngayon ng Senado ang nagpahayag na naniniwala siya na ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay magbibigay na ng kapangyarihan sa executive branch na ipatupad ang arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa. Kasama si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na co-conspirator sa crime against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanging good luck ang naging mensahe ni Tulfo sa kapwa senador na on the run muli matapos ang pagsipot sa Senado noong Mayo 11 dahil sa posibilidad na pagsasagawa ngayon ng manhunt operation para kay De La Rosa.
8: That is correct. Dahil just a decision of Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato.
9: Any thoughts? Your thoughts on that, on this, sir?
8: Well, good luck, Jason Bato.
2: Pinky, nagkaroon ng All Senators Caucus kanina, pero ang binanggit na dahilan ng kanilang All Senators Caucus ay ang pagtatalaga ng petsa para doon sa isasagawang impeachment trial sa mga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi nabanggit kung pag-uusapan nga yung kaugnay dito sa desisyon ng Korte Suprema para kay Senator Bato de la Rosa. Piggy?
4: Alam mo ba, Dexter, kung doon sa All Senators Caucus kung kasama ang minority, natanong ko yan dahil hindi ba nung nakaraan ay dapat All Senators Caucus din pero sinabi ng minority ay parang biglang majority na lang yung magpo-caucus?
2: Lahat sila kanina, PK, pumasok doon. Pero makalipas ng ilang minuto, nakita nating lumabas mula doon sa Senator's Lounge itong sina Senator Erwin Tulfo at Senator Risa Ontiveros. PK.
4: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
1: Kinumpunta ni Senator Pia Cayetano ang ilang kapwa senador tungkol sa barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Kanyang giit, hindi drama. Ang nangyaring putukan, narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ang daming umiyak, ano? Ano ba ang sinabi ni Senator Pia? Ano ang kanyang hinaing at lahat sila nagkahawa-hawa ng iyakan?
10: Corina, wala raw nangamusta sa ilang mga kapwa niya, Senador, kaya naging emosyonal itong si Senator Pia Cayetano matapos niyang ibahagi ang kanyang sentimiento sa nangyaring shooting incident dito sa Senado nitong nakaraang linggo. Sabi ni Senator Pia, takot na takot daw siya sa mga naging pangyayari nang mapasama sa Senate Majority sa iisang silid sa Senate premises nang mangyari ang Senate shooting. Hinaing ni Cayetano, nagpaalam na siya sa mga anak nang marinig ang putukan.
11: Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit.
10: Yan ay dahil mula umano kay Minority Senator Riz Ontiveros ang impresyon na mistulang wala raw nangyaring insidente sa Senado. Pero paglilinaw ni Ontiveros, it was after the incident na mistulang wala umanong nangyari para sa kanya dahil inaasa na lang umano sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Sa unang privileged speech ni Ontiveros niya ito inihayag bago umiyak si Senator Cayetano.
12: Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan.
10: Unang nagkasa si Senate President Alan Peter Cayetano ng serye ng Facebook Live at mga press conference kaugnay ng insidente. Pero sa ngayon ay hindi pa taga sa bato ang totoong nangyari sa putukan. Paliwanag ni SP Alan, sinisikap umano niyang i-maintain ang seguridad ng Senado matapos ang insidente para lang maiwasang magkaroon ng anumang untoward incident sa loob ng premises. Bago pa man ang emotional sentiment ni Senator Pia, nagbabala na ang kapwa minority Senator ni Ontiveros na si Senator Erwin Tulfo na hindi teatro ang Senado at hindi ito venue para sa armed confrontation.
13: Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them.
10: Nanindigan naman si suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced umano ang video na inilabas ng gobyerno sa nangyaring Senate shooting incident nitong nakaraang linggo. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na no evidence points to any attack on the Senate.
14: We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that with the that will support their narrative. And I think it's not correct.
10: Bigyan daw ang kampo ni Aplasca ng sapat na panahon para makapag-release ng videos kaugnay ng insidente. Kasama si Aplasca sa pinakakasuhan ng CIDG pagdating sa pagpapaputok ng baril sa loob ng Senate premises sa ilalim ng Private Security Services Industry Act. Corina.
1: Hana, mag-iimbestiga rin ba ang Senado tungkol sa insidente and under what committee will this fall?
10: Corina, una nang nagpahiwatig si SP Alan na posibleng mabuksan ang imbestigasyon sa nangyaring shooting incident last

0: positions na papalitan si Senator Irwin Tulfo, si Senator Rodante Marcoleta na magiging bagong Senate Justice Committee Chair, Senator Camille Villar sa Committee on Environment, Senator Robin Padilla sa Constitutional Amendments Committee, at muli si Senator Camille Villar na uupo sa Government Corporation and Public Enterprises Committee na sa ngayon ay yan pa lang yung listahan ng committee chairmanships. We've yet to find out kung makukumpleto nga itong mga bagong uupo sa mga komite sa susunod na linggo. Corina.
1: Okay. So, Hannah, ito pa, no? Bakit nga ba hindi mamatay-matay ang mga ugong ng panibagong kudeta sa Senado? Nagbibilangan pa rin kaya hanggang ngayon ng mga miyembro ng sino ang nasa majority at sino ang nasa minority?
0: Yes, Corina, katunayan, nagkaroon na naman ng isang ugong sa posibleng leadership shakeup dito sa Senado ngayong hapon. Katunayan, inantabayan na natin yan dahil ayon sa isang informant ng BNC, nananatiling manipis itong Senate majority matapos umanong mabigo yung mga usapan para sa panibagong leadership realignment dito nga sa Senado. At ayon sa ating mga informant, hindi raw nagkasundo kasi yung kampo nga ni Senate Minority Leader Tito Soto at ang grupo ni Senator Cheese Escudero kaugnay sa posibleng pagpapalit muli ng liderato dito sa Senado. At lumutang kasi itong pangalan ni Senator Win Gatchalian bilang posibleng compromise na Senate President habang si Escudero naman daw ay naghahanap ng suporta para makabalik sa pwesto bilang SP. Pero ayon sa ating informal, si Senator Raffy Tulfo mismo ang umano'y tumutol sa posibleng pakikipag-alyansa kay Escudero dahil magmumukha walang natutunan ang Senate Minority matapos nga itong mga kontrobersya dito sa Senado. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay. And the saga continues. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Ngayong tablado na ang hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ano na ang susunod na hakbang ng NBI? Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI headquarters dyan po sa Pasay City. Andrea, may pahayag na ba si NBI Director Melvin Matibag sa naging desisyon ng Korte Suprema?
3: Pinky, he has yet to see the resolution. Yan nga ang naging komento ni NBI Director Melvin Matibag sa ngayon tungkol sa pagtanggi ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa sa nakaumang na pag-aresto sa kanya. Pinky, idiniin ni Matibag na kailangan pa nilang basahin at pag-aralan ang buong resolusyon para makapagpasya sa kanilang mga susunod na hakbang. Pagtitiyak din nila, handa anumang oras ang Bureau para isilbi ang ICC arrest warrant kay de la Rosa, bagaman hindi pa malinaw kung ang SC resolution ba na ito ay hudyat para agad na magkasa ng manhunt operation laban sa senador.
4: What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung ano.
3: Ayon pa kay NBI spokesperson Palmer Malyari, posibleng may hawak na ring kopya ng arrest warrant ang DILG at PNP. Naka-alerto naman anya sila sa anumang direktiba. Pinky, kanina ay nagkaroon ng press con dito sa NBI headquarters pero hindi na humarap sa atin si NBI Director Melvin Matibag dahil anya may meeting pa siya. Tinanong natin kung nanghingi tayo ng karagdagang detalye patungkol sa meeting na ito, kung ito ba ay kaugnay dito sa SC resolution sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na siya nagbigay pa ng karagdagang detalye. Pero nabanggit kanina ni NBI spokesperson Palmer Malyari na itong SC resolution na ito ay tsak na tatalakayin ng anyay higher-ups. Pinky.
2: Andrea, para lang malinaw, so ano ang magiging hakbang ng NBI hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema na dinenay yung TRO na hinihingi ni Senador Bato de la Rosa?
3: Pinky, sa ngayon ay hindi pa talaga malinaw sa atin kung ano yung mga magiging susunod na hakbang. Pero patuloy tayong nakaabang kung ano man yung magiging pasya ng NBI. Kung ito ba ay isisilbi na nila agad kaya Senator Bato de la Rosa. Pinky.
2: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
5: Sino nga ba ang

0: Sasabi ng totoo, nagbabanggaan ang bersyon ng gobyerno at ng Senado sa nangyaring barilan sa upper chamber noong nakaraang linggo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
1: 3 minutes and 20 seconds lang tumagal ang putukan sa Senado noong May 13. Pero pumukaw ito ng international attention dahil sa kaguluhang nakasentro sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ang consistent stand ng Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate was under attack. Tinawag din itong Senate siege ni Presidential Sister and Senator Aimee Marcos. Pero iba ang bersyon ng gobyerno. May tatlong contention sa pagitan ng mga otoridad at Senado pagdating sa kung ano ang nangyari bago makalabas ng Senate premises ang ngayon nasa wanted list na ng ICC na si Senator Bato. Una, ang pahayag ni suspended former Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na walang kopya ng CCTV footage ang barilan. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang kopya ng mga CCTV footage ng gabing iyon. Sa iprinesenta naman ng PNP at DILG sa Malacanang kahapon, kita ang galaw ng mga opisyal ng USAA mula sa pag-lock and load ni Aplasca malapit sa plenary hall hanggang sa pagpunta nila sa dulo ng second floor kung saan nagkaputukan.
2: And tried to fire the...
1: Pangalawa, mula sa CCTV footage na ito sa loob ng Senado, kita ang pagpapaputok ni Aplasca ng warning shot ng walang visible na tao sa pintong pinaputukan nito. Taliwas ito sa pahayag ng Senado.
3: So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh, tapos kami pagre-resign ninyo. I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado, hinuli yun, ha?
1: At pangatlo, ang pahayag na binabare na ang padet na Senado, tinabla ng gobyerno at sinabing hindi ito para lusubin ang mga senador, kundi para isara ang lahat ng entry points sa GSIS, kaugnay ng panawagan ni De La Rosa para sa isang people power. Ang pagbabare na rin sa mga pinto ng GSIS, alam naman daw pala ng Senate management.
4: They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area.
1: Pagdidiin ng DILG, marami na raw conspiracy theories ang angulo ng pagbabarena sa mga pinto, pero May 12 pa lang kasi, isang araw bago ang putukan, may coordination na sa pagitan ng GSIS at OSAA. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na nagkagulatan na lang na may nagbabarena sa loob ng premises. Ngayong mas lumilinaw na ang kaganapan noong gabi ng May 13, ang tanong ngayon, ano ang pananagutan at sino ang dapat managot sa nangyari sa isang respetadong institusyon gaya ng Senado? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
5: Nasa gobyerno pa rin daw ang desisyon kung dapat na bang isuko si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC. Paliwanag ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, may option pa rin para litisin ang senador dito sa Pilipinas.
6: Pugante na ba si Senador Bato de la Rosa? Hindi pa, ayon sa isa sa framers ng 1987 Constitution.
7: Because the question of the effect of the warrant, international warrant, is not yet definitely settled and is under question.
6: Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na may merit sa argumentong dapat sa Pilipinas muna litisin si De La Rosa. Base raw kasi mismo sa Rome Statute, maaari lang mangialam ang ICC kung ang home state ay unwilling or unable to genuinely investigate o mag-prosecute.
7: That is the first choice under the Statute of Rome.
8: Who decides when a government can actually genuinely prosecute?
7: Yes, but there is a time frame also. If it has taken 20 years and nothing has been done, then your credibility, remember, it has genuinely prosecuted.
6: Iginiit din ni Ascuna ang Republic Act 9851 kung saan may o maaari lang isuko o i-extradite ang mga accused.
7: In my view, it's a choice on the part of the executive.
6: Naging choice anya ng gobyerno na isuko si FPRRD sa ICC. Pero para kay Ascuna, dapat dinala muna sa local court ang dating pangulo batay sa Article 59 ng Rome Statute.
7: The way that will work is that you execute the ICC warrant, you arrest him, bring him first to the local court, who will determine whether or not he is the same person named in the warrant, whether he understands what the warrant says. Yeah. If it says yes, then he goes, he can be sent to the Hague.
6: Pero ginawa nito ng remedyo ng ICC.
7: The first hearing they did was to cure that one by identifying whether or not you are that the same person. And he said, yes. Mm-mm. Did you understand? Yes.
5: Kasunod ng petisyon ng kampo ni Senador De La Rosa, umaasa si former Justice Ascuna na mareresolba na ng Korte Suprema ang issue tungkol sa mga arrest warrant mula sa ICC.
9: It's all part of the job. Yan ang giit ng veteranong mamamahayag na si Vergel Santos sa pagsaksi ng media sa nangyaring barilan sa Senado. Ang payo ni Santos sa mga reporter, alamin sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
10: Shots fired here at the Senate!
11: Hindi na kailangang kwestiyonin ng ombudsman ang mga media personnel na nasa Senate building nang mangyari ang putukan noong Miyerkules. Yan ang paniwala ni Vergel Santos, trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility, sa At the Forefront ng Billionario News Channel. Sinabi ni Santos na ilang beses na siyang naimbita sa mga congressional inquiry, pero hindi siya sumipot. Humihingi ang ombudsman sa Senado ng listahan ng mga media personnel na nasa Senado noong Miyerkules.
12: Seems to me that Boying Romulia thinks that he can squeeze more out of these people than the editors of these journalists. That's quite presumptuous. I'd be allowing myself to come under the investigator's terms, and the investigators are part of the government.
13: So you don't trust the government?
12: I don't. I should. I'm skeptical. I just said that skepticism is a primary virtue, if you ask me, for journalists.
11: Dagdag ng veteranong mamamahayag, kasama na sa trabaho ng media ang panganib. Kung may mangyaring gulo o karahasan sa kanilang coverage, dalawang bagay ang payo ni Santos.
12: First, save themselves. Two, save the story. For publication. Mm-mm. For public release.
11: Ayon pa kay Santos, kailangan din may training ang mga reporters sa conflict situations. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
9: BBM nagbabala laban sa stagflation. Atensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, umiinit na naman. Susunod yan sa agenda.

0: A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
1: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakambi, Corina Sanchez Rojas.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, BNC, The Billionario News Channel.
2: One choice can change everything. Today, we push for a smoke-free culture. World No Tobacco Day, Billionario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. May malaking hamon na inaasahan ng House Prosecutor sa paglilitis ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Pero handa raw silang ito'y harapin. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Aminado ang 11-man House Prosecution Team na fake news ang isa sa magiging mabigat nilang kalaban kapag nagsimula ng impeachment trial ni VP Sara.
4: Ako po ang tatanungin niyo, sanay na po ako niyan. So hindi na po uubra yan.
3: Challenge accepted din si Nalanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co.
5: Well, it's a tall order, no? It's going to be a lot of studies that I need to do. Especially na tayo po'y naatasan para magbigay ng accurate information.
6: Kailangan po dito ang kapwa-kabataan natin kung may mga classmate tayo o may magulang tayo o may teacher tayo na nakita natin na hindi tama yung sinabi, no? At may hawak tayong ebidensya para masabing ito po actually yung katotohanan, ang hamon sa atin ay i-breakthrough yung hiya.
3: Nakatoka silang ipaliwanag sa harap ng media at taong bayan ang latest na ganap ng mga House Prosecutor. Ano ang mga nilalaman ng impeachment at bakit ito mahalaga? Ayon kay Batangas Representative at Lead House Prosecutor Jervie Luistro, magkakaroon pa sila ng further deliberation kung dadagdagan pa ang mga tagapagsalita. Magmumula sa budget ng MOOE ng House of Representatives ang pondo para sa House Prosecutors. Pero wala raw bayad ng mga private prosecutor na hindi pa nila pinapangalanan.
7: Umaasa naman ang mga miyembro ng prosekusyon na sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang summons mula sa impeachment court. Matatandaan na may 10 araw si VP Sara na sagutin ito at 5 araw naman para sa mga House Prosecutor bago magsimula ang paglilitis. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Mag-resign man si VP Sara habang gumugulong ang impeachment trial, mahalaga raw na mailatag ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon sa ilang abogado, basehan ito kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
8: Ano yung konsensya na bubuo?
9: Walang taka si Vice President Sara Duterte. Ano man ang maging hatol ng Senate Impeachment Court, kahit pa magbitaw siya sa pwesto. Ayon daw yan sa mga naging diskusyon sa mga nakarang impeachment trial sa bansa, pati na sa Estados Unidos.
10: So, nung impeachment ni President Trump, nag-resign na siya by the time nag-start yung Senado. Substantively, bumoto yung US Senate to say na magko-continue sila. All of this just goes to suggest na hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning.
9: Dagdag ng mga abogado, ang doktrina raw ng Supreme Court sa administrative cases na isa rin sa mga titignan sa impeachment ay ang pagsusuri sa isang opisyal kung maaari pa siyang pagkatiwalaan muli sa panibagong posisyon at panibagong pagkakataon. Pero nasa Senado pa rin daw ang desisyon kung ipagpapatuloy nito ang trial kung bumaba man sa pwesto ang bise.
11: Malaking gastos po pag itinuloy tas wala na hong nakasakdal kasi technically siya po ay nag-resign. Kailangan hong ituloy dahil sa susunod na pagtakbo niya, technically, hindi ho naman siya na-convict. Para ho hindi siya makatakbo, dapat magkaroon ho ng findings. May nagawa ba siyang katiwalian o wala?
9: Una nang sinabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, na hindi nila kailanman napag-usapan ang pag-resign sa gitna ng paggulong ng impeachment case. Sa usaping botohan naman, naniniwala sa UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase na hindi ang bilang ng mayorya o minorya sa Senado ang magdidikta kung dapat bang i-acquit o i-convict ang bise.
10: Kasi once nandiyan yung ebidensya, mahirap na hindi yung katotohanan.
9: Nagbabala rin sila sa mga senador judge na taong bayan ng huhusga kung hindi sila boboto base sa ebidensya.
10: So balikan natin yung impeachment ni President Estrada, second envelope, di ba? Parang nahati po 10-11 yung korte, yung Senado. Yung 10 po ay 11 po na bumoto na hindi buksan yung second envelope, halos lahat po natalo ng re-election right after ng impeachment.
9: Dedepende rin daw sa Senado kung pahihintulutan nito ang online voting para sa impeachment trial. Lalo na ngayon, hindi pa alam kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi rin siya dumalo nang mag-convene ng Senate Impeachment Court.
10: If hindi alam kung saan mag-oath si Senator Bato, paano natin malalaman na validly done yung oath na yun?
11: Katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin, secret.
9: Panawagan ng mga abogado, iparinig ng taong bayan ang kanilang saloobin sa mga ilalabas na ebidensya para magabayan ng mga senador sa pagboto. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Belenar News Channel.
1: Mataas na presyo ng bilihin pero mabagal na paglago ng ekonomiya. Ito ang babala ni PBBM at ng ilang eksperto sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East. Ang detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
12: As to the economy, the concern that we have is the concern about stagflation, which is when the GDP growth is stagnant but inflation continues to increase.
13: Muling nagbabala si PBBM na posibleng nahaharap ang bansa sa hamon ng stagflation. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese media, sinabi ng Pangulo na dala ng sigalot sa Middle East ang pagsirit ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Dahil sa krisis, sunod-sunod ang oil price hike sa mga nakaraang buwan. Kaya higit na apektado ang ilang sektor gaya ng transportation, manufacturing, agriculture at mga MSME. Mula sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, sumipa sa 7.2% ang inflation noong Abril, habang bumagal naman sa 2.8% ang economic growth sa first quarter ng 2026. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, may potential risks ng stagflation. Pero nilino niyang wala pa tayo sa ganitong sitwasyon. Nangyayari ang stagflation kung sabay-sabay na mataas ang inflation, mataas ang bilang ng unemployment at mabagal ang paglago ng ekonomiya.
14: At the start of the year, we were ready to spend. Things were getting brighter, then suddenly things change. Now, it's very difficult to convince household to spend when prices are going up, where every month prices of goods, gasoline, and electricity continues to go up.
13: Nagbabala rin ang mga ekonomista mula sa De La Salle University na decelerating ang lagay ng ekonomiya ng bansa. Sa DLSU Report on the Philippine Economy for May 2026, tinatayang aabot lamang sa 3.11% ang paglago ng ekonomiya ngayong taon. Mas mabagal ito kumpara sa 4.4% na growth rate noong nakaraang taon. Inaasahan din ang patuloy na paghina ng piso. Ayon sa mga ekonomista, posibleng umabot sa record low na 63.5 ang palitan nito kontradolyar sa Agosto. Pero para kay Ravelas, may pag-asa pa ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan niya na mas bibilis ang government spending sa ikalawang bahagi ng taon. Aniya, nasa cautious recovery mode ngayon ang mga consumer. Selective buyers daw muna ang mga Pilipino para mas makapag-ipon sa gitna ng krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Millionaire News Channel.
7: Bukod sa krisis sa langis na dala ng sigalot sa Middle East, kailangan na rin daw solusyonan ang malalaking political issue sa bansa, tulad na lamang ng flood control scandal at impeachment ni VP Sara. Ayon yan sa ekonomistang si Jonathan Ravelas, naka-apekto na raw kasi ang mga ito sa pananaw ng foreign investors. Aniya, naniniguro ngayon ang mga investor na hindi sila malulugi sa oras na magpasok sila ng pera sa bansa.
14: It is very important that we adhere to the ease of doing business, and especially for foreigners, they want to see that we respect our laws. especially with this government, these are one of the few important things that particularly European investors tend to look at. So that's why they need to see some resolution.

0: Ginagapang na umano ng kampo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong-ang ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Dismayadong humarap ang ilang pamilya ng missing sabungeros ngayong araw sa National Police Commission. Kung dati kasi, kulang ang dalawang kamay para mabilang ang mga dumadalong pamilya sa bawat court hearing, ngayong araw, lima na lang daw ang natitirang active complainants. Anila, tila nagkakaroon na ng bayaran para mapahina ang kaso. Hindi na raw kasi nila makontak ang ibang pamilya ng missing sabungeros at hindi na rin daw dumadalo ang marami sa tuwing may mga pagdinig sa kaso.
2: Kami na lang daw po ni Tatay Lambert tsaka si Jaja ang hindi nakakausap. Lahat daw po ng pamilya ay nakausap na. Kaya po pala wala ng mga umaattend. Siyempre sa hirap po ng buhay, sa halagang 40,000 a month, umayag po sila na hindi umattend ng hearing. Siyempre kami po, para po sa amin, para sa akin, personally hindi po worth it yung 40,000 a month para lang sa buhay ng mga nawawalang missing sabungero.
1: Kwento ng ilang kaanak ng missing sabungeros, si Attorney Caroline Cruz Umano ang kumakausap sa mga pamilya. Nagbibigay raw ito ng tulong pinansyal na umaabot ang halaga sa 20 to 40,000 pesos kada buwan. May mga pulis din umanong sangkot sa mga tangkang pag-areglo. Kwento ng mga pamilya, mismo mga pulis daw ang nagsisilbing driver at tagasundo sa mga kaanak para ihatid sa mga lugar kung saan umano nagaganap ang ilang mga bayaran. Kapalit daw nito ang hindi pagdalo sa court hearings.
2: Kapalit po ng hindi pag-attend. Para humina daw po ang kaso. At kapag mahina na daw po ang kaso, lalabas na si AA at pasasalamatan sila. Doon daw po magbibigay ng malaking halaga.
1: Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan, iimbestigahan nila ang reklamo ng mga pamilya ng missing sabungeros. Lalo na't malaki na raw ang ginugol ng PNP at ng DOJ para mapagulong ang kaso.
3: We will investigate this very seriously. So I'm instructing our IMIS na imbestigahan nyo ng malupitan nito at we will get to the bottom of it.
1: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Attorney Caroline Cruz, pero hindi ito sumagot sa aming mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Dineport na Chinese national naging shareholder ng mining business umano ng pamilya ni Martin Romualdez. At Hollywood film ni Paul Soriano nag-premiere sa Cannes Film Festival. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Peke na ang identity na kuha pang magnegosyo sa Pilipinas. Yan ang kaso ng isang Chinese national na may kaugnayan sa mga kumpanya. Umano ni former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Maliban sa pagiging big-time businessman sa Batangas, natuklasan din ng Billionaire News Channel na minsan ang na-involve ang deported Chinese national na si Xi Rongfa alias Steven Macaraeg Herrera sa ilan sa mga pinakamalalaking mining businesses sa bansa. Hanggang 2019, nakalista sa top 20 shareholders ng Mark Ventures Holdings Incorporated si Herrera at ang kanyang asawa na si Karen De La Cruz. Kontrolado umano ito ng pamilya ni former House Speaker at later Representative Martin Romualdez at nag-iisang kumpanya na nagmamay-ari ng exclusive rights sa large-scale bauxite mining. Heavily concentrated ang bauxite mining sa Samar. Ito ang primary raw material na ginagamit sa production ng aluminum metal para sa aerospace parts, mga sasakyan, electrical wiring at iba pa. Ayon sa international media reports, China ang kasalukuyang biggest importer ng nasabing mineral. Bago nakuha ng Mark Ventures ang exclusive rights, nagkaroon muna ito ng merger sa dalawa pang malaking mining company noong 2017. Isa rito ang Asia Pilot Mining Philippines Corporation sa Samar, na ayon sa Articles of Incorporation ay pagmamay-ari mismo ni Herrera. Sa 2017 General Information Sheet nito, nakalagay na directors ng kumpanya si Herrera at ang asawa niya na si De La Cruz. Nakalista rin bilang officers si Narubi C, Rodolfo Yu at Isagani Yu. Sila rin ang top 2, top 4 at top 9 shareholders ng Mark Ventures noong 2019. Ayon sa official website ng Mark Ventures, kasalukuyang direktor ng kumpanya si C. Former president and director of Asia Pilot na rin ang nakalagay sa kanyang profile. May ilan pang kumpanya si Herrera kung saan kasosyo niya ang top shareholders ng ilang Romualdez Link companies sa 2016 at 2022 SEC documents ng Lukfu Capital Holdings. Nakalista rin si Narubi C, Rodolfo Yu at Isagani Yu bilang mga officer ng kumpanya. Ang Southern Alluvial Minerals and Alumina Resources Incorporated naman, kung saan nakalista si Herrera bilang president, nakalagay rin sa mga listahan ng mga direktor ang iba pang top stockholders ng Romualdez Link Companies noong 2018. Kabilang dito, si Isidro Alcantara Jr. na top 10 stockholder ng Mark Ventures sa kaparehong taon. Si Ruben Alcantara na nagsilbing Senior Vice President for Marketing ng Mark Ventures. At Hermogene Rial na Corporate Secretary ng Benguet Corporation at direktor ng Prime Media Holdings, dalawang kumpanya na Romualdez controlled din umano. Noong Abril, iniulat ng BNC ang quarrying operations ni Herrera sa Batangas at ang close ties niya kay Batangas Vice Governor Hermilando Dodo Mandanas.
2: Sinasabi niya sa akin, kundi siya, nasa mining siya. I think, pag ginugulo mo yung pangalan niya, nandun siya. May investment siya sa mga nakilisted sa market.
1: Na-deport si Herrera pabalik ng China matapos ang isang taong pagkakadetain sa Bureau of Immigration dahil sa fraudulently acquired Philippine documents nito, kabilang ang late registered birth certificate at driver's license. Filipino rin ang declared nationality niya sa lahat ng kanyang SEC documents. Inimbestigahan din si Herrera sa possible links nito sa isang Chinese espionage network sa bansa. Bagaman hanggang 2019 lang nakalista si Herrera at ang kanyang asawa sa shareholders ng kumpanya, nabanggit muli si Herrera sa isang 2022 CP Technical Report ng Mark Ventures. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Mark Ventures kaugnay ng kanilang mga naging transaksyon kay Herrera. Pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Congratulations are in order for Marian Rivera. The actress became just the second Filipino friend of the house ng Bulgari. This was announced during an event sa Grand Hyatt Manila in BGC. Present dito si Pia Wurtzbach-Johnsy na unang sumali sa elite circle ng Bulgari noong 2024. The prestigious title is a non-exclusive partnership given by a brand to a personality to represent their close ties. And may major milestone din si Filipino filmmaker Paul Soriano. Nag-premiere na sa Cannes Film Festival ang kanyang Hollywood movie na Diamond. Soriano serves as a producer while Andy Garcia directed and wrote the film.
3: Bida rin mismo sa pelikula si Garcia along with Bill Murray, Dustin Hoffman, and Brendan Fraser. Diamond is a contemporary noir about a man haunted by his past and who uses his keen observation skills to solve crimes. And ayon sa Variety, nearly 15 years in the making ang film, which received a 7-minute standing ovation sa Cannes. Where is Emily? Napatanong ang netizens after Anna Wintour was seen getting her own coffee sa isang cafe. Sa video na pinost ng isang TikTok user, umupo pa ang fashion legend inside the store. Si Anna ang sinasabing inspiration ng lady boss na si Miranda Priestly sa hit film na The Devil Wears Prada. Matapos ang kanilang bitter legal war ni Justin Baldoni, Blake Lively steps out in New York for a Fendi event. And all smiles pa ang actress, who was wearing a classic beige trench coat, black tank top, jeans, and pointed toe heels. Earlier this month, Blake and Justin Baldoni settled their dispute that began in 2024 nang inaccuse ni Blake ang kanyang It Ends With Us co-star ng sexual harassment. A judge has yet to rule on whether she can recover attorney's fees or damages.
4: Drainage project sa G. Araneta Avenue, ininspeksyon ni PBBM. At anak ng founder ng Mango, arestado sa pagkamatay ng ama. Susunod yan sa agenda.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
1: The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.
2: I will guide my family too kasi I will gain experience and wisdom along the way. Diba? Akin na nun, sabi ko ayoko umiyak
3: eh. Sabi ko sa'yo eh. Ito talaga effect ng sessions with Brian yung suman.
1: In a time when every issue has two sides.
4: Wala daw alam ang presidente doon sa pagkakapirma.
5: Para kang hindi abogado kung magsalita.
6: Ang mahal. Wala naman siyang pera pambili.
7: I think it's game over.
1: But here, every voice gets heard.
8: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its score.
9: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
10: He told you that?
1: Different views. One conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
11: I'm attorney Karen Jimenez.
1: No judgment.
11: Why would that be unconstitutional?
12: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
11: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
11: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront. On Bilyonario News Channel.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
18: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal din ang southbound lane. Ininspeksyon ni PBBM ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang paghahanda sa tag-ulan. Bahagi ito ng Oplan Kontrabaha na inilunsad matapos ang flood control scandal. Kabilang sa proyekto ang paglalagay ng bagong high-density pipes para mapaganda ang drainage system at maiwasan ang matinding baha sa lugar. Ayon sa Pangulo, inuuna ang Metro Manila dahil sa dami ng apektado.
10: Dahil dito, historically, pagka masyadong malakas ang ulan, o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay, kagaya nito.
14: Si Bak sa pwesto ang ilang opisyal ng DPWH Cordillera dahil sa pagkamatay ng isang binatilyo sa Benguet. Nahulog ang biktima sa bangin dahil wala umanong safety signages sa ginagawang kalsada. Ang detalye sa agenda report ni Dobie de Guzman.
19: Pasado alas 9 ng umaga noong May 13, patay matapos mahulog sa 40 metrong lalim na bangin sa 254 Bacal, La Trinidad, Benguet si Jorlan Legiman, 13 anyos.
20: Bali, sir, nung lumingan pa ako doon, ongoing na po yung pag-CPR doon sa bata.
19: Walang sapat na road safety signages at traffic control device kaya ng concrete barrier sa nakatiwangwang na gumuhong bahagi ng kalsada. Ito ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin si Jorlan nang ma-outbalance umano habang sakay ng kanyang bisikleta.
21: Kasi mas delikado yung nungunay. Dali, pagka may na-disgrasya, dire-diretso talaga. Di kagaya ngayon na medyo pag may na-disgrasya man, at least may harang siya.
19: Sa bisa ng memorandum, agad tinanggal sa pwesto ni Public Works Secretary Vince Dizon, sina District Engineer Sagani Caime at Engineer 3 Marjorie Banaw ng DPWH Cordillera Administrative Region. Nailibing na si Jorlan noong May 18. Kahapon, naglagay ang DPWH ng mga concrete barriers at signages na iparating na sa mga magulang ng bata ang parusang ipinataw ng kalihim. Pero tumanggi munang magbigay ng pahayag habang nagluluksa. Ayon sa mga residente, landslide prone ang lugar dahil dumadaloy sa ilalim ng kalsada ang tubig ulan mula sa kalapit na barangay ng Baguio City at barangay Lamut sa La Trinidad. Kaya pinanukalan nila noon na magkaroon ng flood control project sa kalsadang sinira ng bagyong uwan noong nakarang taon. Pero rock netting project daw ang inuna.
22: Oh, yung rock netting dito, tsaka yung asfalto. Yung asfalto, inuna pa yung asfalto.
23: At saka
22: rock netting, lahat ng rock netting dito. Inuna yung rock netting. Ito, hindi nila pinakialaman.
19: Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang direktor ng DPWH Cordillera tungkol sa issue. Para sa Agenda, Dobie de Guzman, Billionary News Channel, Benguet.
14: Mahigpit na border control ang ipatutupad sa Zamboanga City dahil sa bird flu. Sa kabila nito, di naman daw apektado ang supply at presyo ng mga poultry products at livestock sa lungsod. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
24: Tatlong munisipyo sa Zamboanga, Sibugay ang nagtala ng mga bagong kaso ng avian influenza o bird flu. Bukod pa ito sa apat na munisipyo na nauna nang nagkaroon ng virus. May mga kasong naitala rin sa ilang munisipyo sa Zamboanga del Norte. Ang avian influenza ay isang highly contagious viral disease na tumatama sa mga poultry gaya ng manok at maging sa livestock animals. Nagkakaroon ng biglang pagkamatay ng mga alagang hayop at naapektuhan din ang pangingitlog ng mga poultry birds.
25: Ang pangamba lang natin is yung mga game fowl na mga maaring manggagaling dyan sa mga area na affected. Yung mga manok pansabong, magde-derby sila papuntan dito sa Zamboanga, ganun. So, yan yung medyo delikado tayo, no? Dapat bantayan natin yan, mga possibilities na maaaring pumasok sa atin.
24: Mabilis naman ang naging tugon ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Isang executive order ang inilabas ni Mayor Kimer Adan Olaso na pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga poultry at livestock products mula sa Zamboanga, Sibugay.
26: We have to take a precautionary measure na yung mga poultry na galing dito, no entry talaga sa Zamboanga City.
24: Sa kabila nito, nangangamba pa rin ang ilang livestock trader na posible pa rin makapasok ang avian influenza sa Zamboanga City.
27: Ija to straight to a checkpoint. E na, pero may makalang tatsik sa hungry kung mo, kahit ako pa sila chesi, chine tupada yan, pasay lang siyempre, kahit chine magpapel. LDBO, Credit Sir DBO, siya nakalaw sila ta kumpra puerko, ng mga pigiri, sineto pada, natakumpra sila niya, tapos hindi ba sila paraki? Na, hindi na makita check LDA, abla check ito sa akin, hindi naman.
24: Wala namang nakikitang dahilan ang Hog and Poultry Raisers Association na maapektuhan ang supply at presyo ng mga poultry at livestock products sa Zamboanga City. Kasunod ng pagpapatupad ng temporary ban of entry ng mga manok at livestock animals mula sa Zamboanga Sibugay. Sapat naman daw ang local supply sa lungsod at karamihan sa mga additional supply ay nagmumula sa Region 10. Sa buong bansa, 12 probinsya pa ang kasalukuyang apektado ng bird flu o katumbas ng 160 na mga barangay. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
18: Aarangkada na ang Clark Gateway Facility Expansion ng Global Express Transportation Company na FedEx. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang groundbreaking kasama ang mga opisyal ng FedEx. May lawak na 78,000 square meters ang gateway facility sa Clark, Pampanga. Mas pinalalakas ng proyekto ang posisyon ng Central and Northern Luzon bilang key transshipment hub sa Asia-Pacific Network ng FedEx. Ayon kay Go, daan ito para palalimin ang global connectivity ng bansa at palaguin ang exports at trade capabilities ng maraming industriya.
0: Arestado ang anak ni Mango founder Isaac Andich in connection with his father's death. 45-year-old Jonathan Andich was brought to a court in Barcelona in handcuffs. His bail was set at 1 million euros or $1.16 million. He was also ordered to surrender his passport and to report to the court weekly. December 2024, nang pumanaw ang kanyang ama after falling more than 100 meters while both of them were hiking. The incident was initially treated as an accident before police opened a homicide probe. Following the death, Jonathan became Mango's vice chairman and confident ang kanilang pamilya na siya ay innocent. It's been 25 years since na-release ang first Lord of the Rings film na The Fellowship of the Ring. And Britain's Royal Mint is celebrating through a commemorative 50 pence coin. Tampok dito ang so-called One Ring na siya source of power behind the whole fantasy saga. The tail side also features the film's elvish lettering and Tolkien's black speech language. The coin goes on sale on Wednesday for £15.
2: The benefit of having the One Ring as a theme is that it's so instantly recognizable. It really ties it back to the movies and the stories. And it tells a story instantly. So it works perfectly on something like a 50 pence where you can put that small detail on it and people will instantly know what it is you're talking about.
0: The next Lord of the Rings film, The Hunt for Gollum, is set for release next year. Here's a treat for DC fans. Naglabas ng bagong trailer para sa upcoming crime drama series na Lanterns. The clip offers a first look sa mysterious character ni Laura Linney. Meron din itong mga bagong pasilip sa superpowers ni Hal Jordan, played by Kyle Chandler. The show is set within James Gunn's DC Universe and also stars Aaron Pierre as Jon Stewart. Lanterns premieres August 16 on HBO Max. Money Heist star Esther Acebo bumisita sa Philippines. At Google, maglalabas na naman ng smart glasses. Susunod yan sa Agenda.

0: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Bilyonario News Channel.
3: A million life forms sharing one awesome planet. We celebrate the diverse living wonders of the Earth. Happy Biodiversity Day. Bilyonario News Channel.
4: EDSA check. Traffic ulit tayo. Mali. Traffic check ulit tayo sa EDSA. Ayan, sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyon-bilyong piso ang ginastos pero bumabaha pa rin. Ito ang salubong kay Davao City Congressman Pulong Duterte. Matapos malubog sa tubig ang ilang bahagi ng lungsod. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
5: Ilang oras matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Umapaw ang Davao at Matina Rivers. Gumuho rin na ang tulay sa Purok 2 sa Barangay Kalyawa na parte ng concreting, widening at improvement ng bypass road ng DPWH. Bumigay daw ito matapos hampasin ng malakas na agos ng baha. 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos ang pinasisilip ni Tinio kay Ombudsman Boying Remulla. Banat ni Davao Congressman Pulong Duterte, why is Tinio selectively blind? Why not Davao City ang buwelta ni Tinio?
6: As can be seen by the flooding yesterday, obviously, may problema sa mga sa kabila ng bilyon-bilyon na binuho sa flood control. Bumabaha pa rin. Pinapakita lang yung urgency talaga ng pag-imbestiga sa flood control projects along Davao and Matina Rivers sa first district ng Davao City.
5: Hinihintay pa ang magiging sagot ni Ombudsman Remulla sa hiling ni Congressman Tinio tungkol sa flood control project sa Davao City. Pero sa gitna ng sagutan, it is the Filipino, now the Davaoeno, who is the most recent victim of flooding. Para sa Agenda, Janina Vela, Bilyonario News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Pinky, magkasamang init ang ulan at ulan ang naramdaman po ngayong araw at mararamdaman bukas sa maraming lugar dahil sa pag-ihip ng easterlies o yung hangin po na nagmumula dito sa may Pacific Ocean. Simula naman sa Biyernes hanggang early next week, magkakaroon muli ng madalas na pag-ulan sa Mindanao at Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ayon po sa PAGASA, hindi inaalis yung possibility na may mabuong low pressure area sa loob ng ITCZ na yon. Siyang tatawid kalaunan dito po sa Mindanao. Dahil sa matinding init ngayong Miyerkules ng tanghali, naitala ang delikadong antas na heat index na 42 degrees or higher sa 39 na lugar sa bansa. Kabilang na ang Northern Samar with 46 degrees, naramdaman po yan kanina. Sa Baler Aurora, 46 degrees Celsius, habang 45 degrees naman sa may Pangasinan, Catanduanes, Capiz at Southern Leyte. Bukas, araw ng Huwebes, posible pang pumalo sa 46 degrees ang mararamdamang init sa may Cavite City, 45 degrees sa may Pangasinan at Cagayan, at bukas sa Quezon City, 41 degrees Celsius. Ka-weather, siguruhin pa rin na may masisilungan tuwing tanghaling tapat at magbaon po ng payong sakaling magkakaroon ng isolated na ulan sa hapon at gabi. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 21, sa Luzon, kabilang ang Palawan, umaga pa lamang, may chance na po ng pagkulimlim dito sa may Calabarzon, Oriental Mindoro at northern portion of Palawan. Sa may parte nga, sa natitirang bahagi naman Luzon, dito po sa may Southern Luzon, partly cloudy to cloudy skies, habang sa may Northern Luzon, Central Luzon, and Metro Manila, asahan naman ang generally maaliwala sa kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit po ng tanghali hanggang hapon, posible na yung mga kaulapan at biglang thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng mainland Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din ang Isabela, Aurora, Quirino, Zambales, at Bataan. Usually po nagtatagal ito ng ilang minuto hanggang 2 oras. Sa Visayas at Mindanao, sa umaga po may aasahan ng mahihinang ulan dahil sa easterlies sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga Region. Yan po ay dahil sa easterlies at marami pang lugar ang magiging maulap pagsapit ng tanghali. Habang sa hapon at gabi, posible muli ang mga isolated na ulan at mga thunderstorms, lalo na po dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at kitang-kita dito sa ating animation. Possible halos buong Mindanao magkakaroon po ng mga pag-ulan at thunderstorms sa hapon at gabi. Kaya sa mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao, magantabay lang po sa mga thunderstorm advisories na ilalabas sa PAGASA at siguruhin na meron kayong dalampayong kung lalabas ng bahay. At yan munang napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Kasabay ng mga pangyayari sa Senado.

0: festivities to mark the FLA, which is the world's largest festival of traditional Irish music, song, and dance. Charles and Camilla were later given a tour of Titanic Distillers, where they learned about whiskey making process and sampled some of the product. Google taking another crack at smart glasses. In-unveil na ng tech giant ang kanilang latest designs, which are expected to go on sale later this year. Made in collab with Samsung, the so-called audio glasses will be equipped with a microphone, camera, and small speaker. Pwede itong gamitin to make calls, listen to music, take photos, and even chat with the Gemini AI assistant. Compatible on glasses with both Android and Apple phones. This comes more than a decade since Google Glass was released. Pero na-shelf din ang controversial project after sparking widespread concerns about privacy and surveillance.
1: Guys, dali, lalabas muna ako din.
2: Yes, I have a question. Did you guys see the Google Glasses?
1: Mm-hmm.
2: So what if suot ng senadors yan?
3: Ah, really? Pwede. Google's Glasses.
2: Yeah, it has recording, microphone, surveillance.
1: Kumbaga para may video ka sa salamin mo.
2: CCTV sa glasses.
1: Ayun, may CCTV.
3: The senators, the media has to have that. Di ba? Mm-hmm. Para makita talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo sa CCTV.
1: Mm-hmm.
3: Paano ma-resolve yun, you think?
1: Alam mo, yun din ang tanong ko. Mm-hmm. Kasi gusto ng Senate, may investigation sila.
2: Mm-hmm.
1: Di ba conflict of interest mm-hmm. yan? Para sa akin, ha?
4: Yeah.
1: Tapos ang DOJ, may investigation din. Mm-hmm. Di ba mm-hmm. conflict of interest din yun dahil nasa ilalim nila NBI?
3: Oh, yes.
1: So sino ba dapat ang mag-imbestiga?
3: Kailangan ipakita nila yan sa... Kasi ngayon lang nangyari yan, ano? Kailangan ipakita siguro sa publiko lahat. Ang sabi ni Ginoong Aplaska, inedit nila.
1: Spin lies ang sinabi niya. Mm-mm.
3: Inedit nila. Ipakita ng version. So bago dapat nila sinurrender sa NBI or DOJ, dapat may kopya sila.
1: Sigurado meron yun.
3: Ilabas nila yun. Mm-mm. Para makita kung sino ang nagsisinungaling. Diba, no?
1: Tapos, kung mauli natin...
3: Huwag ka iyak. Alam mo, mahirap talaga ang buhay natin ngayon. Pero alam mo, we have to be strong.
1: Mm-mm. Mm-mm.
3: We have to be strong for whatever comes our way.
1: Sabi ko sa'yo, alis
3: diba,
1: na.
3: Diba, Tony Jess? Oh,
4: pero sana hindi sila malihis sa mga tanong na kailangan pa rin sagutin.
1: Oh.
4: Ayan, bakit ang daming pinakawalan na bala. Ang panig ng Senado?
1: Mm.
4: Nasaan na si Senator ba to?
1: Mm-mm.
4: Tapos ano ba yung ulam doon sa Senate Lounge? Kasi
1: talaga,
4: gabi na nagkaputukan.
2: Kasi yung catering looks masarap na.
4: Naubos nila eh.
3: Kasi nga,
1: may focus naman sila noon.
3: Hindi, kasi pagkatapos ang barilan, nag-barrio fiesta sila doon.
2: And may photo kasi. They
3: na masaya naman sila. So, alam mo yung ganon, parang, hindi naman natin mahuhusga yung mga natakot sa barilan at sumama ang loob dahil hindi kinumusta.
4: Oh.
3: Kumusta ka na? Willard, baka ka kasi
4: magtangusap.
3: Ikaw talaga. Pero sana sa lahat ng yan, wala tayong panghuhusga, mag-imbestiga na lang ng mga facts. Di ba? Buti pa tayo dito tawa ng tawa. No?
4: May isa pa akong tanong.
1: Ah, sige, go.
4: Yung sasakyan ba na sinakyan nila Senator Robin and Bato, talaga bang Fortuner? Toyota Fortuner?
1: Bakit?
4: Hindi ba Ford Escape?
1: Corny.
3: Daddy joke by Danny Miller.
1: Winner.
3: May nanalo na. Okay.
4: Yay.
3: Okay.
1: Talaga itong si Will.
4: Dami kong baon, no? Hindi lang chichirin.
3: Pinag-isipan mo mabuti yan kanina pa. Alam
1: ko. Sabi niya, makakaisa na naman ako ngayong gabi. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
0: Ako naman po si Monique Tuzon-Bassi.
3: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
7: D3 Bio with V. Aparicio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
10: Garantisado.
7: Epektibo.
10: Aramis TDX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos
10: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka,
13: magabutika. K5.
14: K5?
13: News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Kumso! Oh,

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibong Yerosan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, bulog na giradulong sa inyo sa kalwang sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men. Kag sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Panamati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siling aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Nandurriao, Mall, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantaran ng mga taga Panamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangingkaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Good naton karon sa Patrol, ka-K5 Kim Kaloy. Samta, mangingkaupon man aton karon ng iban pa ng mga balita man kag-information halin sa iban pa naton ng mga ka-K5 Patrol Reporters. Good naton sa City Hall, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Kagiapon, kaK5J ni Kauyunan. But of course, subong man mga balita manatipo ni kaK5 Karen Badilla. And subong man sa mga pilaman ka mga dalagko ng mga balita national, kagbalita international. In kaupod na ton mga kaK5 ang mga follow-up kag mga development sa ato sininga national and international. Upod naton sa news center, upod nato si KK5 Sunny Punay and KK5 Juan Magtubo. Sa kirandan, upod naton diri sa technical side. KK5 Andre La Pastura, ako naman iyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Wednesday. May 20, 2026. Kapit sa 20 na kita subong edisyon sa bulan sang Mayo, tig 2026. Ay, isang simana na lang mga KK5. Maubos na maliwat ang bulan sang Mayo ka mga sulod na kita sa bulan sang Hunyo. Gani. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Ginahulat na sang ato sining mga pumuluyo sa aton nga mga kauturan sa bilog nga Pilipinas, most especially diri sa aton mga KK5 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas sa KK5 Andre. Ginahulat na sang aton nga mga pumuluyo ang ginatawag naton mga KK5 nga tigurulan. Ay sano pa maulan man? Ha? Sano pa kita maulan? Sano pa makatilaw kita sang ulan mga KK5? Ah, gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton mga kauturan. Ah, san o pa kita makatilaw sang ulan diri sa aton. Ah, may mga informasyon kita nga daw damo sa mga nagapasulod karon nga mga makita halin sa Ocean Pacific or Pacific Ocean Bliskab. Mga KK5 nga daw nagapuro-purma na kuno nga mga kwan no, nga mga low pressure area nagapuro-purma mga KK5 nga manugulan dapat supposedly kay Pabandri subong Mayo na dapat gaulan na nimo di ba dapat supposedly sa tundri sa Pilipinas mga binulan sang Mayo yung mga KK5 dapat supposedly gaulan na naya hindi ba la kaya ang Mayo amo ni sang ginadeklarar nga Mayo sa adlaw sa mga kabulakan or bulan sa mga kabulakan Flores de Mayo. Dibla mo na sa mga KK5, no? Flores de Mayo. Or ginatawag na ton mga KK5 nga inang May Flower Festival. O sa aton din, dibla? Galing din ba tayo gyapon ulan, ha? Very, check na ton mga KK5. Check na ton subong ang pag-asa, ta? Check na ton ang ato sining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa in short. Upod naton karon si Engineer Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo sa latest weather report. Kumusta on ta kung may padulong kay may nagapasulod sa aton nga ulan. Ilabi na gid mga KK5 ining nasiplatan daw dito sa may area sang Pacific Ocean nga nagapulupurma mga KK5 nga low pressure area. Upod naton sa piyakalinya sa Pag-asa Iloilo upod naton si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening sir and go ahead.
0: Yes sir, mga kabisa tanan ang mga sa latest for today para sa Subong nga May 20, 2026. Sa latest analysis natin, easterly nag-apekto sa Luzon, Visayas. Kita sa Western Visayas, ganoon sa weather kita. May posibilidad sa matagalang ulan ng Latraguog sa ibang parte ng ating region, dalas ng ating hangin easterly. Ngayon, yeah, tapos sa sarangan ng hangin, halin sa silangan, tapos sa mga silangan, ang mga bagay sa Western Visayas, pagiging makanay tapos sa sarangan at mga pagbalay sa ating hangin. Temperatura, yara sa 26 at 23 sentigrado. At sa niya at law, nagtunod alas sa isa isang hapon, good luck ba sa alating kumbanta siya rin ang kaalan. Amo na tulit as what day, Ferd, sabihin ba't ang mag-ibig sa
3: Engineer Ferds?
0: Yes, sir.
3: Daway gikita sa may nasiplatan, nga daw nagapuron-puron, nga galong para nga makatilaw kita sa nga inang ginatawag nga daway kita sa may nakita nga daw gapuron-puron nga low pressure area sa aton sini nga tropical cyclone formation na Engineer Ferds Rubin sir.
0: So far sir meron kita sang ginamonitor nga cloud cluster pero hindi sa parang humbal pa LPA ini pero continuous monitoring gapon sa guwa sa ato nga fire line lapit sa Mindanao.
3: I see. So ining Easterlies nga kwa naton nga mabatyagan naton na ini may posibilidad nga makahatag ini sang gamay-gamay gawa nga ulan, no? Pero ti mga portion kag ining hindi siya makabig abing mabalaan mugit ko sa din dapit sa magtupa, Engineer First Robin, sir.
0: Well, so karon actually dako na nabahin sang atong rehiyon ang nakabaton sa mga pag-ulan labi na gid ang probinsya sa Antique.
3: Okay.
0: Ibang nga parte sang Capiz kay Southern Iloilo. May ra kita mga severe thunderstorm kay na monitor kag diri aside diri sa Panay Island may ra kita sa Gimbaras. We're in as of now may ra kita sang severe thunderstorm na ongoing diri sa aton sa may probinsya sang Gimbaras, no? So ini siya is dala niya tanan sang aton nga hangin easterlies mga localized thunderstorms ini siya. Kaya expect naton sa sunod yung mga inadlaw may possible kita nga mga pag-ulan-ulan man dalagi akong hangin easterlies uban nga parte sa region.
3: Ba tiyo kabay pa, no, para makatilaw man sang mabugnaw kag inang nga tubig ang ginauhaw naton nga mga kadutaan kag ato sini nga mga kasapatan kag mga kabulakan or mga katanuman nato, no. Anyway, dito gani sa area sang Davao may nagkalawas dag na ganito nga kwan mong nga ining taytay bangod sang baskog nga ulan bangod masang easterlies, Engineer First Robin, sir.
0: Sa mga liligan na adlaw intertropical convergence zone nag-apekto sa Mindanao kag nagdala sa mga pag-ulan-ulan. So far isa mo na siya mga pag-ulan dito nga na record.
3: I see. Okay. Anyway, Engineer First Robin, thank you so much kid kag mayong gabi sa liwat.
0: Thank you, sir. Salamat, may gabi sa nan.
2: K5 News FM Kampyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
3: Wala gid K5 Andre, wala gid ta pag-asa subong ang aton subong nga pag-asa ang kagapaglaom nga mo na gid lang ning kwano katilaw-tilaw kita may mga pila na manggali ka mga porsyon sa ato sining lugar ano diri sa bilog nga Western Visayas nga nakatilaw na sang gamay nga mapagulan-ulan dito sa monitoring sa Antique nagulan na ba sa pila ka mga porsyon sa Gimaras na nagulan man kuno ha mga ka K5 and pero diri sa aton sa kwano sa Iloilo daway pa kita katilaw di sang kag nabatyagan nga may mga pagulan-ulan mga ka K5 gulugal om ara ha ang gulugal om ara ang kwano ang gamay nga mga pag pulupurma sang galom diri sa aton na ara pero way gid nagatupa, no, nagatupa siguro base sa mga pila ka mga lugar diri sa aton sa Region 6 ilabi na gid sa may Panay Island, no, tiang sunod diri sa Engineer First Robin nga dito sa Gimaras na nakatilaw naman ulan, no, gamanggahan festival tong kwan subong mong ang Gimaras basta magmanggahan festival gani ga ulan ato sila. No? Amo man sa Antique to daw nagulan man kuno mga ka K5, no, pero ti diri sa aton waay pa amo nang ginapangayo naton nga bisan gamay lang ulan kaling iban nagapangabay man K5 Andre labi na mga taga syudad sang Iloilo labi sa mga taga dalan sang Halandoni K5 Andre hindi sila gusto magulan nga Why gani ga ulan ga baha no pagin pag ulan Ay, gani ga ulan di sa sudan sa Iloilo, gabahan na na pala kung mag-ulan. Oh, mga taga-lapas, subong gahambal sila niya, hindi lang na pag-ulan. Nabi niya, ano kami ni mo, John Man? Ano kami mo, masaka, saka buisit mo si Muya, John Man? Hindi lang, abi, sagi pangamuyo ka ulan, abi. Kay ga-danlak gani, di ka nag-danlak gani, di sa amon, sa may merkado, sang lapas, gabisan, wala ga-ulan ga. Ga-danlak ni sa amon, di. Ayan pagin mag-ulan diri sa amon sa merkado sang lapas. Amo man ang mga taga Halandoni. Ano ano kamo ni mo jud mga binisit kay mo jud man. Kay gani ka ulan ka baha di sa amon sa Halandoni sagi ka pay mo ka pangamuyo ka ulan. Yo da puga ka man jud man. Karon birahon kay namon karon. Di ka mo gani ya. Hindi ka mo gusto sa ulan na sa Landuni kag sa Lapas Public Market. Pero gusto ya siyang mga pumuluyo dre nga mag-ulan man kaya nga iawan na sila kapamunyag sila nga mga tano mo. Ang akon itong tano mga kamuti ito subong away na ugbos. Puro na lang laya nga dahon. Ang mga tanom. Ang mga alaga sa akon nga amigo kay Pabandre nga kwan ba? Nga inang baka kag kanding. Ginapasuksukan na lang nila Ray-Ban nga green para nga pakita isang laya nga hilamon ka uno niya mangyapon kaya biya green. Dapa suksuka na lang antipara. Nga color green para nga pagkita sang kanding kag sang karabaw. Nga ang ginakaon nila, abi nila, green yapon, wala silang malulaya ng kadahon. Pagkakifay. Oh. Eh, amuna kung nga, nga kinanglanon taulan, subong. Pero hindi lang tamaan kadamol, ganyan ulan, kay basi ko matabo. Pagkakifay, maglawas dak, managiba na ito, ndring mga taytay, de. Ah, mga kakifay. Kadaan nga, alabi kang labaw sa tanay, kung tamay kadamol ulan, di ba? Sibra kung mag... Parang lapaw tubig di sa ato sa syudad sa Iloilo, magulpihan lang. Nga daan nga laban-laban. Amo ni gani dapat supposedly kay 500, no? Dapat kay tig-ilinit, subong. Dapat ang aton nga mga taga City Engineers Office, kag sang iba nato sila nga mga establishmento diri nga nagapanghawan sang aton nga mga drainage system. Dapat amo ning chimpo kay 500 nga manghawan kita sang aton nga drainage system, hindi bala? Kay way ga ulan mong, pwede kita kapang bukas ang aton nga mga imbornal. Kag ubuson panguha ang mga kwan, ang mga sagbot dirang mga layang mga dahon da kag mga plastic da nga nagasululod sa ato sini nga mga drainage system di para nga magtawhay kag para nga magnami ang flow sang tubig ko parang nitay nga magulan. Ano abi kay kundiin ganito nga tigurulan amo man to ang pagpanglimpyo naton kay piruti galing ang mga plastic mabudlay na pangwaon kay nagsurulod na to sa mga buo-buo kay makasulok-sulukan sa aton nga drainage system nga kay 5 minute lang nga dapat supposedly subong para nga daan amo ning chimpo sang pagpalimpyo ta kay wala pa init ay stay wala pa gali ulan oh hindi bala ah sige. Anyway, mga kaki-5 sa ato sila nga pagpangalagan. Sa aton karon nga mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kaga information nga aton pagkatalakayon para sa subong adlaw diri sa ato sila nga pagpangalagan. Nano karon ato sila nga mga dalagko na nga mga balita kaga information nga aton pagkatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagan. Mga pila karon ka mga headlines na nga aton nga plastar sa subong agabi. Pagkadamo kita sa mga talakayon nga mga balita, no? Ilabi na gid ang ato sini nga mga balita nasyonal subong pirtik na mudamo sa mga balita nasyonal ta mga KK5, no? Pero antes sa ato sini nga mga balita nasyonal mga KK5, unahon naton karon ang ato sini nga mga balita lokal. Una kita sa mga headlines sang mga balita lokal. Ihotik kay Chip mga KK5, amo na siya nga nagapabakod sang community-based crime prevention ginlaunch sang Iloilo City. Ihotik kay Chip. Tikon, hindi. Ano gani ng halambalan sa mga malam sa una kay 500? Si Rizal kuno sa una, napatay sa hutik-hutik. Patihan nyo na sa una mga halambalanon sa ato mga hurubaton sa ato nga mga katigulangan. Nga sila nga hinugay kasagi sang hutik sa akon. Nga kay si Jose Rizal napatay sa hutik-hutik. Dari subong mga ka-K5 naglunsyar ang aton mga ka-K5 nga Iloilo City Police Office nga ginapamunuan ni ICP o Director Parilla sang sineng isa ka community-based crime prevention nga ginatawag Ihotik kay Chip. Ano na siya, mga ka-K5? Butchiringon, nga kung ano to mga ka-K5 ang mga nakuha ni mo nga mga impormasyon siguro eh. Mga nabalaan ni mo nga mga information, mga A1 information nga nakuha ni mo nga may kantanan sa mga plano sa mga sindikato nga hilimuon mga ka-K5 nga kriminalidad diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Kung may nabalaan ka, dapat ihutik mo kay Chip. Now, ang pamangkot kay 500, kung maghutik siya sa kay Chip, sigurado ka Chip nga hindi mo pag-isugid sa mga sindikato? Kagbase ang nagahutik, amo pang madisgrasyabla? Damo na nagakatabo mong... Nga ang ginhutikan niya gali, miyembro man sa sindikato, susmarya ihunis, tigra po ni Santisima. O di, Black K5, Andre? Hambal siya, siniya mo na siya. Ang akon ka isa daw ay nasalig ang ato, sininga mga pumuluyo sa kapulisan ta. Nga, may mga pulis kita kung ka isa, abi nga, mga ka-K5, o ay takabalo, miyembro magaliya sa sindikato. Baudumduman kung ginasang una, nga chimpo, sang tiempo mga kikipipe nga nag-start kita sang hugot-hugot nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Nag-start kita sini mga kikipipe sang pagpangampanya naton kontra sa illegal nga droga mga ara pa lang sa mga 2005 to 2006. Sa mo sa itong chimpo, mga year 2000, pagani mong. Pero sang ginhugot, ginaton nga grabe ng pamisa naton mga kay pwerte nagit ka kwan, pwerte nagit ka inang public knowledge, blah. Public knowledge, sige tama, kung sino ang mga drugista diri sa aton sa syudad kag probinsya, nag-start kita mga 2013, mga kakifive. Amo na tong chimpo. Ah, bisan ako mismo mga kakifive, galibog ulo ko kung sino ako, hutikan mo. Gatahap ka kung sino imo nga sugiran. Gatahap ka kung sino imo nga hutikan. Mga away ka kabalong ginahutikan mo, miyembro mga isang sindikato. Oh, mga ka-K5, dumduman nyo nga after nga ginsaka ang radio station sa unang ginaubrahan ko. Ginlusob sa mga sindikato sa illegal nga droga. Pati mga pulis galusob. Mga ka-K5, tanan-tanan daw halos. Ah, gali kay mga miyembro mo sa mga sindikato ang mga bilik sang ilik nila. Mga ka-K5, ote, amo to mga ka-K5, basta sang ulihi sang magpungkos na tayo digong. Dito, nabalaan kay 500. Ngara sa listahan ni Tatay Digong nga pati ang PNP Regional Director. Miyembro gali sa sindikato, siligal nga druga. Pati ang taga Philippine Drug Enforcement Agency, miyembro sa sindikato sa druga. Pati ang mga chief of police, kag ang mga, kwan, mga provincial chief, mga city director, mga precinct commanders, miyembro gali sa sindikato sa druga. Yo dapo gabilik sa ngilik. Kon mga nagpati lang ko kag kon mga nag pasugot-sugot lang ko naghambal nga mo ni Motoy, atag ko sa inyong ako na kuha impormasyon. Parte sa illegal nga droga, laban-laban gid. Nambal sila bawa. Base gani siguro kung pananglitan nga mga nagasalig kita sa tong chimpo sa mga pulis. Laban-laban. Base gani siguro may ngalan magkuto sa kay Tatay Digong mo. Base sulat na ngalan ko lang nga si John Capulet. Ay kapangbalbal na sa parte sa illegal nga droga. Alaban-laban niya siya na, membro na sa sindikato. Oh, kita nyo subok. Doon ginapagwa pa nilang istorya nga ginabariskad nila nga ang pagpangampanya ni Tatay Digong kontra sa illegal nga droga mga kakifive. Ginabiraya ko no ang mga kwan, ang mga ano gani ni, mga kakompetensya lang nila sa illegal nga droga kaysa pagamatod sila mga protektor masang illegal nga droga. Kita nyo gila na kung ano mga pinasuli nga mga inistoryahan na ibla mga kakifive. Laban-laban kung gini mo ako, laban-laban tapos gini. Galing ti mas mayo gani na nga sang nagligad may mga ginahimo kita nga reservation kay kun wala kita sang ginhimo nga reservation during the time sa gawag kampanya kita kontra sa illegal nga droga, laban-laban ti tapos kita mga kakifive. No, tiyamo ni Subongo kabay pa na ining ginahambal nila nga ihotek sa kay chip pasiguro mo lang nga kada hotek namon wala sang may magkwan, wala sa may maglik. Base ba lang may mag-leak? Bala nga pag hutek namun si mo, mabalsa nga, damo kagili na balaan, ha? Tawagan nyo na yun ng hari-hari, sanya, pre! Pare! Yung si ano na yan, maraming nalalaman tungkol sa sindikato natin. Kaya, paano mo lang, patahimikin mo na yan. Damo amo sa kilala ko sa unang chief of police ang dito ko na San Charua City, Blackie 500. Storya, tanay, mas storytelling, tanay sa makadali. Mga experience ko bla parte sa papakampanya at kontra illegal drugs. Hambal sa akon sa chief of police. Kinatuan niya ko, tapos kintransaksyon. Kakomentaryo ko, parte sa illegal drugs, sa illegal gambling. Hambal sa chief of police akon sa to, sa dito ko na San Charua City, Blackie. Istorya ya kami, istoryanay kami nga dua. Antes kami nga dua maistoryanay sa kwan, sa sulod sang kwarto nga dua lang kami. Ginriki, saya pa ko. Sila nga biriki sa hundan niya ba? Si may tape recorder kada. Liko na to check out. Niya balo ka sensitibo ni istoryanta. Ang balko tinano to. Sila niya, dapat sila nga upod ka na lang sa grupo. Kaya kung mag-upod ka sa grupo, no? Number one, protektado ka na sang pulis. Number 2 siling niya, may kwarta ka pa kada bulan. Pagusto ka lang kung kuwaon mong imong nga share sa illegal gambling kag illegal drugs. Kuwaon mo siling niya, pagusto ka lang. Siling niya, pagusto ka lang kung si manal gusto mo or weekly, daily, or monthly, or one time. Pagusto ka lang. Di siling niya, ano si mo? Siling ko, pwede, hindi mo ko pagpadesisyon noon subong. Buwas lang abi, kaminsan lang ko. Tapos siling niya, pero siling niya, kung hindi ka ginmabadesisyon subong, kag pananglitan nga kwani mo, hindi mo ni pagbatunon, ang ini nga offer si imo, hambalya, siling niya, na-identify mo naman ko, nabalaan mo na ko, ngara ko sa grupo, siling niya sa akon, niya kon pananglitan ngay bulgar mo ni kay gihambal mo sa kahanginan. Siling niya, gusto ko lang pabalo sa imo nga matinlo ako magtrabaho. Hindi ka gid makita bisan isa ka bilog nga buhok mo hindi makita diri sa bilog nga iluya sa bilog nga kape siling niya. Wala mo na ako na nubot silingon, di ba? Nubot silingon dati, kwanon ka nila eh, kwaon ka nila, magintulaan ka lang gulpe. Patyon ka nila, kag itago. Para hindi ka na makita. Daw mo na, abi. Galing kay Tiwais, man ko mong... Pagkatapos ko, balbal sila turutudo. Dayon ko, resign to sa Rua City, ka magpalagyo. Silo ko to sa Bakulo, na yawas na pangita sa ako. Amo na sa mga kaki 5 grabe ha. Abi nyo lang ha, kunimuan pelikula, siguro ang akong istoryas kabuhi ko. Ama, kadlaw ka mo mong may pagka-pelikula. Labi na ko na magdala, abi, sa pelikula ko. Is mga Cesar Montano, karamito mo. K-500? Grabe daw. Mga kaki-5, inilang ato nga kampanya kontra sa illegal nga droga. Pwerte ni. Mga kaki-5, halin niya sa ngunas ng sarwa sa kapis hasta pagalabot rin sa iliilom. Mga kaki-5, no, wala tiyan sa may ginapasin. Halin sa nguna. Until now eh. Sige, gihapon. So gani sa ato, sila nga mga kauturan mo na ginahambal ko. Kainin hambal sa ato nga pulis, nga sila nga ihutik kay Chip, siguraduhon nyo lang. Siguraduhon nyo lang nga. Sinsiro ka mo nga mag-atubang kag sinsiro ka mo nga magproteher sa inyo nga mga tipster. Siguraduhon nyo lang nga mga tipster nyo, no? Hindi madisgrasya. Kay ang aton sining mga kauturan, gusto man tani nila magbulig sa aton nga mga pulis. Ang problema, gapang duha-duha sila. Kun bala, may sinseridad ang mga pulis nga magbaton sa sining mga ginahatag na impormasyon sa aton nga mga pumuluyo. Kay hindi may kasiling nga ginapakalain naton. Kay ginahambal naton nga hindi na masaligan ang mga pulis naton kabay pa. Nga masaligan ta na subong ang aton nga mga pulis. Kag kabay pa nga ang mga liderato sa aton nga mga pulis. Kabay pa mga ka-K5 nga masaligan naton tanan. Di ba, K5-Andre? Kay kapang duha-duha nga aton nga mga pumuluyo, amo na kun nga, nga ginakulang ka mo sa mga informasyon halin sa komunidad tungod kay gadula na ang paglaong kay nagadula na ang trust o kun pagsalig sa nga aton nga publiko sa inyong nga mga kapulisan ta. Kay kamo man sina naghimo sang rason kung nga ang nga nagkalaguba ng pagsalig sa nga aton nga mga pumuluyo sa inyo. Hindi ka muka, kwan, hindi ka muka, hindi ka mo makadisiplina sang inyo nga mga kapulisan nga mga dungol. For example, may mga pulis kita nga mga dungol nga gintinantuhan ng isa ka tawo o kung gintinantuhan ng isa ka pamilya o kung naghimo sang illegal, anong ginahimo nyo? Ang ginahimo nyo, ginaagi nyo sa hambal nyo legal process para kuno pagkatapos ikuha na sana i-suspend o kung hindi ani i-suspension, i-relieve nyo lang anay, di pag-relieve niya to sa piyak, may ara mangyapon sila sang mga kwan, sang mga ano panawag sini K500 ng connection para nga maghara sa tawo nga nagareklamo kontra sa ila. Ang dapat sinapag mabalaan kang mapamatudan nga gatinunto ning pulis nga ni, kakasanyo na yun, bla? Sa ilang nga posisyon? Pila ka beses kin mga ka-K5 nga kadamo sa mga pulis ang unang nga nagahandom sa kabuhi ko? Bangod mga ka-K5 nga membro sila sa sindikato? Bilang gano'y ka pumungkos, Tatay Digong? Kung huwag magpungkos, Tatay Digong, sa musa to nga chimpo at mga pulis nga to, may mga rangko pa to? pinangakasto sa serbisyo nila. Ang botsubol ko na kabalik, nung kaplano, panik ko nung mabalik, iba? Baka kay five. Ay, naamo na sa ha? Ang kabay pa, nga ining ginahambal ninyo nga ihote kay Chip, ni siguraduho nyo lang nga hindi masunog ang inyo nga mga tipster. Kad magabalik ang pagsalig sa komunidad sa aton sini nga mga katapo sa kapulisan. Samtang sa iba pa natin nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Dari sa aton sini nga pagpangalagan lalaki, ginbuno patay sa banwa sang mina. Samtang sa iba pa natin nga mga balita, sa mga balita nasyonal or lokal pagyapon. Drain sa egg and poultry section. Ipaidalom sa repair sa masunod ko nung simana. Another budget naman. Gira na sa distrito sang lapas. Inaasa mo na sang lapas public market ng mga kikifive nga bisan way gaulan gabaha ang ilang merkado. Ba pariho man sa may dalan sa galandune. Oh, mga kikifive. Estoryahan tala kayo andri sa ato siling pagpangalagad samtang sa iban pa natin ng mga balita sa headlines sa ato sa mga balita nasyonal. Senator Pia Cayetano, bago nga chairman sang Blue Ribbon Committee. Naghilibion kagaina. Mga kakifive, kay daw ka-insensitive kuno sang ila sining makopdanan nga mga kongres, ang mga kwan, nga mga senador. At ilabi na gid ang pagpabati-bati niya sa kay Senator Pia, Senator Inang Rizal Tibiros. Kay naghambal si Senator Rizal Tibiros sa iyang privilege speech. Nga naghambal nga sila niya, ano ini, ginapamangkot siya nga, may-ari na ni sila niya mga drama-drama dari sa aton sa Senado. Ano mo to? Anong kredibilidad sa Senado ta? Oh, tika ron, mga kakifive, oh, naghambal si Senator Pia kay tanong nga sila niya, ano na sila niyang inyo, sila niya nga, why ka mo yakabatyag sila sa nabatyaga na mo niya? Ako na nawag na ko sa kabataan ko. Kag sila niya nagpaalam-alam na ko kay bangod sa sining paglinok panay diri sa Senado. Why may namon inyo kay inyo yung naglinakat na kamo naghalalin na kamo di? Kami nagkalabilin diri. Ah, nagka-insensitive ko na sa kay Senator Isa yung tumihong tibiros. Di si Senator Pia kay Itano yung naghibi. O ni Black K5 Andre? O pabati, ipabati, tabla sa makadali lang gid ang hibi ni Senator Pia kay Itano. Wala lang tawa nyo. Higangoy-ngoy gid siya K5 Andre mong galing wala lang luha. Oh, ariyo mga ka K5 o Senator Pia kay Itano. Matiin nyo.
1: Guru po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ko kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank K-5, you.
5: Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5, Nightwatch. Nightwatch.
3: May luha, gali, hambal na way luha si Kwan, si Senator Pia Cayetano. Yara, away kamukita. Ara, gali, galing kay way lang gailig ito do. Basta emosyonado ka kay Pipe Andre, hindi man magwa luha mo mong hindi bla. Kainit na nagagwa mong, gainit ulo mo bla nga emosyon ka, emosyonal ka tapos gainit ulo mo. Hindi magwa luha mo mong, magwa gimang pero gamay lang.
5: K5.
3: Sa mga ka K5. Si Senator Rizal Tibiros, siya ginang nag-trigger sini. Kay ang ilang ang ginlainan gilisang buot ni Senator Pia Cayetano na sila niya amo na tinatabo sa amon No, sa kalawig-lawig sila inupdanay naton diri sa Senado, mga kaupdanay. Siya huwag isa may nagtawag sa ginaghambal nga, kamusta, kamuda? Sa malipot nga sigilanon, mga ka-K5, puwerte na gid niya subong ang Senado naton kay K5 Andre. Buot silingon ang pamulitika, hindi niya magwanta. Samakon mo na, sa dugay-dugay nyo nga updanay, may isa katawag nga maghambal nga ti butang tabi, gakuntrahanay ka mo sa inyo nga, ano, sa inyo nga mga posisyon, kuntrahanay ka mo sa political color, kuntrahanay ka mo sa political lineup. Pero mga ka-K5, sa pag-updanay nyo lang nga pwerte kalawig-lawig, no? May isa kabes magtawag ka na sa inyo nga mga grupo, da? Sa mga upod ni mo nga mga, ka, nga mga senador, da? Mga bar nga, ti kamusta ka mo da? Oh? Ano na natabo da nga nilukpanay gali da? Oh? Man, buot silingon, nagagwa lang na dira kay K5 Andre, ngayon yung mga upod nila nga sang una majority, mga traidor ganyan gali. Oh? Mga traidor. May pagkasatanas batasan guro ning mga lintukin nila niyo. Libla kay 500. Pagkadimonyo guro ning mga buwis ng pamutangan tani guro sang sungay sa mga pamutangan tani guro mga sungay pangkwaon to mga picture na pamutangan sungay guro. Mga kampon guro ni sa tanas ni mga buwisit nila nga niyo. Oh, mga ka-K5. Ni isa kapag pagamusta, wala. Si Senator Tito Soto sa kalawig-lawig na dugay-dugay na. Mga ka-K5, kag-it bulagaan pa ni sa. It bulaga. Oh, mga ka-K5. Uy, kay kabate sila nga ka mga insensitive sini nga mga klase ka mga tanong ni sila man. Amo na gid ni sila ka-importante katama kay K5. Amo na gid ni ka-importante sa ila. Ang ginatawag nga politika, galing kay manti insindihan taman mong kay K5 Andre ang politika subong sa Pilipinas, no? Ginahimo nga pala nga buyanan. Wala sang mga politiko subong ang ilang paminsar para lang gid sa mga pumuluyo para sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kundi ang ilang ginapaminsar ang ilang political career kag number 2 ang ilang nga pala nga buyanan ilabi na gid ang ila sini nga mga ka-K5 nga mga kwan nga mga political career kag mga handom nila sa politika. Why sila ga paminsar kuno sitwasyon sang ato sini nga mga pumuluyo mga ka-K5 mga buwisit nga mga tawo nin bak nami panggiraho na. Pwede kung mga may-aral nga binakabutang dira sa aton nga kasuguan sa konstitusyon ta kay 500 nga nakahambal nga sa aton kasuguan nga inang hindi ka mapriso kung makapatay ka senador o kung makapatay ka presidente. Ida puga bilis ang ilik pang isa-isahon kuni sila tum. Isa-isahon ano? Isa-isahon patay sang pamangkot. Pamatyon tani sila sang pamangkot rutudo blang nang patay-patay nga pamangkot black kay 500. Ano imo nga nga mo ni nan posisyon mo. Wala blang. Oh. Ay! Kalainin. Ah, ito rin ang tracker mga K5 rin sa ato sila nga pagpangalagad. Samtang sa ibang paraton nga mga headline sa mga balita, look national, Office of Solicitor General mga K5, ginpabasura ang ginfile nga sa Supreme Court, nga hair follicle test, kag ang health records ni PBBM. So no, sa Solicitor General, sila niya hindi na basura na, sila kay Y2pa na. Y2pa, libla K5 Andre. Ang madumduman mga ka-K5 nga si former speaker or congressman na inang Alvarez. Mga ka-K5, no, ang nag-file sa inang petisyon sa Supreme Court nga kinahanglanon nga ipagwa ni nagadiman sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpagwa or magpa-hair follicle test. Kaglakip na nga magpagwa sa iya sining health records bangod siya nagagwa ng mga balita nga inisya mga ka-K5 ang nagabalatian kag sa sining aligasyon sa iya sining utod nga si Senator Amy Marcos nga inisya mga ka-K5 ang na-drug addict o kung bangag mga ka-K5. Di kinanglanon nga mabalaan sa publiko kasi sa mga pumuruyo kay man nga kinanglanon ka obligasyon niya pabaloon ang aton nga mga pumuruyo kay siya ang pinaka-numero uno kag siya pinaka-top leader sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5 nga dapat kinahanglan nga mabalaan kung ano ang iya sininga estado sa iya sininga ay kayong lawas kaglakip na kung bala mayo pang pamisaron sang utok mo eh. Kay basta ganing nga drug addict ka mga ka-K5, huwag mo sini nga ginahambala na to, pero ang hambal sa aton nga mga doktor, mga aton sini nga mga health expert, nga kung drug addict kay labi kong gagamit kasang siyabo, ang imo utok apiktado. Oh, hindi. Dati ba sila ba labay na ikaw masulo sa utok? Kaya hindi ba K500? Dama ko mo, leader kay mo, tapos utok mo, balingag. Oh, hindi ba? Nan. Kuryan, tarakiron, Drisato, silingapag, pangalaga, drigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang narusdak nga taytay sa segundo distrito sang Davao nga ipaimbestigaran ni Congressman Tatinyo. Mga ka-K5, hambal ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte, siling niya nga ang ginakuan nyo, nga ginapinpoint nyo, nga ako lang ginadirekta nyo din, nga iimbestigaran. Siling niya sa kay Congressman Tinyo, hambal ni Kag dito na hibaluan, nga ini nga proyekto mga ka-K5, ang hindi project ni Congressman Paulo Duterte, kundi ang ina nga proyekto, madugay na katama nga ginpahuman, sang nagapungko mga ka-K5 nga congressman during the time dira sa may second district sang probinsya sang Davao. Ano sa aton nga mga tagparamati, standby kamo kistruyan, tarakiron diri sa aton siling nga pagpangalagad. Samtang duga nga mga balita, lokal o national, temporary restraining order nga ginhingyo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court para sa iyang inang warrant of arrest halin sa ICC, ginbasura sang Supreme Court. Sa malipot nga sigilanon, daw ay na tsansa nga makapangayo sang tiaro kung temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa. Karon anong pamangkot? Ano karon ang hagyo, kag ano karon ang plano sang National Bureau of Investigation? Kay amo ginisubo ang taga-NBI ang nagapakig-away, na nagapakig-bato nga dapat nakpon ko sa Senator Bato de la Rosa bangod sang ICC warrant of arrest nga hawak na hawak nila ng bit mga kakifay. Amo na karon nato istorya Andre sa ato sila nga pagpangalagad sa nanari-sari nga mga opinion sang aton nga mga abogado kag mga legal authorities mga kakifay. Plasta na ito na karoon din sa ito sining pag-pangalaga. Ang mga balita ngayon na Batalang Builog na inadulong sa inyo sa Kalwasang Klinika DTX-500, the superior antioxidant. Kaso mo man, may TC di akalain nga vitamin C. Mga ka-K5 sa ito sining mga kauturan, may mga problema kamo sa ikawing lawas, kinanglan magapabiling nga healthy ang aton nga lawas. Kay ang ikayong lawas mang God. Health is wealth. If you lost your money, you lost nothing. But if you lost your health, you lost everything. That's why kinahanglan hindi pagdulaon ng ato sila nga ikaw yung lawas. Dapat hindi madula ikaw yung lawas. Dapat ikaw yung lawas magapabiling nga maintain sa aton nga lawas. Inom kita sa klinika DTX-500 kag Mighty C para ma-maintain ang ikaw yung lawas mga ka-K5 nga. Kay ang klinika DTX-500 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta, taas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols, nga halin sa disyuga sugarcane extract sang DTX-500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga ka-K5 sa aton nga immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag maging cancerous. Gani hindi nyo napahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas na proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX-500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX-500 kag Mighty C mga ka-K5 pwede ninyo makita. Maglagaw-lagaw kamo sa mga butika, pwede kamo dira maka-avail. Pwede ka ni kato sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramilo. Alas 8:17.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako.

0: expander sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba? Kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
1: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So, ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kagaya sa atay,
3: atay, no?
0: Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw.
4: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
7: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

saan kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hospital.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: B-Boy ni Jik-Jik pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gidang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500.
8: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overtake. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
11: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
19: Nightwatch.
20: Babalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nagkarabor kita sa 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Aning oras ang builong inadulong sa inyo sa kaluan sa Ginebra, San Miguel. Tatak, tapang, tatak Ginebra.
21: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
11: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
19: Nightwatch. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, sa ilawang tanay mga pila ka mga mensahe nagikan sa ato sila nga mga followers nga nagamonitor ka nagalantaw diri sa ato sila nga pagpangalagad. Pasinsya, hindi ko na mabasang ibang diri kay nagkaladula na di sa aton nga kwa no? Sakay Erlinda Ducala Castillo, thank you for watching. Sakay Paquet, kay Robert, importante. Shout out man kay Bert Ubalde, kay Edmar Dibuque, Vanessa Saturiduna. Shout out man kay Agustin Kabilan Jr., Daniel Silia Oliera, shout out man kay Aileen Borlado Valencia. Ano nga, mayang gabi ay do John, idol kagid namon. Shout out lang sa Family Valencia sa Ibawan, sa Habaw, Catalan, Distriza family. Kay Archie Uwit, shout out man. Kay Jan Sentan Makairan, shout out. Kay sa Makairan family sa Duway Kabatang nga kapid si Kalix si Cashier nga nagapamati kag nagapalantaw diri sa ato sila nga pagpangalag. Kay Belen Balyares, watching from Santo Niño Sur. Kay Danny Labrador, shout out man. Emma Castro Kabilan, Jason Sabornido, yung mga hudas ng mga daan ng mga majority sa Senado. Idol John, sang una idol ko pa na ang Tulfo Brothers Subong, hasta lang sila ya sa alang ya gali sa away mag-asawa
20: sa korupsyon ay ahay. Wala gid. Kay Cynthia Sanoy, Grimling Idol John Kapulot, kinatamyaw ko si Sanoy sa Sanoy Jane. Nagpamati gid sa imo subong idol John. Kay Daniel Celia Oliera, Jomari Zubiaga and iban pa nga mga followers nato nang galantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Shout out sa inyo tanan-tanan. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5 sa ilo kita sa iban nato sini nga mga issues prober naton kwaon ang mga balita kag information halin sa iban pa naton nga mga KK5 patrol reporters mga KK5. Unahon nato nang impila ka mga balita kag information diri. Ang ginatamyaw gilanay ko no si Jen Simon kag Apple Kamari Simon sa Sambag Saraga Iloilo nga nagpamati gid subong ang nagapanamyaw rin sa kay KK5 Ted Aujero Francia. Ayos. Salamat kida sa pagmonitor diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ilo kita sa iba na to, sa mga issues mga KK5 sa iluhan na to ning balita may kang tanan mga KK5 sa kuan bala no sa sining party sa sining gipanghidlas naton sa balita nasyonal mga KK5 nga ang si Senator Bato de la Rosa mga KK5 ang gin report nga kundi nag file ini siya sang ining TRO kon temporary restraining order may kang tanan sa sining report nga iyang warrant of arrest halin sa International Criminal Court o kon ICC nag file ini siya mga KK5 sang temporary restraining order sa Supreme Court. Then gin deny ini sang Supreme Court sa score o kon sa ila sini nga buto kay 500 nga siyam siyam nga amo ang siyam amo ang naga-deny sang iya nga TRO. Lima ang nagpabor nga ibuhatagan sa sang TRO kag may isa nga nag-abstain kay 500. So siyam, lima kag isa. Sa malipot nga sigila nun, 15 slack bilog tanan nga mga miyembro sang justices naton sang Supreme Court mga kakaifay, mga Supreme Court justices sa 15 sila kabilog siyam ang nagbuto nga i-deny ang iyang ginapangayo nga temporary restraining order kon TRO. Lima naman ang nagbuto nga pabor nga tagan siya sang TRO and may isa nga nag-abstain mga kakaifay. So 15 sila taran kabilog ang nagbuto nga mga miyembro sa mga Supreme Court justices mga KK5. Karon ang pamangkot amo ni ay ang nagkaroon ng plano sa taga National Bureau of Investigation base diri sa ginhatag mga KK5 nga statement sang former associate justice nga si former associate justice sa Ascuna. Ang mga KK5 nga isa sa mga naghimo kag nagpasar sa ato sining nga konstitusyon sa 1987 nga konstitusyon sa ina siya dra sang nagdihon sang aton sining nga 1987 konstitusyon mga KK5 ining si ining former inang justice associate justice Ascuna mga KK5 suno sa iya nga pwede man gihapon nga hindi pag-i-surrender, no? Hindi pag-i-surrender sang gobyerno si Senator Bato de la Rosa sa kwan, no? Sa ICC, sa International Criminal Court. Bangod suno sa kay Justice inang Associate Justice Ascuna mga KK5 nga ang gobyerno or ang kwan, ang ICC, wala sila mga KK5 sang inang puwersa or tinawo nga magpa-implementar sang ila sini nga kasuguan nga amo ang magadakop. Wala sila sang pulis nga ila gid mismo nga amo ang gamiton agod sa pagpangdakop sa mga tawo nga ginpapanaugan nila sang kaso kaginbutangan nila sang ogi papanaugan na sang warrant of arrest kay 500 no kag suno diri sa kay Justice, Associate Justice Ascuna, mga ka-K5, nga gin-base ini sa aton sining konstitusyon na nakabutang diri sa iya sini mga ka-K5 nga Rome Statute, nagahambal diri nga sa aton sining konstitusyon ka nakabutang sa kasuguan, mga ka-K5 sa ining RA 9851 blano, no? Nga amo ini ang ginasayt pirmi sa ato sini nga mga abogado, oh, sa mga lawyers, duwa ang ila sini nga gina duwa gagakwan ga gapihak ni sila gatunga mga ka-K5 ang pag-analyze kag pagsunod sini nga ginahambal nga ang gobyerno, no, pwede nga i-submit o kon i-surrender sang gobyerno direkta sa at o direkta sa ICC ang mga tao nga ginakusaran nga may kaso dito sa International Criminal Court bangod sang kaso mga ka-K5 nga crime against humanity. Kag pwede nga magpanginwala ang gobyerno. Pwede nga ang gobyerno kwaon ang tao nga kinahanglanon kag ginpapanaugan sang warrant o baras sang ICC kag ipasa dito sa ila sa malipot nga sugilanon tamaran na mag-intra ang gobyerno naton para nga maglitis o kon mag-file sang kaso kag mag-hearing sa sining akusado sa ICC mga ka-K5 o sa International Criminal Court kag tamaran na mag-intra, which is amo ina ang ginhimo sang gobyerno nasyonal nga may ara sang pagpahanugot sa kay President Ferdinand Marcos Jr. taliwa sa iya ginhambal nga hindi siya gusto nga mag-intra pang ICC diri sa aton. Kag taliwa sa iya ginhambal sang una nga hindi siya gusto mga ka-K5 nga mag-intra ang ICC diri sa aton. Kabaylo nga pagdakop mga ka-K5 sang otoridad sa kay former President Rodrigo Rua Duterte nga gindakop siya kagin turnover mga ka-K5, gindirekta nga ginpadala dito sa ICC nga ang hambal mga ka-K5 ni Associate Justice Ascuna or Ascuna nga dapat supposedly ginagi gani anay dapat si Senate, si former President Duterte ginagi dapat anay sa aton sininga korte sa aton local court kag ginkwaan sa mga kung ano nga mga bagay-bagay nga kinahanglanon para nga i-turn over sang gobyerno dito sa ICC. Ang ila ginhimo, yagin direkta nga ginguyod, may passport, kaniway sa maginhimo to. Mga ka-K5, may tanan-tanan, may brief, kaniway kuno si President Duterte to dalam. Ginkarga si Roplano kay dinala to sa ICC. Ina mga ka-K5, ang ginhimo sang gobyerno ta sa kay former President Rodrigo Rua Duterte. Karon ang sa kaso ni Bato de la Rosa, gindenay ang iya siningagin pangayo nga temporary restraining order. Ina nagapakita gid lamang kag nagapahibalo sa ICC. Kay suno sa kay Ascuna mga ka-K5 nga nagafunction pa man ang aton gobyerno, ilabi na gid ang aton nga hudikatura diri sa aton sa Pilipinas, nagafunction pa man. Amo nang rason nga hindi dapat ni turnover to sa ICC, dapat kita anay amo ang magalites sa sining mga tao nga akusado sa crime against humanity pareho sa kay Tatay Digong kag sa kay Bato de la Rosa. At the same time daw ginahambal nila nga patiklos bunggo dala, no, di bla mga ka-K5 kay nagafunction pang aton nga hustisya diri. Isa ina sang nagapamatuod nga nagafunction pa ang aton hustisya diri sa Pilipinas, ang pagbuto kag paghatag sang aksyon sang taga Supreme Court nga pagdeny sang ginpangayo nga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Sa malipot nga sugilanon, nagafunction ang aton nga korte diri sa Pilipinas. Kaya ra, ila mga ka-K5 ginhatagan sang pagtamod kag ginaksyonan ang ginpangayo sang aton ni Senator Baton de la Rosa sa aton nga Supreme Court. Nga gapangayo siya sa temporary restraining order, may kantanan sa iya nga gin-report mga ka-K5 nga warrant of arrest halin sa ICC. O chilingon ka function ang aton. Ang aton nga korte, tingaa nga kinahanglanon gid mga ka-K5 nga dito sa ipadala sa ICC. Kay nagafunction pa magaling korte tadi. Dapat supposedly diri lang anay sa aton sa Pilipinas. Oh? Now, karon kay gin-deny ang iya nga temporary restraining order. Ano ang plano sa aton gobyerno? Gambal si President Bongbong Marcos nga silingati. Hindi na yaway ko siya, way ko siyang mando nga dakpon si Baton de la Rosa. Di ba mo nambal niya? Kag mismo gani si DILG Secretary John Vic Rimulya, gambal niya, wala man sila niya, wala kami official. Sila niya, wala kami official nga nabaton nga warrant of arrest halin sa ICC. Ngambot din nilagwa si Trillanes ang kwa na? Ngambot din nilagwa si Trillanes kagangin BI asang sina nga kwan? Nga inang warrant of arrest nga nanghali sa ICC? Yan kami sa DILG, yan yung way kami sa may nabaton sina. Way kami sa official nga nabaton nga mo sila mga ka-K5. Hindi bala? So karon amo ni ay kay nagapamilit gid ang aton nga taga NBI, balo kamo mga NBI ni ang taga NBI may posibilidad base kon amo ni sa ang taga NBI mga ka-K5 si Matibag bla partner sila ni Trillanes base kon may mga koneksyon sila to sa ICC base gin top ni sila sang ICC which is hindi man basta-basta nga itap kay mo sang ICC di kay ang ICC yung mga ka-K5 ba pa implementar malang na K500 lo kuda be do may gin send kuda si imo sa aton nga group chat ang police woman blang halin sa nga sa Amerika blang Pilipina police isa na siya ka Pilipina nga police woman pero dito siya na assign sa Amerika, American police na siya. Pilipina siya pero nagaserbisyo sa bilang police woman dito sa Amerika. Mga ka-K5. Ha? Huh? Kay ang humble sining police woman nga ini nag-vlog siya mga ka-K5. Kagaya sining nga ginabutang nga gina-question namangkot siya mga ka-K5 no sa Google kag nag may mga palamakutanon siya. Ha? Siling niya sa diin nga mga pungsod may warrant of arrest ang mga pila ka mga opisyal sang gobyerno. Nagsabat mga ka-K5 ang sa may Russia. May ara nga warrant of arrest mga ka-K5 si President inang Vladimir Putin. Si President Vladimir Putin may warrant of arrest halin sa ICC or International Criminal Court. Tapos mga ka-K5 until now, no? Si President Vladimir Putin wala madakop kag wala mapriso sa ICC. Ano ang mga rason? Then, ikaduha mga ka-K5, dito sa may Israel, may warrant of arrest man mga ka-K5, si Prime Minister Netanyahu, K5 Andre, nga wala madakop sang taga ICC. Anong rason? Ari mga ka-K5, o kag iban pagid dumayara pagid iban nga lugar. Ang US dumayara man gani. Dumayara man sang warrant of arrest mga ka-K5. Pila ka mga opisyal sang US nga wala man madakop kag wala mapriso sa ICC. Nga ang si Digong niya, automatic ato nasa sa ICC sa Higsubong. Ano ang mga rason? Yari mga ka-K5, ang ato sini nga nakuha nga vlog sang isa ka police woman nga na-assign dito sa Amerika. American police woman nga Pilipina mga ka-K5. Nagatagalog ni siya. Kumatiin niyo bla iyang pagpayag kay para maintindihan niyo gid mga ka-K5. Kung paano?
5: Sobrang nakakatawa ito kasi maraming mga leaders din sa ibang bansa ang may warrant sa ICC. So, ni-research ko sa Google. Sabi ko dito, bakit wala sa kustudiya ng ICC si Putin? Sabi ng Google, lack of jurisdiction. Russia is not a state party to the Rome Statute. And also, even when Putin travels to ICC member states, ayaw nilang hulihin si Putin dahil sa diplomatic, political, and national security concerns. And also, ICC don't have any police force. They are 100% relying sa domestic authority sa Russia. E sino nga bang gustong hulihin si Putin sa Russia? Wala. Okay. Ni-research ko din si Netanyahu, Benjamin Netanyahu. May warrant din siya sa ICC. Same! Sabi dito, custody because ICC lacks its own police force and relies entirely on a member nation to enforce its warrant. At Israel is not a state party to the Rome Statute and does not recognize the ICC's jurisdiction. As a result, domestic Israeli authorities will not execute the warrant. Ngayon, sa Pilipinas lang talaga ang sakalam. So, kayo na ang bahala. ICC cannot enforce their law sa ibang country dahil wala silang sarili nilang pulis. At yan ang nangyayari sa Israel at sa Russia. Pero sa Pilipinas, dahil marami tayong mga Filipino na pulis ng ICC, kaya ito nangyayari, no? Dahil they cannot wait. They cannot wait. Nangangati na yung mga kamay nila at paa to hand over certain people dahil ang certain people na ito ay ano, balakid sa kanilang mga plano.
13: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
20: Sa malipot nga sugilanon, mga ka-K5, purely politika gyapon ni K5 Andre, no? Ang rason. Ah, amo na nga kun nga ang matutuod giman nga ang hambal sa to anay ni Kaufman, ang legal counsel, International Criminal Court Legal Counsel ni former President Rodrigo Rua Duterte. Naging hambal yato sa ICC sa gini siya ang nag-pleading. No? May pleading siya. Nag-hambal siya nga siling niya, ibalik na to siling niya si Digong sa Pilipinas. Kaya kinangay palangga na sa mga Pilipino to. Kay si Tatay Digong sila niya, biktima sang pure nga politika dito sa Pilipinas. Wain saya sang kaso, wain saya sang pamatuod, wala sang ebidensya kag wala sang mga pamatuod. Ngayon siya nagpamatay sang tawo, wain sang may mga picture, wala sang mga videos. Ah, puro tanan na hearsay, puro tanan na haka-haka. Puro tanan na imbinto nga mga klase sang mga ebidensya. Hapos kila maghimo, hapos kila magfabricate sa mga papel, di ba kay 500? Hapos ka tama magfabricate sang papel nga maghimo nga mo ni linibo-libo ang mga nagkalamatay, tapos ang mga naglimo-libo ang mga nagkalamatay, ipasibangod mo ng Sekretary Detigong kay siyang presidente, pwede man na matabo. Ngay mo on, ngay ta ipatong mo sa iya, pero the point is, matutuod gin mabalangagin sugo ang Tatay Digong. Kabati ka mo sa ginambal mga ka-K5 sang ginpamangkot siya ni Kwan ni Rizal Tiberos during the time sang ini siyang ginpatawag na nagpakadto mas Tatay Digong ginpagin sa batya niya, oo. Kaya tuod na niya ginasugo ko mga pulis nga niya pamatyon ang mga kwanda, ang mga tunto, ilabi na yung mga drug addict, ang mga drug pusher. Basta magbato na sa aton nga mga pulis, alang-alang na ikron hindi na pangapinan ila kaugalingon. Oh, mga ka-K5, hindi bala? Oh, so mo man ati, amo na kay nag-ako sa nga amo na kuna na dayon ng iyan na dayon nga sala. O hindi bala? So ini si Bato de la Rosa during that time siya amo ang aton nga PNP chief. Nagatuman malanisa sa mga implementasyon nga ginapa-implementar ni Tatay Digong during that time sang iya sini nga war against drugs. Ako yung mga ka-K5 makatestify sa inyo nga kung wala ini ang war against drugs ni Tatay Digong during that time, maybe I am 6 feet below the ground. Totoo na yung K5 Andre. Kinalaw, lusob na kuya sa istasyon nga ginatrabahoan. Ang nagalusob sa akon, hindi lang kasi sila yung drug lord. Pati pulis siya galusob sa akon mong may swak pa gani. Oh, di ba K5 Andre? Sa malipot nga sugilanon, grabe na gito yan. Puwerte na gito yung karampant ang pagpamayagpag sa sindikato sa illegal nga druga. Ang Iloilo during the time kagang bilog nga Pilipinas, pamatsyagan mo daw lito, kuha na to? Ah, ano ganing lugar ni kwento sa unanin? Sino ganitong hari-hari sa nga? Daw lito, Colombia na to yung aton during Pilipinas during the time. Mga ka-K5, din kay mo kita sila nga ang drug lord. Yan gina-kwanman, gina-escortan niya siyang policeman. Kagang ginagamit nga escort mga patrol car pagka policeman. Pagkadto sa SM City. Pagabot sa SM City, gina-escortan sa mga polis pasulod sa SM City. Ang mga gwardya sa SM City. Wala nagarikisa sa mga upod. Kag mga tinawo nga guban-guban nga nagaupod sa drug lord during the time mga ka-K5, totoo gid na sang una mga ka-K5 ang tatak, ang tatak mga ka-K5 nga signalis o consign nga hindi ka pagtandugon sang pulis kag pwersado ka nga wala sa may matandog sa imong misin o nga tawo dumduman nyo. Ang pinakakilala nga tatak diri sa Unilo, ang bulldog nga nagapadiwal, nga nagapula ang kalimutaw. Bulldog sang ulo, ulo, ulo sang bulldog, dumduman nyo? Mga ka-K5? Amo na siya ang pinakanumero uno nga tatak diri sa Unilo, sang una, nga was ka ni may bulldog nga tatak, nga nagalaway, nga nagapula ang kalimutaw, hindi kagid magkro, magapulo, magasagi, sang langulang, okay? Gato kay ba si Sapuan ka lang nga patay sa kilidalan? Amo na sa nguna nga chimpo diri sa Iloilo City. Amo na kapwesado mga drug lord sa nguna. Nga sang amo sa to nga chimpo, kita ang nagapatay-patay pangampanya kontra sa illegal nga druga. Mga ka-K5 di hamak nga pwede ruso gidyang tarang mga drug lord sa nguna. Ginasala, ginasaka kaga programa kasi sa ginalusob ka sa mga drug lord. Wala labot sina hindi madala sa drug lord. Lusubon ka sang pulis, lusubon ka sang SWAT during the time. Manipot nga sugilanon, mga K5 pati pulis, grupo na nila sa sindikato sa illegal nga druga during the time. Mga K5, di ba la? Te, without this war on drugs of former President Rodrigo Rua Duterte, no? Maybe I am 6 feet below the ground as of now. Basi, wala na kong programa. Di ba, sinikumok ba, titingog ko? Basi, ginahanduraw nyo na lang ko. Basi, mga mal, kamang nga, ahay. Ha? Diyon ka pulo to. Ari tingog yaw, ari, bati, ari tsura yaw. Pero wain na sang personalidad. Kundi, Black K5, Andre. Bangod sa to. Ti, karon. Himu-himuan ka lang sa istorya nga amo na. Pagkatapos, isurinder ka to sa ICC, ipapriso ka to sa ICC. May tani, bala kung wain masang kaayuhan nga ginhimos, tatay di Gong Dris Pilipinas. Damo man. Bala? Kaya isurinder ka nito tungod kay ano? Tuod kay manang hambal ni Amy Marcos nga bangag uto niya? Araw, ang hair follicle test mga ka-K5 nga gin request mga ka-K5 nga gin file sa Supreme Court ni inang Pantalyon Alvarez mga ka-K5 wa igin kuno hambal sang taga Jens taga Sulis taga Solgen hambal yan hindi na napaghihimo tingahaw may ginatago mo wow. Na po gabili siyang ilikaw. Why ka mo siya may ginatago nga hindi nyo na pag-i-grant? Iatag nyo na sa mga pumuroyo kay kinala nyo sa tawo. Ginbutang na siya nga presidente sa Pilipinas. Mga ka-K5 kay ginsaligan ka tawo. Pagkatapos nulaon nyo pagsali siyang tao. Sa amo na ginabagay nga ginapangayo sa aton nga mga puno para mabalaan kung toon yung mga addiction hindi ka mo maghatag. Yun na po gabili sa ilik nano na ginatawag nato mga ka-K5 nga. Ginasiling nato nga pag dumalahan kag panggobyerno mga ka-K5 nga. Inang dapat kuan man dapat transparent man sa dinding ang tawag nato transparency kung magamunan hindi ka mo maghatag yan sina kay ginakusaran ng ato presidente nga adik dapat pamatudan niya hindi siya adik si Black K5 Andre kinanglano niya nang ipaybalo sa mga pumuloyo tungkol kay pumuloyo na butang siya poder na anong poder sa solicitor general na maghambal nga utato ni hindi dapat magimoon eh. Yun na po gabili siyang ilik nga. Kami kasweldo sinasang buwisit nga presidente na. Presidente siyang punok na spiak malayo. Hindi bla, kime bandre? Hindi bla, tuod mo yan. Dapat pamatudan mo, ipabalo mo sa amon ng mga pumuruyo di. Kay kami nagasweldo sa inyo. Kakunako na gano'y inyong kwarta. Hambal din sa inyong asaliin din. Nagtubo inyong nga kwarta sa kapin sa mga 1.4 billion. Binilyon-bilyon na gano'y kwarta nyo. Mga ka-K5, sweldo nyo gamay man lang. hindi blank? Oh, so amo na punto naton mga ka-K5. Ang aton malandre, hindi kita gusto nga inang mga ka-K5 nga dapat ang sa aton nga panggobyerno diri sa Pilipinas, no? Mga ka-K5. Dapat inang concentrate kita dapat supposedly, no? Concentrate kita para sa paghimo sa mga programa para sa kaayuhan sang aton nga mga pumuluyo, no? Mga ka-K5, hindi kay magsagi kita kapangguba sa aton nga kakontra sa politika. Mayuta ni balako nang aton nga kontras politika, tutuod gid man bala nga mga kawatan pareho sang kilala ko diri sa Iloilo. Malag-malang granon sila tungod sang politika. Kung hindi tungod sa politika, wala nagbaralik ang mga ginpang prinda, ang mga ginpang baligya nila ng mga propiedad, ang nagkalaputo nila ng mga propiedad. Oh? Pero mga ka-K5, alang taon tataneng kayuhan na ginhatag sa aton, prober na aton, ibon ini. Ikaroon din sa ato sa Pilipinas, yung mga ka-K5. Lang tawa bala. Yung mo itong hambar sa isa ka police woman, mga ka-K5. Mga ito assign sa Amerika. Ang rason, mga ka-K5, kung nga ang asta subong, wala iya mapriso to si Vladimir Putin. Wala iya mapriso si Vladimir Putin dito, mga ka-K5, sa ICC. Kay ang ICC, wala sang police nga magapa-implementar sa pagdakop. Tistinga niya kanto dito sa may Russia, kay laban-laban sila ang prisuhon to. Kay ini sila kay 500 ang gin-convict sang Russian country. Kadtok mo to black ilubuson kay kamutan ng tanan to pang priso. Oh, kadtok kamo to sa Israel, guni kamo pagbuhuan lawas nyo to sang mga army nga mga gwapa nga mga army to Israeli nga army. Oh. Diri man lang sa Pilipinas tuod. Nga sa Pilipinas, di atat na atat ding mga taga-NBI, si Trillanes. No? Taga-NBI, atat na atat nga Dakpondris Bato de la Rosa. Kaya may warat o baris kuno ang kwan, ang ICC. Ito mga gagublaw. Yots. Yogs gali, yogs. Kaya ni Blackie 500. O? Oh? Dapat supposedly kay aton ina siya, senador naton. Oh, senador naton si ta, si Kwan si Bato de la Rosa, di ba senador naton? Damo masa sa nabulig sa aton diri sang siyang PNP chief mga ka-K5, dako ang gintawhay sa Pilipinas. Pwede ka sa una makalagaw-lagaw nga hindi ka na magbulo-balikid. Oh, pwede ka kasakay sa jeep nga way na kaya hindi ka na maproblema kay why na snatcher, why na sang drug addict, why na sa mga hold upper, no? Oh, sa mo sa tunga chimpo. Dapat ipaminsaro nyo mana. Pagkatapos, subong ang mga to... Ay na, ano mga sistema na nga? Amo na gani. Ang amba sa akon, kilala kay Pebandre. Abay mo ko na, no? Sila niya kabudlay, sila niya ba, sila niya kakapoy, mga buhi nga bilang isa ka-Pilipino. Nagusto ko na lang sila niya nga mo. Magsain, galing kay Mantindi taman pwede makahalin. Di kay Pilipino, kita mong dapat nampigan tagin niyo, ha? Amo na mga ka-K5 nga ang ako niya. Bahala na kung matabo, basta ang importante, dre. Na dapat nga pangitaan tayo diya ni. Kay pakigbato tayo ang Pilipinas, kay way na matakatuan nga iban. Wain na iasa kay Matibag. Si Matibag, kay Pabandre, abin mo ko na nung latest nga balita. May balay to saya sa iban nga pungso, do. Ang balor sa balaya, abin mo kung pila? $1.1 million. Ibalay sila tayo sa Amerika. Ang bili, $1.1 million. $1.6 million. Eh, din na naghalin mga kwarta nila na ng ibakal ng balay to. For example, ang Pilipinas, siya makalalunod na diya sa makalalunod ang Pilipinas. Di, sa ilo mo sila sa ibang nga pungso to ya. Pwede sila labot sa aton di. Kita kakita lang ginya po na mabilin diri sa Pilipinas. Kaya ang mga buisit, ibang nga mga politiko diri nga damo kwarta, may mga balay sila to ya sa ibang nga pungso. Sa ilo mo lang na to sila ya. Pagkatapos, Bongbong Marcos, may balay na to ya sa ibang pungso. Mga ka-K5, oh? Dili niya sa aton niya, ang mga Duterte lang wala balay si Iban Pungsod, ari balay nas dabawas, nasubong ara sila da. Oh? Mga ka-K5, oh? Kapulot, amula na may balay, dili sa Iloilo lang. Kaya balay sa Amerika. Mga lapastura ni, eh? Dili niya sa pututan. Dili balay tiyo sa Amerika ni Black K500. Ang mga balita, yun ang ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa aton nga mga tagpalamati, inom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides siya na diri nga natawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinakaepektibo ka pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami mas ang D3 Bayong ang pinagi sa medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton siningalawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ka-fatsoluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapanami mas ang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue. Kani sa aton nga mga kauturan, inom kita sang D3 Bio, the superfood supplement para lay kita sa mga balatian, mga viral and bacterial infections, labi na gid sa dengue virus. Kon gusto ka mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Las 9:06.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: drink responsibly.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ag hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
4: nga may
2: D3.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatindlo sa imo atay.
5: Basta tindlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
2: mabaka magabutika.
8: Red Horse Beer in Numan West.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Labit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Dry eye, pirmigay katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
2: Mabaka, mga butika.

0: apple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporebiotics,
3: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporebiotics,
3: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikan sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
16: Babalik na mga ka-K5, Badri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon, nakalabot kita sa 14 minutos na nakarigad sa alas 9. Sa aton siling nga pagpangalaga this time, check na nato ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, mga ka-K5. May-ari patani nga report. Ang mga kalabot ni karon, malabutan tapan ni karon, no? Yan ay magpakaisa mga ka-K5 na nakuhaan sa nga sobra 1.5 million naman nga suspected siya buho. Sa ginimo nga drug by bus operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit Region 6 mga KK5 dira sa distrito sang Ribaloho. Kag subuman mga balita man ka information unahon naton mga balita nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining report nga ihutik kuno kay Chip. Ang ma-report subong si Chip man. Chip of reporters naton. Tapos ang i-report niya ihutik kuno kay Chip. Muna siya pinakabago mga ka-K5 kag pinagapabakod kuno nga community-based crime prevention nga gin-loans na sang ICPO. Gin-loansyar sa ato sining Iloilo City Police Office. Ang pamangkot mga ka-K5, anong assurance sa mga manughutik? No? Anong assurance sa mga manughutik? Nga hindi sila makwan, hindi sila masunog. Dapat kung maghutik ka ni, tago nyo gina kay basi masunog. Kaya matagahambal nga hindi masaligan mga pulis na subong, pero naagyan ta na sa una nga hindi naton masaligan mga pulis mong pati taga-pidiya ganyan sa una. Yari na mga KK5 ang mga detalye sa mga balita upon kita kay KK5 Kim Kaluyo. KK5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
13: K5 News FM Kampyon, Kampyon report.
16: Bow.
17: Careless Whisper.
16: Careless Whisper naman ang music.
17: Ihutik mo.
16: Ay, oo, gali, no? Tuo, no? Whisper, whisper.
17: Mayara ka na da.
16: Amo na sa.
17: Ladies and gentlemen, on the red corner.
16: Sang bochilingon sang ihutik kay Chip ko, no? K5 Kim.
17: Ka K5 June, kay inagid lamang no sa hapon na nagpatigayon sa ining launching ang Iloilo City Police Office sa ila diri nga mas gin, o kon mas nagapabakod pa sa ila community-based crime prevention nga amo ang ihutik kay Chip ka K5 June. No, accordingly, ang ining initiative ang nagahaylo o nag-encourage sa publiko nga mangin active pagid sa pag-participate in order no nga mapabilin niya ang peace and order pagi sa paghatag sang information agod ya nga ma-prevent o kon malikawan ang kriminalidad. Kung for example, mayara sila sang luyag nga i-report no nga mga kinagamod ra sa ilang area o kon mga senyales nga batyaga nila dumag-kramaan sa mga lugar nila or may matabong nga krimen ka K5 John, nag-pamtang dira or nag-designate sa hotline, no, ang Iloilo City Police Office para sa ining ihutik kay Chip program. Lawagon na to, no, para at least bala, kung for example, may mga emergencies dira sa ilang area, mayara sa mga atawag na, no, may mga kinagamo or may mga inaway nga pwede bala nga hindi maglabot na sa mga kriminalidad o kung maglala pa ka K5 John, ari ang ila hotline, no, 0963-058-1571. Again, 0963-058-1571.
16: Kay may isa lang ka numero?
17: Yes.
16: So mo na sa di kabudlay budlay sina K5 Kim i-memorize
17: posted naman na actually sa ilang Facebook
16: yes,
17: page.
16: Yes, okay gid na nga naka-post sa ila sining Facebook page, pero dapat ang nami sinidire. Inanggin pa po, like for example, 911.
17: Actually, may like existing
16: example,
17: naman
16: 888.
17: Sa...
16: 888. Mga muna, bla?
17: May existing naman ka K5 June sa 911. O galing usually ang sa 911 nga na dumak-direkta pa sa ilan ng headquarters. Oh. Tapos, antes ba lang ipapanaog sa natong dan nga police station ka K5 June. Pero
16: may
17: actually...
16: May number na yaw kay sinugadikta na sa chief of police mismo.
17: Accordingly, ka K5 John, timayara sila darasang may gahandol, may gauyat gid na sa 24/7 sa amo na nga numero. Pero aside from that, may mga numero man actually, hotlines man nga daan sa
16: ano
17: mga kada police station.
16: Ano ganing number to? Ano ganing number?
17: 0963.
16: Leko be kopya K5, Andre? Leko be kopya be? 09, ano to?
17: 0963-058-1571.
16: Isting ipi-dial kay 500, ang taon-taon masabat na yun. Kay mga yun, pasinsya sa ila, no? Nga ginisturbo ta sila, pero itistingan ta lang, para nga at least mabalaan sa ito. I-on-air kay 5, Andre, no? Para mabalaan ta kung masabat tayo ang datuo daw. Kay nibla mo nang hambal. Dapat alerto na sila mong, nibla?
17: Kay first day of launching,
16: yes.
17: Si mong adlaw.
16: Testingan na to, na. Testingan na to ni mga ka-K5. Hindi ni nagkakahulugan nga ginatinuntuhan tang pulis na to, no? But gusto na to i-prove sa aton nga mga pumuluyo, most especially sa mga taga Iloilo City, nga nagagana ini.

0: pito ka ring. Walo ka ring. Why na?
1: Ring, ring. Call me ring, ring.
2: The number you have dialed is now unattended.
0: The number you have dialed is not
1: now unattended.
0: Now unattended. Te? Di na ginambal ng hotline eh.
1: Ate, amo na pala buwas kay City Director Police Colonel.
0: Ambalo mo si Colonel
1: Parilla.
0: Oh, naton siro araw on record on air live gin pamangko gin
1: testingan.
0: Gin testingan namon, gin dial namon. Te may mga sabat. Ano to nga panyapon ba si
1: ang operator?
0: Te hindi bala dapat sa posible amo na hotline na siya mong
1: yes.
0: Ta ihutik mo gani. Dili po sample. Ari hatagan ta kasi naryo ha, no?
1: Yes.
0: Mag-asawa kita, no? Para kita sa balay. Tapos, may naglabay nga tawo. Tapos, kita mo, nagabaligyan sila siya bus, kilidalan. Ginti, ginkwanta, gin ano ta, gin siding ta. Kitaon gin, nagabaligyan sila siya bo. Tungunin manawag ta. Pag panawag ta, ang inang, ikaw asawa ko, no? Ako, imo, bana.
1: Okay.
0: Lantawa, balaga. Ara, oh, nagkwan sila, oh. Nagabaligyan sila siya bo, oh.
1: Gani man, duga mudlo pang mataya, duga pula-pula kit.
0: Oo, nagayang uba. Inang, total daw ikaw man ito nakabalo sang hotline number to sang ihute kay Chip Bala. Pwede mo matawagan? Tawag itubi.
1: O, tisingan tabing number ya. Ipangitaon ko ba din? Ano na, save ko ito mo?
0: Oo.
1: Ang number ya di sa akon, 0963-058-1571. Ari, i-dial ko. Na-dial ko na.
0: Ara na.
1: Isa
0: ka ring, dua ka ring, tatlo ka ring, apat ka ring, walo ka ring. The number you have dialed is unattended.
1: Ang gwa ko ring.
0: Te, te ano na karon? Hindi Blackie 5 Kim. So sa malipot nga sugilanon, no? Ginpabalita nila ni Saton, na rekrol ara subong itestingan tabi nila bla Saton, bla ko hindi ta magder bla. Hindi ta magtesting. Dati ara gitestingan taon, ero live. Di wala sa may gasabat. Di pa magkuton mo da buha si Kwan si Colonel Parilla.
1: Yes.
0: Aton Colonel, sino gauyat sini cellphone mo? Ano ni sa mga ano oras ni subong man? Mga alas 9:20 gakatulog na imo nga manog uyat ka cellphone.
1: Kag usually daan ang mga incidents kakatabo kong gabi.
0: Yes. Oh, ano ni kakatulog na siya? Sinong gawiyat sa cellphone nga ginambal mo ni nga numero ni? Walo ka ring hasta sa ngulian attended na gigali. Why na kita bation nga unattended kay kung may nagsabat ani kay 5 Kim. Tuyo ni at least nakambal kita nga alerto. Very good, di ba? Te, pila yatag mo ni siya nga kwan nga rate magamo ni? 1 to 10.
1: Negative pa.
0: Negative zero. Yung, ihutik kay Chip, tapos wala magkasabat si Chip. Yung, tinonto ito. Okay, 5 Kim?
1: Okay, amo na. No? Actually, amo man ang pila ka mga concerns sa pila ka mga hotlines bala, no? Sa mga police stations ka kay 5 June. No? May pila man din ka mga police stations sa Iloilo City where in fact, no, very active man gid nga mag-sabat ka kay 5 June sa mga hotlines. But then, tisubong pala na yung adlaw gan again launch, no? Ang ining ihutik kay Chip nila nga program nga accordingly, ti makapabakod sa ilang criminality prevention. Ti paano na? Kung for example, nagsabat siya tapos na tong crime.
0: Chip, tawag mo ni Chip, may binunanay di Chip, ato na, ginwas na ka, ato, abaw, sus, igo, gin, sakam, gin, Chip. Ano pagsabat ni, maghambal, ma, ano pagsabat ni Chip na kay Nanambi, you have dialed, is unattended. Igo, yung makita, nga may nagring to, ba, si Boss, ki five, inang Andre, lantawon mo cellphone ta ba si boss ma reply sa bla mag-text may I know who's on the line please may I know who's this please. Replyan mo naton si K5 ba Andre La Pastura ni nawag ko si mo gabi kay may emergency ta. Ay bilik siyang ilikid amo na inambal ta puro tra pasalig ni gali ni ay tupa ni at ano ihotek na mo sa inyo chef kay bisan tawgan ka mo yun mo sa bata. Okay, 5 Kim?
1: Ihutik ta boss nga din, di aktibo ni ilang hotline.
0: Nan.
1: Kaki 5 John.

0: We know nga ang ICPO open for feedbacking. Abot kung sino nag-auyat, subot. Iba sibla, hindi pare estado, ilang nga SIM card.
1: Base, ibla ko nagpa-CR, ibla ang taang niya nag-auyat. Ibla pagkatapos, timing, ibla nga ga...
0: Base, ganoon ka kay Pam John. Base, nag-guato ilihion niya.
1: Or base, kung mga base, ibla buhas, ibla, isabat siya nga niya, nagtawag ka mo pasinsya, agad, dalang alanggit, gabun agad. Ay, kala ini.
0: Na-timingan, gid.
1: Oo, na-timingan, gid. Bawara, gid ko si Aral, ang alang, gid. Sabtun. Ah, dilaban-laban ba siya matablay sa batla, buwas ni Parilla, si Mo.
0: They try to buwas, no? Kung for anong ning mechanism nila in terms of ang pag-uyat sa sining hotline, no? Kaya siyempre, ginpapalabot nila ni, tawag na, no? Ang excited pa man ang mga pumuluyo para at least, no? Madasig bala ang response, which is, no? Amugin na ya ang goal is para mapasangkad pa, mapabakod ang ilay ang crime prevention. Pero ang sa mga, amunin nga hitabo, abi ka K5 John, usually gabi, gadami mga insidente mo.
1: Yes.
0: Mga binun anay.
1: Kung nga oras, so timing ginayon, mga tag alas 9:30, true timing ginayon mo ni dapat nga inog, dapat
0: yata
1: nila.
0: Dira naka-activate.
1: May tagaling chimpo eh.
0: Ah? Sige, kay K5, Johnny, check natin, follow up natin sa ICPO regarding no sa mechanisms nila. May kaangtanan no, sa ining ilang programa, which is ang ihutik kay Chip. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron. By the way, good evening kay Mami Immaculate, kagkita rin na mga padra sa may area sang Labas, kag Lapuz. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
1: Tungol gini si Ginny Halyurinaw. Ato ni sasamay kwan mong sa may Libanon, bla? Huwag pamati, anong jambal ni Ginny Halyurinaw? Yang operator, sila gampang scatter, idol. Mayo lang yang iyan ni Kwan, ang founder, Miraflores, Flaviano, yang iyan nga biyaso ng ambalya. Sila yung katulog, sir, good evening. Gatulog ko ng operator. Okay, linigaway ay tulog. Pero iyan ni Ginny Halyurinaw, dungol gini sa'yo. Ba, oh, sutil ka gin, Ginny. Ambalya, yung hampang scatter, operator, sir. Ah, idol gali. Ang mga balita, yun ang batalang bilog na inadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix, gakape ka na, gadetox ka pa. And of course, extend food supplement for men, may makakaklabuwas kang nagabulig sa paghatag. Extra energy sa lawas naton, kag wala labot sina nagapanami sa aton nga blood circulation. Extend food supplement for men para sa mga lalaki nga medyo mahina-hina na sa ila sini nga diskarte. Inom sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Wait a tiempo dre sa aton nga pagpanglagad siya tomorrow, same time, same station, K5 News FM, Iloilo 88.7, and naka-live sa Facebook page ang K5 News FM, Iloilo 88.7, kag sang June Kapulot News Live. Sakali sa bilong nga pwersa sang K5 News FM, Iloilo, ako naman yung ka-K5, June Aluado Kapulot, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: K5 News FM
5: 88.7
6: Champion,
7: the best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5.
3: News FM. K5.
4: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso.
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: TTX 500!
9: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
6: TTX 500
7: para sa matino nga dugo.
6: TTX 500
7: para sa healthy nga tay.
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
7: TTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: TTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
10: produce ka free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
10: But budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why ganin 900 ang edad
10: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag maayo si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag maayo si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matatas
11: mga butika.
12: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
7: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epic.
6: Timo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5.
6: K5
3: News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
0: K5 News FM. Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now!
3: Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Sadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
0: Okay.

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Nadakpan ka na, gabutig ka pa! Te, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon, ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
8: Bardagulan sa
9: K5! It's time to roy! Higa ka dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words?
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan

You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, good evening everyone! Kamusta ang aton nga mga suki sa kahanginan? Nga nagapamati sa buong sa atong program, good evening sa inyo tanan-tanan. Well, Tuesday edition, Wednesday edition, sa atong program sa buong mga ka-K5, basa dyan eh! Wednesday edition sa atong program. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday plakpak. May mga birthday na subong may daya nga gabi sa inyo tanan-tanan. Enjoy your day. Well, subong nga gabi mga KK5, gina-enjoy lang naton ang aton subong programa. Damn. Kamusta naman ang aton yung mga nanay kag tatay subong nga gabi. Well, mga KK5 naton, kung nagkakabalaka ka muna subong, hindi ka mo magkabalaka. Kay si Macho Kulit subong ang bahala sa inyo. Macho Kulit na lang ang bahala sa inyo magpakadlaw. Kasi si Macho Kulit na lang bahala mag-itik-itik na sa inyo subong. Ulo itik-itik, konta naman ka mo subong agabi ah. Para doon sulusadya-sadya lang. Well, sa mga K5 naton, hindi magkalipan mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Amo na subong ang pinakabagong kape ni Doc Ramil Oy, mga KK5. Ang kape nga hindi mabangbang. Because may chia seed ina sa kag namigit siya sa health naton, mga KK5. Nagapaniwang, nagapasexy, kag nagapagwapa, kag pagwapo. I-GTX Coffee Mix muna yan. When it comes to allergy, hindi pagkalipati mag-inom sa Mighty C. D3 Bio, DTX 500. Ay, by the way, sa ang trangkaso si Macho Kulit. Nag-inom ako sa Mighty C, duwa ka kapsul. Kagduwa man ka kapsul sa DTX 500. Baugul pilang nadula ang akon nga hilana. After that, mga KK5, kisundan ko pagkiduwa pagkikapsul sa D3 Bio. Why niya nagbalik-balik ang hilanat? Ari kay pamatsyon tako mo. At adlock man hilanat sa D3 Bio. Well, small gabi, pwede ka muli ka tuwag sa aton kag mag-enjoy. Sa mga K5 na naton nga nagatulutan out permis sa aton nga programa sa K5 News FM Philippines. Hindi ka mo magkabalaka. Kahit di ma, chocolate lang ang bahala sa inyo, permi. Kahit ambag ka mo na wala may problema ka mo, ituon ang imo nga radyo sa K5 News FM Philippines. Para nga mag-enjoy man ka mo eh. Hindi ka mo makaproblema. O, diba? Well, sa mga ka-K5 naton, tawag na ka mo dali sa Globe Line naton. 0966-243-2130. Sa Globe Line nato na 0966-243-2130. At sa Smart Line nato na 0919-098-6314, mga ka-K5. Diretso kita sa aton sa greeting portion sa mga gabi. Gina-shoutout nato, ginatamyaw nato ng aton nga friend. Kay Nanay Nenfa, good evening dira sa Barangay Alegre Oton, Iloilo. Kay Tatay Mimi, kamusta ka muna tayo? Si Suzanne, paayo na tayo. And then also galing sa mga friends naton sa Lambuyaw Oton. Nagpamati subong sa aton na mayang gabi sa inyo, mga Mallorca family. May dayan nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ginatamyaw ko mga friends naton dira sa mga Leganes. Nakatutok! Amo na iya. Mga good solid family sa Leganes na nagatutok man subong sa aton. Machocolate, tamyaw ko lang din mga friends ko diri sa La Paz. Always kami nagpamati sa imo diri sa gasoline stations. Kag mag-utoy-utoy kadla. Ayaw ba? Unay mo mo kuya clown. Good evening, Machocolate. Tamyaw ko lang din mga taga-Butda. Okay, ang gabi mga taga-Butda. Ito group of drivers associations ni Guru. Ang gabi sa inyo. And tamyaw ko man, mga friends na to, Andriza, may Leganes.
And also sa San Jose Antique, K-Fan News of Fame, sa Sara, maidayad niya gabi sa inyo dras. Station manager naton si Mama Ni. Manilin Pale, good evening ma'am. Good evening sa imo, sa imo Tekno Sandra. Sa nga staff sa K-Fan News of Fame, Sara, mayang gabi. Ha? Dami ako kumahan, friends ko. Dili sa may Antique. Maidayad niya gabi sa San Jose Antique. Sa Dalipe, may mega tutok na subang zaton. Good evening, mga taga Dalipe. How are you? Tamiyang kumanda gali si Richelle. And nagpamati man subang zaton program. Richelle, good evening. How are you? Macho kali, tamiyang kumanda. Friends ko, dali sa may Guimaras. O mga Subalia family. Nga nagatutok subang zaton. Si Babe Amigail. Hero, good evening. Hero, hero. And also sa my friends naton sa Buliland. Wow. Kanami ba? Gakulukaon kami di macho kulit inasal, Zubong. Samtang nagapamati sa imo sa program. Dari sa may Barangay Delgado. Ang gabi. Dari pag si Infante Oton. Infante Oton man. Asa Infante si Oton Bilina. Oh.

Tuan dari sa may Mandurriao. Okay, Sir Mark from Urban Cats. Good evening sa imo, sir. How are you? Ay, nagatutok man subong sa aton. Ba namin namin? Hello, gali kay Bella Balea Evangelista Gonzaga. Nga nagamamati man subong. Pa-shoutout man kay Arabella. Karabella. Kalimutan. Mayang gabi na sa inyo, tanan-tanana. Ar, grabe. Kay Sir Patrick man. Kay Sir Arnel. Nga nagamamati subong sa aton. Hello, gali kay Sir Ambrosio Nino. Kay RJ. Mayang gabi sa imo. Kay Last Check, ha? Mayang gabi sa imo. How are you? Kasi sa mga friends na aton, dali sa may Molo. Sa Malipayon, good evening kay Ma'am Jane. Hello, ma'am. Good evening. Birthday mo, boss. Wow, grabe. Si ZK za, mayang gabi sa inyo dira. Inatamiyaw ko man, mga friends naton. Good evening sa imo, sir. Shout out, sir, sa kay Randy Volcanizing, sir. Kay Cyrus John Rosario. Kay Carding Singket. Kay Tomol. Kay Tamol. Kaya drinks coming from CK za. Mayang gabi. Diretso kita sa aton nga bar, Dagulan Real Talk.

0: Rio Tocaio.
1: Real Talk Subong, mga kikifay. Kaya may isang Real Talk naton Subong dumapatay. Kuya Kakadlaw, sa aton nga question sa mga gabi. May mga tao nga bantayan ka lang nila kagubona. Ara naman. Yung mga tao, gimana nga muna, no? Bantayan nila ikaw, bantayan nila ipangabudlayan. Mukhang kawaton lang nila. Kung nakita nila ikaw nag-asenso, wow! Birabirahan ka nila pakalain sa iba nga tao. Asa ang panulok sa mga tao sa imo, hindi naman namin. Itawag yun din mga kakifive ang inyong mga gusto ihambal. Tawag na ka muna sa 0966-243-2130 mga kakifive sa ating globe line. At sa smart line na ito, 0919-0986314 mga kakifive. May caller, kita subong sa line number 2. Check the band. Ay, way ka sa ba? Hello, hello, hello. Ah, wala. Ay, ari, ari, ari. Sa caller number 3. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
1: Oh, mayang gabi, sino ni?
2: Si Shy.
1: Shy. Ngalan pa lang, huya-huya na pa. Taga diin si Shy.
2: Taga Balwarte, macho.
1: Ay, bunga. How are you, Shy? Ano ang ginabisi-bisihan ni Shy Subong?
2: Dire lang sa balay, may tsokolita, bantay mo siyang
1: gay. Ay, wow, bantay-bantay. Kaya panyapon ka na, Shy?
2: Yes, may tsokolita.
1: Ano sa daan mo?
2: Ang talong, may tsokolita.
1: Wow! Ano klase nga pagluto sang talong, ginbati? Ano na ganyan mga luto sang talong, man?
2: Bati, ginbati, may tsokolita.
1: Ah, gintorta. Di ba mga ingredients ka mga nami sa talong, day?
2: Oo, may tsokolita.
1: Like, paano nabi, day?
2: Siyempre namin, kaya sugbahon mong talong matsokolate.
1: Tiyo, kung wala kaya ba yung sugbabi, anon mo lang yan?
2: Pwede mo man siya lagaon matsokolate.
1: Ah, pwede man lagaon. Tapos butangan sang?
2: Sang itlog matsokolate. Ipanitan mo siya kahit sa itlog.
1: Mm-hmm. Namin, giman mga torta kapin pagid bala kung nagaulan-ulan. Huh? Eh, kamusta ka mo sa buong sa sulod sa balay ninyo, day?
2: Chocolate, nagpamati kami di sa imo.
1: Wow! Sana all! Nagpamati ka mo subong sa amon. Oh, Shy! May pamangkot si Matt Chocolate sa imo. Para sa aton nga Weird Facts 101, ha? Grabe, gidya subong ang aton nga palamangkotaan nun. Ang question subong, may mga tao nga bantayan ka lang nila kagubon. O, para sa imo, ano na?
2: Machokolate, abi mo amo na nga klase tao, bantahero na machokolate.
1: O bantahero? Bantayan niya lang ang pangabudlayan mo?
2: Oo.
1: Parehas man na bala sa ginatawag natin bala dahil nga ano? Nga, for example, mga budlay ka, mabakal ka sa cellphone nga mahal-mahal.

0: Tapos bubakas ang cellphone nga mahal-mahal. Kawaton sang ibang. Okay. Dira sa inyo ha, sa na-experiensahan mo, pila na edad mo ganit, Day?
1: 25.
0: Oh, sa 25 years old mo nga nagpakabuhi diri sa kalibutan. May naagyan ka man, nagigrabantayan ka lang nila, tapos gub-on?
1: Oo, machokolit eh.
0: Mm. So, gide ko basing imo, bing istorya, be?
1: Sa amon din, machokolit. Makabakal ka lang gani sang bago nga washing machine or TV machokolit. Mm. Na grabe, ito din chismis nila sa amon nga, ay, nabaka naman sa isang bago nga TV, pero hindi gani nakabayad sa utang nila.
0: Dagi ka pang utang ka mo, guro, hindi man ato.
1: Pero in fact, machokolit, wala man na kami utang.
0: Ah, ginaguba ka lang gid nila?
1: Ginaguba, agid lang nila, ay, sure. Ya. Para maguba ka man sa ibang nga tao nga unahon mo paluho mo kaysa sa...
0: Di, bakal ka TV. Di para man sa sulod sa balay nyo. Ano pag ginaginahambas storya-storya sa imo?
1: Kami kuno machokolit mahilig. Kami kuno maglagaw-lagaw kuno.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Tapos, ang jinding, wala man kami kung nasudaan sa balay.
0: Dalo mo nang labot nila. Hindi man ikaw nagapakaon sa ilaya. Sabi, no? May harap pag iniban ka na ito, maglabay ka ba, Day? Tapos bibit-bit ka nga plastic, pamakuton ka ganyan. Ay, ano nang sulod sa plastic mo, Day? Oo, mga chismusa!
1: Sure.
0: Pero abi mo bala ang chismusa kag ang ginatawag naton nga mga bantahera do magpala ka isa ina Day.
1: Natural ma chocolate kay do pa say meaning lang man ah.
0: O ano pag ina issue pag ina say mo sa una?
1: Issue nila kami ma chocolate nga ano kuno mano mga linya kami kuno sang mga gabaligya unod machokolate.
0: Linya sa mga manubaligya unod.
1: Oo, machokolate.
0: Ay, bunga. Tapila imo kilo sa imo unod, Day. Ay, kalahain mo ng balon niya kayang gabaligya sa unod. Di wala po gin... Ano ginaharap-harap-harapan ka, hambal?
1: Chismis machokolate eh. Tapos bisan ara kapag gani sa tubang niya machokolate, bation chismis nila.
0: Mm-hmm. Pero wala pa nag-mention mo nga lang, tigihipos ka lang.
1: Ihipos lang machokolate eh. Siyempre, once nga nag-chismis sila, kag wala man lang gimension mo nga lang, di wala ka right nga mag-ano da
0: machokolate. Correct. Correct, insakto na. Wala kaya sang karapatan nga maghambal. Sino ka gid bi o? Ano, Day?
1: Unless na ako gin-mention imo name.
0: Oo, oh, te. Pero may ibang paranoid.
1: Yes.
0: Pero sa tutuod, para sa ako niya, ang chismusa ka chismuso ya. Kung may nag-istorya, kung hindi kay chismuso, hindi ka na magtulok-tulok kag magpamati, ah.
1: Hindi ka chocolate, eh.
0: Oo. Oh. O, oh, diba? Kung may nagabi na isa, diya, halin kaya, eh. Pero chismusa kaya pagkabaisay na gani, aparte si burot na yun. Tapos papuli sa balibo, dahi si Amor, dahi si Amor, dahi si Amor, dahi si Amor. O di wala?
1: Yes, ma chocolate.
0: O ano pag yan? May duwa ka pag yan isugin sa akon?
1: Ay, ano wala ma chocolate? May mga tao bala nga nag-ano bala? Kung example, be, ang imo ginaubra, mayo, tapos chismison ka na nila nga, ala, gabulig-bulig na siya para dayawon sa.
0: Tapos ang upuan mo pa sa ubra mo, isa mo pa ng bantayero.
1: Ma chocolate, eh.
0: Pero you know what, Day, ha? Like sa mga changgi-changgi na bla, baklan kanila, utangan kanila, pero kung mag-utang, dira sila sa imo, no?
1: Oo, machokolit, may aragin na yan.
0: Di wala mong kikigan, Day?
1: Wala ka mga machokolit, agay, ginahambalan ko lang, ha? Tinito ko na lang ba ang utang sa piyak?
0: Diriya, mautang ka man sa akon. Kasi doon sa piyak, bakal ka.
1: Wala ka rin, ya, machokolit.
0: Muna ya. Wari pag ginawin mo, ang chismuso na iya matsokolet, hindi ginaya madula sa mga tao nga higo dulunggan. Di mas damo dayaw babae nga chismuso ako lalaki nga chismuso.
1: Daw damo babae matsokolet.
0: Ah, damo babae. Talagsa ka lang kita chismuso, no?
1: Oo, matsokolet.
0: Amuna ang mabudlay. Kaya hindi na lango-lango. Diba? Tika, uya pa, Day. Sa ginahambalan kanila, sa ginaguba kanila, ano ginahambal mo sila, be?
1: Hanghang. ang isa lang mambal ko yung matsokolit, mabalik mo na Japon si mo ang karma.
0: Kaya ang karma, sumong digital na.
1: Yes.
0: Ang karma, hindi na yan langulango, digital na. Amo na mabudlay, dahil kung gusto aday. Kaya mga tao, bala nga, hala, bantayan ka lang nila. Tapos gani, kung may ara ka na gani nga ipabugal, gubon ka nila. Pero kung tagaan mo sila pagkaon, nagamiga man sila.
1: Oo, machokolit, ibo nami-nami sila dayon kung tagaan ko sila sang pagkaon.
0: Amo na mabudlay. Dumasaot ka na lang dahil, no?
1: Oo, machokolit, tapos supiyak balay naman ang ila i-chismis sa akon.
0: Ah, bali, hindi lang ikaw ang gina-chismis.
1: Oo, machokolit pati yung sa tupad balay namon.
0: Chismis yun pag hindi sa imo?
1: Oo.
0: Amo nang mabudlay. Kung ang piyak balay mo, gina-chismis sa imo, buod silingon ikaw, gina-chismis man na nila ikaw sa ibang nga balay.
1: Sakto, gina-chokolit ego, amo mo, gina.
0: Pero dira sa inyo, ang gachismis na si imo, pila na sila kabilog perme?
1: Daw mga pito, machokolit.
0: Baka damo, galit! Pero may solusyon kada dahil sa mga chismusa at nagabantayera. Taga-ilab lang pagkaon, nagalabay, may kaon din yun! Gina mo na, Oman?
1: Oo, machokolit eh. Bisan gina-chismis ko nila, gina, ano kuman Japon sila, gina, ambalan, kaon ka mo diyo.
0: Oo. Oh. Eh, kaon man sila?
1: Kaon man sila mga machokolit eh, mga patayuya.
0: Good like mo yung mga patay gods na patay huya pa dyan.
1: Gani ba chocolate?
0: Oo, oh, nung may mga muna nga tao, mando ka ulugo. Pero tisigil lang ah. Ang importante na iya. Ang importante na iya. Bahala na. O oh, diba? Bahala na sa buhay nila, diba?
1: Yes.
0: Pero sige lang ah. May mga tao, gadya yung hindi manami. Mga tao, gadya yung wala obrahon, kundi mamantay sang isig niya kapariyo. Pero abi mo dahi, ang mga tao na blang mahiligon, mamantay. Amo mo na mga tao nga wala tiligangon sa ila balay.
1: Oh, don't check to, hindi naman chocolate, eh.
0: Ala pamantay. Pero, di ba lang? Meron iba nga hala pamantay, mamantay. Yung ilay bata, gabusong wala tatay.
1: Ay, mugi naman chocolate ang check to.
0: Hala sila pamantay sa mga kabuhi isang iban, pero ilang kabataan, hindi nila mabantayan. May kakatabo na sa inyo, ha?
1: Oo, oh, machokolate, hindi rin sa tupad balay namon, yung chismis man sila.
0: O, oh, tapos?
1: Nga, ano, kuno ga, nagpabusong lang kuno, disgrasyada.
0: Grabe, no? Hindi niya nami, ya. Magmuna-muna, eday. Di ang nagka-chismis si Imo, plan nakalong ilang bata?
1: Ang tagduwa, tatlo.
0: May mga tatay?
1: Siyempre, may chocolate lang lain tatay. Man
0: na, ma, ang tawag na day, ano day? Marie.
1: Marie? Mar?
0: Marisi.
1: Ay, Marisi.
0: Amo na siya, ano, Marimar man? Ganun daw ka Marimar sa una, ha?
1: Oo, may chocolate eh.
0: Ay, kadami isang Marimar na. Marimar, aw! Grabe no. Te ano, hambalon mo sa mga chismusa, aday?
1: Ang mambal ko lang sa mga chismusa, da, nagay ka mo hilabot, hindi man lang ka mo gina...
0: Ano, hambalan.
1: Hambalan.
0: Oh, correct.
1: Ibisagi sa likbat.
0: Correct.
1: Eh, wala pa ka mo kabalo sang...
0: Istorya.
1: Story.
0: Nan. May bandaan niya doon pasakay. Tapos kung sino itong manggaranon, dito na sila. Pero nabay pa natin ang nag-chismis sa imo, nagapang-utang man sa tiyanggi mo.
1: Oo, oh, ma-chocolate eh. Siya pa na galing mabakas na mag-utang sa...
0: Aba! Number one, ano perme ang ginautang niya sa imo?
1: Ah, noodles.
0: Dali lang isa-isa ko, talagang noodles. Palakaon sa noodles? Palakaon noodles?
1: Oo, oh, ma-chocolate.
0: Ate, lapit sa dialysis eh. Number two!
1: Sardinas!
0: Tagpilang ang mga sardinas yung nakuha yun dahil.
1: Ang tagduwa matsukulad kayo, tag 25 isa.
0: Tagduwa 50 na. O number three, ano pag ginamabakas na ginautang?
1: Habon machokole.
0: Aba, habon perte na. Oh, number four.
1: Ang kulay sa machokolat sigarilyo.
0: Aba! Smoker pagali?
1: Oo, oh, machokolat. Tapos ang ilim nun, machokolat.
0: Aba, taga gabi-gabi gina.
1: Kasi ama chok gabi gabi gid eh, depende sa ila kung kung sa may kwarta sila dayo bakal sa spiya.
0: Oh. Ay yo Dios ko, amo pala gali nga sobra ka marites mong utang ka lang gali. Pero wala mo gisa day kagi sok maanday.
1: Agi may chocolate kisok maang ko na sa.
0: Anong ba sa imo?
1: Aba ko, chismis pa more, tapos utang pa more. Ano kao pala utang ka, tapos dito kong bakal sa piya.
0: Ano bali sa imo, day?
1: Ang bali, wala yan, utang man to. Hindi na, kita ko, gin may kwarta kang ginata. Deny, gin sa'yo, may chocolate deny.
0: Di siyempre, ang butig, gunway na yan, nag-huo. Pero ti, sige lang, pero sabang wala mo na ginapautang or sige, giyapon utang?
1: Ah, wala na sabang machokolit ah.
0: Eh, lain na napanulok na si mo eh.
1: At, eh, amo na agad na machokolit. Eh, grabe, pag-chismis nila sa akundi.
0: Ay, aba? Pag-chismis ha sila. Importante, wala kayo sulokton sa ila. O, ali, pag ina machokolit ako, ganito rin sa Changi. Kung damo, pag ani, ang utang compare sa bakal, kundi na puto. O. Mabudlay, gimanda ko ni mo, Changi, puro utang.
1: Oo, oh, machokolate, mayo lang kung may palulos ka sa imo.
0: O, ti kung wala, be.
1: Changi, kung wala, ti, puto, gito.
0: Ano mo na iyan? Parehos mo lang kung isa sa mga taxi drivers na nabla, oh. Balaan sa mga pasayro nga 50, plug down. Sa... Nung, pwede ayo lang nung ba? Kamahal man sang gas. Panulukoy ng mga taxi drivers nato. Mayang gabi sa mga taxi drivers nato dala sa Smallville. Yan nagatutok subong. Kagdag ka pamati. Dahil may migo ka na kuno hambal ni 17735.
1: Ay wala pa. Searching may chocolate.
0: Bah! Ayun yung caller naton si Shai. Kaya may Changi na. Consistent na yung income. Hindi, diri ka na lang. Pero may nagpangaluyag-pangaluyag mo dahil sa imo.
1: May ara mama chocolate.
0: Mga hubog. May ara ba nga nga luyag si mga hubog dayaw?
1: Oo, mga chocolate.
0: Ano ginambal si mo?
1: Ang
0: luyag si mo. Ano?
1: Nga luyag sa kuno sa kon.
0: Te, paano sa ambalon?
1: Ambal sa kon luyag si mo.
0: Ano ang ginambal mo misa iya?
1: Ang ba ko, paumpaw ko doon na isang hubog. Balik ka di buwas.
0: Paumpaw lang sa anay. Di pagkabuwas ka balik man sa?
1: Wala, may machokolit ko balik.
0: Ah, balik hubog lang sa lagalag na pangaluyan. Di ang tsura muro pa hubog lang day mo. Ay kanuluoy kilang ibon tay. Kay tsura mo gali panghubog lang.
1: Base?
0: Oo. Ay, describe mo tsura na ibe.
1: Dutikbalang mo tsokolata.
0: Dutikbalang. Pero sige lang daya. Importante, may nagpanguliyag sa imo. Di ba sa iyo may gusto mo i-plug number mo para may matawag man sa imo?
1: Ay, hindi lang mo tsokolata.
0: Di, kung gusto kanila pangitaon, hindi kanila pangitaon.
1: Dire lang guro sa amon mo chocolate.
0: Din sa inyo na.
1: Di sa baluarte mo chocolate.
0: Ang dapat sa baluarte dahil. Di kami kabalo kundi din kami magsulog dira.
1: Mangkot lang sila sa kipay.
0: Bawa. Alright palangga. O tamiyawa yung mga friends ha. Dali.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: K5 News FM.
4: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
5: K5 News FM.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News of Elm, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, good evening! Second part sa itong program sa buong kapatid niya po ang pinaka-click ni DJ Matso Koli. Oh, thank you, Lord, for 19 years sa itong program. Oh, dili kita na continue sa K5 News FM Philippines. Oh, 3 years na kita nagili sa buong sa K5. Ito kadasig lang ba? Sa mga ka-K5 natin, hindi magkalipan mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga tatay naton nga wala gidagatindog ang ilang nga plug ceremony. Testingin nyo mag-inom sang Extend Food Supplement, ha? Eh, parang nga pag-quit-quit ni Mrs. magatindog dayon ang aton nga turutot para suwag. Well, sa mga ka-K5 natin, kung gusto nyo mag-enjoy kag mag-greet sa inyong mga friends, pwede ka muna katawag sa 0966-243-2130 kag 0919-0986314 mga ka-K5 for your greetings. Okay, tawag-tawag ka muna para suwabe lang. Kag sa mga ka-K5 na naton nga nagapamatigid sa aton, madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan nga pagtuto ka. Tulot ang miyaw kina sa bong! Mayang nga BK JD, nakatutok siya. Ara sila sa bong sa may molo, naga-inom-inom na naman niya. Ayaw na gani. Importante, naga-inom-inom ka lang dahil. Katamyaw taman si Sir Andre sang Balasan, Sir Andre. Kami may Sir Andre man kami di. Andre lang inyo, I'm Dre mo. Nagabalasan, nagatutok subong sa atoan. Good evening. Mga Puerto Real. Mamayang gabi na sa inyo, tanan-tanan. Mga friends na naton, mga guards sa CPU. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Macho kalita, miyaw ko lang dagili ang friend ko nga si Ramar nga nagatutok sa imo. Gusto ko man tani, Macho kalita, mag-upod sa imo nga program lagaw di ah. Sa mga K5 na nato, nasa Sunday nagapangita naman si Macho kalita sang guest. Masi may mga kilala ka muna. Abis ka ano, abis ang kakanta sa pwede, nagasaod sa pwede. Tanan, basta enjoy lang, ha? Enjoy lang. And sa mga ka-K5 nato ang yung nagpapamati man subong sa nung program, salamat gid sa inyo sa kaya Fox. Mayang gabi mga friends na nato sa may fishing port Tudo Ilarazo. Salamat kay Rene, kay Tuto Bitoy, kay Nunoy Digwa. Magrabi ngalan mo Nunoy Digwa. Ako na ko niya, islan ko niya Nunoy Tulon na lang eh. Pangalan naman ay sa Swissy. No, hindi mo man sundiyan. Macho kali, topic ko na karoon sa imo. Dala kami pizza. Dala, di bala? Bumbahan na mundi ka. Ano? Namo di tao sa newsroom na mundo. Mga pito, balo kita na kabilo. Apulo. Apulo kami di subong. At 10, 11, 12, 13, 14 kami kabilo. Patitiknisan na mo. Kasi amo nga head producers. And writers, ha? Ayun ka, busy niyo. Sa patrol naton, nga nagalibot-libot subong. O, basi mas patan ka muna karoon sa K5, kung mapicturan ka muna. O, swabi-swabi ka. O, si Jensing, nga nagawamatiman subong sa aton. Good evening. Mayong gabi man sa kay friends naton, sa kay Scott Ridugan. Mayong gabi sa imo kay Scott Ridugan, dira. Marabi ba? Machokolit pa rin tiyana, itaguro kay Estrada man ko. O, oh, tibase. Nami ko magparintiyanay kita eh. Nami ko may parinti ka nga manggaran nun. Para nga daw suwabe lang. Yan Nitamiyaw naman si Blesser kag si Ramil Uyated. And may nagpamati sa mong zaton. Thank you so much. Kay Justine. Mayang gabi sa imo, Justine. Kay M-Core. May nagpamati man sa mong zaton. Good evening sa inyo lang. Mga taga M-Cores. Mayang gabi. Machokolita, mayo ko lang friends ko nga si Gaban. Mayang gabi sa imo, Gaban. Gabaan. Ano yung ngalan man, Gaban? Grabe, gali yung ngalan ni Gaban. Mga kagay five, diretso kita sa aton nga Real Talk Subong nga gabi.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mga kagay five na ton. Ang Real Talk naton sa mga gabi, pwede nyo na masabat paagi sa pagtawag diri sa akon. Kon kamo, may cellphone dira, ang pamangkot may mga tao nga bantayan ka lang nila kagubon mga kagay-five. You can call me now sa 0966-243-2130. That's a smart line naton nga 0919-0986-314. Suabe. Tawag na, tawag na, tawag na, tawag na. Matamiyaw ta dagali si Mama Net-Net. Good evening kay Ma'am Jane. And I Nenfa, Tatay Mimi. Sa tananda nga barangay. My caller kita subong sa line number 2. Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Machole.
0: Pabungga! Dali lagi, puno pakton-pakton ko ni Bala. Mga liwat ni good evening, be.
2: Hello, good evening.
0: Aba! Siguro mga height mo, guru, mga 5'10 ay.
2: Tsakto, gitwa. Paano mo nabalaan mo tsakto?
0: Basta sa tingog lang ay. Liwat mo yung balbi matsokolet?
2: Matsokolet?
0: Ah, wala ka pa, miga ay.
2: Wala pa?
0: Ah, wala pa. Ipakot ko pa, gen. Ha? Okay. Sino ang ngalan mo?
2: Si Mario.
0: Mario, ano, super? Ano?
2: Mario Coffee.
0: Mario Coffee. Ani ka Super Mario. May coffee shop ka Mario ha?
2: Yes, machokolet.
0: Ay tuo, dyan din mo coffee shop.
2: Dari sa may hibawan sa Mandoriao.
0: Ay tuo. Padali kami di be.
2: Sige machokolet ha. Ano flavor?
0: Ano mga flavor mo da sa imo nga coffee shop?
2: May ari ka diri nga cappuccino.
0: Mhm.
2: Matcha coffee.
0: Wow.
2: Tapos ang bestseller na muna muni ang mang chocolate.
0: Wow. Why ka nabulog sa tulo nga tea?
2: Ay sa pharmacy niya siguro.
0: Sa pharmacy niya baklon gali. Pero kanami si mo sinong liwat kini ngalan mo si Mario.
2: Mario.
0: Okay, Mario. First time ni Mario nagtawag kay Matcha Chocolate.
2: First time mo chocolate. Pero parmigit ko ka pamati sa imo kay doka sa Diablo.
0: Aba. O, di sige. Salamat gid Mario sa imo nga pagtawag. Ang question naton sa aton nga Bardagulan Real Talk. May mga tao nga bantayan ka lang nila kag gubon. May muna ka man kilala?
2: Ay, may aragin mo chocolate. Ari, di sa... Di lang pong magano.
0: Din sa tupad nyo?
2: Sa diri sa tubang gid namon gani.
0: Iba si nga tudo dang radyo mo ug batian niya.
2: Di man sa kilala sa ako na.
0: Oh. Ngan tabo sa inyo to how?
2: Do bantayera blang gabantay. Every time may damo diri customer sa amon. Do gapanul galantaw gid siya bla.
0: Dugin ay suso ya
2: gid. Is suso ya gid.
0: Ngano ya baligay sa piyak na sa tubang ni baligay yaw?
2: Ang mga milk tea.
0: Ah, milk tea man! Abalik ito, bangay ka mga duwa.
2: Ito, bangay lang kami, matcha kalit.
0: So, anong tabo das damo imo yung customer?
2: Mas damo, diri, abiga kadto. Kahit do damo ko bala mga friends na kakadto, diri.
0: Naingid ya kung damo kaya friends, kasi damo nagigakadto na. Tapos?
2: Tapos every time nga magkadto dirito kasadya bla ma chocolate mm-hmm. Kan like say lati daw talag sahon nagkadto mm-hmm. Siguro to na hisa or something like
0: that. Ah, ako bagang gawa niya do nasuya.
2: Nasuya.
0: Ay, wala siya customer. O, ti paano mo nabalaan nga ginasuyaan kada nila? O, paano balaan nga ginachismis kada nila kag nabantayan?
2: Siguro do feel lang naman ma-chocolate kaya every time mag-damo diri tao do galantaw lang gid sila bla.
0: Ah, gina- di ba signal lang tao ka lang nila? Ya, kaya nagwapuhan sa bisimo.
2: Abot lang.
0: Pero bro, kabati ka bang nga ginachismis kada? May nanugid sa imo hao?
2: So far wala pa man ma-chocolate.
0: Ah, hindi na guru chismis guru.
2: Basi?
0: Hindi niya guru chismis. Eh kung wala ka naman nabatian nga ginachismis ka, or basi wala pa niya kalabot.
2: Basi siguro wala lang ko kabati.
0: Hindi ara gibang gusto nga chismis kag natulog kag ginman mo.
2: Ara gid siguro ma-chocolate eh. Mo siguro na uya lang or wala lang ginpabalo sa akon pa.
0: Ibudlay na daan niya nga magpakunukuno ka lang yung ginachismis. Nami ginay prohiba kay mo yung Mr. Mario.
2: Kaya every time magtubangay kami ma-chocolate, di do suplada, bala.
0: Ah. Wapa man saan? Basi churay do higot?
2: Do kumunoy?
0: Bungga nga itsura ni Manandaw Kumunoy. Pero ano hambal mo be sa ila samtang nga ginatulok-tulok kasi ano ginahambal mo sa kagulingon mo be?
2: Te para sa akin yung ma-chocolate ang ginobrokoli niya that is for my own business. Syempre tawo lang kita gakabuhi man. So advice ko lang sa ila ti go on lang sila sa ilang nga business. So may purpose man ah, nga amo lang na.
0: Oh. May nag PM di ba ho? Ma-chocolate. Tamang ko tabi ang color mo kung guwapo man siya. Oh.
2: Ay, guwapo. Git niya matcha. Kung makitay ako siguro, basi hindi na sa katulog.
0: Aba, ari pag ibig mamang ko to, ma-chocolate, pwede ko kapangayo advice. Balan mo, ako lang ang wala asawa. Tapos ang akon nga utod, ka lalaki, may bata, gapabakal sa cellphone, responsibilidad ko pa na. O, para sa inyo, babe?
2: Bale yan, ato ganun yung chocolate.
0: Siya lang kanong wala asawa sa ilang nga pamilya.
2: Oo.
0: Tapos ang iyang nga utod nga lalaki, may bata, inablos siya. Nagapabakas ang cellphone sa iya, kaya hindi ko nung kaya ni tatay niya. Responsibilidad nung panayahan nga tiyo, nga bakla nang iyong inablos, kaya hindi sarangan sa iyong nga utod.
2: Actually, hindi siya responsibilidad ma-chocolate. So, bali, yung matabo lang gidira is to support lang gid sa bata.
0: Kung may sobra ka.
2: Kung may sobra ka, kag do, ti siyempre, pa, hinablos mo man ni na, hindi man sila nga i-dalokan mo siya. Pero, hindi na all that time nga, hindi pagsuportaran sa tatay, kasi siyempre masalig na lang sa karon sa tiyo nga may kaya.
0: Amo na gali, oh, kayo pabakal sa kanong cellphone.
2: So, tingawaan man sang ginikanan, ma-chocolate nga kung ano man ang needed sang bata eh.
0: Oh, pero hindi yung responsibility kay may tatay sa mo, no?
2: Yes, ma-chocolate. Baga sa tiyo, ti support system ka lang niya eh.
0: Oh, support system ka lang. Kung ano lang masarangan mo.
2: Kung ano lang masarangan.
0: Pero galing do, kabudlay, magtiwala ka sa kwarta, be? Paano na, be? No?
2: Pero depende man sa situation, ma-chocolate.
0: Correct.
2: Kung do, feel mo nga do, hindi nagit kaya sa imo nga utod nga ang bata ya do, wala nagit sang makaya, ti buligan, hindi ma-chocolate eh.
0: Oh, tira ba, tiyan mo na sa nag-PM, di nga 2944 ang punta. O may harap iba-iba nga tiyo, yung dalok ko niya to, no?
2: Oo, may harap ganyan ma-chocolate. O, isa pa, once nga may mga isa lang kadugo, do sometimes ga ilinaway pa.
0: Correct.
2: Magdipindi ma-chocolate sa ano, pamilya.
0: Sitwasyon, ah. Huwag isa may mga probidad pa, wayan pa, no?
2: Mayo lang nga na ma-chocolate, why kami aduta?
0: Pareos man kami, wala man kami duta. Tubig lang amon. Ang tubig wala ginaawayan no duta lang permi ginaawayan no
2: ginatingalahan ko bla ma chocolate
0: oo
2: sa no? Lapad-lapad man ko sang bye-bye wala pa nila ginatunga
0: labor permi lang duta ang ginaawayan oo, pwede permi... awayan awayan yung tubig naman de
2: oo pwede matuway pa kung kabati isang bye-bye nga gina ginatunga ha
0: puring pikta para karuson ka grabe no Oh, ari pagay kanu do ginahimo kan advisor subong ako from 244. Machokolate pa man ko tabi ang color mo. Kung pila ang timpla niya kung Okinawa. Ay ba! Ano ni kanu palangga? Pin- ang imo kanu timpla no?
2: Ang measurement na
0: minya. Oh, measurement siguro. Hindi mo pwede ma-share na?
2: Pwede ko siya ma-share machokolate pero kadto di siya siguro.
0: Wow! Kadto siya sa imo?
2: Kadto siya sa may akon nga coffee shop.
0: Di ano ma'am, bala mo ni sa itong weird facts mo nga? Mga tao ka pamantay, bala? Ano mga advice mo sa ila?
2: So, ang mga tao nga nagapamantay, so hindi nyo pagbantay ang inyong mga chismosa dira ang mga
0: ay hindi pa bantayan imo chismosa ano man ano man
2: hindi pagbantayan ang mga ginabantayan nilang mga kontra so mind your own business so kumbaga pangapuwi ka lang sa chapto para wala kang may ginatapakan
0: correct kada lakad pa mantay karon ang hisa nagatubo sa tagipusoon mo no
2: correct man chocolate takon kani ginabantayan ko man di siya oh
0: nga man daw
2: every time mag-open siya ti daw ginabantayan niya man ako. Bantayan na kami.
0: Bantayan na ikaw. Ano oras ka nag-abrihaw?
2: Alas 10 ang aga, machokolate.
0: Siya yan oras?
2: Early pa di siya. Mga...
0: Ah, ginaearlyhan niya. Yeah, oh,
2: mga 9. Wow. Mga
0: 9 pa na. Pero ano oras bakal na sa inyo? Ano oras?
2: Afternoon, gin machokolate. Afternoon. Like mga 4 p.m. onwards na. Mga 4 to... Kay ga-close ka din machokolate. Mga 10 p.m. na sa gabi. Mm.
0: Amo amo na nagilinga oras. Grabe ba? Alright, guwapo. Basi may gusto ka na tamyamon subong nga gabi.
2: Ginatamyaw ko lang din yung mga upod ko, mga staff ko, si Marvin, si Joel, si Mike, at si Christine.
0: Alright, salamat gid, Mr. Mario.
2: Thank you, Kapit Chocolate. Ano yung makita naman ka ba?
0: Uy, makita na kita. Mahapit ko na sa imo. Mahapit ka naman, Chocolate. May mga sarisa juice ka mo daw?
2: Sarisa juice? Though, so far, wala pa. Ano lang siguro, mag-imbinto pa ko sa mga iba.
0: Iba juice?
2: Iba juice?
0: Oo, oh, namin na. Bulong sa mga iwit-iwit. O, oh, diba? Mga iwit-iwit nga ba? Bulong na siya. Ano pagit mga juices mo daw?
2: Mga lemon juice kami di ano.
0: Ay tinamit na mga lemon juice, ano pagyan?
2: Lemon juice, mga Yakult series.
0: Kuring baka. Suabe.
2: May milk tea kami pero do hindi gid siya bakal ma chocolate.
0: Ah pero kape gid yang bakal sa inyo. All right. Salamat, salamat Mario. Bye-bye.
2: Thank you so much, Machocolate.
0: Ah, nakatawag man si Mario Subon. Mga K5 na ton. Hindi magkaliban mag-inom sang Extend Food Supplement for Men DTX 500. Kaya magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang Uoy. Pamati ka muda. Para nga suwabi-suwabi lang ang aton nga programa subong. Mga kag-K5 natin, magabulos na si Madam Usang sa iyang programa Bedtime Secrets. Ano ano to? Ah, si Mag-hi-hi, ganyan si Madam Usang. Anamis ang iyang buho color pink na naman. Oh, grabe, Madam Usang ba? Ikaw na ganyan ang number one, Madam Usang. Kaya sa ating mga teknisyan din rin, nagatutok. Hello mga Sir Lawrence. Hello mga ni Sir Andre. Sa atong technical side. Sa atong program directors. Sa atong man nga script writers. Sa atong nga program coordinator. Mayang gabi sa inyo. Kaya sa atong newsroom. Good evening. Kaya sa atong patrol nga nagalibot-libot sa bang. Mga kagay 5, hindi magkalipat na ang DTX Beauty Soap sa mga katulon guya. And then, yan, fama, yung gabi sa inyo na inom ka mo, ha, DTX 500. Ako si Macho Kulit, ang pinakakulit niya did sa Macho sang una, subong boy una na. Only here to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News Ifrit Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matyagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
3: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribio.
5: Paano gid bala ginapabakod ni Ditribio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kaya ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gito, ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
7: May mga barikada pa na.
6: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gituwag suplemento sang Ditribio nga. Ah. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gituwag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
3: Ditribio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ditribio.
6: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid Ditribio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka Ditribio.
7: Daw import gali ni Doc.
6: Oh, import
7: sa basket, ma-import kaya.
6: Your second immune system.
9: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
6: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
9: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive functions ni nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa Ditribio.
6: Ang Ditribio import immune system.
9: Oo. So nag-support ni siya sa sining mga...
6: Siya nang import mo? Pasulog mo nga iban nga immune system?
9: Oo. So labi na si Monolaurin nga sa Ditribio, nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay Ditribio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
9: Oo, so sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta, amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang kagaw.
6: Paborito. Labi na akong palakaong katampis.
9: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
6: that gives you more reason nga magtumargid sang Ditribio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko Ditribio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-Ditribio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
3: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
10: K5.
3: K5
10: News FM.
3: K5.
10: K5
3: News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mag K5 Wednesday edition sa ating program. How are you? Kamusta ang mga friends natin na nakatutok naman, no? Good evening. In a way, sa mga friends natin yung nagatutok tira sa may Haro, always napatunin sa tingin program. Opo, diapon si Madam Usang. Basta Wednesday edition niya ba? Fresh na fresh si Madam Usang. Kag sa mga nanays, kag tatays natin, good evening everyone sa inyong swan. Nakatutok pa rin kayo. After the program, animat, chocolate, up ko naman ang mabulos.

alas 11, tub-tub alas 12 naman kita sa Kagabihan. Sa mga friends ko subong, good evening sa kay Sir Gary, gumati sila subong sa Aton, si Jasper, hello, good evening. Si KL, si Jacob, si Enrico, no, si JC, kay si Christoph. Nakatutok man sila subong, kay Nunoy Matmat. Good evening everyone sa inyo, kamusta, kamusta? Sa mga friends pa natin dito sa Halandoni, nga nagamamati dito sa may nabitasan. Good evening sa inyo ha, how are you dito sa inyo mga taga nabitasan? Kag sa Lapus, no? Lapus. Gabamati man sila subong sa aton sa Inguri, La Paz. Good evening sa inyo, tanan-tanan. And specially pag-eat sa mga friends naton dito sa may countryside. Nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5, isa naman ka-istorya ang aton etcheka sa inyo. Isa naman kababayi nagpadala sa akon sulat diri subong sa Bedtime Secrets. Madam Busang, tawgalang ang ngalan ko nga si Inday. Wow, grabe. Supo na ang guguri mong ngalan ng Inday Badiday. Si Inday, 22 years old. Kag ginbayaan ako sa bana ko, Madam Busang. Kay may diferensya, akon matres, hindi ako kabusong. Sa sulod sa tatlo katuig namon nga opdanay, ginprangka niya ako nga hindi ka magali ka, hatag baby. Mas mayo na lang nga magbulaganay kita. Grabe, ginprangka niya ako madamusang. Sa tuod lang hindi ko kaya, eh syempre, naman na o gani para nga may upod ako sa pagpangabuhi. Pagkatapos ang hamba niya sa akon, no, ang hamba niya sa akon niya, bayaan niya ako kay hindi ako makahatag bata sa iya. So, gimprangka ko siya nga hindi ko kaya. Gipangka ko siya madamusa kung palangga mugid man ako ang sabat niya madamusang hoo. Pungabayaan mo ako. Kaya ang sabat niya kanong hindi ako makahatag baby sa iya. Madamusang, grabe ang discouragement ko. Naghibigid ako kay kalain sang akon pamatsyagan. Ahaw sa amurang na. Or tani, gin-inform ko man siya, madamusang, before kami ginkasal, hinambanan ko siya nga may problema ang akon matres kaghambanin sa akon ipabulong naton or ipacheck naton. Pero kung hindi takabata, mangita tas ang aton nga ampunon. Ang ginhamban niya sa akon, madamusang, wala niya man gintuman. Though, gusto ko lang lutason ang akon kabuhi. Isa ka beses madamusang naglagaw ako. Kay syempre depressed ako. Naglagaw ako sa siyudad sa Iloilo. Kagdagadto ako sa isa ka hotel dira sa Mandurriao. Kaya ang friend ko, nag-check-in sila with the family niya. Kaghambas ang friend ko, kadto kadi. Nag-inuminom kami sa friend ko kasi Brenda. Kagdala ni Brenda ang iyang friend man niya lalaki. Yan ay kaubra sa isa ka power supply. Oh, hindi ko lang pag-nenswan, Madam Usang. Imagine ka naman ang musang ginatulog, tigid ako. Di wala, may kong kapabugal nga. Hindi man ko law ay Madam Usang, may pabugal ba na ko? Hasta nga nagpalapit siya sa akon, sa kabudlay sa sitwasyon ko, nakascore siya sa akon, Madam Usang. Grabe, nakascore siya. So, nakascore niya siya madamusang sa akon. Though, nagnainap pa na ako sa iya. Though, in love ako sa hindi dapat, no? Though, nakibot ako nga na in love ako madamusang. After 2 months, ginhagad niya pa panyapon. Dito naman kami nagpanyapon. Pero, gibayaan ako sa ngakod niya ba na more than 2 years na. Grabe ang sakripisyo ko, madamusang, para nga malipatan ko lang siya. Ginagad niya po panyaga hasta panyapon. Gindala niya ako, madamusang, sa motel. Sa gindala niya na ako sa motel, manatabo naman sa amon. Kadito ko na-realize nga palangga po na siya. Madamusang, in short, after 3 months, nagbusong ako. Hindi ako gali ang may problema, kundi ang akon niya bana. Ipabayaan ko na sa nagawa ng bata ko.
Kinabalan ko tayo rakon ba na nga ikaw galiya may problema. Hindi ako. Pero madamusang ang sakit lang kay ginbayaan man ako sa lalaki nagpabusong sa akon. Pero happy ko subong kay ti may bata ako. Para sa imo pala madamusang balikan ko ang akon nga bana kay ginbayaan niya na ako o kon new life tanang ako o podang akon nga bata. Ako si Inday Badiday sang Lambuyaw uton. Ay! Thank you so much, ha. Magabalik si Madam Musang, advice on the kainday. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataan Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indik man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Para sa matinlo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Mas Ligat
6: Epektibo
7: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika:
2: Glaucoma,
9: Eye Care Gold Capsule,
2: Bacterial Conjunctivitis
9: o Pink Eye,
2: Eye Care Gold Capsule,
9: Eye Allergy,
2: Eye Care Gold Capsule,
9: Cataracts,
2: Eye Care Gold Capsule.
9: Ang Eye Care Gold Capsule
2: may aras ang lutein,
9: vitamin A,
2: vitamin E,
9: vitamin C,
2: zinc,
9: kag Dilberry Extract.
2: Eye Care Gold Capsule.
9: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
9: Eye Care Gold Capsule.
2: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako
2: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre!
17: Libre!
16: Wow!
14: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5 News FM.
27: K5
26: News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hello sa friends ko din sa Daily Bonds, yung nakatutok man. Nagdrapang si San Agustin, bala sa may Esplanade. Wow, nakatutok sila. May radio ang ilang tricycle. Nagapang Johnny-Johnny sila sa ilang sound. Hi, galing sa mga police na to, ang nag-aromati sa mga taxi drivers, aton yung mga motorista, sa mga friends natin yung nag-tricycle. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Alright. Well, Inday, kanami sa imong plano. Mas maayo nga i-focus ang imong mind sa imong bata. Kaya tigin bayaan ka na to sa imong bana, mabalik ka pa. Tapos ang nagpabusumer sa imo, ginbayaan ka man. So wala ta choice. Kung di aginhatag na lang sa imo sa Ginoo nga isa ka bata, amo na lang naalagai, todo isang maayo, paeskwelaha, kay time welcome, Inday badiday. Maka-help kinasya sa imo. Actually, papadako isang bata, hindi basta-basta. Kung ang nanay, makita niya man ang nanay nga agaho, chismusa, ang bata, gaparyos man sina. Pero kung tudluan mo sa sang maayo nga bata, nga pamatasan ang bata, rather, kundi mayong maayo man iya nga batasan. From 2739, madamusang, dumakadlaw ako sa iya nga story. Ang lalaki, gali ang may problema, gali ang ginbayaan pa siya, siya paya ang may isog o gani. Di ka nagbusong ang mabahi, wala man siya ihambal. Base bayaan niya man itong iya naman ng namiga nga bago. From 229, madamusang garabigid, no? Dumakadlaw ka. Pero, mas maayo na lang na indang i-focus mong imong self sa imong bata. Compare sa nabalik ka sa imong bana. O, yung tsakto na. E kung mabalik ka sa bana mo, why good? Oh, why good? Mabudlayan ka lang good. Madamusang kasadya lang good subong noong panahon. Kasi no, patuga ni ang do medyo mabudlay. Siya pa na iya ang daw si sino. Oh, okay. Amugid man na iya. Mga friends na to, ang diragli sa my Royal Garden Hall. Gimamati sila subong sa atohan. Good evening. Kamusta kamuda sa mga PNP naton ha? Dara sa station na sa Iloilo City Police Station 1. Good evening sa mga police naton dara nga nagatutok kay Madam Usa. Mga taxi drivers naton, good evening everyone. Sa mga friends man naton nga nagabamati always sa atong programa. Thank you so much sa inyo ha. I really appreciate you. And adipagid from 7389. Madam Usang, nagyan ko na sa una, nga gibayaan mo na ako sa bana, kung kay hindi ako kabata. Asa subong wala ako bata, ang gin-promise sa ako, nga mag-ampon, wala niya man gin, wala niya man gin pati. So, ang gin-obra ko na ng madamusang, nag-ampon na po sa bata, sa pakaisa ko. Right now, 18 years old na siya, naging happy man kami babae, ako ang gin-ampon. Ginpainsindi ko sa bata, kaya hamba sa bata, bis kaya mag-inano na hindi takapagbayaan. Oy, karami, man nino? Grabe, gisubong ang life natin. Kung hindi tabla mahambal kung ano aton nga madangtan. Pero importante, tinguha man kita para good nga. Hindi man kita mabudlayan, o di ba lang? From 3874, madamusang, mas mayo na lang na. Nga, bayaan niya ang iyang abana. I-focus ang iyang bata. Kami puturo na soya sa bata. Ang pagigugma, hindi mo gid. Ang pagigugma, hindi mo gid mapaktan. Maayo subong, susunod, hindi na maayo. Ikaw ya ang gapalangga, ikaw ang masakitan. Pero ang wala na gapalangga na sa imo, doon sa wala, wala na kung bayaan niya ka. Pero pilakad na, ma-realize, sige na. Kung ano ka-importante, ikaw sa kabuhi niya. Correct. And sa mga friends natin, dira sa may tuban sila sa buong sa St. Paul, dira sa may isa kabit sa BPI. Nagpamati kami din, Madam Usa sa Emo. Hello, good evening sa inyo mga guard. Kaya sa may unit tab, kaya on council of Valot. Ay, garabi, perfect. Sa mga friends natin, well, mga kaka-K5, good evening sa inyo, tanan-tanan, ha? Enjoy your life niyo, ah. Madamusang, grabe na gid ang life ko subong. Hindi ko na gid mapunggan ang ginatawag emotions. So, ikong kiss, ah. Mayo ko sa hindi. Basit mo na post sa stage ko na ni Balahaw. O would like ba kami na post sa lumada? At hindi mo na mapunggan. Liwat to sa mga friends dato ni Logali kay Liwat kay Mayumi. Nagatutok man si Sir Derek Enrico at Christoph. Good evening kay KL, JC, and Jacob. Nakatutok man. Good evening sa inyo. Dera tanan-tanan, ha? Well, sa mga K5 naton, magabalik pa si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking at your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening everyone. Last part sa ating program, before that, ay di makalipan mag-inom sa X10 food supplement for men and also DTX 500. Sa mga kapulisan naton, station number one, hello, good evening sa inyo tanatarandara. And especially pag sa more fans man naton, yan nag-tutok. Ang Luzon, Visayas and Mindanao nga nag-tune in sa inyong program Bayad-ayad, gagabi sa inyo tanatanan. Well, inatamyaw nato na ni more friends nato, mga taxi drivers, siga drivers, yan nag-pamati isubong sa aton. Especially pag-aid sa more friends nato, andra sa may antike na nag-tutop sa K5 News FM Philippines. Wala na kita tiyempo mga K5. Upo niyo pinakalik dize si Madam Usang. Only here. To your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio. Bio
8: Mag-D3
6: mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na.
9: Mag-DTX 500
10: ang may powerful compound
9: ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: TDX 500
10: garantisado,
9: epektibo,
10: aramis mo.
9: TDX 500
10: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi?
9: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na?
9: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: garantisado,
10: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol,
14: mag-eye care ko.
13: Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
15: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
21: Dragsak nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
8: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
23: Happy kanunay.
8: DTX 500.
23: Masaligat.
8: Epektibo.
23: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
8: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
23: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
23: DTX 500.
8: Masaliga DTX 500.
24: D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Anay.
26: Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo kabulan bla.
25: Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
24: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
24: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
24: D3 Bio.
8: Ang D3.
24: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
8: D3 Bio.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: fix you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. At tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gin.
10: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
0: asalika
12: epektibo.
0: DTX 500
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3
0: yung may BCO.
12: Ang BCO
0: yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
3: gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Mga, mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
7: Basta tindlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami.
8: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500
8: masaligan.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Pamasaga butika.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
14: nagapula kag nagakatol,
13: mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata.
14: Mayara ini sang superior antioxidant
13: para sa mga mata.
14: Kaangay sang lutein,
13: vitamin A,
14: vitamin E,
13: vitamin C,
14: zinc
13: kag bilberry berry extract.
14: Eye Care Gold
13: ang mas ginpabasko nga kapsula
14: para sa mga mata.
13: Eye Care Gold
14: para sa epektibo nga kombinasyon,
13: magtumar sang Eye Care Gold
14: kag patuluan
13: ang mga mata sang Eye Care Drops.
14: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Eye Care Gold,
14: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
13: Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
18: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor!
12: Ang sinaing!
20: Luto na!
12: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: ikaw pala ang may diabetes.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
22: kagga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
25: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
26: yung may PCO.
27: Ang PCO
26: yung may D3.
27: Mabagats mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
26: yung may PCO.
27: Ang PCO
26: yung may D3.
27: Mabagats mga butika.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow! My puso!
32: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ampion nga istasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mapatakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mataas mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis!
7: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa.
7: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
3: I Care Gold.
7: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A,
3: vitamin E,
7: vitamin C,
3: zinc,
7: kag bilberry berry extract.
3: I Care Gold,
7: ang superior eye formula.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon,
7: mag-inom sang I Care Gold.
12: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
7: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C!
13: Sa mga butika.
3: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
13: mababaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Probiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman
21: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men.
23: Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo nga tay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina-allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
23: D3 Bio
24: with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio.
23: Ang D3
24: yung may Physio.
23: Ang Physio
24: yung may D3.
23: D3 Bio.
24: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio.
23: Ang D3.
24: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
24: Yung may D3.
23: D3 Bio.
24: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Problema, gid ako sa akon body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Oh. Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga buti ka.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigro bala ang imo dugo?
6: DTX 500,
5: masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500,
6: masalikan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
5: mamasaga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Salit si Jay, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
0: mabakal nga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa
27: tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino na dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatoy.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligat,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalikat,
27: epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
26: Ang BCO.
27: Yung may D3.
26: Mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
26: Ang BCO.
27: Yung may D3.
26: Mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa atanan ng tagpalamati, isang K5 News FM Philippines, kag sa mga ka-K5 na nagapamati, permit ang subaybay sa aton nga platotonan, sa tanan man nga programa, sa sining estasyon, kag sa tanan nga aton nga mga kapamilya, sa taon nga platotonan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, kabay pa ang kamunga tanan, yara sa maayong kahintang sa inyong panglabas, kag sa pagtuo, kay hindi naton pagkalipatan ang espiritual nga kaimtangan sa aton na kabuhi. Hamoni ang pinaka-importante, labi na sa sini nga mga tinion. Unang dalayaw ng Diyos sa paghatag kanaton o sa aton sang mayong panahon. Kag hinatagan kita sang tiyempo, makabadayon kita sa aton nga patuntunan. Kag aton man siyang pasalamatan, dayawon sa tanong ng mga pagpagamayo. Physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mga sa sininga tiyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Kaya magapadayon kita subong sa aton nga pagtuon, samtang hindi pa kita magakadto sa aton nga pagatunan. Aton anay pangabayon ang Diyos, nga magapun sa aton pagi sa iyang grasya, kag siya nga presensya, agud nga magpakamayo sa aton nga tanan. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Tumurulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin bilang pag-ibig, patawad at kabahay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming mapakpakinggan. At ang inyong pag-aral ngayon, nawa ito'y makakatulong sa mga nakikinig at pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Rokamila Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton nga pagatunan suwong, mga kotoran, nanungod sa paanggid sa isang kababaeng balo kag sa isang kahukog o isang kajudis. Ang sugilanon, diri mabasa tani sa Kapitulo 8 o 18 rather, Lukas 18, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8. Sa atong mababasa diri, nami siya katama. Kay samtang si Kristo nagpamulong sa iyang magintunan pinaagi sa panggid, sa katayuan nga dapat sila sa gihapon magpangamuyo kag hindi magpakaluya. Si Kristo nagasiling, sa isa ka banwa, may hukom nga wala madlok sa Dios kag wala magtahod sang tao. Kag may babaeng balo sa satong banwa nga nagkadto sing masunson sa iya kag nagasiling, "Api ni ako sa akon kasumpong." Hindi si anay apang sang ulihi, eh, nagsiling siya siya kagalingon, ang huwis or ang judge. Bisan wala ko mahadlok sa Dios kon magtahon sa tawo. Apang bangod nga ginagamo ako sa sining babae nga balo, mag-aapin ako sa iya. Basi kun pagkag-aso niya ako sa iya dalayon nga pagkari. Kag ang Ginoo nagsiling, "Pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga di matarong." Kag hindi bala ang Dios mag-aapin sa iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kagabi. Mga padugay bala siya tungod sa ila. Nagasiling ako sa inyo, ambali Kristo. Mag-aapin siya sa ila sing madali. Walay sa payan kung magkari ang anak sang tawo. Makakita bala siya sing pagtuo sa duda. Pila na ka-bisis nga ito ninatunan ini siya nga panggid, pero tungod sa kanami sa iyang kasaysayan, amuni nga aton rin ginaliwat. Atong ginatunan, naman, kay ang suno sa paanggid rin, gingamit lang ni Kristo nga halimbawa ang isa kahuwis. Pero isa kahuwis nga walay respeto sa mga tawo, wala siya ginapinan, tapos labi na kay ang amuni nga hukom, wala siya kahadlok sa Dios, wala man magatahod sa mga tao. Amo nang ang napagato siya, nagpalapit siya, isa pa man ka babae nga balo, dayon ang babae nga balo, nagapangabay tani nga pinan siya, kay may ara siya katunggali, may ara siya kasumpong. Pero sa uli, naka-realize ang among hukom nga bisan nga wala siya mahadlok sa Dios, ni magtahod sa mga tao. Pero bangon kay ginagamo na siya ang sa amo nga babawa, babali nga babae nga balo, apinan niya siya sa hukom, kay base kuno nga pagkag-asol niya ang mo amo nga hukom siya dalayon nga pagkari, kay hindi magito siya maguntat. Dayon si Kristo nagasiling, "Pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga di matarong." Pero ang dirigin ano na ni Kristo sa city kabutso, kag hindi bala ang Dios mag-aapin sa iya mga pinili nga nagatumaw sa iya sa adlaw kagabi, magapadugay bala siya tungod sa ila. Ang Dios maguturan iban or lain ka siya gingamit na rin, halimbawa si Kristo malangyapon ang nagamit, ikumpara niya ila kagalingon nga ang Dios hindi gid magpadugay naman. Kay kung nakita sang Dios nga need gid nimo katama ang iya ang imo request, ang imo pangabay, ang imo gin pangayo, hindi niya padugayon. Kay sa ato na nabalan nga ang Dios may ara tatlo ka mga sabat sa aton mga pangamuyo sa iya. Una, yes, kung need gid mo nimo kay nakabalo ang Ginoo. Ikaduha, wait, bangod kay gintestingan ka, gintilawan ka kung hasta diin ang imo nga imo pasinsya, ang imo pailob. Dayon ang ikatatlo, no. Kay nakita sa Ginoo nga kun iya ihatag ang imo ginpangayo, may ara siya nakita nga hindi maayo kag labaw sa tanan, mas labi pa o labaw pa ang nakita sa Ginoo nga iya ihatag kaysa imo nga ginpangayo. Muna nga ang isa lang diri ka pamangkot ni Kristo nga hindi pala magtimalos ang Dios sa iya kagalingon. Now, si Kristo naghambal nanungod sa panahon antes ang iya ikaduha nga pagkari. Kag nanungod sa mga katalagman nga dapat agyan sa iya mga sumulunod. Sa pinasyahi nga pagpatuhoy sa sina nga tiyon, ginasaysay ni Kristo ang paanggid sa sini nga katuyuan nga ang mga tao dapat magpangamuyo pirmi kay hindi kag hindi magluya. Ang point na regali, isa pa sa nami kayo nga point is, biskan nga daw dugay, halimbawa dugay nga ginsabat ang pangamuyo, kay wait gali ang gusto sa Ginoo. Amo na nga, padayon ka lang pagpangamuyo, hindi magluya, hindi mag-discourage. Nga man, kay gintestingan ka lang kung hasta diin ay mo pasensya, sa imong ginapangayo. Kay nakita man si Ginoo nga hindi man kinahanglanon kayo. Hindi man sige na kinahanglan kayo. Halimbawa, may ginpangayo ka nga bagay o sa kabutang. Nakita sa Ginoo nga hindi mong ginkinanglan kayo. Amo nang gintistingan ka hasta diin ang imo pasensya. Amo nang gingamit niya ang isa kapaanggin nga mayara isang kasudad nga din sila ni Kristo, may isa kahukum. Wala nagkahadlok sa Dios. Gamit niya. O tumalon, walay kahadlok sa Dios, walay respeto sa Dios, ni magtahod man sa mga tao. Kag may isa kabalo nga babae sa sinang sudad, kag nagkanto sa iya, nagkanto sa hoy, sa hukum. Nga nagsiling, pati malos ako sa akong kaaway. Kag hindi siya magtinguha sa makadalip. Apang sa ulihi, nagsiling siya sa akong limon, bisan pa wala ako nahadlok sa Dios o kon wala pa nagasapak sa tao bangod ining balo nga babae magatimalos ako paagi sa iya ang iya dalayon nga pag-abot nagapakapoy sa akon amo na nang nabatyagan sang hukom kag ang Ginoo si Kristo nagsiling kag indi bala nga ang Dios magatimalos sang iya kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw sa iya adlaw kagabi bisan pa nga nagabatas siya sing malawig sa ila. Ang hukom nga ginalarguay diri wala sing pagtamod sa kinamatarong ukon kaluoy sa pagantos. Ang balo nga nagatubang sang iya kaso sa iya padayon nga ginsikway. Sa liwat, nagliwat, nagkanto siya pabalik-balik sa hukom. Apang ginatamay siya, kag ginatabong siya gikan sa kwanan. Nahibaluan sa hukom nga matarong ang iya kaso. Kag mahimo niya kuntani nga buligan siya gilayon apang hindi niya ini ginahimo. Luyag niya ipakita ang iya arbitraryo nga gahom. Kag nalipay siya nga tugutan ang babae nga balo nga magpangamuyo or magpangayo kag magpakituoy kag magayo maghangyo nga wala sing pulos apang hindi siya mapaslawan o kon malayahan sing pulos. Wala sa payan sang iya pagkawalay hinalungong kag pagkamatiga sing tagipusoon ginpilit niya ang iya petisyon tubtob na ang hukom nagpasugot sa pagatipan sa iya kaso. Una diri nga makita diri makuturan ang ano bala gingamit ni Kristo nga daw makita tanga ang Dios sa ato naging istoryahan nga sa nakita niya nga daw hindi mandayon kinanglanon san pa nga sa paanggid need kita ni isang babae nga balo pero pwede man nga pailuban pwede man agwandahon amo na nga bisan pa ang voice or ang hukom wala nagapadlok sa Dios ni nagasapak sa tao. Pero siling niya, suli, apang bangod, ginatublag ako sa ining balo. Balusan ko siya. Pasi nga paagi siya padayon na pag-abot, ginakapoy niya ako. Siyempre kapuyon, hindi man siya ang untatan. Agon maluwas ang iyong reputasyon, agon malikawan ang paghatag sing posibilidad sa iya partial isa kabahin ng pagkukom, gintimalos niya ang pinadayunon na babae. Ang importante gidali sa tinutuyo sang aton Ginoo diri amo na nga biskan daw disappointed ka na biskan nga daw wala man sabat sa imo pangamuyo pero padayon gid nga man kay importante katama nga gintilawan man ka man lang sa Ginoo bisan may aral siya promisa nga iya ikaw sabton pero ikaw man dapat maka preparar siya ang pagulingon nga ikaw makapailob, magantos na magisigil pangamuyo sa iyo. You know? Naman ang diri, nagsiling ang Diyos nga pamatiin ninyo ang ginasiling sa di matarong ako. Kag hindi bala nga ang Diyos maghatag sa katarungan sa ipagulingon ng mga pinili na nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi, bisan pa nga nagbatas sila siya sa ila. Nagsiling ako sa inyo sa muna yung ginhambal ni Kristo sa iyang magigutunan na maghukom siya sa ila sa gilayon. Ginapakita diri ni Kristo ang dako nga kinatuyuan o kinatuhayan sa hulot sang di matarong nga hukom kag sang Dios. Ang hukom nagpasugot sa pangabay sang balo, pagi lamang sa kakagud, napilitan lang, agon na mahilway siya sa iya pag-ibig. Wala siya sing nabatyagan nga kaluoy o kung gugma sa balo. Ang iya kailo, wala sing pulos sa iya. Delikado no, bisan kailo na itong balo tani kaluyan, pero bangod kay ang hukom, way man kanlok sa Dios, amo na ang makita taman. Dari sa kalibutan ng utura. Kung kisa, hindi lang kung kisa, amo na ang firming reklamo na makita ta. Kung kisa ang balaod daw para lang sa mga pigado, para lang sa mga imol, pero hindi para sa mga magaranon. Amo na nga, dere, amo niya ang dapat natong tandaan. Pero hindi kita maluya. Kanto kita sa Dios, pakituoy kita sa Dios, kaya ang Dios amo na ang firming magbuli. Amo na nga, daw ano katuhay ang panimuot sang Dios sa mga nagapangita sa iya. Ang mga panawagan sang mga nagkinahanglan kag mga nalisdan ginabinagbinag sang Dios nga may nga walay katapusan nga kaluoy. May ara walay katapusan nga kaluoy ang Dios. Ang babae nga nagapakitlooy sa hukom para sa ustisya, napatay ang yabana. Imol kag wala sing abyan, wala siya sing paagi nga mabawi ang iya naguba nga mahangad. Gani paagi sa sala, nadula sang tao ang iya kaangtanan sa Dios. Sa iya kagulingon, wala siya sing paagi sa kaluwasan, apang si Kristo ginpalapit kita sa Amay. Kay Kristo, siya ang naging taytay naton nga kita mapalapit sa Ama Dios nga Amay. Ang mga pinili sang Dios, mahal sa ating ipusoon. Sila amo ang iya gintawag gikan sa kaduluman, pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Sa pagpakita sang iya pagdayaw, sa pagsilak subong sang mga kapawa, sa tunga sang kadulom sang kalibutan. Ang di makatarunganon nga hukom, wala sing pinasahi nga interes sa balongan, nagapangabay sa iya para sa kalinga kahilwayan, abang agod madula ang iya pagkalingon sa iya makaluluoy nga mga pangabay, ginpamatian niya ang iya pangabay kag ginluwas siya gikan sa iya kaaway. Apang ginahigugma sang Dios ang iya mga anak nga may paagi sa walay katapusan nga gugma. Para sa iya ang pinakamahal nga butang sa ruta amo ang iya katawhan. Muna nga diri nakita ta nga ang Dios may gugmaon katama kag sa tanan nga mga tapat sa iya, taman tanan nga mga tutom sa Dios, ang Dios hindi gid magpabaya. Pero bisan may mga pagtilaw amo na gani nga tandaan naton siya kay ginatistingan lang kita sa Ginoo kon diin man kita mangin tapat nga mainunungon sa Dios. Kaya bahin sa Ginoo amo ang iya katawhan. Si Jacob amo ang panublion, palanublion sa iya, palanublion. Nakita niya siya sa isa ka disyerto, maduta, kag sa kamingawan nga nagangurob. Gintuituyan sang Dios sila. Gintudloan sang Dios sila. Gintipigan niya si Jacob subong sang mansana sang iya mata. Deuteronomio 22, versikulo 9, versikulo 10. Kaya mo ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasuladosan sa tapos sang himaya. Ginpadala niya ako sa mga pungsod na nag-agaw sa inyo kay ang nagatandog sa inyo, nagatandog sa iya mata. Zacarias 2, versikulo 8. Ang pangamuyo sang balo, itimalos ako, himuha ako nga, himuhi ako sang justisya, sang akon kaaway, nagrepresentar sang pangamuyo sang mga anak sang Dios. Si Satanas amo ang iladako nga kaaway. Siya ang manugsumbong sang aton mga utod nga nagsumbong sa ila sa atubangan sa Dios sa adlaw kagat. Padayon si Satanas nga nagapangulay sa pagpatalang kag pangsumbong, sa paglimbong kag paglaglag sa katawhan sa Dios. Kag para sa kahilwayan gikan sa gahom ni Satanas kag sang iya mga ahente nga sa sini nga paanggid ginatuloan ni Kristo ang iya mga gitunaan sa pagpangamuyo. Sa tagda ni Zacarias, ginadala sa pagtanaw sang pag-akusar nga buluhaton ni Satanas kag ang buluhaton ni Kristo sa pagbato sa kaaway sang iya katawhan. Ang propeta nagasiling, ginpakita niya sa akon Josue nga mataas nga serdote nga nagatindog sa dobang sang anghel sang Ginoo kag si Satanas nagaling nagatindog sa iya tuong nga kamot sa pagbato sa iya. Kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, ang Ginoo magsablong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magasablong sa imo, hindi bala ini isa katatak nga ginkuha gikan sa kalayo? Karon si Josue napanaptan sang mga panapton nga bato kag nahigkuan sa tubang sang anghel sa Karyas 3:1-3. Ang katawahan sang Dios ginarepresentar diri subong isa ka kriminal sa pagbisita. Si Josue bilang mataas nga saserdote nagapangita sang pagpakamaayo para sa iya katawahan ngayara sa dako nga pag-atos. Samtang nagapakitluoy siya sa tubangan sang Dios, si Satanas nagatindog sa iya tuong kamot subong iya kaaway. Ginasumbong niya ang mga anak sang Dios kag ginahimo ang ila kaso nga daw desperado tuktok posible. Ginarepresentar o ginapresentar niya sa presensya sang Dios ang ila malaot nga mga binuhatan kag ang ila mga depekto. Ginapakita ni Satanas sa Dios ang ila mga kasaypanan kag ang mga kapaslawan. Naglaom nga sila ang katawhan sa Dios magapakita sa among tinaiya sa mga mata ni Kristo nga indi niya sila paghatagan sing bulig sa ila dako nga kinahanglanon. Josue bilang tiglawas ang katawhan sa Dios nagatindog sa idalom sang pagpakamalaot nga napanaptan sang mahigpo nga mga panapto. Bangod naibaluan niya ang mga sala sang iya katawhan. Ginabugatan siya sang pangluya singbuot. Ginapilit ni Satanas sa iya kalag ang isa ka balatyagon sang pagkakonsensya nga nagapabatyag sa iya mga na halos wala na siya paglaong. Apang dito, siya, si Josue, nagatindog subong isa ka manog pakitlooy nga si Satanas naghanda matog sa iya. Ang bulhato ni Satanas subong isa ka manog sumbong nagsugod sa langit. Amo ini ang iya buluhaton sa duta, kutob sang pagkapukan sa tao, kay Adan, kay Sanday Adan kag iba, kag mangin iya buluhaton sa isa kapinasahi nga kahulugan samtang nagahilapit kita sa katapusan sang maragtas sa ining kalibutan. Samtang makita ni Satanas ang malipot na lang, nga malipot na lamang ang iyatiyon, magapangabudlay siya nga may dako nga kakugi sa paglimbong kag paglaglag. Naakig si Satanas kung makita niya ang katawhan sa duta nga bisan sa ila kaluyahon kag pagkamakasasala nagatahod sa kasuguan ni Jehova. Determinado si Satanas nga indi sila magtuman sa Dios. Nalipay si Satanas sa ila pagkawalay takos sa pagkaindi takos ang katawhan sa Dios kag may mga pahito nga ginhanda para sa tag sa kalag. Agud na ang tanan masiud kag mapain gikan sa Dios. Nagatinguha si Satanas sa pagsumbong kag pagkondinar sa Dios kag sa tanan nga nagatinguha sa pagtuman sang iya mga katuyuan sa sini nga kalibutan sa kaluoy kagugma kag pagpatawad. Ang tagsa kapagpakita sang gahom sang Dios para sa iya katawhan nagapukaw sang kawayon ni Satanas. Sa tagsa katuyon nga ang Dios nagapangikot para sa ila, si Satanas upod sa iya mga anghel nagapanghikot nga may bag-o nga kusog sa paglibot sa ila katalagman. Nahisa si Satanas sa tanan na nagahimo kay Kristo nga ila kusog. Ang iya katuyuan amo ang pagsugyot sang kalautan kag kun magmadinalagon si Satanas ihaboy ang tanan nga sala sa mga gitulay. Ginatudlo niya ang ila mahigko nga mga panapton, ang ila mga depekto nga mga kinaiya. Ginarepresentar niya o ginapresentar niya ang ila kaluyahon kag kabuangan, ang ila mga sala sang pagkawalay pagpasalamat, ang ila pagkawalay kaanggit kay Kristo nga nagpakahuya sa ila kag nagpakahuya sa ila manunubos. Initanan, ginainganyo ni Satanas bilang argumento nga nagapamutuon sang iya kahim kinamatarong sa paghimo sang iya kaubuton sa ila kalaglagan. ginatinguhan ni Satanas nga padlokon ang ilang mga kalag nga panghuna-huna nga ang ilang kaso wala sing paglaong nga ang mansa sang ila kay kuan hindi na di na gid maugasan. Nagalaom si Satanas nga gumuon ang ila pagtuo nga sila maga tugyan sing bugos sa pagpangabulay ni Satanas kag magtalikod gikan sa ilang katutok sa Dios. Ang katawhan sa Ginoo hindi makasabat sa ila kagulingon sang mga panumbungon ni Satanas. Samtang ginatanaw nila ang ila kagulingon, handa sila nga madulaan sing paglaom. Apang nag-apilar sila sa Dios noon nga manugpangapin. Ginapangabay nila ang mga merito sang manunobos. Ang Dios mahimo nga matarong kag ang nagapakamatarong sa iya nga nagatuo kay Jesus. Upo na ang pagsalig ang mga anak sang Ginoo, nagatuaw sa ila sa iya sa pagpahipos sang mga panumbungon ni Satanas kag sa pagdula sang iya mga pahito. Himuwa ako sing katarungan sa akon kaaway, pangamuyo sang iya katawhan. Kag sa mabaskog argumento sang cross, ginapahipos ni Kristo ang maisog nga manunubong nga mo si Satanas. Ang Ginoo nagasiling kay Satanas, ang Ginoo nagasabdong sa imo, o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsabdong sa imo, hindi bala ini sila isa kasulab nga ginutod gikan sa kalayo? Kon si Satanas nagatinguha sa pagtabon sang kadulom sang katawhan sa Dios, kag paglaglag sa ila si Kristo nagapasilabot. Bisan pa nga nakasala ang katawhan sa Dios, gindala ni Kristo ang sala sang ila mga sala sa iya kagulingon nga kalag. Ginagaw ni Kristo ang karira bilang isa katatak gikan sa kalayo. Pagi sa iya katawhan, ang pagi sa iya katawhan ni Kristo nga kinaugali, naangot siya sa tao samtang paagi sa iyo Diyos nun nga kinaugalit. Isa si Kristo sa walay katapusan sa Diyos. Ang bulig ginadala sa malambot sang nagakadula ng mga anak, nagakadula ng mga kalan. Ang kaaway ginasabdo. Karon, susi, mga panapton, una panaptan sang mahiko ng mga panapton kag nagtindog siya sa atubang sang anghel, kag nagsabat siya, kag nagsiling sa mga nagatindog sa iya atubang nga nagsiling. Puhaa ang mahiko ng mga panapton gikan sa iya. Amo ni ang nami nga promisa sa Dios. Kag nagsiling siya, yari karon gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo, kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga mga panapton siling sa Ginoo. Amo na nga magutura amo ni ang dako tanga paglaom. Samtang kita, bisan nga kadamo kita mga kasalanan, damo kita mga kulayahon, pero ang Dios permi nga nagaupod sa aton, nagabulig sa aton. Amo na nga aton nga kooperasyon, ang aton nga party is ang pakipag-kooperar sa Dios para sa aton na kaluwasan. Way naman kayo sa yung timpo, aton na naitapuson sa lubong mga pangamoy. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po yung narito, dumudulog sa banalan o kulukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, mabait gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan aming napakinggan ang mga iba't ibang mga pamaraan ng kaaway upang kami ay malilito at higit sa lahat kami ay matalo sa aming pakipagpuno, pakipaglaban. At kami po yung naniniwala sa pamagitan ng butong anak na matay sa krus sa Kalbaryo, o kami ay maging tagumpay. Pagpalain mo ginagamit ng Dilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyo kami Roy at pamilya, ang gayon din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, minasal ng protection. Tawarin naman kami sa lahat ng aming mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Popod, sika K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
4: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
8: Basto, basto.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyan ta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, like, kag 90% or
9: siyam ka mga babay.
10: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
5: Di-di-di-di.
10: Siling din silang panggo lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw, hindi mensindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang abangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Okay. Lami na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka PMS.
5: Correct it, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
5: E anong bulong sa PMS, Dok?
10: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Totally libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae? Mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
8: DTX 500.
11: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag Mighty C ka permi.
10: Kung magmasakit gani Sir JP sa una mga nanay kag tatay ta paim nun throw orange.
5: Gusto. Skyflakes.
10: Sa lagali. Ano dapat tud-tud gid nga orange. Kay antioxidant amo.
5: Gusto. Gusto.
10: Mas, kung gabalatian ka mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: Dasu nga pala nakit lawas.
10: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Nakit pala man nog lawas mo.
10: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas gyud no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinaryo ni sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay pala kaon cakes pala kaon tamis no. Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung pala kaon katamis no. Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kung na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, ikaw naman.
10: Hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pa gusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
10: Amo na nga, adlaw-adlaw, gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
9: See?
10: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano yung sekreto niya?
9: Milig siya taguay.
10: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
13: DC, ako no, DC.
9: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 na.
13: Kampiyon ni
10: Kabalo ka, ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
9: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kung may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon.
12: to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500!
14: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
14: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
14: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay isang kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
5: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga pero, amot ka mo.
10: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
16: Klinika Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
10: Mm-hmm. Ang gapod ko nos na ba kamo nos
12: na napaka swipe na kamo na
16: swipe kamo da nakas
10: biskan wala lang nga pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
12: mang swipe na kamo
10: swipe sa ilok
12: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence na mi niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya
10: nga hagas. Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
10: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
10: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
16: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
16: Stevia.
10: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
12: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
5: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sige, ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano bala buligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, puwede man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagtukuan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
10: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
5: Oo.
10: Gin-blindfold kami.
5: Ay oo no.
10: May sa tubang na mo may gin ano.
5: Gina Saywardok.
10: Saywar, that's the term.
5: Oo.
10: Galain ko mo.
5: Hindi ba kisilinggitan? Gagay.
10: Daw mag-workout ako. Kun na ano ni sila man, gapanakit ni ilang brama.
12: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
12: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Min?
10: Ang D3 Bio sa boy may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan, ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire pagihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
16: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, sir boy.
9: No?
16: Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang D3 Bio, kumiyara sa ginatawag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga ginaprevent niya, nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease, ang nagabiktima sa isa katao, malipato ng isa katao, sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kun may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
12: Kampiyon, no? So duwa pa lang yung discuss na about nga agakalipatun ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramil. Yung ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
10: So, amo na, sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
12: Grabe mo, kabalong mga
10: metabolic. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga utupadji. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
12: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo kigi ion niya ang autophagy, tinluan
10: niya sa imo brain. Wala na glucose, sir.
12: Wala na glucose.
10: Bahuway na siya.
12: Bahuway na siya, no?
10: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom ditribayo, abin mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Mangabuti ka. Pure C. Ang alkaline yung vitamin C.
1: Silisi si Mas ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag.
0: Pure C. Kag Santhum Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
2: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
3: Para sa dugang nga benefits ang D3 Bio.
4: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre ang coenzyme Q10 isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
5: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ang MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
6: Unta ta kaon.
5: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
6: Buing inang kutsara.
5: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalori sini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. Correct. So kung adlaw-adlaw ka.
4: Matambok halin sa kan?
5: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
3: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
4: Yes.
3: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
7: Kung ikaw D3 Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusap

0: Saan mo papaayos imo ang ilanat lalo na kung virus kag bakterya nga linansi ni ang D3 bio, no? Amo na ang epekto sang imo sa D3 bio sa Sir JP.
1: All right, so kumpletohon ang
2: dapat mga D3 bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
3: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 bio. BCO, D3 bio.
1: Lain gid jamo kumpleto.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio, ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalang tulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Oras sa K-Pop News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa gang oras, ginadulong sa ito sa kalawan sang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
11: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ato sa nga pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay!
1: K5 Ray Espeha Umalay! Para sa balitang K5 sa umaga!
0: It's a beautiful morning, mga ka-K5. Huwebes kita kadlaw sa aton sa nga pagpangalagad. Today is May 21, 2026. Daton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Adlaw kita sa Huwebes, tuig 2026 sa bulan sang Mayo. Kamusta kamutanan? Ginaabi-abi tanang aton sini nga mga kauturan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kag mga suki naton sa kahanginan. Nagaupod gid banwa sa aton sini nga pagpangalagad. Isa ka maayong morning mga ka-K-Pie. Kamusta lang aton sini mga pinalangga nga mga vendors? Sa aton mga mamang chuper kag nagapasada aga para kalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa mga K-Pie mobile patrollers. Pabalin sa taxi, modernized jeepney, sa mga WBTC na tondra kag mga e-bike, tricycle, bus, van drivers. Na always naka-tune in sa 88.7, 88.7 sa ilang mga stereo sa FM dial sa inyo mga radio. Ginatamyaw taman sa maayong morning mga ka-K-Pine. Ang aton sining mga pinalangga nga mga overseas Filipino workers OFW abroad nga nagapamati kada ko pudgid sa aton sini banwa nga pagpangalagad. Ang aton sining mga K5 Iloilo solid supporters KISS. Ang aton nga mga Kiss. Good morning mga Kiss. And of course, live the live kita nga pangalagad mga ka-K5 sa pila naton sa inyong mga social media platforms. I-like, i-follow, i-share para mas madabo pagin ka mga ka-K5 naton around the world. Ang makaupod ka makapamati sa aton sa inyong barwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Kada mo kita sa mga topiko nga dapat pagadiskusyonan sa mga aga mga ka-K5. Mga labing talulupang doon naton suni nga mga balita sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Pero una sa taran, pasalamatan tang nga aton sini mahal mga nga makako for giving us another day, another life, because every gising is a blessing. Huwag na every morning ang aton sining obrahon. Pagbugtaw mo sa aga, pasalamatan mong Ginoo. No, sa iya sining panibago naman nga adlaw nga ginhatag sa aton. Sir Alex Sasabo. Ma'am Ning Ilumba. Dear Lord, as we welcome this beautiful morning, we are very grateful for your love, mercy and guidance during our rest full sleep. Thank you for renewing our strength and never leaving our side. This day, Lord, we surrender to you our worries, fears, and burdens. Please protect our families, relatives, and friends throughout this day and surround our homes with your safety and peace. Amen. A blessed Thursday morning sa imo ka-K-Pie Bray Umalay kag sa tanan-tanan ng mga ka-K-Pie na nag-upod sa ito sa inyong pagpangalagan. Mas 4:42 sa aga. Aton sining nga mga nagapanguna kag mga labing talalupang doon nga mga balita karon diskusyonan ta mga kabiyanan ang pila ka mga bag-o nga mga komitiba sang pila ka mga miyembro sang majority block sa Senado sa aton sining nga mga ka-K5 kag ining pag reject sang request sang kampo di Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema nga tagaan sa mga ka-K5 sang TRO may kaangtanan sa sining ICC warrant. Diging deny mga kabiyanan sang Supreme Court ang ining request ni Senator Bato de la Rosa. Si ano ang nagakahulugan sini mga ka-K5? Ano ang buot silingon sini? Once nga ang TRO sa aton sini nga mga ka-K5 wala i-granta no sa kay Senator Bato De La Rosa mga ka-K5 sa iya sini request sa aton sini nga mga kuturan nga temporary restraining order may kaang tanan mga ka-K5 sa sining ICC warrant of arrest sa aton sining mga ka-K5 no kay kun nag-grant ka tani ini nagatuyo tani ini nga hindi pagkilalaon sang Korte Suprema ang ining International Criminal Court warrant or arrest warrant nga amo ang magpanguna o kung magmangin superior sa sining pagdakop kay Senator Bato De La Rosa. So kay kumo nga wala gin-accept ini mga ka-K5 sang International Criminal Court nagakahulugan ini mga kauturan nga pwede i-implement sang aton sining mga law enforcement agencies ang anuman nga sahi sang operasyon sa pagkadakop ni Senator Bato De La Rosa either sa National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG or sang aton sining mga kapulisan mga kakipay. No, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati because this is always a misconception suno sa pila ka mga political analyst nga ginapust kaginapakigbato sa mga sang kampo ni Senator Bato De La Rosa and even sang mga supporters sang mga Anay Duterte sa aton sini nga mga ka-K5 no o kun sang mga Duterte rather or sang mga supporters ni Anay President Rodrigo Roa Duterte nga wala sang jurisdiction ang anuman nga sahi sang warrant of arrest sang International Criminal Court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati to issue a warrant of arrest and to arrest a certain Filipino inside the Philippines. No mo nang ilagay na pakigbato because we do not recognize number one kuno the foreign state or the foreign court to arrest somebody inside the Philippine territory, no, especially ang mga Pinoy. No sa aton sini nga mga ka-K5 naton nga mga kuturan. So amo ini ang always nga stand mga ka-K5 sang kampo ni Senator Bato De La Rosa, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. But suno sa pila ka mga political analyst, experts, mga ka-K5 abogado and even sa bahin sang akadem. Nagasiling sila nga ini isa kasahi sang strategy no or taktika sang depensa or sang mga legal counsel ni Senator Bato De La Rosa bisan tuod no nagasiling nga ang International Criminal Court is not a foreign court, this is a separate court mga ka-K5 who caters mga crimes against humanity sa pila ka mga pungsod nga hindi madutlan or hindi madakop-dakop ining mga tao because of their political tawag ni affiliations and the protections sa ila sini nga nagkalain-lain nga pungsod and to make it legal suno sa International Criminal Court even though nga nag-withdraw last 2019 ang Pilipinas bilang miyembro sang tawag ni sang ICC no sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati no kag sa ila sini ginatawag nga room sa ato sining mga ka-K5s, sa ilan sining room status, sa ato sining mga ka-K5, no? Bisan nga, tawag ni nga, dugay na kita nga nag-withdraw 2019. Pero kung ang krimen na tabo before sang withdrawal, no? Sa aton sining nga mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tag palamati, no? Natabo siya before the withdrawal, no? Sa aton sining nga mga ka-K5 sang pagiging miyembro naton sa International Criminal Court, no? Pwede kuno nga i-implement, no? Ang ining warrant of arrest. This is with accordance to the rules of the Rome Statute. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo ini ang suno sa layi sa aton sini nga mga ka-K5. And I think that is one thing also nga gingbasihan sang Sud Korte Suprema nga hindi nila mag-grant ang ining temporary restraining order o kon TRO nga ginapangayo ni Senator Bato de la Rosa mga ka-K5.

0: sa aton nga seasoning, no? Sa aton nga tunapay, kinahanglan naton sang salt and pepper. Ang salt and pepper naton mga K5, pwede kita ya makabakalya sa merkado sang tagpulo, gid lamang ka pesos. So sa total nga 518 pesos, no? Mayara na kita sang tunapay, nga manamit ipares sa kape kung hapon, no? Kag ipamahaw sang aton nga mga chikiting. So para sa cooking procedure, mga ka-K5, una mga ka-K5, i-flatten nato ng aton tinapay, no? Gamit sang baso o kung may rolling pin kamo mas manami, no? And then i-trim nato ng mga edges sina ang mga browning, ang mga brown na bala nga edges sang inyo nga tinapay. And then para sa aton nga palaman, no, o kung sa tuna mixture nato, no, una i-combine nato ng aton tuna. Ang tuna naton mga ka-K5 kinahanglan i-drain naton inaanay, no, antes naton i-butang sa aton nga mixture. And then add sang mayonnaise, onions nga gin-mince mga ka-K5, no, mas manami kong mince kay at least mas magagmay na ang sizes niya kag hindi mas manami na siya kung kanon. And then kinahanglan man naton i-season ini sang salt and pepper kag i-mix naton mix very well sa isa ka bowl. Pwede man kita mga ka-K5 i-add naton ang aton nga quick melt cheese, no, pwede man naton ina i-cube, no, nga pagkihad o kung pwede man naton ibutang nga as strips. Ang kung i-strips niyo na mga ka-K5, pwede nga una niyo ibutang ang mixture sa tinapay kag ibutang sa babaw, pero kung cubes pwede niyo na ina ma-mix sa inyo man nga tuna mixture. So sa pag-assemble naton mga ka-K5 sang aton tuna pie, kinahanglan naton sang isa ka tablespoon, no, sang aton nga tuna filling. And then ibutang ina siya naton sa lower part sang aton nga tinapay. And then kung pas amo na pagkumpa strips ang inyo nga cheese nga ginkihad, ibutang nyo ang cheese sa babaw. After sina mga K5, i-fold na ninyo ang tunga, no, sang inyo nga tinapay. And then gamit ang tinidor, no, o kung fork, i-press nyo lang ang edges sina para nga ma-seal na ang inyo nga tinapay. After sina mga K5, i-coat nyo na ina sa itlog, no, i-coat nyo lang sa itlog, and then i-dip nyo na sa inyo nga breadcrumbs. After sina mga K5, i-pat dry nyo lang ang inyong ang inyong breadcrumbs, and then pwede nyo na ilunod sa inyong mainit nga mantika. So sa pagprito naton mga K5, no, kinahanglan nga deep fry ang aton nga gamiton nga method, kahit kung shallow frying lang ina possible nga hindi magpatas ang pagluto sa babaw kag sa dalom sang inyong tuna pie. After sina mga K5, kung golden brown na ang inyong tuna pie, no, nga ginprito, pwede nyo na i-serve and enjoy sa inyong mga pamilya. So mga K5, mas manamit ini kauno, no, kung pwede nyo ini ipabalon actually sa inyong kabataan, no, pwede nyo na nga ini nga daan nga i-prep nga i-prep nyo na nga daan, no, before sa pagluto ninyo, pwede nyo na ina i-freezer, no, and then kung lutuon nyo na niya, tiyan mo na na ang inyong pagprito sina. Pwede nyo makip sa inyong mga freezer para at least nga in case kung gusto nyo sang manamit nga pamahaw o kung gusto nyo ipabalon ini sa inyong mga kabataan, mas madasig na lang ang proseso sang inyong pagluto.
1: Tuna pie, mga ka-K5, mas maramit niya kumpara sa tuna pie sa drive-thru. Sa ka-K5 balira ati.
0: Mas maramit, guro, ang drive-thru kahit hindi ka na magluto. Mas madasig pa.
1: Pero dapat may kwarta kayo, bakal ka mo. Ari yan, pwede mo na ianda, pwede mo na inigusyo. Sa to, sinin ka mga ka-K5, ang pwede nyo man, tuna pie ni ka-K5 balira apin.
0: Pwede man ipabalon sa mga kabataan.
1: Pwede man ipabalon. Pero made of, ang imo nga bread, no?
0: Ang white bread lang kita.
1: White bread lang, tapos ginatapa na.
0: Oo.
1: Sa to, sinin ka mga ka-K5, ano? Kung sa aton pang mga loaf bread da, no? Ang tinapay nga way buo-buo ni,
0: yes, K5 Ray.
1: Mura nga permi na ubra, no? Ang tinapay nga way buo-buo. Kay mas, mahumok, kag, namit.
0: Namit gidya.
1: Good morning da kay ti Oteng Guanson, kay Nanay Beth Idara Lilia, kay Ma'am Teboy, nakatakabalik to kay Tita Ruby Tubla. Mapa, Ta Ruby, mapa, bawo pasensya gid ha, pero medyo sako gid kami, pero kasi mabalik kami da. George Adio Campo, good morning. Duwin Bolivar, Kinunila. Winifreda Sarmiento, good morning. Salamat gid sa pagpamati, Ma'am Mary Ricabar. Dira sa may pungsod USA.

0: Carolina Tilarba Goles, good morning. Salamat kid. Mabalim mam ning ilong, but truth will always prevail, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Madayon ni ang impeachment trial sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalanggat nga mga tagpalamati, no? O galing kay ang drama sa Senado do hasta kahapon way pamatapos. Bubuta pa sila sang drama ka-K5 alirapin. Si Senator Pia Cayetano kag si Senator Risa Honteberos, no? Nag-exchange man sang manifestations kahapon dito sa may Senado. Oh, galing kasi Senator Pia, huwag matun ka pamati sa ginambal ni Senator Risa Honteberos mo. Huwag matun maging mention kag maging personal si Senator Risa Honteberos sa iya sila nga ginambal. Well, in fact, nag-concern pa sa ganit sa mga senador. Ngambal niya, hanggang ngayon walang nangyayari, ang ginatumod niya ang investigasyon. No? Ang ano, ang pagano nga dapat tagaan justice ining natabo sa Senado. Oh, tinag-react niya si Senator Pia nga as if siya ang ginatake ni Senator Risa Honteberos. Pero damo man tong nag-ipuna siya kay Kipay Balirapin kung ikaw may pamangkuton ko, no? Worth it man tong ibi-ibi. Yan kitiway man to luha.
1: May luha to kay February.
0: Ang si Loren Ligarda, yan may luha eh. Si Pia Cayetano, way luha ah. Ay, tawabla, way mo kayong mutara now.
1: Way ko na yung mutara.
0: Way luha. Ano lang niya, ang doon siyempre nung tingog yung lang ang maibi. Pero ay luha, nitagaan sa ganit isyo ni Loren Ligarda, ay ganiging gamit. Kasi hindi niya ipahin dahil sa make-up niya. Kaki pa iba alirapin. Iway pa matapos sa mga drama-drama nga ni sa doning party sa shooting-shooting to sa natabo to nga ano. Di ba may gipagwa nga video ni ang Philippine National Police nga nagpakita nga wala man may ginagatake sa Senado. Oo, kakipay ba alirapin? Amo na nga nasuspende si
1: Mau Aplaska.
0: Mau Aplaska nga sa Senate Sergeant at Arms. Di ang balya malicious makuno tong video gipakita sa PNP kay splice videos to. Oh, ging edit, ging utod-utod sa to sini nga mga kakipay. Pero ako duda ko ba sila nakabalik si Sergeant at Arms sa Mau Aplaska da? Mamuti classmate ni ano? Ni Senator Bato de la Rosa na sa PMA. Oh, kag si Senator Bato de la Rosa, isa na sa mga nag-nominate siya para mangin Senate Sergeant at Arms. Kakipay palirapin, no? Sa atong sini mga pinalangga ka mga tagpalamati. So sad yan niya. There are people are saying hindi ko na ma-impeach si Sara Duterte. May ara man naghahambal nga basi may mga mabaliskad nga mga senador pag-abot na mga kakipay sang trial kag pag judge no sang aton nga mga senador sa sining impeachment complaint against Vice President Sara Duterte depende sa mga ebidensya nga mga ipresentar sang aton sining prosecution team kakipay balirapin no sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ambal ni Senator Rodante Marcoleta kung sino man sa 13 nila nga mga majority black ang magtraidor kag magbaliskad. Ano ko nang balya? Masahol pa sakay sino? Masahol pa sakay Judas. Amo na nga ambal ni Senator Rodante Marcoleta. Ano yung gina-mind conditioning yung nangadaan ng mga 13 ka mga senators? Kasi magbaliskan sa inyo, dahil supra pa ka mo kay Judas. Pero let's see kung anong turnaround point sina. Sa itong sining mga kay K5, kung mag-umpisa na ang trial sa Senado sa sining impeachment complaint against Vice President Sara Duterte ka K5 alirapin.
2: Hey pa, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Sino nga presidente yung suportahan mo sa ligan ng eleksyon?
1: Ligan nga eleksyon, pinklawan kita K5, Ray.
0: Ah, okay.
1: Pero kung wala siya daan ng padalagan, si Senator Ping Lacson na natin nga suportahan.
0: Imo na iya personal ha. Why niya niya siyang ano ha, basher ha. Iyan na yan si Kaki Pai balirapin. Mamangkot, ipamangkot ko sa mga mo. Sometimes we need to tawag ni gani. Depend our own tawag ni political tawag ni
1: political views.
0: Views, no? Kaya ti personal nga as we respect sa mga supporters man sa mga DDS. But because to be fair, no, sa time ni former President Rodrigo Roa Duterte, isa sa mga marami nga mga butang nga natabo sa iya sin administration is ang seguridad when in terms of safety and security, no? Sa to sining mga kakipay during the time of his time malinong gid man tuon mo. Sa tuon sini nga mga ka-K5 duway ka blaga kulba, no? Kay ti nagtahaw-tahaw gid man ang illegal nga droga. Sa tuon sini nga mga ka-K5 because nga ti grabe active ang kompanya against illegal drugs, no? Sa tuon sini nga mga ka-K5, ang hindi lang tuya nagustuhan sang kadam-an. Ka-K5 balira api, inabalang punto nga ti bisan sino na lang ka pinatsanay, no? And because all this, the design of this illegal drug war, no, during Duterte administration, bisan hindi pa ya kaubrahan, no, sang administrasyon, nagbalik sa ila, no? Just like for example, abi mag-inawa itong duha ka mga kampo sang mga drugista, sila man mismo mga pinatsanay. Oh. Tapos kung may ka-kontra ka sa una, hapos mo lang tumbahon, butangan mo lang karatula ng adit ni. Kakipay balirapin. That is why nga, dira nagsulod ang ginatawag nato nga extrajudicial killings o kon ang EJK, no? For not giving that certain alleged addict, no? A venue to defend himself, no? Or themselves. Themselves and himself, no? Sa to sini nga mga kakipay, sa korte, ka-K5 aliraapin, why na yan kumbaga sang batas?
1: Due process.
0: Wala na sang due process. Diretso tumba na. No? Amoy na siya, ginatawag nga, crimes against humanity. Nga kaso ni President Rodrigo Roa Duterte, kag, of course, ni Senator Bato de la Rosa. Sa itong sini mga pinarangga ng mga tagparamati. Amoy na siya ang mga ginpang highlight, no, nga bugat nga mga crime para isuhan sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa and the former president Rodrigo Roa Duterte kay Pai Balirapi, no. Pero kung lantaw naton with all the president nga nagpungko gid man, no, in fairness si President Rodrigo Duterte isa sa mga very vocal and outspoken nga mga presidente nga kung anong gusto niya i-implement. Kaya kung ano ang gusto niya matabo, may say gid siya. Magkita mo gid niya nga doon nagasunod siya tananda. Diriya sa administrasyon, subong, sa current administration, no, wasag. Wasag, kakipay ba alirapin? Di ba? Sa to sa mga kakipay. So, bilang isa ka presidente, may mga pros and cons mo. May mga bagay nga hindi magustuhan ng tao si imo. May mga bagay nga magustuhan man ng tao si imo. Di ba? No? But of course, ang tao nga iba niya, kapili isang presidente nga tido, almost perfect, because not everyone's are perfect mo, di ba? Kapati ka matna.
1: Kapati ako
0: sinabi. Ano ang bali niya, Idris Alasaw?
1: Ano ang bali?
0: Ano ang bali niya, Idris Alasaw sa pelikula sa kuna? Way kakablo?
1: Wa IK February.
0: Ay, way kagalantaw mo. Oh. Ano ang bali niya? Practice makes you perfect. Oh. Ano na, di ba ang bali niya? Sa to sini nga mga ka-K5. Pero, why isang perpekto? No? Kaya nga man, bisan ano mo kamayo, may hambal kita tao si mo, may ipuna, may ipuna kita tao si mo. Because our country is divided of different political views and political affiliations. No? Amo na iya ang pungsod tadi because we are too much in democracy mo. No? Natamaan kita ka-demokrasiya, nga kisaway na sa lugar, no? Sa ton sinin nga mga ka-K5, di lang tawa bala ang mga tao, subong sang una, natahap ka na yung magsagi ka, tawag ni magsagi ka mensyonar kag magsagi ka atake sa mga politiko bla, no? Subong niya very vocal mga bloggers and social media influencers, even ang mga supporters ng iban nga mga political parties sa aton sini nga mga ka-K5, no? Grabe tawag sakit magambal sa ano sa mga senador, no? Tapos kung senador ka nga do against ka sa ila sini nga gusto, dugay-dugay lang tao ka sa may social media. Makita mo lang mga AI version sa imo sini nga tsura. Okay, trending subong si sunod trending bla si Senator Robin Padilla kag si Kiko Pangilinan. Ang ginobrobrahan to sang AI version sa mga tao sa mga netizen. Kay Pai Balira, kita mo to?
1: Kita ko to kay
0: Pati si Sharon Cuneta na dalahig pa to. Hindi, kay mga personal, mga kabuhi. Kutkuton sa mga supporters, ang iban nga mga, tawag ni, isang iban nga mga political parties, no? Or supporters sa ato sini nga mga ka-K5. hay sa aton sini nga mga kultura no. Na mo ni natam-an kita diri sa amo na bla kung kaysa mabilib ka man sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga nasyon nga they have their only one leader. No? And manami nga madayaw bla kita ka. Amo na natikalahan ko mo mga Pinoy magkadto sa iban nga lugar. Gadayaw. Ay kanami tuyo sa Saudi Arabia kay white ya amang ihi kalos sa dalan dan kay moya sa ngamuni sa Singapore to mangi ka to dan ka sa ngamuni manakaw ka dan ka sa kamot ba mani mani magkaong ka lang to babulgam gani pisuhon ka na to oh amo ni kasi dikto nami tuyo may ang gilagaw lagaw to ay gitu ya sang manos imo to kay ti linong kag safe gitong lugar oh pero sa to sa mga ka K-5 kun diri naman yas Pilipinas ah ano tawag siya nada Marshalo.
1: Tama. Kasi kung i-implement mo na, abim, hindi ka magbawa, hindi ka magkaon sang bubblegum sa muni-muni. Tapos, damo na naman sang ihambal nga, ah, bubblegum, hindi ba kanon sa mga
0: pero may rason to yan sa Singapore. Bawal dito ang bubblegum kati pabalirapin because nga, ang mode of transportation dito sa Singapore, most likely, is kalabanan sa, tawag niya, sa railways. No? Railways na ton. So, ito sa inyong makakakipay, mga MRT, LRT, kung diri sa Pilipinas, sa muna sa, ginabawal dito because, nga, ang bubble gum is delikado. Once kaging kaon mo, tapos magbala sa bala sa ginaagyan sa train, no? May tendency nga, maabriya or madisgrasya ang mga trains nila dito. No? Muna siya nga ginabawal dito. And krimen na dito ang pagkaon sa bubble gum. Sa Singapore, no? Sa ito sa inyong mga pinalangga nga mga tag palamati. Alas 5:13 oras sa atong sini nga pagpangalagad. Salamat kay K5 Balira Apin. Simo sini yam yam yam yam in the morning. Dili lang sa atong sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
1: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka K5 Alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kung matamaan, malain man sa kalawasan. Yam yam yam yam.
0: Good morning kay Ma'am Robby Probido Galio. Ma'am Robby Probido Galio, good morning. Kay Pabrio Malay, I'm always watching from Jeddah. Pag-greet kong family sa Barangay Ginakas, Putotan, ang Probido Galio family. God bless you all. Diyosa Batangklit Selyo. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the Lie.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: DX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
9: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Alas 5:24 oras sa tusiling pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga, K5 News FM, Iloilo.
12: K5, Ray Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
11: Ina-remind nato mga kultura nato nga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy nga saragin makabulig sa ito sa dingay kayong lawas ang Klinika D3 Bio DTX 500 MITC ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 nga may antiviral and antibacterial specialist nga saragin makatapna sa mga viruses kag bacterial infections sa ito sa dingay lawas nga tuga mga ka-K5 sa nakilain-lain nga mga balatian, no? Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 ang napamatuda na sa mga eksperto nga mabisa sa pagtapna sa mga ubot ren kaso ilan at sipon kag ano pa nga mga sayg nga mabalatian kasubong sa pneumonia kag TB. Sa ato sini nga mga kakapay ang Klinika D3 Bio suno sa DOST Pag-asa nga mayara sang extra virgin coconut oil ang sarang nga makatapna sa mga viruses kay ini ang ginpainom. Ang VCO nga ipainom sa may mga mild symptoms ng COVID-19 virus sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. Kag napamatud-an nga halos sa mga kakipay sa mga naginom sang extra virgin coconut oil ang nag-alalayo. Ginpabaskog pa gini ni Dr. Amil Itang Uy pinagi sa pagkombinar sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Kay gani sa mga kakipay naton, hindi lang magbakal sang vitamin D3 kundi dapat ang baklon mo vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil ang pangalan Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Sa may mga hypertension, taas ang blood sugar level, may mga background ng mga balatian sa stroke, cardiac arrest, heart attack, mag-inom sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ginapahumok kag ginatunaw ang mga malapuyot nga dugo. Mga ka-K5, ginapanami ang blood circulation naton kay ang DTX 500 himo sa ampalaya extra kag disugard-sugard cane extra. Kalin sa panit sang tubo, ginkakas ang matamis kag ginpabilin ng mga mapait. Manggaranon sa ginatawag nga antioxidants nga responsable naman sa pagtapna kag pagpatay sa mga free radicals kamo nagaguba sa mga selula sa aton sining lawas. Ang DTX 500 ang bagay nga ikombinar sa MITC ang alkaline base naton nga vitamin C di non-acidic vitamin C. Ang mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy mabakal sa mga klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center naton. Diri sa Haro, May ara kita nga branch ang klinika sa Kilid Gidamang sang Robinson Saro tupad sang St. Robert's International College. Kag may ara kita nga free consultation kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasay City dira na pamtang sa poblasyon sa Lawod Pasay City kada Huwebes ang aton sini nga free consultation. Subong adlaw kadto kamo dira sa aton klinika di alternatibo sa Pasay, may free consultation kita. Sa Kalinog, Cosmart dira ang aton nga klinika di alternatibo. Kada Martes kag Biyernes ang aton free consultation, sa Miag-aw kada Domingo ang aton free consultations, mga ka-K5 sa Orbi Street, Miag-aw, mga ka-K5 tupad sa MCR Agriventure. Diri naman sa may Sara Branch naton sa mga taga Quinto Distrito, available ang mga produkto ni Dr. Amel Itang Uy sa mag-ubukas naton ng Clinical Alternativo dira sa RGM's Building, mga ka-K5 malapit sa Sara Terminal. Ano pang ginahulat nyo? Magtumar, mag-inom sa mga produkto ni Dr. Amel Itang Uy, mga ka-K5, kag-proteksyonan ang aton sini nga ikaayong lawas. Alas 5:27 sa aga, naka-standby sa linya si ka-K5 AJ Cordoba. Ka-K5 AJ, sa mga sitwasyon sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, kag mga balita ngayon mo natipon sa pagpangalagad sa aton sini nga patrol. Ka-K5 AJ, sa balita, Gwen.
13: Ka-K5 Ray, matawahay kag manami subong ang sitwasyon sa palibot diri sa siyudad sa Iloilo, particularmente na ka-K5 Ray. Sa area sang Sunset Boulevard, may malakalaka ang nagajaging-jaging sa Subong aga, pero apisar nga manami ang simpong nga mabugnaw kakiweb kakipaib ray. Samtang ang natipo naton kakipaib ray nga balita, update ini no, sa natabo sa Banwas ang Dumangas sang tinelekdan nga Abril 21, kaso nga murder gin file na batok sa suspek sa pagpatay sa lalaking nasapuan sa tunga sang talamnan kakipaib ray sa barangay Bulilaw, Dumangas. Ang kaso ng murder ang in-file sa tinalikdan nga Mayo 12. Kaki-5 Ray, suno kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, magwa na ang autopsy results sa biktima na nakaangkon sa 7 ka mga pilas tugas ang pagkatiro. Naka-recover naman ini sa 4 ka bala, talawas nga nagalubong pa kaki-5 Ray. Sa din, 2 sa ulo, isa sa paa, kag-isa sa alatrasan kay K5 Ray. Samtang ang suspek ang wala pa nadakpan nga natukiban nga muman ang nakontra sang iyaamay sang tinalikdan nga nagtiklod sa iyaamay kay K5 Ray. Samtang sa dugang tapakit kay K5 Ray sa Banwa sang Mina sa natabo ang sabing incident kagahapon, pamilya sang biktima kay K5 Ray nagasinggitan nga mag-surrender na ini ang suspek nga si alias Jewel kay asa sa subong at large sa gihapon kaki-5 Ray. Natabo ni ang sabing incident kagahapon pasado alas 7 sang aga sa barangay ang Panahaw Banwa sang Mena. Ang biktima Mina, si alias Erwin 37 anyos, may tatlo kabataan kaki-5 Ray nga lunsay pini manggagmay 12 anyos, 6 anyos kag 2 katuig. Suno sa impormasyon naton kaki-5 Ray nga natipon direkta sa pamilya nga manami pa ang istorya na isinisa nga biktima kag suspect tungod sa ang ila topic kay K5 Ray, jogging. Pagka dugay-dugay kay K5 Ray, hinali na lang ini sila nga nagpukutay o nagsumbaganay. Kaya ang suspect nagkuha sa kusilyo sa iya sini nga sling bag kag gilayo nga bunyo ning si alias Erwin.
11: Anong rason ni K5 Jay? Kiti ang ambal mo nag-istudami, pasturyanay nila nga about sa jogging-jogging, tapos gulpi lang sila nagpukutay. Ti ano ang rason?
13: Yes, masi suno sa pamilya kay K5 Ray, wala nag-intindanay ang biktima kada ang suspect kay suno sila.
11: So nagpataas-taasay sila
13: sa may doara pa sang impluensya sang hangover black kay K5 Ray.
11: So nagpinataas-taasay sila istorya?
13: Yes.
11: Amon ni kung wahi sang may magpaiway sa istorya, nay bla? Sige.
13: Kag sa exclusive naton kay K5 Ray nga nakuha sa pamilya mismo, nakita ini mismo sang subang nga bata sang biktima ang natabo. So dugay-dugay aton pagpadulugo kadtoan kay K5 Ray ang area kung sa din no magakuha kita sang mga background check kita sang record sang biktima kag suspect sa ilas ini nga barangay kag aton man nga labuton sang si Police Lieutenant Octaviano kay K5 Ray kung ano sining latest update sang ilang investigasyon o kung padayon pa sa gihapon ng ilang hot forces operation sa suspect kay K5 Ray kag ang pamilya man sang biktima kay K5 Ray.
11: Sige, K5 BJ. Tamusta ang sitwasyon da sa tindada? Sa din kasubong?
13: Ari kami ka K5 Ray sa Iloilo Sunset Boulevard, no? Nagpadulong kita dire kay aton ginkuhaan personal ang sitwasyon dire kay ti siyempre bala naton nga manami ang chimpo kag badamo sa nagajaging-jaging K5 Ray sa subong nga aga. Samtang sa mga presyon naman kay K5 Ray sa mga balaklo, no? Nga kakanin nakuha naton sa Iloilo Terminal Market, ang bitso-bitso tag sa isang bilog, kuchinta, 2 pieces, 25 pesos. Kasaba cake, 2 pieces, 25 pesos. Kasaba biko, 3 pieces, 50 pesos. Puto cheese, 2 pieces, 25 pesos. Banana cake, 2 pieces, 25 pesos. Ibos, 35 ang bungkus. Suman, 2 pieces, 25 pesos. Suman latik, tagdusi ang bilog. Alupi, tagdusi ang bungkus. Aripahol, 2 pieces, 25 pesos. Empanada, 13 pesos ang bilog. Kalamay hati, 13 pesos ang bilog. Puto cheese, 12 pesos ang putos. Bayi-bayi, 25 pesos ang putos ka K5 Ray.
11: Hmm. Nakita mo na message ko si mo sa GC nga nga abasi kag may ara da nga puto nga namit da dalaan mo ko di kag tingbon ko lang karon natag si mo nga kon sini nga Braydan. Kag may balaydan pa ko si mo mo.
13: Ari pag ko lang nakita.
11: Oh, tiway ka na tao.
13: Buhay na ko to, pero pangitaan ka na mo ni Kakipad Jesus na para sa imo.
11: Oh,
13: kaya abot na ko nga dumidyo na galing ikaw eh.
11: Arada, no? Puto, puto. Oh, oh. Unami magkaon puto. Noon nahidla ko magkaon puto. Subong eh. Oh, puto kang suman. Nabla suman? Oh, oh. Suman sa nga, putos daw sa gingaw.
13: Ah, ang suman latik.
11: Oh. Ah, suman lang yako ni suman latik ha.
13: Oh. Ang plain lang yun ni suman.
11: Oh, ang plain lang yan. Plain. Ang suman latik ka may niyog na yan, di ba?
13: Mm.
11: Oh, why na ako niyog ang pinda yung suman ako?
13: Sige, baklan ka na muna ka kay Jason.
11: Anong manamit ang puto nga ginaputo sa daon saging o ang puto nga putos plastic?
13: Ang sa daon sa saging ka kay Ray.
11: Ang daon saging, no? Lain kitang sabor yun, no?
13: Oo, oh, kahit yung plastic daan, bala na ito nga nagahulas ka kay Ray mo.
11: May nagatukturook, ba na nga manok sa kilid mo, ha?
13: Namin niya ka kay Ray, kapayas ka balunggay.
11: Hmm. Hindi pag-imitiri ang manok sa iban nga tao na.
13: Ay, hindi ako. Higamit na din ni tatay. Diri sa kapihan nga sulit din sinergin natin. Kaya
11: na sa tamyawa. Tamyawa nga nagpamati sa aton.
13: Doon na tamyaw tagi din rin. Ang pag-iyas ang kapihan. Diri sa may kapihan sa idalom sang lubi. Diri sa Sunset Boulevard ka K5 Ray. Ang pamilya. Dagi-dagi ko ano to. Kung ano nga pamilya ni Slaman. Check na ito.
11: Gapamati. Ged?
13: Yes, ano yung ipamati na ito noon? Eh, parang at least bala mambal sila nga ang K5, kahit may mga paan nga, damo listener yung K5 Ray.
11: Oo. Oh. Si tatay so, yung nangalan niya da.
13: Oo, oh, aray si ma'am.
11: Ma'am, good morning. Ako,
13: anong pamili niyo di gani? Palma pamili ka K5 Ray.
11: Oo. Oh. Mga taga Pututan, mga Palma. Ano mo ba may mga parientes sila sa Pututan?
13: Sa Pasig ko no ka K5 Ray, Pututan.
11: Oo, oh, timayo gida. Ikaw lang na bala sa akong da.
13: Matik na na.
11: Sige ha, salamat gid ka K5 AJ Cordoba kag may lang pagpamati da permisa Palma family da no sa Sunset Boulevard no. Sa may kapihan da sa may Sunset Boulevard da. No may ara kami
13: no?
11: Na ano ha nga palabuton nga panran. Hoy la tulat ka mo da may panran ng K5 News FM Iloilo i-formally launch na muna sa Lunes. No, ang amon sininga fun run activity in line sa amon sininga ikalimang anibersaryo. Grabe ka, 5 years nang tagali din sa Iloilo ka K5 AJ, no? Doon sa kulang, no?
13: Oo, trasig lang.
11: Importante aralan da mga listeners ta, no? Habang kayo ay nandyan, nandito din kami. Sige, K5 AJ.
13: So, dasun nga adlaw, no? Sa nagajaging diri bala sa Iloilo Sunset Boulevard. Banda, kanto lang kamo diri sa Palma Kapihan. Kay available na diri ang
11: produkto
13: di kalidad ni Dr. Mil Oy nga DTX Coffee Mix. Basi buwas, K5 available na diri.
11: DTX Coffee Mix, i-offer ni Sir Palma. Da, ang first name ni Sir, anong ngalan niya?
13: Kung ang lang karon na, pag aton gini ni Kadaaga, gini nga itambiyaw na ang iyang
11: kapihan. Kadaaga, ang mga Palma family da. Sige, salamat gid ka K5J.
13: Sige, Kakipaybre, ngayon nga situation na report, kagining nga balita, ginadulungin sinyo sa kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag-D3 Bayo. Kupon sa kapatrol, Kakipayb Jason Talaro. Ako naman si Kakipayb AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Standby, Kakipayb Reggie Di Mayo, kabalita sa Quinto Distrito. Kakipayb Reggie Di Mayo sa report. Go ahead.
14: Ifaibray, nadakpan sang kapulisan sa Isla Gigantes, Carles, Iloilo, ang suspect nga nagbuno patay sa salesman sang Estancia Feeder Port, Martes ang kaagahon, Mayo 19, sa Zone 1, Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo. Ini ang ginkumpirmar kay Ifaibray ni Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang hepe sang Estancia Municipal Police Station. Ang suspect kay Ifaibray amo si alias Mark, 28 anyos, kagaresidente sang Estancia, Iloilo, samtang ang biktima amo si alias Ricky, 48 anyos, sang Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo. Suno kay Baligod kay Ifaibray nga sa ila pag follow up operation kag backtracking natultulan nila ang suspect kun diin ini nagapanago kay Ifaibray kag tiyo mismo sang suspect ang naghatag sang impormasyon sa kapulisan nga yara ini sa isla kag nadakpan Miyerkules sang kaagahon kay Ifaibray. Dugang pa sini nga ginapatihan nga motibo sang suspect amo ang pagpang hold up sa biktima kag nakuha sini ang kwarta nga nagabalor 10,000 pesos kay Ifaibray. Ginkumpirmar man sang hepe kay Ifaibray nga wala nakalabot sa 100,000 pesos ang nakuha sang suspect baliskad sa una nga impormasyon kag pahayag sang pamilya sang biktima. Samtang kay Ifaibray no na-recover naman sang kapulisan ang motorsiklo sang biktima nga ginapatihan ginkawat sang suspect kag sa subong yara na ini sa kustudiya sang Estancia Municipal Police Station. Kaki Ifaibray no napasakaan na kahapon nga adlaw sang kaso nga robbery with homicide ang suspect kag nakahunong naman ini sa custody sang Estancia Municipal Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Kag ako naman si KK5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
11: Alas 5:39 oras sa ato sa inyong pagpangalagad. Salamat kinda ka K5 Reggie de Mayo. Okay, dugay makaupunta mga ka-K5 mga aton sini K5 kamustahan na Western Visayas kag Negros Island Region sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati no sa aton sini nga mga kuturan ginatamyata sa mayo nga morning gid si Mama Erlina Goles kag si Sir Noel Goles nga nagapamati gid always sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga. Always gid nakatutok sa aton sini nga pagpangalagad si Butchay sang Barangay Malusgod Pototan. Good morning. Kag of course ginatamyaw tagid sang mayong agaman mga ka K5 si bossing James Pendon Beles mga ka K5 no sa aton sini nga pagpangalagad amigo tagid ini no kag grupo no ang nagapatamyaw sa iya wa isang liwan sa aton sini nga mga ka K5 si Vice Mayor Lito Ilisan si bossing James Pendon Beles sang GLK sa Smallville, mga ka-K5. Ara na nga ton, sininga K5, kamustahan, Western Visayas?
15: Kamusta, Ihan? Anong mga balita sa bilog ng Western Visayas kag Negros Island Region, mga ka-K5?
16: Balitang K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!
15: Kakadyang matinion, nakasanbay ang atin AVP, the Honorable SB Member, Sir Ray, good morning!
11: Mayong aga mga ka-K5, good morning in Western Visayas, Negros Island Region. Nagpangapin na kami dali sa Klinika DTX Coffee Mix sa maayong morning. Balik siya mo dira, ka-K5 Mr. Napalinga.
15: Thank you so much, Sir AVP. Sailota sa Kalibo, Sir Michael, mayad nga aga.
18: Good morning, K5 Western Visayas. Antike, Bacolod, kag Rojas, Iloilo, good morning. Bastog di ang daguhob sang kilat. Pero so far basog ang signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Ulan-ulan di kagabi at tubdob sumong nagatulo talitig amaya. Balik sa iyo, Sir Nestor.
15: Kampiyon ang signal sa Kalibo, sa Ilota, sa Provincia kang Capiz. SM Jobart, good morning!
19: Good morning, Sir Nestor. Good morning sa atong tanan-tanan ng mga kaoblanan. ABP, maulanon nga agad rin sa Provincia sang Capiz, kag-syudad sang Rojas. Basko ng signal sang Antique, aga pa naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Nestor.
15: Kampiyon tuod ang signal, importante ka DTX Coffee. Sa Ilota, sa Negros Island Region, hidlaw ta kay Daddy Babes kag Sir Robert. Good morning.
20: Good morning.
21: Good morning, Sir Melmar.
20: morning, Sir Mister Antique. Good morning, Sir. Tara nga na kayo naman na DTX Coffee Mix. Kampiyon signal mo lipa.
15: Daw naka-extend food supplement, last daddy base ba? Sige, hindi tayo magpaligoy-ligoy. Paano mga kampiyon? Nga balita, una ta sa Iloilo. Nakabaton kang tiba-tiba nga mid-year. Sir ABP, anong latest, sir?
11: Hipos! mga balita dire sa Iloilo, mga ka-K5, kaso ng murder ang ginpile na batok sa suspect sa pagpatay sa lalaki nga nasapuan sa tunga sa talamnan nga may igo sang bala sa may Dumanga sa Iloilo sa gintalikdan nga adlaw. Natigayon nga mapasakaan sang kaso ang suspect sa pagpatay kay Elmer Baez Simbahon, 37 anyos, nga nasapuan sa tunga sa talamnan sa barangay Bulilaw, Dumanga sa Iloilo sa tung Abril 21. Ang kaso ng murder ang na-file sang tinalikdan nga gidlaw nga semana kagsunod kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumanga Municipal Police Station, nagagawa sa autopsy examination nga nakaangkon ng biktima sang pito ka pilas tugas ang pagkatiro. Na-recover naman ang apat kabala sa lawas ang biktima kung sanin duha sa ulo kag isa sa paa kag isa sa iya sininga alatrasan. Ang suspect ang wala pa nadakpan kag natukiban nga amo ang nakontra sang biktima matapos nga gintiklod ang amay sini. Sa dugang naton nga mga balita, binunanay naman dito sa may banwas ang mina, patay ang isa ka lalaki matapos nga ginabuno mga kakipaib. Nag-umpisa ang ining antes pa man mag-umpisa ang pagbinunanay na hibaluan nga nag-ilistoryanay ining duha, ining suspect kag ining biktima mga kakipaib na tuhoy sa jaging-jaging. Hasta nga nakibot na lang ang mga nakakita nga nagpukutay na sila kag nagbinon-anay. Nahibaruan nga ginbuno ni alias Erwin, 37 anyos, si alias Joel, 57 anyos, nga lunsay residente sang nasambit nga barangay. Patayog-tayog istorya, hasta naglabot sa pikunanay, amuna ang rason sang pagbinon-anay. Ang suspect nagpalagyo, kag ang last nga direksyon sinisunod sa mga kapulisan sa Banwasang Pototan. Padayon pa ang hot pursuit operation, agon madakpan ang ining suspect. Kamuning mga balita na mondari sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antique.
15: Thank you so much, Sir ABP, sa kampiyon ng mga balita. Halin sa siyudad kag probinsya kang Iloilo, Silo ta sa probinsya kang Aklan sa Banwa Itkalibo. Sir Michael, anong latest?
18: Morning, Liwat. K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita, dire, ginalubong na. Kung madumduman nito ang report ko, balay, tas isa ka nanay ang ginasugid nga nagabata tani sa isa ka hospital dire sa Banwas ang ibahay. Pero bangod may komplikasyon ng iya pagbusong, ginarefer sa dire sa Banwas ang Kalibo. No? Pero wala siya makasalbar kay napatay siya. Upod ang iya lapsag no sa sulod sang iya tiyan mga ka-K5. Damo sa ito sa mga aligasyon kag sa subong. Damo sang nagapaninggitan sang hustisya ang pamilya, no? Kay damo abing maligasyon nga mga nanggil patakilid pa ko, no? Basta nga mga, that's why wala kagawa ang bata, no? Pero sa subong, ginlubong na siya kahapon kag gapaninggitan pa sang hustisya ang nasambitan nga pamilya mga ka-K5. Kagaduan natin nga mga balita, may suspect na sa pagbaril sa panimalay sang isa ka-SB member sa Banwas ang Numansya mga ka-K5. Madamdaman nyo kahapon ang report natin kay SB member Jerome Begang, iya palimanay. Ginasugid nga nakabati sila sa asod-asod nga lupok sang gabi pero daw ginbaliwala nila pag aga nagapanglibis sila nakita nilang may mga slag na sang kalibre 45 sa sulod sang ila balay no duha naglapos niya sa ila pertahan duha gid sa right side kag sa left side isa kag anom ka empty shell no so sa pag follow up sang mga kapulisan na may suspect na sila pero hindi pa matumod subong kung ano gid ang motibo sa nasambitan niya pag baril sa pag tiro sa iya panimalay mga ka-K5. Muna mga balita di sa Aklan, Banwas ang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Nestor.
15: Thank you so much, Sir Michael. Samtang sa dugang pagkit ng mga balita, sa bilog ng Wasang Visaya, sa Iluanta, ang probinsya kang Kapi, Sir Jobert, anong latest?
21: Mga nagapangunang mga balita diri sa probinsya sang Kapi, Sir Nestor. Kag sa ato mga kaoptanan, good morning once again. Isa ka motorista, 19 anos, mga ka-K5. Agin kuano lapak sang oil tanker sa may barangay Batu Panay kahapon alas 4 mga ka-K5. So no sa report ining si alias Jam dasig talaga sang motor gulping nga naga paliko man ang oil tanker mga ka-K5 sumuhot gid dito sa may barangay Anahaon sa Banwas sang Panay ining nasambit nga biktima at dunot ang motor una nga porsyon sang motor mga ka-K5 nalapakan ang kamot sang nasambit nga biktima mga ka-K5. Yan ang kay kamot, wala masakam mga ka-K5. Ara karon sa bahin sang Rojas City or Rojas Mimura Provincial Hospital nga ginabulong sa aton sa ning mga doktor mga ka-K5. Samtang ang Rojas City mga ka-K5 for the first time mangin isa na ka-examining center para sa contesting center sa maabot nga professional teachers examination mga ka-K5. Inisunod sa gipahayag nga ginaprobahan na within the city government mga ka-K5 nga batuno no diri sa Rojas City mga almost 1300 ang ma-occupy naton sa sining nasambit nga testing examination sang let mga ka-K5 hindi na magbiyahe mga kapisnon mga ka-K5 kag mga taga northern part of Iloilo nga magkuha exam sa sudan sang Iloilo mga ka-K5. At iya mo ng mga nagapanguna ng mga balita, diri sa amon matulutaw ay makanay ka na yung sitwasyon sa siyudad sang Rojas, Buasmay, ara ang K5 diri nga job fair sa Banwasang Pilar. Back to you, Antike.
15: Thank you so much, SM Jobert, sa Iluta, sa Negros Island region. Anong mga kampiyon nga mga balita, Daddy Babes and Sir Robert?
0: Mga kampiyon nga balita diri sa amon sa siyudad sa Bacolod daw di ko nagandi pagibalita ni kay normal na man lang nagakalanabo subo nga may mga operations kontra droga mga ka-K5 droga galing di kadako sinimo so ibalita ko na lang gid no 28.5 milyones ka pesos nga siya bo na nakuha mga kagayab nga nagabugat sang 4.2 kilos ang ginasuspusyan sa bo nga nakuha sa ginakabig isa ka pinaka isa sa pinaka dako nga operasyon kontra illegal nga droga diri sa siyudad sa Bacolod. So nagabalor sang 28.5 milyones ang ginasuspetsuhan nga sibo nga nakonfiskar sa 36 anyos nga babaye sa Purok Fatima sa may barangay 31 Taknalas 11:39 na patigayon ang bypass operation base sa monitoring sa mga otoridad. Nag-asedbi nga runner, bodiga o bodigira, kag manoga paslak sang syabo ang nasambit nga babae mga kakimib. So pangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, kag nag-abot man si Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sang Police Regional Office, Negros Island Region Ocon Pro NIR.
1: Sa duga nga balita mga ka-K5, daw ginasabot tayo kita ni ka-K5 Bita now. Sa pagbaylos ang klima mga ka-K5, o malin sa tag-ilinit pagkanto sa tag-ululan, di kung tag-ilinit, ang balasang una sa drama, nagabangag ang lupa, nagakaging, kag nagakahubsan ang suba. Di subong, nagamatamat na pinangilat, kay dumaulan na naman, diri naman ta sa pag-alawas ang suba sa baha na naman. Pero bangod sining pagbaylos ang klima, perting pinangilat, buha ka karabaw ang napatay, mag-iloy pa dito sa Pontevedra. Ginsunda naman ini sang isa kalalaki sang nagligad man nga adlaw sa Kabankalan nga naigo man sang kilat patay. Suno sa information ining si Mark Halia, 29 anyos, sang mambulan sa Kabankalan, makuha mang kutanit sang iyang karabaw, apangga pinangilat kag nagadaguob, naigo man siya. So likawan tagida nga magkadto sa open field o nagapinangilat kay okay lang man niya ang kilat nga ara sa sulod sang balay, ilabi na gid ko ng asawa, wala it kwarta.
0: Dira ka, di ka magwa ka gani, di ka magdala ispading kay makilatan ka ganyan. Nagabay pa makilatan ka siling sang kontra. Ayaw! Ang mga balita na mo dito sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to yun, Tike.
15: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Mga balita, Arigas Provincia, Kantik, kahapon, lima ang pilasan matapos sa sideswipe kang di pampasero nga jeep ang isara ka multicab sa may barangay May Batusor, San Jose. Ang multicab may karga nga kawayan ginadrive ni former Mayor Justin Encarnacion kang San Jose. Di ba na vista ang dyang jeep? Alin rugto sa anini pagto San Jose madasig ang pagdalagan kang dyang jeep ni ura kamaan nga may nakapark kali nga multicab nga may karga nga kawayan numanta ng gatan na itong na sideswipe pilasan ang dyang lima Kag may pag-inistoryan ay rin ang tabo sa magtibang grupo kag willing man kuno si former mayor Incarnacion kag ang jang driver kang jeep nga i-shoulder ang garastuson kang jang lima ka mga pilasan nga padayong ginabulong sa ospital. Samtang sa dugang pagit namin nga mga balita, balik rin kami sa 5-day work week regyo ang provincial government umpisa sa bulan kang Hulyo or Hunyo sa atin mga pinanangga nga mga kasimanwa. After kato nga kang nagligan nga March 9, nagbawa kang executive order si Governor Paulo Javier nga ipaidalom sa 4-day work week ang probinsya kang Antique or ang provincial government bangad sa pag-adaptar kang conservation measures matapos ang dyang kinagamurog to sa Middle East ang dyang para manubla, matawag ka dyan, makakonserve kang enerhiya bangad sa dyang energy crisis. So, amura mga balita. Sa Antique, di ko rin pagbalik kaninyo. Salamat, Ged!
11: Salamat, Ged! Ka-K5 Robert Pacardo! Alas 5:52 sa aga sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. Ginatamyaw ta sa mayo nga morning si Tito Isok Elisanda sa mga barangay Tanod sa barangay Batuan Putotan si Tito Isok Elisan Ernesto Isok Elisan sang Isok Lechon Manok no? Sa may Banuasan nga Putotan the vlogger boy o barangay Batuan. Terminis aga kompetensya kay Kakipay balira apin sa yam yam yam yam yam segment mo kay mamog ang iya sini nga mga video. Kung paano magyaluto sa mga putahe ma. Alas 5:53 sa aga sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati. Bantayan pila ka mga balita karon kag mga dugang nga mga impormasyon sa pila naton sini ka mga public affairs program. Diri sa numero 1 kag kampyon nga istasyon sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga Kakipay. Hindi magkalipat ka mag-like, follow, and share sa pinanaton sa mga social media platforms. Kag mag-inom sa mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy makabuligid sa aton sa nga ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Sa may mga problema sa mata, may mga problema sa mata, gamit ka mo sang eye care drops. Ang eye care drops, kanaga parami sa aton sa nga nagkapatinaw sa aton planaawan, kanaga tawag ni nagpaayo sa mga katul-katul, kag kung ano man nga say sang mga balatian sa mata, Eye Care Drops. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Eye Care Drops. Eye Care, no? Para at least mabuligan ang aton sining mga kuturan nga may problema sa mata. Sa mga way pa makaparigos, way pa makapahimos, hoy! Pagpararangon ako dyan! Kagpagpararigos, adlawon tanaron dyo! Gapanimaho ron tinyo! Bogtaw ron! Bangon na! Alas 5:55 sa aga sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako ang inyong kinanda nalaga ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si K5 Reyes Peha Umalay, nga nagpapawirin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa
6: at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
7: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio.
23: You may BCO.
22: Ang BCO.
23: You may D3.
22: Mangabot ka.
24: Para sa matilo nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo nga tay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epic Demo
25: DTX 500.

0: ko ang problema sa imong mata.
1: Mag iCare Gold Capsule ka.
0: Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
1: iCare Gold Capsule,
0: may aras ang lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: kag bilberry extract.
0: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
1: mag-inom sang iCare Gold.
0: Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butiga. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhan. Ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
14: Tigasin!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
15: Supplement for men!
14: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanubo
14: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
15: Ang PCO
14: yung may D3.
15: Mga butika
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
15: Ang PCO
14: yung may D3.
15: Mabagat, mga butika
14: D3 Bio with PCO.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kis galabot gid tatlo kabulan.

0: La? Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
1: Yung may D3!
2: Makakats, mga buti ka!
1: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
2: Yung may D3!
1: Makakats, mga buti ka!
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Para mismo!
1: DTX 500!
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
1: Magalingin pala ang imo nga ulo!
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
5: Ledismas, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: Detex Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kakulkatol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid. gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
2: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio. Ang D3
2: nga may Physio.
9: Ang Physio
2: nga may D3.
9: D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
2: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso.
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
19: Iloilo
18: 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
23: DTX 500 Morning Newscast.
22: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Augero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
23: DTX 500 Morning Newscast.
20: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Webes, Mayo 21, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
24: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
20: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero Francia.
24: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
20: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sa diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
25: The story of the day.
26: The story of the day.
20: Senador Pia Cayetano naghibi sa session angot sa insidente sang Linokpanay sa Senado. Sa balita lokal, ihuti kay Chip nga nagapabakod sang community-based crime prevention gin-launch sang Iloilo City Police Office.
24: DA Region 6 ginalauman nga ang posible pagnubo sang rice production sa grapaabot nga epekto sang El Nino phenomenon.
20: Balita Regional PNP checkpoint sa Rojas City labi nga ginpasangkad.
24: Sa K5 Network News, 7 ka mga pulis ginkakas sa pwesto bangod sa nadula nga 13 million pesos nga ebidensya sa Pogo Raid sa Bataan.
20: Balita National, petition ni Senador Ronald De La Rosa para sa temporary restraining order kon TRO batok sa ICC arrest warrant ginbasura sang

0: kinabuntan nga temporaryo anay sila nga halinon sa bakanting stall sa wet section. Dugang pa ni Hortilia, 16 ka vendors ang nagabaligya sa egg and poultry section sang La Paz Public Market. Pahayag pa sa natungdan, duwa ka semana ang ginhatag nga tinion sang kontraktor nga islan ang drainage. Sa diin suno pa sa natungdan, himuon na nila nga open ini kagabutangan sang steel bar nga takop agud mas mahapos ang paglimpyo. Mahimo naman nga masuguran ang pag-repair sa Lunes, Mayo 25. Kung mahatag sang kontraktor ang ginapangayo nga requirements sang City Engineer's Office. Nahibaluan nga base sa investigation sang Local Economic Enterprise Office, drainage ang inatudlo rason sang mabudlay nga pag-ilig sang tubig kag mabaho nga palibot sa sulod sa merkado bangod mabudlay ang paglimpyo bangod nakaangot ini mismo sa tiles.
1: Sa piyat nga bayin, ika-onseng Regional Organic Agriculture Congress ginpatigayon sa Iloilo City. Yari ang report. Opisyal na nga ginsuguran ang ika-onseng Regional Organic Agriculture Congress nga nagtipon sa mga organic farming practitioners sa Western Visayas. Kag ang among event, ang ginpatigayon sa Iloilo City, Mayo 20, kag magatakop naman sa Mayo 22.
2: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension.
1: Ang nasambit nga kahiwatan ang ginorganize ang Department of Agriculture o kung DA Region 6 nga tinutuyo nga mag-promote sang organic farming, sustainable agriculture kag local organic products sa rehiyon, lakip man sa mga ginistoryahan kag pag-aistoryahan pa among mga panibag-o nga technologies kag best practices sa organic farming kag pagbida sa mga organic products paagi sa trade fair kag exhibit nga nahamtang sa kasarial base pa sa pila ka mga organic practitioners makabulig ini pag-abot sa pagpasiguro nga safe kag healthy ang mga ginakaon nga utanon pinaagi sa paggamit sang organic halin sa synthetic pagpanghangkat man para sa talatapan kag stakeholders among posible nga pagnubo sang yield o kon produksyon sa pagsugod o kon pagpanugod sa pagshift sa organic farming. Yari ang kabahin sang pahayag ni Sarlina Coelho, Regional Technical Director sang DA Region 6, may kang tanan sa nasambit nga aktibidad.
3: Ano value chain of organic agriculture which really starts from the very life cycle of organic value chain from the eco-friendly practices or farm inputs to soil preparation, to production, to distribution, and even no, to the consumer aspect na sa utilization and to the certification of products.
1: Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si K5. Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: 6:24 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Nagapanghanda na ang Department of Agriculture Western Visayas sa mahimong epekto sang ginapaabot nga El Nino phenomenon o kung sobrang atigilinit ilabi na sa rice production. Sino kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension sang DA Western Visayas, mahimo hindi makatanom sa second cropping sang humay sa Agosto tubtub Setyembre. Hinandaan sang DA nga hindi magsobra sa 20% ang mangin pagdubo sa rice production. Bisan pa nga 130% nga rice sufficient ang Western Visayas, wala sila nagakumpiyansa sa paghimo sang tikang. Ginapanugyan naman ni Solis ang pagtanom sang alternatibo nga crops sa among period kaangay sang mais, munggo kag soybeans. Si Maria Teresa Solis.
4: Kabay pa nga hindi magkulang, no? Kay may ara man balaan nga mga other crops. So dapat ya, hindi kita ya magsalilang sa rice. Damo man kita mga other crops, mga root crops, mga vegetables, kag mga fruits, no? So hopefully hindi man magkulang ang other production for this year.
1: Sa dugang balita lokal, ginataga na sang go signal o kung mayara na sang permit ang Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW nga makasugod sang construction sang desalination plant nga namtang o kung ipamtang sa barangay Ingorilapas. Suro pa kay Chief Operating Officer o kung CEO

0: COO David Berbas ng MPIW na matapos ang ilagin patigayon nga meeting kaupod ang katapos ang Office of the Building Official o Conobo kagiban pa nga mga concerned agencies ilagin review ang mga findings sang OBO sa ilang evaluation kagin pasalig nga mag-comply kagin natagan man sila sang go signal nga magsugod na sang structural building sang desalination. Nagapasalamat naman ang natungdan nga matapos ang mga pagsinapol nangin mahapos kag madasig na ang coordination sa ila opisina kag sa mga government agencies. Kun madumduman, una na nga ginpahayag ni Berba nga delayed sang 8 ka bulan ang construction sang desalination plant bangod wala pa mahatagan sang permit gikan sa OBO agud nga makasugod sang construction. Apang ini naman ang ginatag sang opisina sang Office of the Building Official nga wala sang kapaslawan sa ilabahin kundi ang MPIW ang napaslawan nga mag-comply sa mga findings kag iban pa nga mga rekisito sang ila opisina. Ginalauma naman nga mangin operational ang desalination plant sa first quarter sang tuig 2028. Yari ang kabahin sang pahayag ni David Berba.
1: Yes, nakapag-deploy, makapag-deploy na kami on-site. Mayroon na kaming go signal from OBO. Other permits, DPWH, region, district, very good ang coordination. In fact, it improved after the leadership changes. No? But we are highlighting lang na gumanda talaga yung coordination namin with.
2: La 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang extend food supplement for men. Sa Sara, Iloilo, lalaki ginpatay sang riding in tandem suspects. Reggie DiMayo sa report.
3: Mga kaki-five, patay ang 66 anyos nga tigula nga lalaki matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa Barangay Ardimel, Sara, Iloilo, pasado las 9:27 sang aga, Mayo 19.
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na!
3: Samtang papauli si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara, Iloilo, matapos makakuha sang 3,000 pesos nga pension sa ginpatigayon nga payout sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, hinali ini gintiro sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado nga sakay sa duwaglo nga scooter kag may suksok nga helmet. Suno sa mga nakasaksi, may nabatian sila nga apat kalupok kung sa diin una nga naigo ang biktima sa idalom sang wala niya nga ilo kag may igo man ini sa iban nga parte sang iya nga lawas. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon, padayon pang investigasyon sang Sara Municipal Police Station angot sa motibo sa pagpatay kay Concepcion apang mayara naman sila sang ginatutukan nga mga person of interest. Samtang natalana naman nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima. Suno sa Sara Municipal Police Station nga desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa mga suspect nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo nga padulong sa nabukid nga bahin nga lusot sa probinsya sang Capiz. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa PAS.
0: Sa dugang nga balita lokal, natigayon na nga mapasakaan sang kaso ang suspect sa pagpatay kay Elmer Bai Simbahon, 37 anyos nga rasapuan sa tungasang talamnan sa Barangay Bulilaw, Dumangas, Iloilo sa tung Abril 21. Ang kaso nga murder ang natigayon niya na file sang tinalikdan niya semana. Suno pa kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, ang investigator on case sang Dumangas Municipal Police Station, nagagwa sa autopsy examination nga nakaangkon sang nakaangkon ang biktima sang 7 ka pilas tuga sang pagkatiro kon paglutang. Nakarecover naman sang 4 ka bala sa lawas sang biktima, sa riin 2 sa ulo, isa sa paa kag isa naman sa alatrasan. Ang suspect ang wala pa nadakpan nga natukiban nga amo ang nakontra sang biktima matapos gintiklod ang iya amay.
2: Na 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Mina, Iloilo, patay si Erwin, 37 anyos ang edad. Matapos gimbuno sang suspect nga si Joel, 57 anyos, residente sang Barangay Agmanaphaw, Mina, Iloilo. Sa information nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, Nag-isurihan na ipa ang duha party sa pag-exercise sa conjugging. Dubdub nga wala na sila naging sinianay kag nagsumbaganay. Nagkuha ang suspect sang kutsilyo sa iya bag kag inbuno ang biktima na nag-angkon sang patal nga pila sa dughan nga ginkabangdan sa iya nga kamatayon.
0: Sa kaangot nga balita, nagapanawagan ang pamilya sa lalaki nga ginbuno patay sa barangay Agmanapaw sa Banwasang Mina nga mag-surrender na. Nahibaloan niya ang ginbuno ukon ang biktima amo si alias Erwin, 37 anyos, kagang suspect naman amo si alias Joel, 57 anyos, nga lunsay residente man sa nasambit nga barangay. Si Erwin ang may tatlo pa ka mga magagmay nga mga kabataan nga nagapang idaron sang 12 anyos, 6 katuig kag 2 katuig. Iga ang agot sini o kung pinakalamaharon sini nga bata. Sandig naman sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM team, nakita sang subang nga bata ni Erwin ang pagbuno sang sospek sa iya amay. Nagpalagyo pa si alias Joel sakay sa iya motorsiklo pagkatapos nga ginhimo ang krimen o kung ginpatay ang biktima kag ang iya sini nga direksyon ang padulong sa banwa sang Pototan.
2: Sa 6:32 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Sa Lapus, magpakaisang dorogista, arestado, Aaron Rifuyo sa report.
5: Mga ka-K5, masobra 1.5 million pesos nga balor sa ginapatian sa muna kumpiskar sa magpakaisa sa drug bypass operation sa distrito sang Lapus. Ang apartment nga gintiniran sa mga suspect, bao malapit lang sa balay sang kapitan. Yaring report.
6: Bangod sa Mighty C, way na kong gina-allergy, way na kong gina-masakit. Salamat, Mighty C.
7: Nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,564,000 pesos nga suspected sa busa drug bypass operation sa Block 7, Barangay Sinikway, Lapos, alas 2:55 sa hapon, Mayo 20. Kinkilalang magpakaisa nga sanay alias Pipoy, 34 anyos, kag alias RJ, 19 anyos, kag residente sa barangay Zona Sur, Banati, Iloilo. Sunok kay Press Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief, Dabaklan, si Pipoy, sa isa ka plastic sachet sa ginapatian sa bugamit, ang 3 pesos ka bypass money. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar, nagabugat sang 230 grams, base sa marapit sa kabulang nga monitoring sa surat ng probinsya sang Iloilo ang ginabalagyaan nila sang Cebu. Estilo sa magpakaisa, kung mag-init ang ilang pangalan, nagarenta sila sang balay sa ibang lugar o kung nagasaylo-saylo. Modos nila, nagadrop sa ilegal nga droga kag pinaagi sa e-wallet ang bayad. Si RJ amo ang ginasugod ni Pipoy magdrop sa ilegal nga droga. Anay, napreso si Pipoy sa kaso man sa ilegal nga droga sang 2015 kag nakagwasan 2023. Nagpabutsag man ang pulis sa Banate kay Villanueva nga subject man nila ang mga arestado.
8: Check to sir, no? Base sa itong information, no? Nag-ordering nila sa Banate MPS doon. Ang Manila, ilan man ni subject, si alias Pipoy. Kag-checkto ang inobra niya, no? Kumain ka siya sa kalugar, mabailon siya sa kalugar.
7: Samtang nagpathag naman si Purong Barangay Felix Ventura, naangot sa pagkadakop sa mga suspek.
9: Ang malayang pag inibirigi ka mismo sa tupad ng balay ko.
10: Tupad balay
9: ko. Pag inibirigin ba iba nila, aling registrar din. Wala akong hindi makita ang itura. Subukan lang din nakita ang itura. At ang inibabago ako.
5: Kag sa karon mga ka-K5, yara na sila sa kustudiya sa kapulisan. Kag natalana nga pa sa kansang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kag sa aton pinakaulihing nga balita lokal, K5 News FM Philippines, nagpatigayo na sang send-off ceremony para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage sa Agusan del Sur. K5 Karen Badilla sa report.
11: Mga ka-K5, nagpatigayo na sang send-off ceremony ang K5 News FM Philippines para ya sa special coverage sa Palarong Pambansa 2026 nga hiwaton sa Agusan del Sur nga magasugod sa Mayo 24 tubtob Mayo 31 sining tuig 2026.
12: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: Ang seremonya ang ginpangunahan ni Assistant Vice President for Operations K5 Eljan Castaño sa K5 News FM Bacolod Main Station sa Barangay Takuling Bacolod City Mayo 19 sang aga. 18 ka K5 personnel gikan sa nagkalain-lain nga istasyon sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagabugo sa special coverage team. Suno kay OVP Castaño nga ang vision sa ini nga coverage amo ang makadulog sa madasig nga impormasyon, accurate nga resulta sang hampang, komprehensibo nga pagbalita sa nagakalhinabo sa balarong pambansa 2026. Naibaluan nga ini na ang ikaduhang special coverage sa K5 News FM Philippines sa din ang pinakauna among palarong pambansa 2025 nga ginhiwat naman sa Lawag City, Ilocos Norte.
11: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
2: Lasay 36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Balita Regional, PNP checkpoint sa Rojas City, Capiz, labi nga ginpasangkad. Myla Vasquez Fuentes sa report.
13: Mas ginpasangkad pa sa Rojas City PNP ang ilang operasyon agod nga mapabilin nga maninong kag matawhan ang bugos nga siyudad sa Rojas.
14: Mas ginpasangkad pa ang seguridad sa Rojas City Police Station pinagi sa pagdeploy sa 15 tubto 20 ka mga personnel sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad ilabi na sa mga barangay nga wala pa madeklarar nga drug-free. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP, iyagin payag nga kabahin ini sang padayon nga kampanya sang kapulisan patok sa ilegal nga droga ug iban pa nga kriminal nga aktibidad sa siyudad. Ginpayag man ni Tumagtang importante ang kooperasyon sang publiko, mga barangay opisyal kag iban pang ahensya sang gobyerno agod magmadinalagon ang operasyon sang kapulisan kag amat-amat nga batap nang ilegal nga buluhaton. Padayon naman ang investigasyon sang Rojas City PNP sa nagkalain-lain nga kaso nga may kaangtanan sa kriminalidad. Samtang ginapatigayon sa karon sang kapulisan ang hugot nga checkpoint operation ilabi na sa tion sang gabi bilang kabahin sang seguridad kag pagmonitor sa mga nagaguha kag nagasulod sa siyudad. Manugyan sini sa publiko nga kun wala man lamang sa importante nga kaduan, ilabi na kun kulang o kun wala sa nagakaigo nga dokumento ang salakyan, mas maayo nga hindi na lamang magbiyahe agud malikawan ang posibleng nga penalidad. Kaging ganyat man sini ang tanan nga magkooperar sa mga checkpoint operation para sa kaayuhan kag kalinong sa komunidad.
13: Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5
0: Samtang Super El Nino posible nga mabatyagan sa antike sa uli nga quarter sang tuig suno sa PDRRMO. Eileen Rose magbanwa sa report.
15: Moderate to strong nga init kang panahon ang posible mabatyagan sa pungsod kag sa probinsya kang antike sa uli nga quarter kang tuig suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO antike. Suno kay Mr. Michael Tolentino ang LDRMO 4 kang PDRMO antike nga ang peak kang El Nino ang maeksperyensyahan sa bulan kang Nobyembre kadya nga tuig, tub-tub Enero sa masunod nga tuig. Dugang pa gina-forecast man kang pag-asa nga mabatyagan ang tuman kainit nga panahon o kon extreme heat nga ginatawag man nga strong El Nino nga isara ka tumalagsahan nga hitabo. Sa tulad, gin-reactivate rin kang probinsya ang Task Force El Nino nga ginalakipan kang nagkalain-lain nga sektor agad magtutok sa epekto kadya kag mag-assess man kang mangin sitwasyon kag solusyon. Nagpahanamdam naman si Mr. Tolentino sa publiko nga permigid maginam kang duro nga tubig kag magmonitor man kang mga balita agad makapreparar kag maprotektahan ang kaugalingan.
11: Balita Regional Alin Rijal sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Alas 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, The Power Trio. Sa K5 Network News, sa Bataan, pito ka mga pulis, ginkakas sa pwesto. Eileen Sanchez sa report.
16: Kamakailan ng Philippine National Police ang 7 miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dahil sa pagkawala ng mahigit 13 milyong ebidensyang pera mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Bataan noong October 2024. Kabilang sa tinanggal sa serbisyo ay isang lieutenant colonel, dalawang senior police non-commissioned officer at apat na patrolman. Nahaharap ang mga pulis sa kasong grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of police officer. Kasama rin sa parusa ang pagkawala ng retirement benefits at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Nadiskubre ang nawawalang pera noong September 2025 matapos ipag-utos ni CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico II ang inventaryo ng lahat ng ebidensya ng ahensya. Lumabas sa investigasyon na siyam na kahon ng cash ang iniuwi umano ng dating evidence custodian. Bagamat na ibalik ang mga kahon, lumabas sa panibagong inventory na kulang pa rin ng 13.45 million. Nagsampa na ng kasong qualified theft, malversation at falsification laban sa mga sangkot na pulis. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa dugang nga K5 Network News, bangod sa malamo nga aksidente sa motorsiklo, Dumaguete City, mas estrikto subong sa pagsuksok sang helmet. Rufa De Vero sa report.
17: Mahigpit nang ipapatupad ang batas sa pagsusuot ng helmet sa mga motorista sa Dumaguete City matapos magpahayag ng pagkabahala ang Land Transportation Office o LTO sa gitna ng patuloy ng mga aksidente sa motorsiklo sa Negros Oriental. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Villa Canilaw, na marami mga motorista sa Dumaguete City ang nakikita pa rin nagmumotor na walang wastong helmet o gumagamit ng strapless bicycle helmet sa halip na standard protective gear. Dinagdag nila Canilaw na hinihikayat ng ahensya ang voluntaryong pagsunod, ngunit nagbabala na maaaring simulan ang mas mahigpit na papatupad sa lalong mas madaling panahon. Binigyang diin din ng pinuno ng ahensya nang hindi pagsunod sa mga batas sa pagsusuot ng helmet ay maaaring makaapekto sa mga motorista sa mga legal na kaso na may kaugnayan sa mga aksidente sa kalsada. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: La 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginbasura sang Korte Suprema ang petition nanday Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagahingyo sang temporary restraining order kon TRO agud punggan ang pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court ukon ICC. Siyam ka mga hukom ang nagpabor, lima ang nagpamatok, kag isa ang nagpaiway ukon nag-abstain. Suno sa korte, napaslawan ang mga petitioner nga pamatud-an ang ila kinamatarong para sa gilayon nga pagwa sang TRO. Magluwasteri, ginbalibaran man sang pinakamataas nga hukmanan ang pag-issue sang status quo ante order batok sa respondents. Kalakip ang Department of the Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Philippine National Police, akon PNP, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, kag ang Criminal Investigation and Detection Group, ukon CIDG.
0: Nagpanindugan naman ang Malacanang ang mahimo sa karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amo ang pagtuman sa kasuguan kag pagsunod sa rule of law. Iniyang sabat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro angot sa nangin apilar ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa nakaligad niya simana nga hatagan siya sang proteksyon bilang isa ka Pilipino. Suro pa kay Castro nga base sa nangin komento sang Office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema, hindi na kinanglan nga mag-agi pa sa local court ang warrant of arrest batok kay De La Rosa.
2: La 6:45 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Na bato na sang Office of the Vice President la 6:40 kahapon sang aga, Mayo 20, Miyerkules, ang writ of summons nga ginisyu sang Senate Impeachment Court batok kay Vice President Sara Duterte. Madumduman gagilisyo sa impeachment court ang writ of summons sa Lunes kadungan sa pag-convene o kon pagtingob sa Senado bilang Senator Judges. Kinpangunahan ni Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade ang pagserbe sa writ of summons. Matapos mabato ng summons, may napulo kadlaw ang kampo sa Vice Presidente agud magsabat. Kagpagkatapos, ang prosecution panel naman ang magasabat sa sulod sang 5 kaadlaw.
0: Samtang nagtaas sa 1.4 billion pesos ang gindeklarar nga net worth ni President Ferdinand Marcos Jr. base sa iya appraisal report nga na-attach sa iya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kon SALN. Base sa kopya sang SALN ni PBBN o kon PBBM, gikan sa Office of the Ombudsman nga ginfile nila ni First Lady Liza Araneta Marcos, nagapakita nga ang ilan net worth ang yara sa 475,931,289 pesos nga lunsay gikan sa ilang mga assets. Samtang wala naman sang gin-report nga liabilities ang first couple. Ginattach man ni Marcos ang appraisal report gikan sa Cuervo Appraisers Incorporated nga nagdala sa ila kabugusan nga total appraised net worth sa 1,475,031,222 pesos sang 2024. Nagdeclare si Marcos Jr. sang net worth nga masobra 389 million pesos, samtang ang iya appraised net worth naman ang yara sa 1.3 billion pesos.
2: La 6:46 sa aga, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, The Power Trio.
12: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
2: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag Clinica Spore Biotics. Sa Lebanon, 19 ka mga tawo ang patay sa bag-ong airstrike sang Israel sa Lebanon. Base sa Health Ministry sang Lebanon, napulo ang napatay sang maigo ang isa ka balay sa banwa sang Deir Kanun. Samtang sam naman ang napatay, kag 29 ang napilasan sa airstrike sang Israel sa Nabati'i kag Tyre districts. Ang bag-ong airstrike sang Israel sa biyak sa extension sang ceasefire sa tunga sini kag sang Hezbollah group.
0: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, ginkumpirmar sa United Arab Emirates nga ang mga drone nga nag-atake sa ila Barakan Nuclear Power Plant sa nakaligad nga Lubingo ang nagikan sa Iraq kag nagtugas ang kabalaka sa seguridad sa rehiyon sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Natabo ang insidente sang Domingo, Mayo 17, sang mag-igo ang isa ka drone sa isa ka electrical generator malapit sa planta sa Abu Dhabi. Nagtuga ini sang sunog apang wala sang gin-report nga napila o kon contamination sang radiation. Duha pa ka drone ang na-intercept sang mga otoridad. Ang Baraka plant ang isahanon nga nuclear facility sang UAE kag naghatag naman sang halos 1/4 o kon 1/4 sang kuryente sa nasambit nga pungsod.
2: La 6:48 sa aga, subong adlaw Webes, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Las 9:30 sa aga, sa alas 3:30 sa hapon. Sa Matagasara, kag Northern Iloilo, nagbukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. La 6:49 sa aga.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
2: Ang business news kinatulong sang D3 Bio. Ginpagwa sa publiko sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR ang memorandum nga nagasaad sang bago nga pagsulundan agunimuon nga mas simple ang proseso sang pagsarado sang negosyo kag pagcancel sang tax registration. Inikabain sang pagbatuman sang Republic Act 11976 o kon Ease of Paying Taxes Act. Sino kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga ang ilingga reforma ang santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga imuon nga madasig kag mas mahapos ang serbisyo sang gobyerno kag sa panawagan ni Finance Secretary Frederick Go nga himuon nga mas investor friendly kag business friendly ang tax administration. sa reference rate 163 pesos and 57 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 53 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 51 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 5 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 69 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 71 centavos ang United Kingdom pound, 78 pesos and 26 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 88 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 16 centavos ang Singaporean dollar, 47 pesos and 97 centavos ang Brunei dollar, 36 pesos and 1 centavo ang New Zealand dollar, kag 12 pesos and 23 centavos ang Brazilian real.
0: Sa balita sa showbiz, baliskad sa una niya nga payag nga posible hindi na magpadalagan sa 2028 elections, ginpayag sang aktres nga si Mariel Padilla nga hindi pa mag-retire sa politika ang iabana nga si Senator Robin Padilla. Sa podcast ni Senator Amy Marcos ang tinalikdan nga inadlaw, ginpayag ni Mariel nga padayon sa gihapon ang misyon sang iabana sa gobyerno kag sa mga advokasya nga iya ginaduso. Dugang pa sang aktres nga may mga tiyempo man nga ginaisip sini nga mas maayo nga padayuno na lang ni Senator Robin ang iya termino sa Senado, bangod niya may mga sektor nga nagasalig sa iya serbisyo.
2: Sa imong pagmamahaw, sining oras sa Sir George Ducampo, dira sa Ana Rosa Subdivision, Coach Kenneth Gangoy sa Saraga, Sir Fidel Sinon Jr., Mama Rosel Baluro Kasiple, Ma'am Lou Jane Calumno sa Leon, Reger Mintia, Ma'am Rosemary Agramon, JMLT Construction Boy sa Pasi, si Sir James Arad, Sir Gino Subagaysay sa Bingawan, Aisha Ahmad, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Director Kirby Jan Agravante, Tano Losabia and Ma'am Nene Asibuche sa Santo Niño Norte Arevalo, magpangape DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa NBA National Basketball Association, Jason Kidd inkakas bilang head coach sang Dallas Mavericks. Enrico Zurita sa report.
18: Matapos ang lima ka seasons, nagdesisyon ang tagdumalahan sang Dallas Mavericks na islan ang ilang head coach na si Jason Kidd. Si Kidd ang mayara pa sang apat katuig kag masubra pa sa 40 milyones dolyares ang nabilin sa iya kontrata. Ginpalawig ang iya kontrata matapos ang 2024 finals run sang Mavericks kag last season ginbalibaran sang Mavericks nga ang hingyo sang New York Knicks nga ma-interview siya bilang head coach nila. Apang ang bag-ong nga presidente na si Masar Ujiri nagdesisyon nga islan na lang ini. Si Kidd isa ka Hall of Fame point guard ang gindraft sang Mavericks sang 1994 kag dako anang papel sang kampyonato sang Mavericks sang tuig 2011. Ang ini nga balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo healthy, inom kamo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampyon ni balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C Morning kay SB member Bebot Bunyi Baez and the team dara sa Iskof Dingle kay Ma'am Beverly Verte, Tita Ambing Basque Basak, Manong Boy Beramin, Ma'am Gemma Crisalis Sumido. Mighty C Morning. Ang balitang extra special ginatulong sang Mighty C. Sa balitang extra special sa kinanda ng mga sentensyado nga priso, mahimo makagwa sa prisoan. Kung matapos na nila ang ila sentensya, kagang iban ginapalipot ang pagtiner sa prisoan kung nagapakita sang maayo nga batasan. Apang sa Brazil, pinasay ang paagi. Agod ang mapriso ang madasig nga makagwa sa prisoan. Paagi sa pagbasa sang libro sa ilalom sang Remission for Reading Program sang Brazil, mahimo nga mapalipot sang inmates ang ila sentensya. Paagi sa pagbasa sa sang aprobado nga libro kag pamatud-an nga ila ini nahangpan. Muni nami ni at least maintindihan sang mga priso. Sir Dan Calvo and family, good morning. La 6:54 sa aga, oras sulong sang Mighty C kag DTX 500. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman ang inyo alagad, inisika K5, Kim Montaño Caluyo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo.
0: K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
20: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
21: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
20: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
12: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
23: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
21: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
20: stop mga matamis,
21: tinapay,
20: pasta,
21: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
20: Islin lang galing, D3 Bio.
21: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
20: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
21: Hindi ka mag-hypoglycemic.
20: Kinkagat
21: ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no?
1: anoy mo on mo, kwa ka sa kaditribayo. Ang ditribayo nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang ditribayo may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa ditribayo. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
20: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom ditribayo.
3: Wow!
4: Right? D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
24: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klaseng cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagi na target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas nagtilo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epic.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
11: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
11: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas nagtilo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.

0: Drink Response.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
8: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa Pilipinas, las 7:13 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginatahadlukan. Nagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Huwebes, Mayo 21, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. It's a sunny Thursday morning diri sa siyudad. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katawran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Sa mga nag-review man sa aton nga program, welcome sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Sa kinandan kadaaga, Ted Agujero Francia.
8: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Mga irigasyon sa probinsya sang Iloilo nagakahubas na bangod sa El Nino phenomenon. Ebola outbreak sa Congo nagalala patayara na sa isa kagatos ka mga tawo. Senador Pia Cayetano nagwawaw sa session sang Senado. Las 7:17 sa aga, subong adlaw Huwebes, may libreng consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Umbisa las 9:30 sa aga, hasta las 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga-Miyagaw, sa Domingo, kagada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miyagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miyagaw. Sa Kalinog Branch, Harumaan, Biyernes, kagada Martes, ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Diri sa Haro, Iloilo City Branch, ang schedule sa free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa mga taga-syudad sang Iloilo, ilista ninyo. Kung ikaw taga-Pasay, tandaan mo nga kada Huwebes ya free consultation dayan sa Klinika Pasay Branch. Sa Kalinog Branch, kada Martes, kag kada Biyernes, kag sa Miyagaw Branch, kada Domingo.
10: Foro de los Pueblos.
5: Sa 7:08 sa aga, masubo nga balita. Pangod kay may duwa naman ka mga miyembro sang Philippine Air Force ang patay sa pagtibusok sang training flight dito sa Tuba, Benguet. Patay sanday First Lieutenant Ruth Angelique Pasos. First Lieutenant Ruth Angelique Pasos, babae, Philippine Air Force, kag Second Lieutenant Cherky Imbudo. Cherky Imbudo. Matapos ang nagluntad nga trainer aircraft mishap sa Tuba, Benguet, nagsarurot ang ilang ginasakyan nga aircraft samtang nagapatigayon sa training flight kahapon May 20. Ginkilala sang Senado ang kaisog dedication kag sakripisyo sang duha ka piloto sa diin nagserbisyo sila sang tampad para sa pungsod Pilipinas.
10: Foro de los Pueblos.
5: Nagapabili nga inspirasyon ang ilang serbisyo kag hindi malipatan ang ilang nabulig sa pagpabakod sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine Air Force.
10: Foro de los Pueblos. E,
5: nagsarurot ni Sir Dan Calvo, Sir Alan, ang trainer aircraft. And duha naman ka mga fallen heroes ang napatay.
10: Foro de los Pueblos.
5: Manimulay sa mga aircraft ni isang Pilipinas kay kung hindi gani anang pass on second hand bala. Di you're flying at your own risk. Ang itatawag nga flying coffin bala. Flying coffin daw pariyo lang sang galupad nga lungon Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Sir Joel Agotang Tolentino, Sir Felix Singson, Mama Annalise Salvadico Silorio, ang kilimbawa sang mga asset sang Philippine Air Force.
10: Foro de los Pueblos.
5: Why not nga i-modernize naton ini? No, we have all the money, we have all the funds para nga ma-modernize ang Armed Forces of the Philippines sa Philippine Air Force. Of course, yung mga back Air Force ay la-asset sinada, mga aeroplano, helicopter sa Philippine Navy, ang mga fleet, organi, mga barko sa Philippine Marines, the same is true. Sa Philippine Army, ang ilang mga armas, ang ilang logistics. Tikon sa Philippine Army, kita nyo man ang ilang pagsakripisyo. Sinimana na yung hindi nila mahubad, ilang mga combat boots na kay tiara sila sa training, ara sila sa mission.
10: Foro de los Pueblos.
5: Ara sila sa operation. Iban gani, ang ilang boots siya, galosot ng tudlo. Ha? Ang mga assets sang aton nga gobyerno iban sina karag

0: Sir Dan Calvo, Sir Dorso Campo, mga second hand na mga karag-karag o dong iban gin retrofit. Pero ti, what can you expect? Because technicality wise, anytime gulpin na siya nga mag-shutdown.
1: Foro de los Pueblos.
0: La 7:21 sa aga sa Pilipinas, kahapon naghampak sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dumangas. Pero tigi man kaginot kahapon, no? Iban ka, duwa ka beses ka, tatlo ka beses magpaligo sa isa kadlaw. So magpaligo ka, panghabon ka, DTX Beauty Soap. Kaglamitan mong ilok mo sa Klinika Dio Fresh para nga wala sang angsod. Kaway ka bala nagasipit sang bayabas nga luto. Ula. Di, diri sa sudan sa Iloilo, kahapon naglabot sa 42 degrees Celsius ang heat index. Pero tika init, alas 9 pa lang sa aga. Pagpanahog na sa station, mabatsagan na naton ang sobrang nga kainit sang panahon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Angod sini, yara na sa critical low level. Pamati ah, critical low level ang tubig sa Duaka River Irrigation System sa probinsya sang Iloilo tungod sa dry season. Sunod sa National Irrigation Administration, ang Barotac Viejo River Irrigation System sa Barangay Rizal, Barotac Viejo, Iloilo, kag Sibalom Diversion Dam sa Barangay Anonang Leon, nagdubo na ang water level sa ilang takos. Apang ang apat ka dam sa probinsya, nagpabiling nga normal ang level sang tubig. Santa Barbara Diversion Dam sa Barangay Tungay Santa Barbara, Swagi River Irrigation System sa Tularukan Mina, Aganan River Dam sa Igtambo San Miguel, kag Halaor River sa Dingle. Ang among mga dam, importante tungod kag ginagamit para sa pagpatubig sa talamnan. Padayon nga gina-monitor sang NIA ang water level sang mga dam.
1: Foro de los Pueblos.
0: E dry season and extended until August. Santo sa forecast nga mayara sa ang Super El Nino. Magabang nga Super El Nino, Ma'am Rosmi, baga Foro Baylaran, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Evangeline Aposag Arorong, nga grabe git ang tig-ilinit.
1: Foro de los Pueblos.
0: We have on the line engineer Ferdinand Rubin, ang aton nga weather forecaster sa pag-asa Iloilo. Sir Ferd, si Ted, dari sa K5. A mighty sea morning, sir.
2: So, good morning. Isang kamapit pala natin ang mga tabulating for update ni Kapuan 2026. Yesterday, nag-affect po sa Luzon and Visayas. Bangon siling sistema ng Luzon and Visayas in general sa weather na init na pa ang ating tempo sa agad-agad po nga makadalas ang mga dalawag na kabulan pa nila at panag-uod kahapon ngayon sa agad-agad. Hinatubol ko sa rangan hangin, halin sa silangan ang mga ibabaw sa Luzon and Visayas. Diyan makanay tubog sa rangan at ang mga pagkalaw sa kalikatan. At ang temperatura, 26 degrees centigrado. Ato nga maximum heat index po pa, siyara sa 32 degrees Celsius. Adlaw ng bukla, kalas nga 27 po sa aga, na po nagbini, alas sa isa isa po. Amun niya itong latest update.
0: Engineer Ferds, sir?
2: Yes, sir.
0: Kapon pila natakos nga heat index dari sa Iloilo City?
2: Yes, sir.
0: Kapon, wala pilang heat index?
2: Ang ato nga recorded nga po, sir, is 43 degrees Celsius ang mga paas. Kapon, ay stress ang hapon.
0: 43 degrees alas tres?
2: Yes, sir.
0: So expected nga today amo magyapon ning weather system ta, sir?
2: Sir, list ka po naton nga weather system, why lang naglain since sa mga nahiligan niya blaw. So expect na ton mapa hanggang mainit yapon.
0: Kagabi nagpulo pa nag-uob ha, pero why mao nagtupang ulan?
2: Yes, offshore to sir, sa may Gimaras, grabe ulan, pero naglabot na siya sa offshore. Pero may mga nalabot man yung mga pag-ulan sa Iloilo City, pero more on sa coastal areas lang.
0: Din ang mga lugar nga ginulan kahapon, sir, sa kagabi?
2: Kung sa Iloilo City, dari sa may coastal areas, Dampi, sa Molo, Villa area, kaga sa Itadira, may mga pag-ulan kita na experiensyahan. Hindi sa Iloilo City, pero sa probinsya sang Antique, kay Southern Iloilo, at sa ibang parte sang Capiz.
0: Oo. Ining Super El Nino nga predicted sa pag-asa, mag-aipikto giman ini, sir?
2: Well, amun yung forecast na ito na, din expect na ito, kinakotsan sa nga mag-happen ini. I-expect na ito, June, July, August, possible El Nino, kag ang Super El Nino or ang ginanamin, Super, is strong to very strong El Nino na siya. ang amo na ya, ang super nga El Niño term for the Migdala nga, pero in reality meteorological sense, so it's a strong to very strong El Niño. Kung sa din posible ni siya matabo sa latter half of the year around October, November, December.
0: Weather, very well said, Engineer Ferdinand Robin, sir. Salamat ha. Mighty sea morning.

0: Seguimos.
1: Thank you, sir. Saludos, good morning, sir.
2: Foro de los Pueblos.
0: Imangin mainit, gapon ng panahon, inom gidamo tubig, suksok sang light colored lang nga bayo. Ang imoon mo, Professor Louis Lagandaon sa Libar. Pak, mighty sea morning. How's life treating you right now? Kumusta ya ka buhi, pakol? Good morning kay Professor Louis Lagandaon Saldivar and Ma'am Carol kay Biab Saldivar kay Samantha Kag-Andeng sa Santa Rosa, Laguna. At how's life treating you right now? Alas 7:27 na sa aga.
2: Foro de los Pueblos.
0: Naglabot na sa 100 katawo ang patay bangod sang madasig nga paglaptas ang Ebola sa Democratic Republic of Congo. Bangod sinigi declare na sang World Health Organization, WHO, ang sitwasyon bilang global health emergency. Sunod sa report, nabudlayan ang mga eksperto nga tapnaon ang epidemya bangod sang strain sang virus nga ginatawag Bundibugyo strain. Bundibugyo strain nga wala pa sang approved nga bakuna o konbulong. Affected diri ang Ituri province kung sa diin nalista ang 330 ka mga kaso. Kalakip sa mga una nga napatay, ang apat ka medical workers nga madasig nga natapikan. Nakasunod ang virus sa piyak nga pungsod sang Uganda matapos gin-confirm ang duwa ka mga kaso. Nag-alerto na ang World Health Organization kag magapadala sang bulig. Agod nga mapatuman ang hugot nga pagbantay sa mga border kag ang border screening sa amo nga mga pungsod Uganda kag sa Congo.
2: Foro de los Pueblos.
0: May mga balatian nga di mo mention diyan, Ma'am Ningning Ilumba. May ara man no sa Europe, na detect ang bird flu sa polar bear sa sapat na polar bear sa Arctic Svalbard archipelago sa Europe. Sino sa Norwegian government agency inyang una nga tion nga na-record ang virus ang kagaw sa mga species. Sa statement, ginanunsyo sang Norwegian Veterinary Institute nga nakita man ang bird flu sa isa kapatay nga walrus sa Svalbard. Sunod sa Norwegian Institute, mahimo ma-infect ang mga mammal sa avian influenza paagi sa direkta nga contact sa mga pispis o kon sa iban pa nga mga mammal.
2: Foro de los Pueblos.
0: Wala na ligado, sir. George Ducampo, Sir Fred Pascala, may hanta virus man ngang higko ang kagaw naghalin sa ilaga.
2: Foro de los Pueblos.
0: Yung sabong, bisan polar bear dito sa Europe, ginatake man sang balatian.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa 7:29 sa aga, we'll pause for a quick break and pagbalik ta, detalyan ta ang natabo nga drama sa Senado. Although nga mangin independent-minded kita kag mangin balance kita sa paglantaw sini. Kung ikaw, abi, nga nagapamati subong, ha? Matuod gid man atong pagwawaw ni Senador Pia Cayetano. Abi, patilaw lang bilis, Sir Paul. Kay kagabi, may kapon may session sila. Kag nag-konsato daw nang sukma sa mga kaupod niya sa Senado nga daw wala gid sang pagkabalaka. Kay naghambal si Senator Rizal Ontiveros, parang walang nangyari daw ay mas natabo. Kag sa statement ni DILG Secretary Juanito Victor Katibayn Rimulya kag PNP Chief Jose Melenso Corpus Nartatis nga wala ginatake ang Senado, wala sang pag-atake sa Senado. Tiko ni Kaabi, Professor Louis Saldivar, Sir Jardwin Dongor, Sir Randy Antikinya, kaya Sir Chong Rindon, Sir Edward Rindon. Ano pag pagpati mo sini? Anong imo nga paglantaw? Ang oras, alas 7:30. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Foro de los Pueblos.
0: Patilaw anay sa statement or sa pagwawaw ni Senador Pia Cayetano utod ni Senate President Alan Cayetano kay daw nagkwansado ng sukma sa bala. Habal niya, wala ni isa sa inyo nakamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything kumusta kayo dyan? Napakasakit man sa amin. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Wala ni isa sa inyo nagkumusta sa amin. Kung sa aton bala, bisan isa sa inyo, why guys na nga, musta nga, musta ka muda? Kay nagalinupok. Mayo pa si Sir John Sapio kay sa programa niya sa 11 Mbps. Sabi niya, kumusta ka muda? Dito mayo pa si Sir John Sapio, ang kilala, ginarespeto, kag sought after nga angkorman sa Iloilo. Kay Biloga, Pilipinas eh. Sir John, surusarsahan ko lang niya. Eh, ambal ni Pia, wala ni isa sa inyong nagkumusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything. Kumusta kayo dyan? Napakasakit man sa amin. Sobrang sakit. Why man to luha si Pia? Si Loren, sampyakan lang mata ang may luha. Ambal ni Ma'am Laura sumagaysay. Very meticulous kini si Ma'am Laura mo. Kung ikaw, Sir Felix Engson, Noy Nilo Servas, gaduti ka mo dyan noon sa barangay, no? Ano gani ka mo sa barangay Agdayaw Pasay, no? Abi yung mga tanod mo dyan, Sir Pato Maramay Tisay, kag D3 Bayo. Kung ikaw, abi maglantaw, MC Suan, Ma'am Adelfa Lagdamin Kanha, dyan sa Joy and Jade Calenderia sa Kilid Eskwilahan sa Kabagyaw Kalinog, Hudlo Montana, tino dyan, matuod o rindi? Ano daya, drama, hindi. Kung ka mo maglantaw, ha? Kag sa mga DDS na, kag sa mga, kag mga kritiko ni Ted Francia, kag sang puro. Ang ba ni Sir William sa pantalan, ang ba niya, Ted, hindi pagsapaka. Kaya itong gani, hambag ko manindugan kita for what is right. What we believe is right. We have to stand on it. Even if, gaisahanon ka na lang, kagway na kagbayaan ka na sa iban. Alas 7:33 na sa aga. Di ang ba ni Pia, wala ni isa sa inyong nagkumusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything. Kumusta kayo dyan? Pero sa piyak dito, nag-kwan man, nag-live man si Indanyo Aimee Marcos. Habang ni Marcos, hala, pumasok silang lahat? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Ano ba yan? Hindi na ito normal? Ano ba naman ito? Bakit ba kaming pinagbabaril dito? Di may lupok gani! May lupok ngani! By the way, ining tinaga-blasubong, bisan mga bata, si Lucas Gambal sini, ay nablos si Ma'am Smith David, bisan sino man. Batayan nyo sa mga bata, Sir Paul Gambal, yung bata mo nga, oo nga ni! Ano ang ginalinan sang tinaga nga ngani ngayon eh? Di ba sa aton, gani, dapat G-A-N-I. Pero ang mga bata, batayan mo subong, oo nga ni! Din maghalin ining tinaga nga N-G-A-N-I, ngani ngayon eh. Standby ka mo ha? Only here, exclusive sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Las
0: 7:35, magabalik kita pagkatapos ang importante nga pahibalo.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mag-abot ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik
6: at tapang na mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
7: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Dabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka, mabuti ka.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang na panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
4: Masami ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: DTX 500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: With Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio.
7: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: Oras sa alas 7:44 sa aga, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500.
5: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
4: Sa mga adlaw Huwebes, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Ikaw nga taga-Pasig sa 51 ka barangay, taga-Kwartero ka, taga-Dumaraw, taga-San Enrique, Dueñas, Dingle, taga-Kalinog, malapit sa Pasig, hingaliti ang free consultation. May mga nagalibod-libod sang DTX 500 sa kabarangayan, hindi ka mo magbakal kay Peke ina.
6: Foro de los Pueblos.
4: Ang oras, las 7:45 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
7: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
4: Going back sa Foro de los Pueblos, tamo abis mga lagong events, kinagin discuss naton sa aton introduction. Ining masubo nga natabo sa duwa ka mga piloto sa Philippine Air Force. Nga sanday First Lieutenant Ruth Angelique Pasos, kag Second Lieutenant Cherky Imbudo. Matapos nga ang ila trainer aircraft nagsarurot, nagtibusok sa Tuba, Benguet, samtang nagapadigayon sa training flight kahapon Mayo 20. Di ang nabutang dere sa mga senador nga let's honor our fallen heroes. Tinapatay sila. Salute to our fallen heroes! Pagkatapos ang kuno mga kwanibla paghatag pasidungog sa mga napatay. Pero tila ito, bisan ang modernization sang asset sang Philippine Air Force, wala sa priority list sa aton nga gobyerno.
6: Foro de los Pueblos.
4: Dapat siya every 5 years ga i-list kita sang units or sang helicopter. Hindi nga or plano da, hindi nga nang mambaka ka pili pa man niya, no? Ga i-list ka gani sang salakyan, no? Ang salakyan basta brand new, ang maximum niya sina is 5 years. Pag ikanong nga tuig na ginadispose na sa sang iban, parang less maintenance. How much more ng ang imo nga ginasakyan sa kahawaan, ha?
6: Foro de los Pueblos. Kung
4: tumanyo ang natabo sa Idaho, sa USA, may air show ang US Air Force. Nagbungguanay ang duwan nila ka mga aeroplano, pero ang sakay sa duwa ka aeroplano, nabuhi nga aman. Kompleto sila sa gamit. Kag state of the art ng mga gamit, may parachute. Ang atong ilin, ano, kung may parachute ni ano, no? Bangod sining training nila, di ginrisgo ang kabuhi sining ginatawag na subong ng mga fallen heroes.
6: Foro de los Pueblos.
4: Mga paganihan ka lang galing sa Pilipinas kung mapatay ka nay, no? Patay ka nay, kabit-kabit ka sa nagalupad nga lungon nga asset sang Philippine Air Force para nga kabigon ka nga fallen hero or hero.
6: Foro de los Pueblos.
4: Pero it's too late. No? Mabalik mo pang kabuhin nila, hindi na. Why not give priority, utmost priority sa modernization sang aton nga mga asset? Aeroplano, helicopter, barko, and the likes. Pero for sure, Ma'am Laura, sa magaysay, wala ini sa priority list sa aton gobyerno. Alang, ilay pangawat kag sige lang pang tuklo nga tungklo para sila kong lingon. Las 7:48 na sa aga.
6: Foro de los Pueblos.
4: Kahapon, nangin ma-drama ang session sa Senado. Matapos, todo nga naghibi, nagwawaw si Senador Pia Cayetano utod ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag ni Senador Risa Ontiveros nga daw ay masanatabo, parang walang nangyari angot sa insidente sa Linok Panay sa Senado sa nagligad nga semana. Sino kay Cayetano, nasakitan sila sa pahayag ni Ontiveros bangod para sa mga yara sa Senado sadto nga tion madamo sa natabo kag nakabatsag sila sang tuman nga kahadlok
8: Foro de los Pueblos.
4: Natabo itong insidente May 13 sang gabi. Sandig sa report, naglunta ng kinagamo matapos nagpalupok sang pusil ang Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplasca nga sang ulihi gin-suspend sang ombudsman sa karon gina-usisa sang majority block sa Senado kung anong matuod ang minority subong maghiwat man sang session or sang caucus para sa ilang posisyon.
8: Foro de los Pueblos.
4: Santo sa camera footage, nagpakita nga si Senate Sergeant at Arms, suspended Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca, amo ang una nga nagpalupok sa May 13. Sa piyak nga door, my NBA personnel was taking cover, nagakwansa, nagapalipod, nagakover, matapos nga may lupok nga nabatian. Suno sa pagpahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, nga gin-describe niya as cover fire. Pasaka, kagpalayo sa building. Sa among punto, si Aplasca nakitaan nga nagakwansa, nagastruggle, matapos nga nag-jam, nagbara ayang armas samtang nagatuyo sa pagtiro pagadto sa bintana. Bisan wala sang shots being fired sa in-house security force, bisan wala sa nagatiro sa iya, gapaniro siya. Bisan wala sang nagatiro sa iya, nagapaniro siya.
8: Foro de los Pueblos.
4: Ipamangkot si Aplasca mamatumatuto kung waay sang direktor. Matian tabla na yo ang wawaw ni Pia Cayetano sa imo paglantaw Noy Nilo Servas, Ma'am Bambing Caseldra sa Durillo Street, Pasay City, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, kay Lele Pilale, Sir Reming Castor, Beb Celeste, Kim Hiroso Panes. Ano ini matuod ni? Ha? Sino ang sugi sa matuod? Si Pia? Ang iyang hibi ni? Tuod ni? Ang lumaw-lumaw sang mata ni Inday nyo Loren ni Garda nga tagantiki. Ano tom tuod man? Kung si Ma'am Laura pa man niya, sampyakan tanaya luha ni Loren. Kaya isa nakmata may luha, ang isa kamata waay. Very analytical kag meticulous si Ma'am Laura. Kita ng mga detalye nga perte ka, mga tamaan na ginakagamay nga mga detalye. Kita niya, ginalantaw niya mo. Abi-abi kon ikaw ay mag-analyze ni Ma'am Betty Soloso, Ma'am Rosca Bangalimbagi, ha? Kon ikaw ay maglantaw si ni Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Nene Baka, kay Ma'am Nene Asibuche, dira sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Sir Janito Tano Losabia, bawa katunog sa radyo niya, Sir Melvin Satonero, dira sa Bunta Halo, Haro, anong imong pag-analyze lang? Matiantang pag-hibi ni Senador Pia Cayetano kahapon sa Senado.
9: Siguro po, para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo? kayo dyan. Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions.
8: Pero wala de los pueblos.
4: La 7:54 sa aga, pagbalikta, ipabati naman pala, pabati natin sa inyo, ang statement ni Aimee Marcos, Santion Gibla Galinopok, no? Galinopok, dobla. Amal niya, hala, pumapasok na silang lahat. Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Di ba ang normal tendency sa tao nga, matuod nga ginakulbaan, no? Gapanik na na. Pero ang iya to yung tinaga, ga-live video pa, nasarangan niya pa nga magka-live video. Di may lupok nga ni. Badawi, anong tinaga nga? Nga ni, nga ini. Si Pia, nagibi na nga ni. Anong tinaga nga ngani? Ngayon din ni maghalin ng tinaga nga ngani nga mabatihan nyo sa mga bata. La 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
11: TDX 500
10: ang may powerful compound.
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis mo! TDX 500!
12: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidants
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy ka nunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
14: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
13: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
14: Oh.
13: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
4: Mm.
13: Ano para Sir GP?
12: Hydroxyl radical.
13: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong panit.
4: Mm.
13: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm.
13: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
15: DTX 500 Health Alert with Dr.